0: Salamat kay kasama Edward Liga sa tumbalita sa sports. So, sakto gid, wagid si Piata na balita gid ni kasama Edward Liga. Nalala sa biyog, nakatubag basan sila og insakto. Kinsa naguna nagkaroon sa series sa NBA Finals. Kaboy ni daog sa Game 1 kagahapon. Ang Knicks ug ang Spurs. Ang atong pagutana kaganina, kinsa na may naguna sa serye karon, nagtubag na to ang Knicks. Maunay, sakto nga tubag. Ining ato nga napili nga winner, no? Kaya nakasakto siya sa answer sa atong pangutanang simple kayo bahin sa sports. O ato sang gitanaw, pinay ni kasamang Nems dire, Quiñones, sakto ang iyang pagka-follow sa atong Promo Mechanics. Naka-share sa Straight to the Point ka programa karon ni Attorney Rufil. Ingon man, naka-share, naka-follow sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP, Arimen Cebu, o ang Attorney Rufil Fernandez Banyo ka Facebook page. Katong dunay blue nga check diri sa kilid sa iyong pangan. So, congratulations! Atong winner karon mauni si Kill U Ariza. Atong baliko na, atong winner si Kill U Ariza. Kaya saktong yan tubag, plus naka-follow pag yun sa atong Promo Mechanics. Busa, congratulations sa Sir Kill U Ariza. Paliog lang o gatsa tog balik ka, PM sa atong Facebook page kay aron imong mahatag dito ang imong correct nga name plus ang imong ang GCash number. Ato na to ipasa ang imong premium nga 200 pesos. Congratulations! Sinanalang ka sa iyo ng pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. At tanginin niyo ang laing hugna ni ini karon sang taod-taod ha? Or pipila ka oras gikan karon. So, uban pa na ito mga programa. Ato niyong gituyo para pahalipay, ingon man, pagpadayag o pasalamat nga ito sa itong mga listeners sa IFM o sa DYHP sa inyohang kanunay nga pagpaminaw sa tananta nga mga programa ang paghimo nato nga pabilin nga overall number one nga istasyon din sa Sugbo. Salamat kay congratulations sa itong winner. Atong oras karon alas 8:07 na. Unya pabutan yung pagbalik na Attorney Rufil karon taud-tada human lang sa atong pipila ka mga pahinumdom para ipadayon na mga isyu mga komentaryo. Standby. Para ko dress control kasama nga cases mania, Nems Quiñones sa Gerald Albion. Ako sa inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayo nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:07 na.
2: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako, dire hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kong tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod na i-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
7: ACS. Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
8: Rest time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. O kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ito ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
11: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang Iberry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med Iberry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
14: Iberry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang Iberry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
16: In 5 meters, turn around.
17: Ha? Asa ko no?
18: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
20: Let's go for extra with MacSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa MacSaver Sulit Busog Meals.
21: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDEB254286 series of 2026.
22: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
23: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
24: Smart 2.
23: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
24: Smart.
23: Tanggaling for everyday.
22: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
24: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
23: Tanggaling-galing mo.
24: Smart Dishwashing Paste.
22: Heavy duty linis bawat pahit.
25: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
26: ACS.
27: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
28: Hello, Washi.
29: Hello, Mommy.
28: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
29: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
28: Mula noon hanggang ngayon.
30: All you need is Pride. All you need is Pride.
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagpalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawag lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
2: Wala kayo sa pabang sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
3: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
2: Lady's Choice Chicken Spread.
3: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
2: Patikim! Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
3: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
4: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
5: Babe, ano Everest decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
5: Aww.
8: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
19: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
9: Balik-balik na lang ang sudan.
26: Mokshi!
9: Angeline!
26: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Healthy Meats ulam na sa Meaty Sarap o sa kadaghan sa choices na ugyod ka.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:18 na sa ato uban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Na ato sa tagad pagtagad mahigala ning atong hindi pa tama to sa isgutanan mahigala stressful kay mga panghitabo sa atong nasod karon mga kaigalaan. Ari usa ta mga sukid ning paminaw sa atong mga winners. Mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM busa makadawat mga pahalipay gikan sa atong sibyaanan. Bugas og suriso. Last tuloy niya ron si kasamang Lailin Rabanis Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
1: DYHP. RMN Report.
4: Mayong buntag kasamang resume na ito ni Rufiel. Mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw ni atong stasyon, DYHP. Live kita ron sa Cebu City South District. Sinlay na sa maswerte makadawat sa itong mga pahalipay nga bugas o chorizo. Isip pasalamat silang kanunay pag-support na sa itong stasyon DYHP. Sila Junicio Cogos, Tosi Santa Rosa, Evelyn Pumar, Danilo Hakalan, Marina Labesti, Leo Balsicas, Tito Lariosa, Agnes Calasimante, og Melimar Itohat. Karon sa ikasinggit ninyo sa DYHP.
2: Okay! Arita may gala sa atong exercise kabuntagon. Asaman sa Idol B o si Julius Balili ang mga tinuduan ni Idol Boyke.

0: Salamat sa mga rasak pa na minos DYHP pawa sa ato mga higalang stress sa kabuntagon. Gumikan sa kadaghang mga balita sa ato nga nasod mahigala por bida. Naon sa man taong Pilipinas mga sukitig paminaw. Ang ato ba, bisag pag way politika hay lang, wala tayong objective lang taba. Gusto ta nga, labit ng mga subuanon, nga mapadayon yod ang investigation sa flood control project.
1: Kung sakto-sakto, mauna ang stilo nga gusto sa katawan yod. Pili ka magduka kung siya na'y mo istorya, usahay mo kanta pa.
0: Nga naman, kita'y naigo sa sugbo manggod, mga kagalaan.
1: Puno sa kasing-kasing para sa...
0: Kita'y daghang patay dili. Kita mo'y daghang nga missing, napay mga nangaangol.
1: To the point, walay likuliko.
0: Nga subong pamalandungon o kita mo pakpak lang tamahiga lang way investigasyon.
1: Ayaw na paglangay, kay si Atty. Rufil Banyong na'y nagban...
0: Naunsa naman ang kalakiha. Muna nga di malikayan way ubay san mahigala nga pariha-pariha na tog simpatiya nga gusto ta mga higala nga do nagi investigation labot ani. Okay, standby mahigala sa pagbalik ko malamang sab sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom alang na sa itong mga komentaryo o mga balita. Alas 8:24 na.
2: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Isip ko sa kamagsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Doon ay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, doon na dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
6: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I BioFlu na.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!

0: Abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong atak na alas 8:28 na mga higala sa ato pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to
2: kiling
1: the point.
2: Kining a portion to gilato mga higala sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagbalikon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa pagmaayo at itong mga cells, makaproduce ang mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 din sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic din sa Cebu City nga nahimutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion na fronting Jollibee. O kinisag niya portion ay galatod ganato sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kini aromalikayan ang magpundo ng mga hugaw, nga may makaingon ang mga kulon polyps, unay mutubo sod sa tuntinae o ulceration. Ang matawag nato may galaga pagkasamad ining intestinal lining o kaan labing seryoso masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakha sa gabi. So pat nito sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa imong colon, tiyan o sa lawas. Mao makahatag din kini kahupay mga kagilaan. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing plada karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magwala kay usa ka sachet sa Super Fiber, mag-isagol usa ka basong tubig, imong kutawon mayo, ishake og mayo, og unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point!
2: Ni ay apo nga nituok sa lulo, gipa preso sa Inayawan Police. Ang sabon ng klasiya po sa apo in town, Miguel Acabo, siya batasan. Ang yung lulo may ang gituok, mga higala. Dasto linya karon si Radio Man Paul Lauro. Paul?
1: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report!
3: Radyo Man, Attorney Rufiel, live karon sa Inayawan Police Station 7. Follow-up na to. Kininya, may besides anyos niya, apo, kay ituok man niya ang iyang niya sa 65 anyos nga lolo dito sa ilang dapit sa may Aitabura Pardo. Gapo ni Sapo, no? Niya na sikok ni siya sa follow-up na yon sa ato sa pulisan. Uman nila madawat po kining naog niya alarma. Kining suspect, ato lang taguhon sa nga niya Jojo, may isa-isa anyos na may living partner, doon ay isa kabuhok anak, na may paraba ni iyang anak, dos anyos, niya iyang lolo, sa 65 anyos. Ang report, at umasihan kaliyot kining witness, na mga nag-assist sa itong kapulisan, mga rin niya nakita niya, gituok ni sa suspect iyang lolo, kain intervene sa away nila sa iyang living partner. Sa manig ka tinood, kung sa manig ka tinood, kaya ang imong mag-yapin ni mong lolo sa away, ba't mong namag-hato imong lolo?
4: Dili ganang ang storya nila to sir kay nag-away ang akong buwan, akong lulo, akong lulo.
3: Dili ka mo sa imunitin?
4: Dili, dili. Ako mo din partner. Ang akong living partner, rigura ni buwan, i-tatlong na ko ba na ayaw na lang. Na igura sa buwan ni buwan ba? Nanda kaya ang lulo, yung haga na manggod. Niya ako na kayong tingog ba? Siyempre akong lulo namin, nag-i-pamatik.
2: Good morning, Joe. Pulbida na hinay ka ni mo tuok tong imong lolo?
4: Oo, na hinay ka lagi, attorney.
2: Sus pastilan. Ano mo lang kayo na, kuhan? Mo lang naputong na lang sa kakadugayan?
4: No, naputong lang dito, attorney, eh. Kuhan mong good. Kasi yung bugay na dito na issue ba? Ang mga sayang kuhan dito, ng pakastayo o kuhan ba? Kasi pride ba?
2: Oo, pastila, no? Yeah. Nahinay ka ni mo noon?
4: Akong lula, magsigira sa paubun ba niya. Mo, naamot, ako yung mga silbinisaw na lang.
2: O sa manan na imong lolo, initon na nag-ulo imong lolo?
4: Matagana, dude, attorney.
2: Medyo initon sa gulo niya. Timingan po, ikaw saan mo lang, may peke initon po ka, so nagdaabot, gano'n mo?
4: Oo, oh, nagabot yung attorney.
2: Oh, pero kanang imong lulo, sa man manapat na si imong lula, deh? Dili po.
4: I don't know, bispo, sa una, siguro.
2: Pero,
4: una,
2: siguro. Oh. Pero wala po, kaya wala man mareklamo imong lula sa barangay. Wala man saan.
4: Oo, oh, wala man. Wala raman saan noon.
2: So noon sa man imong lulo ron niya, imo mo na hinaikan og tuok, noon sa man siya ron?
4: Bawal lagi na attorney, something labuta. Iyadi lagi ko na kung ikuan, dayunan, gano'n.
2: Oo. Kung sa may sagad ay ngawayan sa imong lulo o imong lula?
4: Yawi ra gud sa e-bike attorney.
2: Nga naman, kisa may mag-drive sa e-bike dahi?
4: Kuan, nang nangabang ra sa amu ba?
2: Kung sa may tabu agi dahi to, kung sa may hinungdan sa away nga na-trigger makapagpanook sa imong lulo?
4: Kanang kuan na to ni, kanang nakadungog lang ko sa CCTV ko na labi kay murag followers ba niya, ganyan niya akong lula na ay katugaw. Dili na
2: namin
4: mahumanin yung
2: trabaho. Hmm. So, sumoro tayo manasukan nga tungod sa foul words nga iyang gi... Kung saan man iyang gisingitan imong lula, iyang gisukan?
4: Oo. Oo. At yung dako di gagtingo ka turn nila.
2: Kung saan may exact words yun? Ayaw og?
4: Ang ako, kanang ako lang na dungod sa CCTV turn nila. Gitawag ito niya. Ang na?
2: Gitawag ka?
4: Gitawag niya akong lula og...
2: Tanga
4: ba?
2: Sumoto. O sa manin, sa usa ka balay, nag-ipon na yung magbalay di ha?
4: Oo, oh, nag-ipon rin yung attorney.
2: Oo. Oh. So tungod kayo nakabati ka nga, ang imong lula, yung nagtanga mo ito, nainit sa ka?
4: Oo, oh, ang ako mong lula attorney, kay nagpaubos rin yung attorney ba? Diya lang bitawan tusto na attorney.
2: Mm-hmm.
4: Na, asapo, dili, asapo, mago na yung nagpadakpo na ko, dili sa lalim ba na, anan na bigaw?
2: Oo, oh, oo. Oh.
4: Kaya para lang anan na, nabutang ba? Anong misfil man ananaon bigaw?
2: Hmm. Oh, okay. So, kinini ang, diha sa maong balay, kisa man ang balay, balay na si mong lulo o lula?
4: Oo, oh, ilang atin.
2: Ilang balay na? Unya, naon sa may tabo, ang imong ginikanan, isa may ilang anak, ang imong mama, ang imong papa?
4: Oo, oh, akong mama atin.
2: Imong mama? Asa man ang imong mama na karon?
4: Oo. Oh. Narasod dito sa...
2: So nag-ipon na magpuyo diha sa imong mama?
4: Pero ang akong mama attorney na din ay kaipon sa luyo resed.
2: Sa luyo?
4: Oo.
2: Oh. Pila man kabuk anak sa imong lula na yung lulo? Pila kabuk sila anak? Mga igsoon sa imong mama?
4: Duha sila attorney.
2: Duha. Pero ang ipon o puyo sa balay, ang imong lulo, imong lula o kamo na ipon mo?
4: Oo, oh, kamera. Niya ako ang mama kay maglabang labang.
2: Oo. Oh, oh. Pila imong pangidaron nun, Joe?
4: 20 size, attorney.
2: 20 size? Naakay partner na?
4: Naana ko'y ka-live-in, attorney.
2: Ka-live-in?
4: Naana sa'yo isa ka-anak.
2: O, naakay usa ka-anak. O, saan may trabaho ni mo,
4: Joe? Kuan, kaming tabang ra sa family business, attorney.
2: Ah, family business. Mayo noon, okay, tabang-tabang ka. Kinsa man yung business?
4: Sa akong lulo, attorney.
2: Sa imong lulo?
4: Oo. Oh. Sa akong mga puhan.
2: Oo. So muna, nga naapo ka, nakasabalay ra, gaipon na ka si mong lulo. Pila man mo kabok nga nangipon si mong lulo? Ang imong lulo, lula, na adiha, o ikaw, o imong live-in?
4: Ako ang live-in na to, niya. Ako ang anak.
2: So, lima na mo kabok sa balay?
4: Akong igsoon sa gusto ka, to, niya.
2: Ah, pila man mo kabok igsoon di ay?
4: Kuan, dumara.
2: Ah, so kamong duha ka man nagsuon na amo diha ipon sa imong lulo, lula?
4: Oo, ipon ra, no.
2: Kung saan man na yung business, imong lulo?
4: Kuan, ganing kananan ra gud attorney.
2: Ana sa kalenderya o restaurant?
4: Oo, oh, ana na ba kalenderya.
2: Mm.
4: Nagpaabang sa bike.
2: Oo. Oh. Amayo kayo ng negosyo dahil po na imong lulo?
4: Oo, oh, mawag ni attorney.
2: Oo. Oh. Ang problema ani ron kay nahinaikan man hinuon imong tuok ni. Katuloy mo na nainit sa ka kay iyang inan ang imong lula nga tanga.
4: No.
2: Unya ano sa man imong giduol imong lulo nagkalalisay pa mo una nimo sa gituok?
4: Moto na moto ni ana ko na dinsa rin imong mama pa na nganong anan naman nganong dagko mo imong tingog man mo na nga moto na nagbinagtuay na nagtingog puro.
2: Mm-hmm.
4: Na moto to ni nagalalis na ba?
2: Nagkalalisa niya hantod pagkalalis moto na hinaikan imo na tuok kinuon nimo.
4: Oo, moto oo.
2: Ang problema ni ron kay imong lula to alam ba milaban sa imong lulo?
4: Mawagan ni attorney.
2: Oo. Nya, karon og mo imong lolo, sa may kwanon og tiwasan ka sa imong lolo pa sa kakaso da imong serbisyohan sa bilangguan ng imong kalaki.
4: Attorney.
2: O sa man, wa kay plano mangayo kag pasaylo sa imong lolo or di gani?
4: Tawro di ata attorney, mangayo dag pasaylo attorney.
2: Oo. Kay may tabuan ni Manggod, kini ni ang imong lolo, pila to edad sa imong lolo?
4: 65.
2: Imong lola?
4: 66.
2: Unya limang kana pila ka tuig sa mga nag-ipon, basin og naanad na sila nga mo inang silutian ba? Basig mo singga ak labi na mga tiguang na. Unya ni interfere ka dito. Nahinay ka na noon nimo.
4: Oo, anana na din na di papa attorney. Kapag bata ko, ibigtong-ibigtong
2: mo. Oo, unya imong lula, kayo man mo reklamo, man mo reklamo ganis barangay na, basig naanad na lang po na sa imong papa.
4: Oo, maoga ni attorney, maluloy sa pusong lula ba kay Mora, maging milong, hilap lang tali.
2: So, ang samay tawag niya mo lulo, dili lulo, lula, ay mo tawag, mama, papa, san?
4: Oo, oh, mama, papa, ay, mo mo na yung nagpadako na ko, attorney.
2: Oo, oh, mo yung nagpadako ni mo?
4: Oo.
2: Oh. Oo. Oh.
4: Mo yung nangatana ko.
2: Oh. Basig tiniguang lang itong ilang lalis-lalis ka nagkugtingog. Nga, human na ni-interfere ka dito.
4: Di, tungkol lang dito sa yawi sa ibay ka, attorney, kay kita pangita, dito.
2: Hmm. Kisa may gipapangita sa yawi di ay?
4: Ang akong lula.
2: O niya, wa, makitis mo lula, doge, nakitaan?
4: Oo, no, doge, nakitaan daw niya. Mahalag ito, sininghagay na.
2: Nakitaan na ka, doge, yan?
4: Baka sa JAB, attorney, nakitaan ba dito kay ngako naman lang na abtan, nagpanaw sa JAB, kay mauna to.
2: Mm-hmm.
4: Itong part na anak to, bagay, siya nga, sa ibanghaga niya niya. Dilabay niya mga yawi. Dibundak niya mga yawi.
2: Hmm. Oo. Ang problema ani karon kay among gi-check dito sa imong lulog lula, ang imong lula to man laban si imong lulo. Mo na problema ron.
4: No. Mao gani attorney. Bawaan pa lang din na nanang Korea may pareg wala lang na ko kaya doon na.
2: Pero man ka magpalaban imong lula nimo. Nganong imo man tong giduol dayon? Init lang gyud kag imong kagalingon.
4: No, na ako lang dito na magmakuha ng dito ito ni Miguel. Maloy, hindi ako sa ako ang lula.
2: Huwag ka kainom at ito panahon, ha?
4: Ah, wala man ito ni Miguel. Hindi mo kumuinom.
2: Oh, kay tungod ba sa ilang kadugay na pa nag-ipon ba? Naswitong na sa ilang kadugay na nag-ipon. O niya pagkahuman, basi inana ilang sinultian, inana kadinag ko ilang tingog. Huwag tama sa yun. Kay dugay na ko na panaghigugmaay nila niya, naapa silang duha gihapon ito doon.
4: Ila doon ni Samoa natural na nagtugtingog pero unusual na masigay na agad ng ultimo kapitilingan nito makadungog ba?
2: Hmm.
4: Oo, sabigay na sa part.
2: Oo, maupod.
4: Nakakulang, mapangunsan noon ra.
2: Basin tiniguang na itong ila siguro ang pagdagtugtingog?
4: Basin din. Basta ko yung idea na ito ni kay gadakto ang magunanan na dito kong apuhan.
2: So wala ka makainom ito panahon na? Dili ka bagong mata ito panahon na?
4: Kuan ganang gikan sa minangaon sa kumpare sa turtle ni.
2: Hmm. Ang imong pares, wala ka badlong sa pares, aron hindi ka mahinayak unta.
4: Di na ang gibadlong ni sa kong pares nga. Nadaa gyud sa kainit.
2: Nadakas kainit. Kay kuan magod kana na ang mas may tatong na kalma lang taga bahala na lang sila. Total magtiayon man sila ilan ang kuan. Kay inani karon unsa na hinuon ni? Reason hinuon ka.
4: Mao kung ato ni.
2: Oh. Kay kung maunay treatment si mong lolo sa una, dakog tingog si mong lula, niabot man sila karon 68 na edad si mong lolo, 66 imong lula, 65, 66, mura og dugay na lang panag-ipon. Nakagwan talama imong lula si mong lolo.
4: Oo, oh, mga salagay ito ni.
2: So, niya ang samay, kwan karon imong mama, nibisita na ni mo sa bilangguan.
4: Meri, matugawap po na, attorney.
2: Kung samay sultis ang mama ni mo,
4: hindi lang eh. Hindi lang parang ako ang mama.
2: O niya imong lula, wakang bisita niya mo diya?
4: Wala man.
2: Hmm. Napadala man ka sa init si mong ulo, sus ginoo ko. May tatuwa kang padala sa init.
4: Daan na lang sa Diyos kaluoy, attorney ba?
2: Hmm.
4: Mabe na ginagpara ko na binikanan.
2: Oo, oh, oo. Oh.
4: Maluoy lang sa buwa.
2: Pero kanyang tato, kay labi na imong lulo ba ng business, niya tabang-tabang ka, mukalma-kalma lang itaka kay imong lulo man may imong amo.
4: Mawagani. Mawagani ako sa iyo, mga attorney.
2: Oo. So sa man, wakam mo ka sa mululo, nga mga ina lang kagpasaylo sa mululo, kung nasa tiwasan, dayunan kagpasakag kaso, na mapriso kag yun.
4: Mayo rin sa kagpasaylo, attorney niya, iyakaman yun, di naman yun kung nagawa ko.
2: Kailisod ba kayo, no? Kay live-in partner dito, o niya dayon ang imong anak. O man ma-priso ka dahil, isod nang yung kalakiha.
4: Malagay, ang bata, sige nagpanginita na ko.
2: Wata ka ba dahil sa imong kainit sa imong ulo?
4: Malagay, attorney. Masisigit na ko ba?
2: Oo. Kaya ka na gunana, magtiayon, maglulog-lula, sa ilang kadugay na ba? Di man na malikayan niya, doon na ilalis-lalis, wala kakasabot sa ilang style sa ilang lalis. Para ikaw, o imong live-in partner, doon na mo ilalis o sahay. Kaya naman nag-uya, maglalis, magina. Pero, wata kasabot sa ilang style ba? Pwede na lang ta kami interfere. Okay, na-prove naman ang ilang hinigugmay. Lalo naman kayo naniguang na ko sila. Oh, sige, Joe. Salamat kayo sa paghatag panahon sa DYHP o FM, Joe. Okay. Okay, Paul.
5: Tony Rupin, mawto si Jojo, no? Ang website on news nga po na nireklamo sa iyang lulo nga regidad o presidency one news kay Gito o Kulisya naman sa ilang gamay nga komersyon dito sa Altabura barangay po ng Sumpardo.
2: Ang problema ni Paul, kung naunsa to iyang lulo ron, Gito o Klaba taon to.
5: Sama, iyong lulo na, Jo. Okay na.
2: Das hospital?
5: Doon ka na. Ora wa man to ma report niya na gabihan na to ni Rupin, pero natuok yun nimo, grabe yung pagkatuok ni mo do, ito man di lubong yun nimo.
4: Sana lang na muro na kumpre, ay mo na kumpre ko, ano tumba ang duwa.
5: Pero wala man dahil yung pital naman na to.
4: Wala rin nyo,
5: ah, okay. So, nakatumba lang sila pag-action niya, tuok at Tony Rupin, no, sa iyang lolo. So mori, ang gipaloot na to na kaso, diri, nangayo lang yung sa ilo siyang lolo na total na magdagay. Siya na mag-apulimatiman sa mga apuhan kay maumay ipon dito sa ilang balay. So hinaot lang na dunggon po kaya naminaw o diwa it's free na to mga apuhan, dunggon ang iyang pag-hangyo. Hindi na lang siya dayunan o pailong kaso at Tony Rupin. So live diri sa Inayawan Police Station 7, ako inyong Radyo Man po Lauro, DYHP, Tatak RMM.
1: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMM Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Okay, salamat Radyo Man po Lauro sa imong report. Stilan mga higala tong hitabua oi. Kana bang nanang relasyon no? Kana na prove naman sa ilang gugma kay lima kag 65 na edad ang usa 66. Nya kana ba business subas ang lolo sad. Ginuo ko. Ang galon kana imong lolo ang nagkalakiha usa ba. Kana imong boss ba kana imong amo ug mahimo pag pasensya kag gamay. Kilisod sa kay ikaw pay haud hinon sa imong amo. Lulo pa, amo pa, no? Lulo na, amo pa, ha? Ikaduha ka na mga magtiayon, ana. Doon na away kaugalingon ba nga? Away, tataon na, mag-uli naman na, ha? Ah, ski on, sinya ski na ko. Mag-away ko no, tataon, magkuan ko no, niya, mag-uli. Ako yung parayon, tataon, may higalas, standby lang sa, o malamang pipila ka mga pahinomdong. Alas 9, kurintay size na.
0: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kainit sa panahon pero usahay mukalit ng pudug-uwan maunang usahay muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo, disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton ug kung dili gyud madala, maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labinag magsigit og paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plima, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplima, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima ka-adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB 254286 series of 2026.
10: Wala si Mom!
11: Don't worry, Dad's got this.
10: Wow! Fries with dip!
12: Egg sandwich! And mac salad!
13: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
14: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
15: Wala kay sa pabang sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
16: Wala kay sa sandwich ko. Yummy na chicken.
17: Wala kay sa baon ko. Sandwich na may Ladies' Choice Chicken Spread.
18: Ladies' Choice Chicken Spread.
17: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
18: Pagdikim!
16: Wow! Panalo sandwich with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
18: Made with real chicken and farm-fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
14: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
19: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
20: Puhata na!
19: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
21: Unilab yan.
19: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
23: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
24: Mas klaro na ba bisan gabi?
23: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
25: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang ulit.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galalas 8.52 na sa atong pagbanuban karon ining atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Nautagaanta sa pagtagad mahigala ang atong lugang mga hisgutanan robotaga. No, kini nga portion, hatod ka na to sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Muna importante nga mga pisa ta, idol boy ko. No? Kini mga higalan, perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini, mga kaigalaan mo kining rose hip, nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa banolibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa rosip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Mauning importante mga kaigalan, dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores, duol sa inyong mga lugar.
3: Straight to the point.
2: Alas 8:53 na sa atong pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Now, atong balik-balikan mahigala ang nahitabo sa Senado kagahapon. Ang kinimangod mga kagalaan sa ako nang giingon, ang katawhan interesadong masayod sa pinakadako nga korupsyon sa nasod nga mao kining flood control. Mani pinakadako nga korupsyon ha sa atong nasod. Unya, mali-malitang kwarta. Gusto mga tao masayon anay naunsa na ning kalakiha kay kwarta guna sa katawhan. Samtang dunay mga tao mahigala ni ata sa media makigalaan natay mga reports matagbuntag tibok adlaw nakatutok ta sa mga reports kay bao ta dunay mga kabus nga to mga igsuon nga ato mga nanggi pangtabangan mahigala mo ning lahi ang DYHP lahi sa Rufil Banyok lahi kita mo. Di naman ganit may kutob lang sa report. Maluoy magunta, mahigala mo nang mutabang ta. Katubit itong gitabangan diri sa Kwanday. Ang uman, ikuha na mag-report. So, okay lang. Ba't kami ikuha report plus ni tabang ta? Pinaagi ninyo ang among mga listeners. Katong sunod-sunod niya, nangay tagtabang ninyo, salamat kayo. Nahatag yun na ito na yun. Katong sa kumbitaw na yun. Atong yung lula bitaw sa niya na sunog. Nasunog ilang balay. Nahatag naman ito na yun. Live man ito na. Pinaagi ni kasamang Aida Tampusan. Naa, ang balay mahigala taon, na, karton magi higdaan. Samantalang day uban mahigala, mali-malitang kwarta. So muna nga concern ta na, tibok nasod ko ikaw, tinood ka nga concern nga Pilipino. Concern ta nga, ipadayon ang investigasyon sa flood control project.
3: Straight to the point.
2: Ngadiin, wala mga higala kini, lapsaw ang investigasyon ni Senator Ping Lacson. Satisfied na imos investigasyon ni Ping Lacson. Waman matandog ning ato Sugbo. Kausar naman napatawag si QM dito mahigala. QM ba ito day? QM no? Kirante? Kwan? Kausar naman ito napatawag dito. Nga katong mga na-involve. Nga uban? Nga nungaan naman lagi. Kausar naman ito during the time nga si Senator Rodante Marcolita pa maoy chairman sa Senate Blue Ribbon Committee.
3: Straight to the point.
2: Karo na ilog ang leadership mahigala Tito Soto gibutang Ping Lacson. Pero meron na ingon ta, okay. We will give Ping Lacson the benefits of the doubt. Kay PNP chief sagod na mga higala. In fact, may abiba man ta. Pagpirmiro mga higala, kadugayan makabantay mga tao eh. Di ta magpiyong-piyong sa tong mata.

0: Biling sa mga at the doorstep sa Malacanang. Huwag mo naman mo padayon si Lacson.
1: Straight to the point.
0: Kadto sa Sigutisa. Kaning 18 Marines, wala naman. So, unsa man, kayo panalitan, maingon ka, pasangin lang ni mo nga, destabilization plot ni 18 Marines, bayang kang wak ni Kwan, ipatawag na niya, kay pasakaan ta ng field jury, kundi man tinuod na ilang gisulti. Ha? Sumaw ka na nga, karon o, ilan namang gikuha ng liderato sa Senado, lalisunon pa ng dako ha, pero mo na kong ingon, ubalaod mo yung atong isgutan, no, panako ni, reserve pa na ng isyo na pita, iunat na ni mga panghitabo gahapon. Kinsa may legitimate yun niya, dapat mudumala sa Senate, may gala si Alan Peter Cayetano ba or si Win Gatchalian. Kininduha ba ya actually? Wala tayo personalan ha? Kininduha mo ari man na nato sa biyanan, may interview man tayo nila rin. Si Alan Peter Cayetano, mo ari sa DYHP na, personal na itong interviewon, okay. Kamu ako mga listeners, kaya ba mo muna? Kini si Win Gatchalian, mo ari po na ito ni sa DYHP. Kini akong komentaryo, patas lang na nga, base lang, unsabay, klaro ba? Ha? Kaya kini mga senador god, tinuray lang, kamo mga ako mga listeners, mali man na ito na, ang amo, ari si Win Gatchalian, o unfair ang akong komentaryo niya, kasabot siya mismo, nga kining atong komentaryo, o si Peter Cayetano, nisubay tas, klaro ba? Ha? Pero muna, gingon, daghan man, lain-lain mga opinion, ato na sa respetaran itong uban. Pero kita din sa DYHP, ako mismo, nga naka-experience ta sa Bagyong Tino, naka-experience sa nakakita ta sa aktual ng mga nangligdas gumikan sa nangamatay sa Bagyong Tino, lahi. Lahi, malahi ang atong opinion.
1: Straight to the point.
0: Kaya naman tayo emotional aspect nga na-attach ta mga higala anak. Muna nita mo sugot nga, puyukon lang ang investigasyon. So katong klaro ang investigasyon, panahon ni Marcolita, klaro ang investigasyon, ilang gipulihan, okay lang. Kaya nailog man nila at the time ang leadership sa Senado. Klaro man gina. Nailog nila si Tito Soto ang gibutang. So si Tito Soto nagtudlo ng tukang Ping Lacson. Hatag-tag. Tayo mang higalang Ping Lacson. Kadugayan na kabantay tamo na maglikoy. Makabantay, makasimple naman imong bantayan. Si Lacson mismo may niingon sa si Amina Pangandaman, try give ulay bar, sila si Jojo Caris. Kaya Lacson may itong expose day. Nga naman, iya man itong expose. Huwag naman niya ipatawag. Nga, kinibang presuming ba, we will give the presumption that Lacson is an expert investigator considering that he was once a PNP chief, mga sukintig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Nga mo ni hatagan tayong investigasyon nga inana. Si Buni, kita'y naka-experience unsay nitabo sa Bagyong Tino. Ano ito ba? Klaruhan lang inyong trabaho. So karon na ilog balik ang leadership ni Alan Peter Cayetano. Gitudlo mahigala si Pia Cayetano nga maoy mo dumala makigalan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ila pong gibalik og ilog mahigala dayon. Di man madag ilog nga makakuha sa mahigalag 13. Abahala 12, pahauman ta lang. Ngita lang tag pahaum nga adamay kay kaya lang na. Doon ay kaso na Abilino, kanala ibuta. Astilan. Ato, i-discuss ko pa ng dugang ha. Kanang dapita di ha. Ang legalidad mga higala. Pero sige lang, unahon tala sa mga panghitabo kagahapon. Kay naggurung-gurung man. Sabi kadlo ka ninyo, kung mo isa anang, kung na, mga guest man na kanang 18 Marines. O muingon ta mahigala nga, doon ay internal problem ang Senate. Internal problem na kung kinsa mahigala yung leader, mabot na skorte. Pero dili inang pulsahan day. Kay, we are here in a civilized society. Ngano mo naman og naas kalasangan. So nitabo na gurung-gurung mga higala kay, mo lang gina, day, pasundon mo na. Kung sabay ko na ng mga bisitar mo na. So, pero mo na kung gingon, og balaod mahigala mo hisgutan niya, klaro-klaro ba, naa mo pabor ni Cayetano. Prangka lang aha. Pero ang gahom, back up mahigala sa Malacanang, nag-recognize Malacanang si Win Gatchalian man, sila'y haod. So, sa nitabog hapon, even ang digital team sa Senate, bantay ha, ang digital team sa Senate, wagon mo cover, wagon mo kiri, ang digital team sa Senate. Kinsa mang Facebook atong gigamit, kang Alan Peter Cayetano, kang Amy Marcos, kinsa pa ito nag-live dito, ang signal, wapay Clarex, tagbaw pa ta mahigala nga maayo ang signal. Nga naman to, nalibog ang mga empleyado sa Senado, kinsa ilang tuuhan, asa tarapit mo follow? Amy Cayetano, o mag-arita, kay mag-Senate Blue Ribbon Committee hearing, Nimingon po sa kasalan, baguli na mo, alas 10.

Tesla, work from home. Kini ba nakakuan na bitaw? Medyo ngilad paminaon mga higala. Para way lalis bitaw, way lalis ba? Kuha mo og pagbira pa mo laing senador, kana kung kayang mabira, pero mura mag na yung mga prinsipyo na ninhabili na di naman yung pabira siguro. Para matrisi. Kung matrisi, ako mismo yung ko, okay na. Nailog naman. Pero kanagong do sila yung nakuha, dakong lalisunon magod na. Unya, si Caetano Mustangyo si ang ground sa mga higala because naas konstitusyon na under Article 6, Section 16, Paragraph 1, ang pagkapili ni Caetano isip Senate President. Ha? Pero unya, tara, tiwaso gisgot. At ang tiwaso gisgot sa mga higala, mas katawanan man eh, ang mga tao god mga higala, mas interesado ba nag-tinukmuray kagahapon niya, ingon John Vick, waha ko na sa manokmod, oy. Ang iya ko na nigawas na ko na siya mga higala, unya, unsaman siya man ko na igitukmod. Kana mga technical onya natong tao dakis gutan tan technicalidad sa balaod pero kinatong programa god pasinsa mo gamay kay sagol man ini apay mga reports ato man sa accumulate mga reports kay ato man dinhi man sa ato local reports plus natay mga sponsors ana nya diha pon mga higalay ato mga commercials mo na nga usahay ma kuan ang atong komentaryo nya usahay pon mga tao mas ganahan sa duot duot dapat usa may kagilaan sa investigation final investigation hala sige bisigal sa mga malimalitang kwarta wa kayo mang react. Pag ingon nga doon ay gidilibirag babae, bidang react. Medyo may pagkasagol mariti sa good mga higala. Wakay good mga tawa na, okay lang sa malimalitang kwarta na. Pag ingon pa niya, dili lang malimalitang kwarta ang gidilibir, hasta babae gidilibir sa react. Mura mag nag-interesado hinoon kayo kay? Pwede mga mamulds mo kung mga babayhan ng gidilibil dahi kay? Ato ni, padayo doon, mahigala. Pero kani, oh, doot na doot. Ang video na ito ipakita para klaro. So si Pia Caetano, ato rewind gamay nung, lima kas Pia, okay, tungod lagi dito pa lang sa gate daan, giharang na sila. Wa siguro magdahong June Vic dahi, nga muna yung mahitabo nga nakasood yun. Ang gwardiya ko sa gate po, actually, tinuray lang, no, nanim ko na, katong gwardiya's gate sa mahigala, mga sinit kuan ko na, usa ba? Ang usa asad mo kuha na hugot na dito kay gi-instruksyonan gud pero pag abot dito si Ruben Padilla mo inaa og si Senator Pia Caetano tinulay lang dai mura pud sang maikog sad. O mura pag mo kan mga la mga senador sa guna pasudlan na akong guest. So may nga gisugot ba may nga di pasudlon. Nya kalon to naman personal man gisugat man ni Pia Caetano og ni Ruben. Kinsa man mo mga gwardiya sa usa lang pud nya kuan maikog sa kay ato ba mga boss ni. Magpangikog ka ba? Magpangikog sa ka. In fairness, mga gwardiya sa USA, ha? Mga gwardiya sinit. Pag-abot nito, agbayan ni Pia aron nga makasood lang yun. Purbidang gubuta. Ha? Nagdutduot, may nagdutduot. Paghuman, atong balikan, analisaron itong maayo, kaya magdutduot, ha? Taon-taon, pa-interview si John Vick, lahi po ninyo kang Pia nga interview. Asa man nilang duha ka-interview ang atong angay tuuhan. Standby, human lamang si Pipila, kapahinom doon. Alas 9:04 na.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ini mo siya mapahilom, gabisat lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ini imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
3: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige kagaw, imnanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
7: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
3: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
11: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong takda mahigala alas 9:10 na sa tumuan uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Kini nga portion may gilatod ka na to sa Sed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Sed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makatulkarol sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ninggi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan sa Sed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Pharma o giapod-apod sa Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling.
3: Straight to the point.
4: Alas 9:11 na, mga higalas tuban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Atong paminaw ng interview ni John Vic Remulla. Human sa insidente, mga sukit ng paminaw. Atong paminaw si John Vic Vega, gamay lang. Asama to dong names. Wa man kuno sa ingon nanok mga kwan, yan ang babag, ya kuno nga siya man kuno inatud kuno. Sige, kene. Ah, to paminaw.
5: Yes.
6: Reaction lang po, parang
5: natulak
6: daw
5: mo
6: kayo ni Senator.
5: Yeah, palabas na ako eh. Nag-usap lang kami ni Senator Win.
4: Okay, sige. Gamay lang ha.
5: Eh kung hindi ko protect na sarili ko, sa may pintuan na yan eh. Madadag.
6: So I have to... Pumitigil.
5: Hindi ah. Siguro they were mga 50 sila eh. Diba? Pumunta ako dito para mag-confirm lang kay Senwin regarding security procedures. Nung paalis na ako, biglang nag-dilubyo na rito, I just had to protect myself. Wala, but there was no exchanges, ha? There was no punches, wala. Hindi pala nasaktan. But I didn't know. Hindi ko alam na parating sila, diba?
6: Tinulak ba ho daw kayo ni Senator Padilla?
5: Hindi, I wouldn't say tinulak niya ako, pero siya yung nasa harap ko nung... Parang isang wave ng tao biglang nasa harap ko. Nagulo talaga ako eh. Kung hindi motivated ba yung katawan ko, nahulog na ako nun eh. Kasi tapat ko yung pintuan mismo yung door jam eh. Papuntang door jam na eh. So, baka nasaktan pa ako.
7: May chance pa kayong mag-sorry? Kung sino man ang magsasorry?
5: Hindi na kailangan. Trabaho lang nila yun. They were doing their job. I was doing my job ako. Palabas lang ako. No feelings hurt. Physically, I wasn't hurt. Diba? It takes more than that to hurt me.
6: Sir, what can you say when Senator Villa saying that you did block them po? Kasi
5: no. Well, makita nyo naman, wala akong kasama. Tingnan nyo lahat ng video ako lang mag-isa. Alabas na talaga ako. Diyan nakaparada kotse ko, diyan sa labas eh. Mag-isa lang talaga ako. Ang blocking force, dapat mga 100 kayo maghahanda. Pwede ba ako mag-isa mag-block ng isang batalyon ng tao? Diba? Hindi ko kayang gawin yun.
7: Sir, kung yung top para siguruhin na yung group ang nakapangyayari in the building, it's your committee, it's
5: the, I'm here kasi nagkakaroon ng parehong factions on left and right of the building. Diba? Ang iniiwasan namin, mag-clash yung dalawang yan. So nakiusap ko sa kanya, diba, let's keep things down, diba, the rhetoric down. And we agreed na nagkasundo na kami. Nung paalis na ako, bigyan na ng boom, sumabog na may parating pala sila.
7: External security sa madaling sabi.
5: Oh, external naman na role ko. I have no role here in the Senate.
7: But then why are you inside?
5: Kikinoso po si Senator Gatchalian. Nasabi ko, I asked him na doon kami sa labas. Diba? Yung sa loob, wala kami pakialam dito. Totoo naman eh, wala tayo. O sa ang head dito eh, diba? Wala kami pakialam. So, and you can see, walang pulis eh. Diba? Walang pulis dito. I was alone. I came here alone. I was almost trampled upon. Buti na lang, malakas-takas pa katawang ko. Kinakaya ko naman.
4: Sige, pause dong. Okay. So, muna yung pamahayag ni Junbik, ha? Wala man siya ko, no? Ito sa sulod bang kagilan, pagdayon niya ang gawas, nakita sa naghantaw, siya mo ay na-push mga higala, ha? Muna yung pamahayag ni Junbik. Asa man itong kampiya, be? Atong tanawon ang kampiya, mga higalang pamahayag, sad. Dayon atong balikan ang video, may kilakisan niyang duha, nagsultis tinood. Okay, okay, sige dong. Ang kampiya kay Tano ko na dong. Okay, ni. Audio, audio.
8: Ngayon, and in a few minutes, I will go to my Ways and Means committee hearing tungkol po ito sa pagbababa ng income tax. But before that, lumabas na rin ako dun sa Blue Ribbon Committee hearing. Ako po yung chairman ng Committee on Blue Ribbon, and I opened the hearing, and then I turned it over to the subcommittee. So, gusto ko lang ikwento sa inyo yung mga nangyari today. This morning, kasi ang hearing namin nakaset at 10 a.m., and then I'm not sure kung around 9 a.m. Kami nakatanggap ng information, and I'm not sure was there a memo issued regarding wala daw papapasukin na resource persons dahil wala daw hearing ngayon. Pero kagabi, sinabi na tuloy, alam niyo, sorry ah, balikan ko kasi ang hirap ikwento na kahit akong nagkikwento, gulong-gulo ako sa kanila. So first of all, Sherwin Gatchalian is saying that he is the acting Senate President. Yun ang talaga sa kanya na mga kasamahan niya. Okay? So, yun yung basihan niya kuno ng paglalabas ng mga kung anumang issuances or orders na yun. Okay? Na siya daw ay acting president. Ito lang gusto kong maliwanag sa ating lahat. Okay? This is the 1987 Philippine Constitution. Sabi ng Constitution natin, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. And then, Article 6, Section 16.2 says, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. And then, may rules din kami. Rule 2, Section 2 of the Senate rule states, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. So, to be clear, itong officers ng Senate, ito po yung Senate President, yung Senate President Pro Temp, pati po yung Sergeant of Arms, Secretary, etc. So, clear din sa rules namin na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang ma-elect po dyan is Senator Alan Cayetano as the Senate President, Senator Loren Legarda as the Senate President Pro Temp around 4 weeks ago. Hindi pa po nagbago yon. So kung may bagong ma-elect by a majority vote of all its members, then you need 13 votes na magkaroon ng bagong Senate President and Senate President Pro Temp. Clear po yon. And they never had 13 votes. Kung magka-13 votes sila, sinabi naman ni Senate President Alan at sinabi din ni Senate President Pro Temp Loren, ibibigay nila. Dahil bakit naman hindi? Eh, you need those 13 votes for you to continue being that officer. Kasi ganun po ang patakaran namin dito. So, itong pagturing nila na acting Senate President si Sherwin, hindi ho pwedeng mangyari. Wala silang karapatan na i-elect siya dahil hindi ho sila 13. Tapos siya rin, no? Nung naging acting siya, naging Senate President Pro Temp siya, eh may Senate President Pro Temp pa tayo. Diba? Hindi ko napapahabain yung diskusyon na yan. I can if you want more. Because very clear din sa rules natin kung kailan papalitan ang President. Kung patay na siya, kung nag-resign at na-remove siya. So, hindi naman nangyari. Yung incapacitated, hindi niya makayanan yung trabaho. So, hindi naman po nangyari yun. Kaya, hindi na kami magkasundo sa mga polisiya, pero hindi wala akong nakalagay doon na pag hindi kayo nagkaroon ng polisiya, mag-acting president na kayo. Hindi ho. Kung hindi kayo nagkasundo sa polisiya, palitan nyo. Bumoto kayo ulit. Pagka makabuo kayo ng 13, palitan, walang problema yon. Kasi that is in our rules. Ayaw man ng Senate President umalis, pag naka 13, alis. Pero walang nakalagay doon na pag hindi kayo nagkasundo sa policies, gagawa kami ng acting kahit 12 lang kami. Wala akong ganun. So having said that, yun supposedly ang basihan ngayon ni Sherwin Gatchalian na gumawa siya ng mga ako. And you can capture that in many news coverages that have that captured it. May nakita ko sa GMA7, ano? Parang NTV5, kinover nila nung pagbaba ko, tapos kinausap ko yung Senate staff, and nag-thank you nga ako sa kanila after, kasi they're just doing their job, na inaalam nila kung sino ito, and syempre, I'm sure na nalilito na sila, kasi may nagsabi nga sa kanila ni Sherman na huwag silang papasok. Hindi ko yung maintindihan kung ba't mo ginawa yun. Now, itadipin our Secretary of the Republic of the Philippines, pati lang kami sa first floor, biglang nandiyan na si Secretary Remulla at hinarang niya ako. Sino ba siya dito sa Senate? Yes, you are Secretary of the Republic of the Philippines, but this is the Senate of the Philippines. Senator ako. So bakit mo ko hinaharang? Hindi ko yung maintindihan kung ba't mo ginawa yun. Now, itadagdag ko kasi I have pahingin ko sa staff ko ngayon. Meron din nilabas na instruction si Senator Gatchalian. Ito ba 'yon na sinabi niya na sinabi ni Gatchalian na pinapunta niya dito si Secretary Remulla for ano reason to
9: help security.
8: Anyway, pangarap ko yung statement because hindi ako yung nagsabi ng statement niya, siya. Pinapunta niya dito. Bakit? Ba't kailangan siya papuntahin dito? May Sergeant of Arms naman tayo. May security naman tayo. Maayos tayo dito. Ba't mo siya pinupunta? Siya yung nanggulo. Hindi niya ako pinayagan. Okay ba sa inyo yun, mga senators na kasama ko? Okay sa inyo yun? Nang isang senador, pipigilan? Hindi man tayo magkasundo sa policies. I will not allow somebody to do that to you. This is us. 24 senators, we are allowed to be here. Why would you do that? So ito, babasahin ko sa inyo. Quoting lang naman po ako sa Inquirer, sabi dito, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla went to the Senate on Thursday upon Senate President Pro Temp Sherwin Gatchalian's request. Gatchalian confirmed during a press briefing, I personally sought the assistance of Secretary Remulla to ensure order and that the Senate premises is well protected. O ay, ano nangyari, Sherwin? Ako yung hinaharang. May kasama akong guest, yes. O, ba't kailangan gawin yun? So, yun ang isipin natin pagka gumagawa tayo ng kung ano-anong mga instructions. Hindi nyo iniisip kung anong nagiging consequences. Ako yung hinaharang na makapasok dito sa sariling opisina. Anyway, so nakapasok na tayo. Thank you again to the Senate staff, to the media na nakatulong, nakarating tayo doon. So, okay na. Okay na, I did my opening statement dun sa Blue Ribbon Committee hearing. And then, nagpaalam na nga ako because magpe-prepare na ako for my next hearing. Tapos, nakakita na naman ako ng another announcement. Patingin ulit. Babasahin ko sa inyo. Ito, I'll just show you na lang sa... mahirap makita kasi maliit, pero I will read it. I will read it to you. So, this is coming from the... from Sherwin Gatchalian, Senate President Pro Tempore. Uulitin ko, hindi ka Senate President Pro Tempore, si Loren Legarda ang Senate President Pro Tempore. She was elected by 13 members. 13. You were never elected by 13. Alam mo yan? So, Senate President Pro Tempore si Loren, hindi ikaw, Sherwin. Anyway, so ito ngayon ang in-issue ni Sherwin, where he is imagining that he is the Senate President pro tempore. Sabi niya, shorten work hours for June 4, today. Since no official business has been scheduled today. Doon ako nalilito. Kasi sinabi kahapon, tuloy yung hearing ko. So ano ba talaga? Ano ba talaga kayo? Yung Blue Ribbon na wala kang karapatan na i-cancel, kinancel mo, pero hindi namin binibigyan ng validity yung statement mo. Yung ways and means ko, sabi mo tuloy, pero ngayon naman, sinabi mo, since there's no official business...
4: Okay, katsa gamay ha. Kinindapita, may galamone na kakuan. Sus, Ginoo ko. Muna, karon daghan kayo, lain-laing opinion, pero sige lang. Relax na mo diha. Muhatag ta sa tong kagalingong opinion may gala, no? Labot aning mga panghitabo, mga sugid ni Pamino. Lain man. Ala, pero ato lang respetalan sa nang uban sa ilang paghatag og opinion. Lahi ang ato res DYHP kay ang ato mo guide ta sa mga tao unsay klaro, unsay naas balaod, no? Ani sa mamalibog na mahinuon ta nang la daghan mo nimo na libog mo tao asay tuntuhan. Dinis DYHP gayran mo namo. Unsay klaro gyud. with due respect ni Sherwin Gatsalian nga ato sa nang bisita dere og ni Alan Peter Quetano. Kami ko, once makakuha mo 13, okay. Wala na yung problema. Ako mismo maingon ko, okay, sakto na lang kang win. Kanon pa makakuha 13, dahil lisod na, uy, my God. Niyata sa society, mahigala nga civilized. Constitution, under nasa provision sa constitution na. Even ang Senate pro tempore mga higala, nasa Senate rules, but connected niya po na sa constitution. Under Article 16 niya po na. Nga ni-connect nga to sa Senate rules. Atong isgutan ng tiwasa, pero ako lang giuna sa aning kang Pia o kang John Wick. Standby lang sa karon mga higala. Standby, humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas sa 9.25 na.
9: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi ang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult

0: pack para sa kalikon sa 6 na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato ng kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
8: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS. Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
13: Atong attack na alas 9, imidya na sa atong uban-uban kaloning atong tulumanon, inyong tulumanon.
14: Straight to the point. Kaya
13: nga portion to gano'n mahigala sa DTX 500, taas mga presyon sa mundugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka o niyawara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sana kalason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang mundugo. Ang diabetic hypertension morsulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil, bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa iyo na hulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon ay tsalang tinggi ka sa paliya nga nagsuhid sa insulin function, kumubuing blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
14: Straight to the point.
13: Okay, at ipada yun itong discussion mga kagalaan ha. Kinsa may inyo ang tuuhan, si Pia or si Junvik? Si Pia, natulal gina mo anak na kasi nador man na, ila man ang balay. Ang Senate, Congress man na. Ang basic mga higala nga principle sa itong constitution, ang three branches of government, independent ni matag-usaha, ang executive department, legislative department o ang judiciary. Si Junvik nga taga executive department, unsa man yung tuyo nga ningadto siya sa legislative department, dakong explainunon ka na ni Junvik. O dili, kinang lang mo explain si Pia, anak. Nganong na amang ka ni Pia? Nganong mo sabi? Because taga dinhi ko. Amo ning balay. Amo ni senador ko. Amo ning balay dinhi, Senate. Ikaw, Junvik, dito magkasapikas nga executive department magka, nganong niabot man ka dili speakas? Dako nang explikaro nun, unya, kada ko ba yun nga gi-invite ni Wayne Gatsalian, sayo naman lang ko na himuon na ikahumanday. Okay, granting. Granting for the sake of argument. Nga, ipaadto ni Wayne Gatsalian. Ang Senate ba doon ay kagaling yung security? Internal problem niya sa Senate. Nga nung ni-interfere man ka dito nga, gikan man ka sa executive department. Alter ego man ka ni BBM. So kanay og imong pugngan nga muhimo ang senado sa iyang trabaho nasama kana nga ni interfere si BBM kay ikaw alter ego man ni BBM ni interfere ka diha sa mga kalihukan sa senado.
14: Straight to the point.
13: Imong pugngan ang senado, imong diktahan ang senado, medyo kay kana kung lihok ni John Vicrimulya, lihok na ni BBM. Ngano man alter ego man siya ni BBM, kana sekretary ka, alter ego man ka sa presidente. Tiyaw mo na. So, ako nga na, klaruhan tani ha, si Pia dili kinahanglan mo explain nganong muanha siya sa Senado because tagadiha siya. Nganong niabot magka sa Senado? Of course, because Pia, upangutan mo nganong niabot magka sa Senado? Of course, Senado lumang ko. Amo maning balay. Pero si John Vic, nganong niabot magka din ni John Vic? Dako kayong explain ko nun.
14: Straight to the point.
13: Ah, si John Vic, may angay mo justify. Nga ikaw pa mo'y mo hinaw diha sa dili si mong balay nilara sa mga higalang paminaon.
14: Straight to the point.
13: Kana klaro-klaro ha nga kuan ba? Kana klaro-klaro la nato ba nga analysis ba? Si John Vic under kini sa Executive Department. In fact, alter ego siya may gala sa presidente isip secretary sa DILG. Ha? So ang Executive Department sila may execute sa balaod. Ang Legislative Department sila may muhimo balaod. Lahi mo separate mo. Atong itan-aon ang separation of powers. Ang Supreme Court lahi pod. Di man ka justice ka sa Supreme Court. Ikaw justice ka sa Supreme Court. Nigsuod ni mo harangon ka og taga Executive Department kang Neil Adsan. Ha? Panalitan ang Chief Justice Supreme Court or bisag usa sa mga justices lang. Nganong naamang ka naabot mga Supreme Court? Of course, taga-dinhi ko sa Supreme Court kay justice ko. Ikaw nga taga-executive, panalita si John Vic dito sa Supreme Court, ikaw may dako karong explicaron doon, nganong niabot ka diri. Nga doon na may dako kining wall, ha? Imagine niyo ha, dako kayong wall ha, sa Executive Department, Legislative Department, o Judiciary. Magkamuadto ka sa Senate nga dili imong balay niya, ikaw pa mo hinao dito.
14: Straight to the point.
13: Unsa man ta ning kalaki ha, nata sa civilized man tang lugar. Oh, ato ning tagag pagtagad ba kay ganan. Kumusta man dai? Okay na dai. Okay. Gabay lang kayo mga sukit di paminaw. Kini nga portion may higala sa ta, ang inabuhi sa tagadali. Kini nga portion mga kaigsunan natod ka na to mga kaigalaan sa Sugar Troll. Daghan karon mga dunay gipamati, dunay mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood, ingon man diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Dinggikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog sa maining insomnia, constipation, ingon man makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga may hinungdan ining diabetes. Busa sama kanato matag adlaw nag Sugar Troll.
14: Straight to the point.
13: Atong takna may gala alas sa 9:36 na sa atong babanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
13: Atong balikan ha. Kini ni ang kon mo gani mga higala kada bang ang Act of John Vic is an act of Marcos, act of the president. Kay kanang secretary ka mahigala ikaw maoy alter ego sa presidente. So but pasabot ni abot si Marcos dito sa Senado ug yang pugngan ang mga kalihukan sa Senado. Bati. Ah, bad optics. Ha? Ah? Di lang kayo mapaklaro unta John Vic sa paklaro man pud. Ayaw lang kayo paklaro unta ba? Ha? Ah? Na stilan mga kagalaan. Okay. Ibalik to gamay tong kwan dong. Kanang video dong. Oh. Asa may nasulti nila anig kwan dong. Mano ni. Ang katong pagtuntun ba dong? Kay bingon siya nga ng gitun. Nga nung, oh, kanin, tuntun no. Inani, oh. Duot. Unya pag duot na, kung ang iyang muagira siya, ang iyang muagira man kuno siya day, nga nung magpadaplin na sa siya. Kani, oh. Eh, sige, audio ko na dong. Sige, gamay na doon ha. Actually, si John Vic ha, in fairness niya, doon na siya katalungan sad. Padung na sa gawas. Unya, kana na ang seraman sad usa. Ang mga pulis to as gawas. Malagmit, nagdahom niya nga doon naman, under instruction naman ang usaa. Ang usaa, under instruction na hindi kayo pasulon. Basiwan ni sa kamantay na kasood, mangyod. Nga naman, ang usaha, magod may gala, in fairness nila, kanabang sa Senate Sergeant at Arms, hataga na mag-instruction, okay lang. Pero sinado naman niya ito. Gisugat man ni Pia o ni Ruben. Kung pa ito sugata, malagmit itong mga gwardiya dito, okay na ito. Kikinig kung gwardiya may gala, maikog masana ato na ba mga amo ni mga senador. So, gisugat ni Pia kay Tano o ni Ruben. Kini si John Vic, wani magdahom nga, nainani ni, kay may mapaka-instruction dito. Ang instruction ni Sirwin Gatsalian, ang senador pwede makasood, but ang resource persons, dili. Diba? Kamantay mo sa iyang preskon. So, nagdahom ni John Wick na okay na dito. Paggawas niya na aman, nagtinudlo na ni God. Kay kung dili pa ni Todd may galakan John Wick, nga naman nga iya magisugat, tumiagi ra ka, pwede magkadaghan mas na kayo. Nga mo nagi kami yung panaplin, kaya di man na imong bahay. Sinit man na. Bahay man na sa mga senador. Dutdoot yun eh. Nagdahom po siguro siya nga ang mga pulis, mutabang yun sa niya. Oh. Muning itabu ang mga sukitipin mo na, okay. Kung dili pa na dutdoot, pagka siya na yung nakalusot, nang ano ni surod man siya. Tara, mabatayin niyo maayong video ha. Pag humag dutdoot, balik ang dutdoot sa names. Gamay names. O, oh, kani-kani. Naasa ang audio ko no. Kana o. Oh. Iharang niya ni. Oo. Oh. Oh, gubot pa hinuon ni kalakiya, kangil at paminaon. Sige, sige, pala yun. Tanawa. Oh, uwa pa, siya may masunod. Masunod ba siya? Okay, pause, pause. Pause, ha? Kini, atong tiwa sa gisgot ni kalong tataon, mahigalabid, ha? Alas na 9.39 na suban-uban kaloning atong tulumanon, inyong tulumanon.
14: Straight to the point. Di
13: maurasa may galas dilipatang padayon sa itong dugang hisgutan na ito sa tagagpagtagad bakagalaan kay na ay announcement sa gamay ang taga Department of Migrant Workers sa Central Visayas Region. Importante sa ni may gala mo na nga akong tagagpagtagad sa ito linyaron si Miss Lucille Sinarlo Tanisa, ang Supervising Labor and Employment Officer. At itong tagagpagtagad ganoon sa importanteng announcement sa mga sugit ni Paminaw. Miss Lucille, good morning. Live daron sa DYHP, RMN Cebu o IFM.
15: Good morning, Atty. Rofiel. Good morning sa itong tanang mga sukitipaminaw sa hikikat kayo nga programa. Dasing salamat, Atty. Rofiel. Kinong paghatag niya mo og time, karong buntaga. Ang mong pahibalo di ay, Atty. Rofiel, nga we are ongoing nga ito ang pag-collect, no, pag-accept sa mga application para ito ang Likhang Marino Business Plan Competition. So last time, Atty. Rofiel, no, ito man itong gipahibaw po sa tanan nga ito ang Likhang sa babaihan, this is plan competition for the female OFWs nga land-based. Kapag naroon at Atty. Rofiel, doon na sa tayo ipahigal ng business plan competition para nag-gig sa mga seafarers, babae or lalaki, nga nahiabot na diri sa Pilipinas. Sa tabi taong nag-gig, si Del nag-gig Atty. Rofiel nga they will stay for good.
13: Mm-hmm.
15: So, ang ngayon lang yun nga hinumduman at Atty. Rofiel nga ang ilahang latest arrival in the Philippines, dili earlier, meaning to say, later than or on or after December 30, 2021. So, mo-qualify kayo sila sa pag-appeal sa atong business plan competition. Unya, doon na ni nagpaabot na dagko kayong papremyo kung mahimo silang regional winner, no? Sama atong nabitabo sa Likhang Kababaihan Business Plan Competition, automatic makadawat sila og 100,000 pesos. Unya, they will qualify to join a business boot camp dito sa Manila. Unya, they will be competing, no, against the regional winners of all the regional offices. Unya, kung mahimo silang third placer, meaning to say sa national level na ni, they will receive 200,000 pesos.
13: Mm.
15: Second place, makadawat og 300,000 pesos. Unya, ang national champion ani Atty. Rofiel, makadawat og 500,000 pesos on top of the 100,000 pesos isip regional winner.
13: Mm.
15: So, mauni among giawhag
13: ang... So, padayon ang pag-collect ano, sa mga interest nila kato gusto mo apel?
15: Yes, yes, Atty. Rofiel, padayon ta.
13: Hantod ganos sa amanay kutob, mo silado ang inyong pag-collect o mga mo intra pa ano, Shell?
15: Yes, ang ato ang naset nga deadline no, sa ato ang DMW Central Office will be on June 15.
13: Mm, hapit na di ay.
15: 2026. So far, Atty. Rofiel, kaya nag-check mga sa filmino kada adlaw sa tracker na may gini mga tracking sheet. Doon ay napulo na sa mga seafarers from Region 7 ang doon ay mga applications no submitted to the central office. But kami lagi din sa DMWRO7, doon ni mutuo na maurani ang doon ay capacity, doon ay abilidad na masalmot no, ni naanay nga mga business plan competition. Ang importante rin yun nga viable, feasible ang imuhang business, unya, unsa may naaana nga nung kita kami nga mga konsumidor, muanha man nyo mo. Muanha, buto ang buhaton. Unya, di igit sila magpanuko si Rofiel o tawag sa ato ang opisina tungod kay kami ang dami sa paghatag ng guidance. We may not be businessmen, but duga tayong mga tips tingali nga pwede na itong ma-share nila. All they have to do is visit our office or give us a call. Kaya, ang ato ang business, ang ato adi ay Facebook page, Attorney Rufil. Ato, tubuti ko, Attorney Rufil, ha?
13: Yeah, oo.
15: Oh, ipahibaw. Tungod kay, sayo nagid kaayo, all they have to do is click the link, no? Nga naadiya sa ato ang post sa Likang Marino. Unya, they will be reverted to the online portal. Tungod kay, ang submission sa application, online na. So, they don't have to travel, they don't have to email. Dito na, doon nalang mga prompt questions na ilahang tubagon. Unya, kinahanglan po na, sa higayon na sila mo submit na sa ilahang business plan or any business idea, kanag yung medyo makakompetensya, yun, no? Kaya, paano naman eh, competing against the best naman eh, nagabutan dito sa Manila. So, kung tuguti ko sa pag-awag sa itong mga sekunting paminaw, na mo-follow, mo-like, and mo-follow sa amuang official Facebook page sa DMWRO7, ang Department of Migrant Workers, Region 7, tahanan ng OSW. Akong usbon, Department of Migrant Workers, Region 7, tahanan ng OSW. Naami di post at Senero Phil regarding Likang Marino Business Plan Competition. Doon ay link diha na clickable, very user-friendly na makamareverted din ko rito sa online portal. Then again, the deadline of submitting the applications will be on June 15, 2026.
13: Mm-hmm.
15: Okay, so, Attorney Rufil, oo, daghan siya kayong salamat. Kaya ba ko, daghan na ba siya kayo sa guest na imong programa kay Pinaminora Manila Binidef
13: Balatan? Puriya buyag, oh. Salamat kayo sa imong announcement, Chil. At least doon ay daghan nga mga marino na to nga mag-appeal aning inyong pa-contest din hapon, no? Nga yeah. Sagol lingaw-lingaw, pero doon na po'y pa-contest, makakuha sila o ga-premio, din makasugod pagin sila sa ilang mga negosyo.
15: Silang negosyo. And this is part, Attorney Rufil, of our reintegration program. Para sa mga OFWs na nakadesider na gano'n mo, stay for good. So, wala lang tayo focus sa mga land-based OFWs at kung itandaan ng igong atensyon ang mga seafarers, ang mga sea-based, no? Kanya ito, ang mga marino. I mean po kaayo kay karong bulan na atong sa ulugon ang Day of the Seafarer. So kani para gyud ni sa mga marino, babay o lalaki kinsa nakadesider na gyud nakahukom na nga mo balik og palayo sa ilang pamilya kun dili mang negosyo na lang.
13: Mm-hmm. Okay, sir, salamat kayo sa paghatag panahon nato sa DYHP og IFM.
15: Daghang salamat sa Sir Phil, sa kanlang sa mga regional director at si Director Joaden G. Lucero, gamo ang Assistant Regional Director Attorney Rex A. Tadena. O magpasalamat sa higayon nga gihatag na po sa DYHP sa DMWRO7. Thank you and nagang salamat.
13: May buntag. Oto may gala si Ms. Lucille Sinarlo, no, ang atong Supervising Labor and Employment Officer sa Department of Migrant Workers dire sa Central Visayas Region, mga kaigalan. Okay, standby sa ating padayon karon atong dugang isgutanan naman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 9.46 na.
16: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
17: In 5 meters, turn direct.
18: Ha? Asa ko no?
19: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
20: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
16: Ang nailanimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Sir, health testimonies.
21: Health testimonies.
0: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
22: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta nakapin.
0: Sed Health Testimonies.
21: Health Testimonies.
0: DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
23: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
24: Kung moingon si mama nga,
25: sige kagaw, imnanani mong tambal.
26: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
25: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
24: Ang iyang buot ipasabot.
25: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
27: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
28: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom. Kabisan lang sao ni mo og kugos, karga, og duyan. Dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may gala sa 9:51 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
13: Okay, now ato mahigalang dugangan sa pag-explicar kining nahitabo mga kagilaan sa Senate kagahapon. Si Jun Vic mahigala medyo sabot sugod siya ana. Medyo foul to kan Jun Vic day. Foul. Ano yung magunihan? Tagantam example pala sa yon sabton. Kining Senate nagka dunay problema ron sila. Internal problem ni Daikin. Internal problem dunay Kaitano Black. Diapoy Wingat Salyan Black. So internal problema na. Ilan ang sulbaron ang ilang internal problem? Ikaw taga Executive Department, dili ka mo adto sa Legislative Department kay lahi man na si Parison of Powers man ang ato. Pareho ba sa mga justices, Supreme Court, sa mga debate, masan sila dahi? Ha? Ilan ang internal? In fact, mahigala sa many cases, sa Supreme Court gani, may nga man na, dili mo interfere sa Senate ba? Dili mo interfere sa Congress? Kaya that is a political question. Daghan man ang hitabu asad. Nga, wa may jurisdiction na na. Although, doon na expanded jurisdiction ang Supreme Court karon for grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. But, kini mahigala ha? Simple, balik ka na to ha? Ang separation of powers sa Executive Department, Legislative Department, o Judiciary. In fact, ang atong 1987 Constitution, back to basic lang ta, dunay specific articles ana ngagi dedicate ining maong tulo ka mga departments. Example ka ng Legislative Department, Article 6 na, tibok Article 6, mo gina, mahigalay, gidedicate na for the for the Legislative Department. Ang Article 7 may galagi, dedicate na for the Executive Department. Ang Article 8, gidedicate na for the Supreme Court, all the way down to the lower courts, nga mao ang judiciary. So, kining tulo ka mga departments, doon ay gitawag separation of powers, kay doon naman po check and balances nga himuon mahigala. Nga di ba, malikayan ba nato, martial law ba, malikayan ba nato nga, gidumala lang usa ka tao mahigala magbutbuot, at least ang Executive Department, kung nasubra na na ay judiciary nga makabadlong, o na ay Legislative Department sa mahigala nga makaingon dili na mayo. So doon na mga higala ay separation of powers o ato mga higalang exercise din ha sa tulo ang principles of checks and balances.
30: Straight to the point.
13: Karon si Jun Vic, taga-executive department pa ni. Kaya kanang executive department, kanang president, vice president, mga cabinet secretaries, all the way down. Secretary, undersecretary, assistant secretary, all the way down. Naana sila sa executive department. Ang Legislative Department muna ang Senate o ang Congress. Ang Judiciary lahisad, mauni ang Supreme Court all the way down sa mga lower courts. No, nindot niya itong gihimo nga diagram, names, para ma-explain na tumayo. So, karon kini si Jun Vic Lumulya under sa Executive Department, taga dito ka sa Executive Department, ang inyong leaders BBM. Ang Legislative Department, ang leader mga higala, ang Senate President sa Upper House o ang Speaker of the House sa Lower House. Ang Judiciary, ang leader ng Supreme Court. Ang Supreme Court Chief Justice. So si Jun Vic Lumulya, taga Executive Department, muadto ka sa Legislative Department, ayaw paghinaw dito, kundi man ang imong bahay. Kuhanin mo, okay? Simple nga explanation ba? Si Jun Vic, taga Executive Department, in fact, alter ego siya ni BBM. Kay Secretary man siya. Alter ego siya. Ang iyang lihok, lihok na ni BBM, pinaagi sa iyang alter ego. Ayaw adto sa Legislative Department nga ikaw pa mo'y maghaw-haw dito. Kaya nita buhay na iwa kay labot outsider ka sa Legislative Department. Kinsa may insider na ang mga senators, nasa lang kaugalingon nga Sergeant at Arms, doon na sa'y usaa. So kung ato ning himuag analogy mga higala, anay unta ni pag analogy ha. Ako kay example day ken. Pwede ra banday no? Ikaw inday ken, example tika. Pero gaaway ning senator na faction man kang Kaitano o kang Kaitano o kang kinini ang Wingit Salian. Okay, ako example si Ken Galinia. Si Inday Ken Galinia dunay balay. Dunay duha ka buk anak. Kanang imong duha ka buk anak day. Butang tara nag-away sila. Kay mga bata kun mag-away man sa kun usahay. Pag-away nila, fista sa inyo, Deken, na may bisita ang imong

karon. Kining mga bisita, magtarong mo kay di man inyong balay. Pagtarong mo diha kay di man inyong balay. Nilaad paminaon nga ang imong ang bisita sa imong usa ka anak, iyang sukmagon ang bisita sa imong usa ka anak. Uy. Maghimo kag binu kuan dito nga dili man inyong balay, di ba ka taga diha? Samot na kung ikaw may maghinaw dito, di mo pasundon ang tagbalay. Kaya, oh, example ha. Kini mga higala, example ko na sa panimalay ba? Sa inyong balay, namoy mga anak nina, doon na, bisa pag mag-away-away na mga bata, mag-uli man na kadugayan sa mag-away, inigfista sa inyo, or doon na mga activities, na may mga mama, man, ako bisita ma, ako mga classmate, doon ka buok ni. Na usa ka buok akong bisita ma, akong classmate. Ningyo po sa, man, ako bisita, 18 ka buok. Akong bisita. Ayaw siya pasundla dali. So, kamong pulos mo mga bisita. Usapot pasabot nako. Dunay faction si Kaitano, dunay faction may gala si Win Gatsalian. Dunay bisita si Win Gatsalian nga mao si John Vic. Dunay may bisita po ang si Pia Kaitano, nga anak po sa Senado, kanyang tagadiha. 18 Marines. So, pariha mo bisita. Nga namang harang man ka sa usa ka bisita. Nga ikaw, pariha man mo bisita. Di mamutaga din ha, bahay man na ni Kaitano, bahay na ni Kaitano, bahay na ni Gatsalian. Ilan ang balay? Doon na sa internal problem, doon na sa internal away ba? Pero parihas na nag-invite o bisita. Man ako example, sa fiesta, na anak ni Indekin nga babae, doon ay bisita. May anak ni Indekin babae, ma, anak ko'y bisita, 18 kabuok. Na mga marines na ba ni ma? May ngupoy mo anak laki, ma, nasa ko'y bisita, 1 kabuok, taga-DALG na ba ni? Sa laktod kamo ang inyong level parihara mo bisita kay dili na inyong balay. Kangilad sa paminaw ang bisita sa imong anak usa, iyang harangon ang bisita sa imong pikas anak day kangilad sa doy. Ngilad sa doy. Labi na ngilad karon og ang imong anak day kinay ang bisita sa imong anak, harangon ang imong anak usa di mo dili pasudlon. Uy ala. Kangilad ba ng kalakihag mauhon? Ha? Mabutang ka na nga way batasan ka na. Wa kay batasan. Kana mo adto ka nigbalay dili man inyo walay. Hunahuna ka la dili. Si John Vic kay pagadto na sinit ra bani. Dili ni among balay. Kay taga executive department pa ka. Ang tagbalay si Pia tagbalay na. Bisan si Wingat sa lang tagbalay sa na. Sa laslakson tagbalay na kay sinit man. So si Win do na bisita, si Pia do na bisita. Ayo paghinaod sa bisita ni Pia nga dili mo pasudlon. Di ba ka tagadiha in the first place? Labaw sa tanan, si Pia mo di mo pasudlon nga tagadiha mana. Mana ko ingon, di ba? Ang imong usa ka anak, doon ay bisita. Ang bisita sa imong anak, di pasudlon. Ang mga bisita sa pikas imong anak, hasta ang imong anak na di nagkasun. Pag-respital, pag-respital, ha? Mag-respital na gamay. Labi pag magdapa, kag-humba, inigya uli. So, unsa may label ni John Vic niya? Ang label ni John Vic, bisita ra siya ni Selwyn Gatsalian. Nga naman, di man sa taga diha. Executive Department pa siya. Og ang label po sa 18 Marines, bisita ra pod sila ni Kaitano. So, magtalong mo 18 Marines, magsuri niyo, magtalong mo kini ninyong balay. Og ikaw po, John Vic, magtalong kini ninyo. Ay, pagkaranghalang niya, naunsa ka man taon. Muna, simple lang kayo ba? Simple lang kayo. Bisa pag di pata mo add to sa balaod, kaya inghislo to balaod o technical ba na, gipandam ko naman yung article ko, kaya ako i-explain ang balaod. Pero di pata mo to balaod ba, bisa ang imong pamatasan, musulti na ni mo dahi, unsay sakto sa dilday. Ha? Bisa di pa ko mo dive sa balaod, dive on tanang article 6, section 16, paragraph 1. Dive on tanang paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4. Dive on tanang Abilino versus Quinco. Pero sa di pata mo dive, anak, bisan sa pamatasan lang, sa tamahisgot balaod. Ikaw, John Vic, bisita na ka diha sa Senate. Kadili na, di ka taga diha. Taga Executive Department ka. Legislative Department na. Pareha sa 18 Marines mga bisita mo. Pagtalong mo diha sa inyong balay nga, dili na inyo. Ha? So, hain man ang pamatasan ni mo, John Vic Limulya, ni Anang Kalakiha. Ha? Hain man. Eh, klaro lang ba? Pareha mo, di mo taga diha. Kanang 18 Marines, di na taga diha. Ayaw pagharang nga kay bisita na sa taga diha. Niya ikaw po bisita na po ka. Ngilad po ka ng bisita na ka. Niya ikaw may mag-haud-haud din ha. Di na upasulo ng bisita na in. Uy kang ngilad ng istoryaha. Sa dili pata mo.

0: safeguard to sa jurisprudence Supreme Court, sa dili pa ta mo dive sa constitution, mga higala, bisan sa sugo lang sa maayong pamatasan. Bisan sa sugo lang sa maayong pamatasan. Mayo unta, nga imo ka ng mahuna-hunaan.
1: Not just number one, simply dominant. De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
0: Atong takna las 10:02 na mahigala sa banuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kini nga portion na kailan tud kanato sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement do na kini nagkadaiyang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas ug ingon man sa atong immune system. Do na kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing o FDA approved. Bisan sa bagong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement.
1: Straight to the point.
0: Alas 10:03 na may gala, ato sa ko ng update sa investigasyon may labot sa pagpusil patay sa usa ka 20 anyos nga lalaki din sa may Banawa. Ago na lupin ng dakbayan Sugbo, muna na dakpan tong nagpusil na eh. Nasuli niya kalon si kasaman Jane Galliardo. Yes, Jane?
1: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMM Report.
2: Yes, Rajaman, Attorney Rufiel. Aduna na gikuptan ang kapulisan nato din sa may Guadalupe Police Station. Mausa sa mga suspect na dunay kalabutan sa pagpusilan ni ining usa ka 20 anyos malalaki din sa may barangay Guadalupe, siyudad sa Sugbo. Ato lang taganog background gamay, Attorney Rufiel, ang nahitabo. Patay na niya nadangat ang kining 20 anyos na lalaki. Human nga gipauwanan kini og bala sa riding in tandem. Mga alas 9 pasado ni siya nahitabo sa gabi, Attorney Rufiel. Ang kining biktima, nailhan siya nga si alias Ace o mas naila sa ilahang lugar nga si Alia nga si Istong. Ulitaw, walay trabaho o residente sa sitio San Roque, Barangay Guadalupe ning Dakbayan. Sa investigasyon sa Guadalupe Police, matod sa mga residente nga kalit lang niabot ang riding in tandem ng mga suspect o kalit lang namusil sa makadagang higayon ngadto sa biktima nga nag-istambay sa maong lugar. Galing kasibat ang mga suspect sa dapit apan na-recover sa mga kapulisan ang 8 ka mga kabahang o usa ka tulag sa gigamit nga armas. Sa dugang pakisusi nato sa ato ang kapulisan at ni Rufiel ang kanyang pahigayon na dahil sila o follow-up operation. Matod pa nga, sa wapa na kalasming biktima, kay nadala pa man ni siya sa tambalanan na ni Rufiel, nakamensyon ni siya o usa ka pangana. Mautong nakalid sa ato ang mga kapulisan na ilahan ni i-trace ang katong na-mention sa maong biktima. So mautong ni pahigayon dahil sila o follow-up operation. Sa susamang gabi, anay nila, na-trace nila ato ni Rufiel, mga alas 3 ni siya pasado sa kadlaw na nasikop sa mga otoridad ang usa ka 29 anyos nga gialiasan ng usa ni nila Jet Li ato ni Rufiel, usa ni siya ka tattoo artist na maoy gitudlo sa biktima sa wala pa ni namatay. Sumala sa dugang investigasyon na si Jet Li ang giingong nagsilbing intermediary nga mikumbinser sa biktima nga moadto sa lugar diin nagpakaron ingnon kini nga mopalit siya og illegal nga drogas at ni Rufiel. Apan anaa na dai dito gahuat ang kadtong riding in tandem nga mao jud ni Pusil sa maong biktima. So dihang nangbot ang biktima sa maong lugar, gipusil dayo ni sa riding in tandem niya. Katong si Jet Li at ni Rufiel, nga murag ni Hilo sa maong biktima nga padtoon dito sa maong area, kay nakasibat ra dayo ni. Pero siya ang una nga nadakpan sa atong mga kapulisan, kay siya man ang na-mention sa biktima, kay iladyo raman dahil ni si Jet Li at ni Rufiel o kaning biktima.
0: Aha.
2: So siya ang natudlo. Pero ang kaning nadakpan ron sa atong mga kapulisan...
0: So doon ay dying declaration. Pag-abot sa mga pulis, nakahatag o dying declaration pa kini maong biktima. Kasamang Jane, nga mo ay nakatrigger sa kapulisan, naglead sa kapulisan, araw madakop kining nga na Jet Li.
2: Pero sa dimension magyud ni siya kay ila ra man pud ay ni siya sa biktima. sumauto ni Trace niya, matid pa kay ang kaning kasuhate ni Rufil kay under investigation pa man ni, kay tungod ang kining riding in tandem, mao pa ni Ron ang gisusi or gitrace sa ato ang mga kapulisan. Pero maalagi na, doon ay kalambigitan po dahil sa illegal na drogas ato ni Rufil. Mao nang gisubay pa ron sa ato mga kapulisan, aron po na masiko po ni nila ang kadtudyong nagpusil. Bali, ang kaning na-priso na to ron or nakuha sa ato mga kapulisan, nagitanggong na ron diri sa Guadalupe Police Station, maora ni ang murag ni Hilo sa maong biktima papanagiklaro sa atong kapulisan mabisan pa man nga dili siya ang nagpusil gyud mismo sa maong biktima, usa siya sa mga hinungdan pud atong ni Rufil, hinungdan nga ilahan ning gi tanggong lang usa karon din sa Guadalupe Police Station. Gani atong gihangyo nga makahinabi ning maong si Jetly atong ni Rufil nga nagihingan la ni siya Jetly matud pa kay maparepareham day kononig nao aning nga mga ratihay ni si Jetly at ni Rufil.
0: Aha. Modern na gianggaan o Jetly kasama ng Jane?
2: Maong gianggaan at ni Rufil pero maong gianggaan na siko pro man gianggaan o dahil sa atong kapulisan.
0: Nadakpan si Jetly, si Jackie Chan, wapa?
2: Jacket siya na ni Rufil. Jetly pa lang ni ang nakakaroon din ni si Bilangguan. Gani, gisawayan po ni nato o guha sa iyahang habig. Apan, di matubang nato at ni Rufil ang kaning si Jetly. Basin pa niya makapautograph sa ni Rufil. Pero wa man ni atubang nato, dihang-dihang ni o good nato nga mukuha sa iyahang habig. Nga nung ngayon ato, pero siya mangginang itudlo at ni Rufil sa biktima usa ni nawadan gyud o ginhawa diha nga nakaangkon ni siya o daghang samad pinusilan sa nagkalain-laing parte siya ang lawas at ni Rufil kaya walo kakabhang ang nakuha sa ato ang mga kapulisan nga gani atong nasairan usa sa mga bala at ni Rufil dito gyud sa iyahang kinataw moya dito na igo gyud at ni Rufil so moto tungod sa kadaghan nga pinusilan magihinungdan sa iyahang hinanaling kamatayon at ni Rufil so pagkakaron giklaro sa atong kapulisan na padayon gihapon ang ilahang investigasyon may tungod ni ining mga suspect pa nga gipangitapan lang sa pagkakaron diin giandaman na pud nilag kasong murder at ni Rufil. So far, mauna ang ato ang nakuha ang update ni tungod ni ining pagpamusil sa usa ka 20 anyos nga litaw dinhi sa barangay Guadalupe. Kauban ako sa tong RMN Patrol at ang speed pilot Rajiman Jesse Simampong. Ako sa dengin ni Rajiman Jane Galliardo, BYHP. Sa top, RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Raja Boy, Nationwide!
0: Okay, salamat kasama Jane Galliardo sa mga report. Ini nga portion natin kaya ito may gala sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga tema ilhan nga ikaw doon na mga toksin sa mong lawas, maong dili karegular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: Okay, ni mga orasa mahigala ato sa dagag pagtagad ni mga winners sa tubay mga nasakpang na minaw sa DYHP o GFM. Busa magkadawat o mga pahalipay, bugas o suriso sa atong gikan sa atong sibianan. Dastulin niya karon may gilas kasamang Lailin Rabanes Alagadas. Yes, kasamang Lailin. Kumusta niya? Kasamang Lailin?
1: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
2: May buka po sa mga regimen attorney Rufil, balik rin sa Cebu City South District. Nila yung grupo na sa Bumkanawa sa ato mapahalipay na bugas o churiso. Ito ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Desiree Saladaga. Lotan Torres. Manuel Incajo. Lisa Quintero. Lorda Humawa. Huwag pa namin sa ikasingin ninyo sa DYHP.
4: Bakit
2: sa DYHP? Overall, number one! Yay! Sa pagkakasama ng 3.9 IFM, sinusika sa mga Lailin Rabanes Arigadas, DYHP,

mahigala. Wala kayong oras, mga sukid di paminaw. Magtiwas ng taong mga adlawan, no? Kay Pulbida. Medyo daghan patang mga diskasunon, mahigala, ang kinini ang mga technicalities aning dapita, mga kahigalaan. Pero ato lang gihinahinay lasa kay doon naman mga higalay mga paghintabo god. Kaya may ato ang gitagag pagtagad. Okay, unya pahibalo alang sa kapalintihan o mga higala si RG Maria Escabas sa Cañete del Castillo. Namatay na itong Miyerkules hapon o gihaya na kini sa Cosmopolitan Lapu-Lapu City. Okay. Naminaw sa karon ang taga University of the Visayas sila si Jurland si Davia Rachel This is Myla Bacasmas, Kimberly Pipito, Jean Remedio, Ma'am Lovilin from Rina Labang. Naminaw sa taga 360 sa Mambaling, sila si Kyla Torres, Maria Irene, Candilanza, El Canino, Joshua Kilantan, Shane Ibril, Jessica Villaflores. Good morning, may papaminaw sa shout out ng tos taga University of San Carlos. Yes, may Talamban Campus. Ang ilang mga guardia dito, o yes, may accounting nila mga higala, na kanunay sa naminaw dahil sa

0: Daghan pagkatag mga angles, may gala, mga topics, labot, ano, purbida. Hinahinayon talang ha, o discuss mga kagalaan. Kaya pasinsya lang mo, kayo doon naman tayo daghan po nga i-insert god niya mga reports, ano pa tayo mga commercials, o guban pa nga mga isgutanan, kaya naman tayo mga sponsor sa dana, mga higala. Okay, naminaw sa datoron ng Nudalo family sa Dawis, Bohol. Sa nga nalas kinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu, atong Studio Technical Partner Krabutaga. Kasamang Quezos Minya, kasamang Nestor Domicilio, ito sa Transmitter Sites, kasamang Jerome Yap, o ginguman na sila kasamang Rubel Buisel, sa ito News Department, si Inday Ken Galinia and Marisa Abadies, kasamang Names Quinones, o si kasamang Gerald Albius. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, panamilit kaninyo Pedegres Pagingon, sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, maayong buntag Pilipinas, Tata, RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tata RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tata RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN all the way.
4: Loyal kami sa RMN.
3: Tatak RMN.
2: One radio network conquers all.
5: Number one.
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasul Tihon.
9: Kuin ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay gyoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
10: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
8: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: This time check is brought to you by Anirvan Z Plus. All new best ever Anirvan. Anirvan Z Plus.
1: Ang maski pa-epektibo, ug maski panindot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap, muayos mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap, manalipur sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong May 27 to June 5, 2026.
5: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
10: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
11: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
13: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
14: Uy, nga naman, Marie.
13: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
14: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay ang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
13: Yun sa man niyo, Marie.
14: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifis na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
13: Unifis?
14: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapo kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong mag tinan siya. Sigurado gi kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
13: Kadako di ay mari. Tudlo iko.
14: Oh, dai feeling guide mari oh. Nanay numbers ila teknisya diha. Kay libre pud ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
15: Mapalit ang kumpleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
16: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
17: Hi, hello mga kasama. Kinigapon ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner, Andy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. Og sa tanang mga iksunan, mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Coco Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, pangigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Marje. Kini gibotag duha sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan ang atong magtatampo si Marje.

Kini akong bana, bisan og simple ra kay ni siya, di hambugiro, buutan, matinabangon gyud kay ni siya. Pero naunsa bang ang iyang pagkamatinabangon na problema naman hinuon siya? Og kun nganong na problema, ingon man gud ini ang mga paghitabo.

0: Ang Marie, tanging pag-asa.
1: Marie, tama mo, Marie.
0: Si Marie, ito naman, Lord. Ngano ka? Marie, ngano ka, Marie? Naunsa ka, Marie?
1: Marie, si Tulio. Tapag taon mo, Marie.
0: Hala nga rin, ngano ka, Tulio? Uy, ako ang toon, babe. Marie, Edna, ngano di ay Marie, uy?
1: Marie, si Tulio, Marie, tagsa na lang, mamilok.
0: Ngano man na, kadiyot sa ako sa katuon si pare ni mo sa turha, basta magkatabag siya, kadiyot lang, Marie.
2: Noon sa pare, Tulio?
0: Na, tagsa na lang ko na mamilok. Lakaw at tuas ato kadiyot, makailuoy kas Marie, Edna. Uy, sige, taw gila.
2: Ang usa, Marie, radial ka di kita, mga ilis ko, mamurol sa ako kadiyot.

0: Pri, masa may pamilya naman? Okay na ka, Pri?
1: Okay na, Pri. Salamat, taon. Dahil nas kong bati niya.
0: Panuhot, ramang gutol. Huwag ka makahungaw. Huwag ka makahungaw ba? Hindi dito ka mahuwarsan kung dito makahungaw.
2: Nga na dito si Yadong Uy.
0: Oh. Ay, naligo, manggulat siya. O niya, huwag mag-ilis o brief. Ipasagda lang nga. Mauga dito siyang lawas ang brief. Makapanuhot mo na. Makadaot mo na lawas.
2: Ay, anak, dahil na?
0: Sunod, Pri, no? Maligo ka na ka. Pag-ilis na yun. Ayaw pag-usulob ng basa gyapon. Kasi siguro hindi lang makapanuhot. Huwag na mo yung gisulob niya. Maugalas yung lawas. Panuhot to, ka, na? Ay, gani ka eh. Naay panyawan. Haplasan na ka. O, kaututin ka. Di ba?
2: Alo niya, sakit gida ka ayaw, Pri.
1: Kita lagi nga na, Pri. Ah, Marie, sakit kayo kada pisli sirit good.
2: Mao ba?
1: Kuliok.
2: Aw. Mo dito giingon ni Marie Edna nga tagsa na lang ka mamilok.
1: Ha? Sige, salamat inyo, Marie.
2: Ay, way sa payan, Pre.
0: Okay, Pre.
2: Kisa may magtinabangay nga kita ra mang managsilingan.
0: Moron, moron.
2: Mo nga ayaw ko na ho na ana, Pre. Ang importante luwas ka. Sige, pahuway na lang noon diha. Dong, tanadong.

0: Kuya Juan baya juku kanina niya dong. Kay pag adto nako, primero nagsiga na lang yung matang pari tuliyo. Unya tagsa na lang lagi sa tinuod mamilok.
1: Oh, basta yung na. Sakit yun kayo. Di kaliho ko mayo. Inigliho ko gamay. Masakit yung mayo ang tiyan. Mau nga, diling hapit gani makatingog ang tao. Ano.
0: Mauba no?
1: Mau na.
0: Pero di na siya makamatay dong.
1: Makamatay na eh.
0: Na kuyawa manggod.
1: Oo. Sabi nagdiigyod ka hungaw. Delikado na. Kaya mo implikit, mo komplikit mo na lang siya. May ang sakit. Mangdamay ba? Mau nga, nayuban mo, matay ko na ano eh.
0: Pero wala lagi ko makadungog nga na ay namatay alang sakita.
1: Ay natural, itago nga. Kaya mauwa man sila. Ikabay balita nga, namatay sa panuhot.
2: Ha?
0: Huh? Masan mo lain kayo no?
1: Hmm. Manisultis may igon ako. Kana siya may usa sa pinaka-worst na sakit.
0: Worst na naman.
1: Naikauban ako, misultin ako ba? Ingon siya. Abi ni mapre, lisod og sakit kaayo ang palandungon nga alirungan ka sa daghang mga tao. Unya, kaututun ka? Pero di ka kautot. Pwerte di mong pugong-pugong sa mga utot.
0: Amaw, mga kadungoy.
1: Mao nang lisod yun na sa kita. Libi nang imo pugong-pugongan. Na, makahungaw na. Murok, na, murok. Naigo ka, bumbag ka sa siya.
2: Ha?
0: Mao nga, diligay siya angay kumpiyansahan di Aisa.
1: Mao.
0: Hala no, may gaya na tabang ni mo, nadali ni mo ba?
3: Re!
0: Uy!
1: Saan?
3: Resador!
0: Murag si Parikanor, Manron.
3: Re!
1: Unsa?
0: Naunsa, Manron?
1: Re! Saan no, magkahawi?
0: Naghilak man na!
3: Re!
1: Oh, no, man?

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Anies.
2: Nawala pa kanino mo po yung herbal capsule, ma'am? Ang naigi pa matingin.
1: Daghan, high blood, sisakit akong oom, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakainom mo po yung ma'am? Ito may kumasama natin yung ipamati na rin.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa kong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang higa sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
9: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
11: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana nga wako kalibang.
12: Sir, kung nakakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
13: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
14: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber.
15: Mapalit sa mga butika.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Biotro Herbal Capsule.
7: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
6: Biotro Herbal Capsule.
7: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
6: Biotro Herbal Capsule.
7: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
6: Biotro Herbal Capsule.
8: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
9: Naluhoy man gugko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug ayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
8: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotro Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotro, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
9: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotro Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
10: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
10: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
13: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
14: Uy Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
15: Uy, nga naman Marie, ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
16: Mauna diya Marie, mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
15: Yun sa man niyo Marie?
16: Nag-unifis mi Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis ragyod gihapon. Tiaw mo Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
15: Unifis?
16: Kaayo Marie. Imagine na Marie ha, sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
15: Kadako di ay Marie, tudlogi ko.
16: Oh, dahil feeling guide Marie oh, nanay number sa ilang teknisya di ha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
17: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.

0: Pre, ano kung taong ka? Anong nagilak mo ka? Sabay na itabo ni mo, ha?
1: Waman.
2: Nyang anong gahilak lagi ka, pre?
1: Kuan magod, pre. Mare, may anhilang ko kay basig na ituyo si pare na ko ba? Mga may anhilang yun ko. Pero huwa magkakay ituyo na ko, pre.
0: Huwa man, pre.
2: Huwa na lang utak ang muari, pre.
1: Ha?
0: Bitaw, pre. Kay huwag na pa ko ituyo ni mo. Ako may muantos inyo.
2: Bitaw, pre.
1: Sige lang, pre. Huwa kay ituyo na ko. Ako na lang.
0: Ha? Ako na lang.
1: Ako na lang doon na ituyo, pre. Huwa magkakay ituyo na ko.
2: Pero nga na, pre, oy, maglibog mo sa kutaw na ito. Nimo, sa magituyo na nimo, pre.
1: Buwan lagi, Marie. Pre, ang among kurinti ba? Ang buto nga no na?
2: Nga no man di ay.
1: Abisa kung saan ako pisli sa switch ba? Di magin musika.
0: Ha?
1: Tsoy! Di magin musika, pre. Murag doon na i-diferensya.
0: Ang inyong electric fan mo sa man, diesel mo tuyok?
1: Oo, diesel, pre.
0: Oy, parihas na sa amo, pre. Hasta galing ang mga rif, di naman sagay mo anda.
1: Mau ba, pre? Nga nung ko na siya, pre?
0: Naputlan man.
3: Ha?
1: Ha?
2: Ay, naputlan din mo sa kuryente, pre.
1: Uy, mau ba, Marie, pre? Uy, wali ko kuibawa na. Di na sila mananghid, mamutol sila.
2: Ay, di na sila mananghid. Uy, huwag na sila mga batasan.
3: Ha?
1: Mau ba, Marie?
0: Mau na, pre, mau na. Katong umuha, naputlan sa mi, uy.
1: Giyahag na. Saan, may nakurun, pre. Narabay mga bata. Di may mong electric man kay mapurisyo ang mga bata. Alimutan. So, may sulba na ni pre, man.
2: Ay, sorry, sulba na anak, pre.
1: Unsa man, Mari?
2: Ay, mo ginang bayran.
3: Ha?
1: Di ka bayad ni pre, Mari?
2: Ay, na. Muna, klaro ni mong problema. Muna ang angay ni mong sulbaron, pre.
1: Asa, magtawad ko kwarta ni, ay. May untag na yung mga tao nga malumog kasing-kasing ba? O, hulmon ko kwarta.
0: Oh, pre. Pila mo di bayran na ninyo, pre?
1: Musing ko 1,300, pre.
2: Bila?
1: Mga 5,300 pesos.
0: Balik doon, no? Kabuhan, pre.
1: Oh, pre, anak yun.
2: Oh, nahibaw, di kang putlan na ka, pre.
3: Ha?
2: Imposible kayo kung kakahibaw. Uy, nahibaw, magaling kang pilihin mong bayranan. Ang putlan na nabahin mo ng wani mo mahibaw, eh.
1: Mo lagi. Pwede na hindi.
2: Starting
0: na ima. Pre. Tabangan tara, pre.
1: Yes.
0: Tagaan na kagparabayad niya. Ilis silang, pre, ha?
2: Sa tour!
4: Nakabantay ko sa mga liwag ni Pare Canor nga murag klaro kay inartista ba. Hilak siya, wagiluhang igawas, naong ragi naguba. Abi niya, wa ko makamatikod, pero naglagot ko sa kumbana kay mudayon maghatag. Di ba klaruhon una ba? Huwag ba magbinuang? Murag taphaw kaayo. Murag kami giilad ba? Pero nakadag yung kanahan kay gitagaan mas akumbana. Pero ang problema, mubayad ba kaha? Unya to? Ikaw ba? Awarag na kinaiyan ni mong muhatag dayon ka. Uy, naunsa man ka? Na yung mga igtabang hatag dayon. Murag ikaw na siya giilad.
3: Ha?
4: So, klaruha una kung ang tao nga muduol ni mo, murag luoy siya kaayo or gipangwartahan ka lang.
0: Ay, pasagli lang na sila, we. Ang importante dahi kita, mitabang da.
4: Ha? Mitabang lagi? Pero dili man tanan nga imong tabangan maayo. Na may uban nga nagpahimus lang. Abi kay dali magkay kang mudugo, duulon dayon ka, pangayuan kang tabang. Mapahimus lano ng uban.
0: Day, mutabang ka nito. Dito magtanaw kung ano sa ilang reaksyon o mga binuhatan. Kung ano naman sila yung mga binuang, ilan ang tulubagos ginoo. Basta kita, wa tayo laeng tuyo kundili na nakatabang ka. Kinuuray, bahala na to.
4: Ay, lagi. Uy, kasabot ko. Pero ang mahitabo, good Anna, ang mga tao, muhimo na lang hinuog binuang. Kahit tanaw nila na may tao, madali kang ilaron, mauna.
0: Sa ilaron ba? Ako bang buti mo ipasabot nga ilaron?
4: Ay, kinsa dahilain.
0: Dahil ilan na ang problema. Wa na tayo labot, Anna, basta kayang ato. Ang pagtabang sa itong isig kataw, mawaya itong gihuna-una. Kung kinsa man na sila nga nagbinuang na ito, aw, ilan na problema? Sila ray manubag, anak, sa Ginoo.

0: sandal, ang super sandal.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ah, ni kaloy sa Dios nawala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy bati nya ka antok karon nag ningin ako. Antok karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amon isa sinta nakapin.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1 Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1 Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
5: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
4: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawad-an sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, dito ako believe.
15: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
16: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
17: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ko ng duha ko pa, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilay rebel capsule ni Lugwa ang dako na bato.
18: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
17: Oo.
18: Uh-huh.
17: Gawas bukti ya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin manday ito na nabuo?
18: Ah,
9: asin.
18: Okay.
17: Uh-huh.
18: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
17: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
18: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
19: Oo.
17: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
18: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
17: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
16: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee o paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
21: Ano sa si Paritulyo, Mare?
22: Pre, gatake, pre. Wala bang tingog? Nagsiga na lang ang mata.
21: Hama, bebe. Paritulyo, buhi pa ka, pre? Pre.
23: Dung, buhi pa. Buhi pa. Nay, nangidhat mo na ako sa Paritulyo.
21: Ha? Hindi, alde, pre, ha? Ako nung asawa taon, oy. Naibu ka sa asawa na ako, pre.
22: Tapangi taon ninyo.
21: Mare. Tantan, ikargatan sa kinanayt, ha?
23: Uy, di ko kadaog ano, ay bukat nila sa nan.
21: Kasi napakataban ako, ano. Iba, di man madaan ako, nagkakurusa.
23: Ay, nas, Pedro, ay!
21: Ha? Bro!
24: Ay, ay! Ikaw yun. Wapagiri maibuting damsak kong tiin. Samoy.
21: At doon lang sa hospital, bro. Ipaybuta dito, kapel. Tabangin ko din. Yung mga nato, paritulyo, ikarga nato, skinan. Pero madaan nato, hospital na rin, ay!

0: Nadagi na mo sa labing duol na ospital si Paritolyo. Unya, wa na mo damha, nga mauni resulta. May gani kinadali pag itaong kapri.
1: Salamat inyo, Mari. Salamat.
2: Ay, salamat kayo ninyo, Mari, ha, Pri.
3: Ay, nagunaunaan ninyo, Mari, Pri. Ang importante nga, maayo na Paritolyo. Naulian na gamay. Ay, oh. Dili na kayong uhal si Musulti, di ba, Paritolyo?
1: Oh, okay.
3: Pwede naman kuno na siya makagawas gani ko, no, karon, ingon ang doktor?
1: Okay.
2: Kanang, ako sa nga tuon ang billing section, Priya. Ako sa ang pangutanon kung pilay bayaran na namo, kadit lang.

0: Pang may hipo sa landaan sa inyo mga butang diyan pare. Mare, kay magawas mo kataron. Hipo sa lamutan.
1: Pre? Dari kalawang pre. Ambil kalawang pre. Sige, kang pabo.
0: Huwag madani mo pre. Likay lang yun.
2: Ay, nanas mariit na ay. Mare! Gitabangan na mo gipos daan ang inyong mga butang ni Paritulio Mare. Mugawas na magit kaha mo ron. Ngano ka, Mare?
0: Ngano ka, Mare? Ngano ka?
2: Mare!
1: Mare, nay. Pinagila no. Pila, nay.
3: 120,000 piso!
0: Sa?
1: Kana to.
0: Tako ko rin.
1: May pamutuhon kong tamsta.
0: Inugo, pre. Inugo, pre. Tagi na sa tukol. Inugo. Tagi na ang doktor. Dali. Tagi na ito, doktor. Tagi. Tagi na ito. Daku, ako na niyong bayaran na ang ganyan.
3: Oh, ikaw gawin sa daanay ng tanan, pre. Nganong diniman mo gidang akong bana nga mahal man kayo kayo na dining ospitala. Nganong diniman, nganong diniman mo gida.
0: Ay, huwag magkukumakunaw sa bayranan, Mare. Ang ako ba nga, madali og da tambalanan si Paritulio. Maluwas na yun.
3: Nga naman ni Ron, be. Tungod sa kadako sa among bayranan, hagatakig balik akong bana. Kamu mo na kayo, ane?
0: Ursa! Ursa!

mo na mong problema. Kay kami naman hinuisad-an. Imbis kami mo initabang, kami na nuisad-an. Nga nung giatake yung bana. Maayo ka, hani? Murag ikiharap ako no, mi? Unsa ba tayo among saoy? Unsa may kasulti ninyo, ani? Unsa man o kamo ang pasultihon? Margie.

0: sa tanan.
1: Sa tanan mga namatay na to karoon. Thank you. Good morning na to tanan. Lord, thank you kay Lord. Mamamere salamat sa mga pagapo. Ate Jinjin!
2: Magpasalamat sa Kuya Alan. Permi sa ato ang mga mama, sa ato mga papa, sa lolo, sa lola, sa auntie ug sa uncle. Kay ilang gipalit yun ang Don Pepe Tablia para taas ang energy.
1: Happy!
2: Happy, happy, Permi, ang mga bata. Unya ang mga dagko. Siyempre, ma-happy sa sila kay mupalit man sila og Don Pepe Dark Chocolate. Unya niugom-ugom sila sa Diamond Yema. Ubiyeme espesyal, ipalit sila kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Wow, the best kayo mga dagko. Kung mag-chat-chat, din ha, lami kay sumsum na to. Ano, Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Nindot kayo na. Nindot yung tuslob-tuslob sa suka. The best kayo kayo niya. Well, ganahan mo mag-chat-chat para dili kay luod na to. Yung ato ba-ba, ugum-ugum sa OBMA Special o Diamond Yema Special. The best kayo kayo na. Not kayo, alam mo, good. It's both kayo sa itong ba-ba ng mga Yema-Yema Special sa Diamond Food Trade Incorporated. Labi na yun sa ato ang mga baragi na naminom yun ta o Don Pepe Tablia. The best kayo kayo na. Happy, happy, happy ka kung mo inom ka Don Pepe Tablia, mga bata. Sama sa inyong mga ikanan kung buwan to sa Happy Mart, Wadluna, kunong tabunok, ugmaktan, happy po kayo dito. Kaya na dito ang mga palito nga barato kayo. Polo, t-shirt, pantalon, blouse sa kabataan. Basta na dito sa Happy Mart, tanan. Nya, duna po yung donuts or us. Nga kilid sa Happy Mart, magtan. Duna po yung donuts or us dito sa Banilad. Tanawar, tanawalan nyo. Pagitaan na ninyo. Nara na diya at Bangnaras Country Mall na yung donuts or us diya. Excuse me, og sa tanan po nato mga kaisunan, labi na yun sa mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siya, Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni Boya Cap. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araw, og ingon man si Consul Frances Espares, og ni Consul Lister Daan, og sa tanan ng mga tao ni Vice, si Kuya Nick Pipito, basta tulido, Kuya Nick Pipito, Dong GR Pipito, og sa Brumich PS ni Inday Shen nga ilahang ipanggamit nga kape ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ipaglaban yung ganing said panyawan coffee mix kay nindot ni nato imnon kondisyon tapaning tunta labi na yung daghan kang mga trabaho sa opisina. Dili ka magdoka kung maginom ka sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Ate Press!
0: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ron. Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood.

0: herbal capsule kada adlaw, katulusa sa kaadlaw inom. Sa buntag, ura ka mukhaon sa imong pamahaw, inom daan ug sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Inigpaniuto ni mo, maugyapon, usagyapon kakapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon una ka mukhaon sa imong paniuto. Mausap sa imong pagpanihapon, inom na po daan ug sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang nato na problema aning kidney ug UTI ayaw mo kahadok na. Tungod kay doon na makatambal ana, kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, bas Kugon.
1: Daghan salamat at depresyo o sa tangan at mga isunan ng bigamit sa tuang said limit well. Salamat kay ninyong tanan. Kamu ang naghimog number one sa tinuon ng mutabang na to. Muwagtang sa itong panuhot, pamaol, parakit sa kalawasan, varikos veins, katol-katol, kuto sa kabataan. Ilikay pagyuta sa digi. Kung manghaplas na sa tuang said limit well, atong dapi-dapi ng magsakit tungkol sa itong pag-drive ng mga dipasiruan, kanang inignaw na to, sakita na itong buko-buko, hawak, atol na ng paplasan sa said liniment oil sa atong asawa, nga tinuon nga mutabang na to, pero sabota anata palit sa butika, di ba Edwin?
2: Tinuon na sa butika na kita makapalit, pero naagi Facebook page ang said marketing incorporated, ang panyawan herbal. Ilalangit tayo pang panyawan herbal nung niya makita tanang produkto dito sa said marketing. Ang panyawan herbal capsule, kugon herbal capsule, said liniment oil, celebrity beauty soap, labi na ang panyawan one coffee mix.
1: Mm-hmm.
2: Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukira ng puyo, yawas at ikasakyan ng motor, pwede rin kita mag-order sa Shopee.
1: Shopee lang kay Hatod Pass inyo, ha, Bam?
3: Thank you! Mga garden duties sa BPI Bank, matod pa nag-monitor ka na ito, Lloyd Golfan, Julius Arcelias, Adonis Briones. Ingumanong sabi ang mga garden duties sa Port of Tobago, Mike Banluta, Jeffrey Buncalis, Juliet Gisihan, Stephanie Lahira. Salamat kayo sa inyong pag-monitor, ha? Ayaw ko makalimot. Ilibin na mo din, ha? Sa inyong mga staff, Sir Sammy Lauron and Ma'am Myrna Lauron, Summers Hughes, Valladolid Carcar, sa Celebrity Cutic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sa Celebrity Cutic Beauty Soap, doon na mga sangkap nga matod pa inigamit na ito. Magpabilin kitang batanon, magpabilin kitang younger-looking cutis artista o cutis porcelana. Doon na ba kami ka ng murag pugis-pugis, murag doon ay black kids, mga itom-itom imong naong sa Celebrity Kujik Beauty Soap. Unya, mangutan na lamang mo sa butika para dili ka mo mailad sa mga dili tinuod. Basig dili original ninyo mapalit. Mas maayo imo tanawon o sabdo na may kinisiyo nga nakabutang diha sa iyong sudlanan. Sid Marketing. Sa Celebrity Kujik Beauty Soap para sa itong beauty care and skin care. Thank you.
1: Og salamat kay Bam, salamat po taon kayo. Sa ito ang presidente sa Guardian, si Dags Rica Blanca diha sa
4: Atatodo. Kabyangon pinamuhan.
1: Kabyangon pinamuhan. Salamat kay nimo diha sa thank you kayo. Unya mga isunan, kinintoksin, maugin mo daot sa ito ang blood cells sa lawas sa tao. Ang cover og putos sa itong blood cells, mao'y daoto no niya. Kanang cover og putos sa itong blood cells, importante na. Kay maumanay ang ato blood cells, maunay tighatod sa oxygen, nutrients, og tubig. Sa atuang kalawasan, ini kadaot sa cover putos ana, bustiki, bulapot ang atong dugo. Mao na inungdan nga, mga daghang mga sakit, major pag yun nga mga sakit, ang mutakboy nato sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pa natong balatian. Constipated pa ka, unya ingon man kining atuang kidney problem. Mao nang kinahanglan yung kabo inom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule usaka natural nga detoxifier. Natural nga remedy tigwagtang sa balatian. Puno kini sa nutrients kung may makapaligoon sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA Registration Number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan, nga mo inungdan sa imong balatayan o karoon, ligon kanunay ang ato vital organs, inong yudan.

0: batag adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number one, kinimutang-tang sa toksin sa tuang kalawasan. Ati Pres?
1: Okay, ang sender ato karong adlaw.
0: Ato sender ati Pres, inday Margie.
2: Margie.
0: Kuha na ti Pres, ang yang bana, nga si Dudong Sator ba na, Dudong, Dro?
2: Ha?
0: Yang bana, Sator?
2: Sator na.
0: Sator. Si Sator ati Pres, buutan kayo, matinabangon kayo, bisang unsak, yung mga silingan, tabangan, yun niya. Ang last niya, murag nala, siya hinoin na dautan, katong iyang gida sa hospital nga Mahalon. Kaya yan, so tuyo ati Pres, nga maluwas sa taon ng bana, nakabil man tao, 120,000 ati Pres, bawa na nga, puti hilakas asawa.
2: Sila may gibasol noon.
0: Sila may gibasangilan nga, kamoy na kaingunan ni, ganong gitaman ninyo din sa akong bana taon? Asa may dadona, dahi, imong asawa ni, kasi pa nga na, tulyo. Asa may gusto ni mo dadon? Ato sa akin na iniglahat, inigato ni mo, patay dito. Sama siya eh. Sakto na kang Sator gibuhat. Iyan na gibuhat kay para maluwas sa ibang bana. Ang naluwas magali pero oh, suma, ana, ngunguha lang pero okay na kayo. As kalabing wapan to dadadya. Maulian ba ka to?
2: Nung makitaan ng kwarta eh.
0: Oo, makitaan na. Wala magali ng mingon, Pedro nga. Stage bill na to yung mga dok?
2: Stage libin.
0: Stage libin.
2: Wala akong balik na to, Roy.
1: Kaita na.
2: Sinipin ako nga ingon.
1: Ang mawa man ka, oi.
2: Ingon, wala kong bayaw nga pa. Nangamatay man stage 5 gani. Dili nga, isang libi na ka. Paasa ko nimo.
0: Awa, nauli alin yun rin nung kakaroon. Nambok na ka.
2: Wala akong balik dito sa doktor. Mga patanong kay mga doktor. Wapar ba, unta?
0: Ha?
2: Ayun, stage 11. Iwan ako, eh.
0: Pag-iwan ang stage 11. Nunguang stage 11.
2: Ay, pa'y masakit ang stage 11. Kato si GC Baril. Kaya padlungon ko yun.
0: Sila na rin.
2: Sila na rin.
0: Nanig na baro. Bita, Pres. Unsa ati mga sulti ani ati Pres. Unsa ikasulti na to ani ang asawa. O yung bana nga. Unsa man. Ato lang nun nga. Ayok kay palabi po sa imuhang kuan dong. Kay basin o biskwido ka.
2: Sila naman yung problema hinoon.
0: Sila yung problema hinoon.
2: Ako nang sinto ba yung
0: kay naam ko yung palabi kag buta niya abusaran eh noon ka, di ba? Bam? Di ba? Bam do? Bam? O, kanang mo palabi kag kabutan, abusaran ka no?
3: Kung ari ka diri sa basahon sa Sirak Size,
0: o, ano
3: Kapitulo 16, gingon diri nga, ang usak ka maunungon na higala sama sa usak ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit.
0: No, Bam?
3: Ha? Alam kayo ni Kaulugan, ha? Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. Di ba na usahay nga og naa kay mga kagool adto kasi mong suod amaam nimo murag mahupay ang imong mga kasakit imong mga kagool. Kani ang ilang panagsuod isip higala. Sobra pas am-am, sobra pas hapuhap, kay primero, gitagaan man sila ang hinabang bayat kurente, yamuto nga, giatakil, gidala sa ospital, only nga, ang ospital na nadadaan, ospital nga Mahalon.
0: Mahalon lang.
3: Oh, kanang na ang akong ishare lamang ani nga, taga-asa ka mo, kay ako naibawaan guliat, kung ani ka sa Cebu, unya butanti ka din he, rehistro ka din sa Cebu, daga mga agencies nga mutabang ni mo. Di pres na mga tuwa may mga rehistro sa Oslo, bula magkayo may nang itawag og champ.
2: Ay, dahil din siya din ninyo naman.
3: Di bang nang champ ba sa Cebu roman na kailangan ng kanang na-adire sa kanya.
2: Sa mga champ, pansam?
3: Dili ka nang sa kuan bitagulya sa kuan ba na kang
0: Isaban?
3: Delmar sakto ba na
0: sa congressman congresswoman Ria Delmar
3: lahi kung tu ay sa province kay ay modula ni Miss Province pwede ra sa LGU tingali ug sa kanang kanang na ang congressman gihapon pero mas daghan ng ari dire sa syudad imo kuan kay naa may kanang sa LGU local ay sa city dire so pero kung asa ka mong dapita ingon ani nga dako nga bayranan ang inyong buhaton kanang sa asa nga mga city or mga syudad murag adto man ang dangop Goliat sa WD niya indigency
0: ang sa syudad champ
3: niya kanang naang malasakit ingon ana
0: malasakit probinsya
3: sa probinsya og sa kuan unya interviewon man kamo kung tinuod ba nga wa kamoy nahimo wa ba jud kamoy mahimo ingon ana kay panangalitan og maingon nga O sa tong kay hisgot nga murag mukiha.
0: Mukiha, ikiha lagi sila.
3: Kay panglitag ikiha ka mo. Okay ra mo utubang mo sa barangay kay mo timbang mo sa nang kapitan ug kinsay sad-an. Kamo bay sad-an.
0: Ah, tinuod na.
3: Nga dako mamugtabang na himo. Ug pagdala sa kuan, padala sa ospital, nagmahay man to iyang asawa nga no dinidad ah. Siya nga asawa, kay ba mo siya nga kani ospital, mahalom, ngayon nga, at balin lang ta dito, ayaw lang, bilang ta mo dayo, dire, ni ana, ta sa daan.
0: Mahaw yun, tinoda.
3: Kita mo sa dagway sa ospital.
2: Mahal mo na.
3: Oo, manuwa mo sa jumuing undaan.
2: Inana ba nga siya, basura mo, pag yung hunga ni doktor, patiyan lang na, uy.
3: Ikaw kong kapulon magtamtax.
0: Ayaw na, papatay.
3: Oo, unya. Kaysa akong gibasa dire, iyahan ang nahimo ang iyahang buluhaton isip higala. Iyahan ang natuman ang iyatulman isip higala. Ibayad sa inyong kuryente. Huwag pa magali tingali mo ka, Elis.
0: Opa. Lahay po ito bayad kuryente, bam. Lahay po ito iyang amigo, katotoosa. Si Dakor, o siya itong
3: usaw niya. Katong nung tamtax?
0: Dili, itong lain po ito. Katong na kayo, katong si, kani si Kuan, si Baga Tulio, muna ipirmiro na patabang niya. Katong na ngayon siya, sa ipaga na itong unang gipatabangan niya ni Kuan Tulio.
3: Ang ako na lang matambag din rin mo, ang ako na lang kasiyan ni mo din ha, sir, ma'am, babae may Cinderland.
0: Si Inday Margie. Ang pirmiro ang gitabang, sa katusakit tiyan ba, nga nakautot siya?
2: Si Tulio.
0: Si Tulio. Moto, pirmiro niya patabang, sakit iyan tiyan. Biligliok. Nakautot siya, kaya plasag panyawan, moto nga, naulian.
3: Naging-atake ka ron, mauni.
0: O, sa to.
3: Ay, magsatunog-atunog, tamtak, speed room man to.
0: O, kaning man nga ngayong tabang sa iyang kuan.
3: Speed room na.
0: Dili di Pedro. Si Kuan eh. Ayo na si Sator. Si uy,
3: Pedro
0: si Sator.
3: Apo
0: pre.
3: Sator.
0: Sator. Oy, si pre Kanor.
3: Kanor.
0: Si Kanor, matoy nang ayaw tabang niya.
2: Ano to tantas Pedro?
0: Pedro tantas.
3: Ang kanina lang ang atong ma-share mo anong gyud ni kanang duol mo diha sa kinsay makatabang pagpunta na mo kinsay makatabang kay naamay mo tabang sa kanang wag gyud mahimo bitaw. Pagpunta na mo diha sa mga silingan kinsay maka-recommend ninyo diha kinsay maka kuan ninyo mahitungod ani kay naamay mo tabang sa kanang wag gyud mahimo
0: bitaw.
3: Ang masag magpapreso mo ko din ko ba. Kada ospital mo sabot mo sad na.
0: Ah, sabot.
3: Sabot mo tagaan mo nag promissory note ug sa ibaton. Wa man tingali ospital nga nakapapreso pasyente kay wa ikabayad.
0: Magyud.
3: Na man eh, depende man sa kon mudangop mo diha sa kanang social welfare ug unsa no. Mm-hmm. Kay kanay party man ingon aning giatake niya. Ningon mo gusto sang may pay mutong lang sa tamtax ug mauning dako kay bayranan.
0: Oh. Mm.
3: Kay dai ako silingan gulyat nga giputlan og TL. Wa sa kabayad bisag piso.
0: Di ba?
3: Oo, oh, lang silingan diha ay.
0: Ngano man? Ah, di bisag paputol.
3: Di kaning atong city hospital, wa sa gitawag niya zero balance. Giyon sa kana lagi muduol ana mga
2: sakit, na sakit. Oh,
3: muduol kay ni mga ensya nga makatabang.
0: PhilHealth naampo na ina na, bam no, PhilHealth.
3: Oo.
0: Nya diri sa tuwa, ang atuang kining atuang cham. Nga ni Mayor Nestor Archibald sa tanan ga sa da sa syudad.
3: Oh, ana na lang mama.
0: Oh, Sir Francis Paris do ulan na ninyo kay oh. Tabang na basta cham-cham.
3: Oh, mao na mo i-share ha kay sa ako nang gingon kanang na ang apa nang katapusan din yung duulon si tuas taas.
0: Oh, kana.
3: Si gingon og kanang og sa tagabukid.
0: Tambal nga way bayad ba?
3: Sa amo pa sa tagabukid mananambal nga way bayad dangoptan ni bunguton.
0: Oh, kana.
3: Muna ilang pong, no? Usala pa pa pala natin tulong manon.
1: Kuna ko ang pasol, tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Mayabag ka, Angel! Wari mo tayo hilap, di ha? Abi balas makadungog, giunsa di ka!
6: Maupito ako, Tuyo! Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo! Oh. Aron mo ani sila, o ira kang kulatahon!
5: Usa!
6: Sige na! Sige na! Sige na! Sige na! Ano man mo! Ay, paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin ni mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Oh, kung magkontrabida yun ka, pagdahom na lang ang daog-daog kung yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga nakadeside ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
7: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
6: Hmm? Usa di imong giampo?
7: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
6: Unsa?
7: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
6: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao!

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
4: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas na utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
12: Og karong mga higala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. May of Fortune.
11: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
13: Nganong dili sayon og dili dali? Ha, Mervin?
14: Ang-ang. Pwede man niyang ipanguntra na to ang atong pagdetene niya.
13: Mausad. Di ba milyonarya man ko? Di ba di ay makapasayon sa kaso ang akong milyones? Ha, Mervin? Hala, oy. Kontrabida lagi ko paminaon at to ay.
14: Kining, pwede masagid ang imong giingon. Magkapadali tuod sa kaso ang imong milyones.
13: Ay na lang, oy. Ipapriso na lang to siya tulog kabuhan, patagam ba? Basta ikaw na'y bahala.
15: Daghan na kayo tog sa atong babayhana.
13: Bitaw.
14: Oh my God.
13: May napatagmon dito.
14: Oh, sige. Okay.
13: Nausa ka, Irene?
14: Irene? Ang luspad lagi ka. May gipamati ka?
15: Nikalit maglain ang akong kuto-kuto. Excuse na ninyo ha.
14: Uy, hala. Nabugnawan?
13: Patay.
14: Ano siya patay?
13: Haskag.
14: Haskag, unsa?
13: Haskag, guntis siya.

0: unsa man kay resulta. May lag na sayop ko. May lag dili siya buntis. Hello, Irene?
1: Angel.
0: Oh.
1: Sakto ka. 6 weeks na.

0: relax. Uy, nagpapagod yung makamot. Ay. Bisan wa na to gi-expect. Pero, blessing sa baya na. Niya, sa may plano ni mo.
1: Wa ko may bawo, Angel. Naglipog pa ko.
0: Ipadayo lang na, uy. Ako'y ninang anak ni katawa na. Pamanahan anak kong milyones.

0: Uncha. My God.
1: Pero ayaw pa na si mong gibati. Masaangay ka nga careful kayo karong panahon na. Dili angay ma-stress si Irene.
0: Pero, attorney, gusto kong makakita niya. Gusto kong...
1: Nakasabot ko nimo. Pero dili ka ginangay nga magpada sa imong excitement. Sila ang huna-huna. Sila ang imong priority.
0: Happy mga ko, attorney. Pero, nag-uulsa ko kay... Di pa magpumakapaduol nila.
1: Sige lang, ampo lang. I-update lang sa niya, tika, unsa may kalambuan. O kung unsa may pwede ni mo nga mabuhat.
0: Okay, attorney. Salamat kayo, attorney.

0: Lano? Eh, kalang to anong radish. Lagi lamian kay ka?
1: Lami man.
0: Halagod, ikaw kun. May nalasan ng radish imong gipangaan eh, kaysa uling. Doon nabi ako na yung mga buntis nga mukhaon og uling.
1: Ganaan sa kumukhaon og singkamas.
0: Puti, ganyan niya na imong anak.
1: Oh, naitaw.
0: Tanaw sila ko sa monitor, ha? Oh, uy. Nagpa-deliver ka?
1: Ha? What man?
0: Rider lagi na.

0: sliced radish o sing kamas.
1: Sure ka? Nga wa ka mag-order ini?
0: Wala ki. Pero mag-order man ko nga na may dagang skarbon. Pila raman si pagpanit o dili naman kinahanglang slice ba?
1: Kisa din nagpa-deliver ini?
0: Basig ikaw ra ha?
1: Diwi! Honest, oo.
0: Oh.
1: Oh. Uy lang. Naman di ay note o.
0: Ha?
1: For my wife and baby.
0: Oh.
1: Gikan ng Ryan?
2: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo niya maglayan na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan na akong kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: pang matagalan.
1: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
0: Babe, ano ever best decision mo in life?
1: Siyempre, building a home with you.
2: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
5: Angeline.
4: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami.

0: papa-on cam sa TV o on-air sa radyo, aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
4: Kung kay Baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
5: Ilabay ni?
6: Ayaw. Ano kun man sad?
5: Na magkadagang radish o gising kamas.
6: Gwapo man tanahon kod. Naibog man ko. Kalamiin ni.
5: Ipinatan man dahil. Ay, marag di ako sa utok sa puntis. Ay, di cute.

0: Buwan na lang ako malalis. Kaya may ubuso niya.
1: Sakto rin yung magibuhat.
0: Pero makalagot mo gudun naunaon. Ang tanang atraso at tungtawana, maabswilto lang sa singkamas o gradish?
1: Sabtan lang gud ang buntis.
0: Ay, himot lang mo eh. Bisang saon akong sabot. Di ko kasabot ang sa tanan niya mga gipanulti. Murag nawa ang tanan. Ang kuwang na lang no, makikita siya itong kanahan ng Ryan. Bisang ganyan yung giingon nga magpalayo siya. Nawa, oy! Wa na hiskot! Ay! Lisura, gisabton sa buntis.
1: Kasabot ka raon niya.
0: Nah, di ko kasabot ano eh.
1: Kasabot ka raon niya kung ikaw na siya mabuntis.
0: Nah! Simba ko! Simbako.
1: Kakiyot kaysa kong pinanggaw eh. Pinasakap ang kilay. Masasakay gama no kung siya na'y mabuntis. Na, musamot yun siguro kamal dita. Ma-imagine yun ako. Ay, igo rakitang ko sa pag-imagine ini. Igo rakitang taon.

0: Maka kawas ka na, Rona.
1: Oh, salamat! Salamat, sir! Salamat!
0: Sunod na ako kay doon nakapaypirmahan. Huwag nag-WhatsApp ni mo si Atorte.
2: Huwag ka na isulte.
1: Salamat.
2: Sinji lang ang nimo nga pasalamatan. Nga iyan na lang gi-withdraw ang kaso batok nimo.
1: Magpasalamat ra unya ko niya.
2: Wala kinahanglanan nga magpakita ka pa niya.
1: Ha?
2: Ako ra mo padangat niya sa imong pasalamat. Bisag nakagawas ka na, wali magpasabot nga libre ka na sa nga mabubuhatog dili maayo. Kung ako nimo, magtarong ka na sa imong kinabuhi. Second chance ni nimo. Usba ng kinabuhi nimo. Likay na ang mga butang o mga tao nga nakapaguba nimo. Kasabot ka?
1: Nakasabot.
2: Tuod, di na ako magdugay. Kay daghan pa ko kati manon. Gibayaran na ni mga pagkaon. Kung di nimo mahulot, pwede na nimo i-take out. O dawatan eh. 50,000 gamit kayo na sa imong pagsugod. Gamitan na. Good luck.
1: 50,000? 50,000 ra? Bayad sa ilang pagprovision ako? Bullshit sila!

0: Niresign na day ang visit ka Irene sa ingi trabaho ana. Ugway palita ang iyang mga kauban kung nibalhin ba siya uwa. Ah, dinilang ko dool sa mansyon mo pwesto. Manayming ko kung magawa siya. Ah, si Ryan!
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
5: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
6: ACS. Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
8: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Charm! Fab! Con! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm!
10: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
11: This Time Check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
14: Smart 2!
13: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
14: Smart!
13: Ang galing for everyday!
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
13: Galing-galing mo,
14: Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
15: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
16: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
15: You're made of fortune.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
18: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Isparis.
19: Amamukin! Ugway mong sakit! Tama! Lahat ka na ang kwarta sa mango! Patali! Ang kwarta! Grip! Fuck!
18: Nidagsang ang tulisan.
0: Mommy! Ayaw! Ayaw, hinapyan ako ng anak! Ayaw! Ayaw! Tama! Tama! Mommy! Hinapyan ako ng anak! Tama!
18: Kidnapping. Kahilayan.
3: Enjoy! Enjoy! Atong kalibutan!
20: iba! Pakitani sa hubo mong lawas! Kano!
19: Yes! Oh, yes!
20: Oy! Oy! Ganong gibawon ng musika? Kinsay!
19: Down the mascara!
21: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Iliaga Espares, Musical Score Randy Nakurda Tayan, Soundman Aldwin Nakurda, Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
22: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
23: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
24: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
25: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
26: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
27: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026. Magkauba!

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
3: Keep

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Pero tanaw na ko, murag, tinipsing aking kwartas premium ni Mobile Hiccup, abin ni Mobile. Nalipay ni mo, ang nakalipay ko ni Mobile Bill, kay bawa ka ko siya?
2: Ang unsa man.
1: Kabantay ka na? Doon ay lang nakalipay do.
2: Ang unsa lagi, unsa man. Ha? Nakabantay ba ko? Huwa man.
1: Ang pag-akos ni Charity ni mo sa pagchula nila yun!
2: Bahinting.
3: Sa pwede na, dahi chula di ay.
1: Hawa dito?
3: Para mo kwintang akong gakos, good.
1: Ang gakos na dito? Haging-haging na dito? Probida. Nga nung taon, probida.
3: Dito mo, Spark, kay parihas mi sa among pagbati. Pagbati sa usa ka babae.
2: Charity.
3: Di ba, Yads?
2: Yan daw na mo, Binding. Charity.
1: Awa, kabantay ka? Ha? Lakaw sa'yo, Bayabil, nga huwag mo ikid. Lakaw noon to, noon
3: sa... Nga, unsaon taman.
1: Huwag, tiyali to. Yung sultihagin na to.
3: So, unsaon na ako pang sulti di ay, ha? Unsaon?
1: Oh, wali kang bilib siya yung ipakita ng bilidad.
3: Oh, syempre, saludo ko.
1: Oh, maubaw niya.
3: Kutob ready ha. Kay bisag unsaon pa na ako ang pagdaig niya, unsaon taman, mahuyang magkasing-kasing.
1: Oh, tiyar.
3: Lalaki siyang makig-away, pero tuyab man, unsaon mo na nimo.
1: Oh, Riti.

0: darling.
1: Oh.
0: Nene, gato din ni Ola ang duha ka maleta.
1: Oh, okay, okay.
0: Ang hililiti niya ang duha ka maleta?
1: Akong iso sa dakong vault, Marga, darling. Ini sa akong kwarto.
0: Kuyawan man ko anya, uy.
1: Hmm? Huwag ka nga ikabalakan. Ha? Di amang kinisa akong bahay.
0: Rafael, darling.
1: Ay, why na sayod? Na adunat tay duha ka malita nga kwarta.
0: Pero, sa dihang nadawat imo ang maong kwarta, doon na pwede ila inihibaw? Magkita lang man. Ikaw, ako, si Federico, o si Ola. Pero, nga nang nasundan tong kita tulisan?
1: Marka.
0: Oh, see? Hasta ikaw, nakulat ka.
1: May punto ka. Ngano nahibawaan ka? May kwarta tanda.
2: Galing tao to ni Mr. D, daddy. Kabantay nga na?
1: Federico.
2: Daddy. Tingalig tao to ni Mr. D. Kabantay ko na. Gitubol krus ta. Gitubol krus ka.
1: Usay buot mong ipasabot.
2: Ani na hindi ay. Ani na. Tao to ni Mr. D. Nga unay yun karas pagtulis. Dubol krus ba? Dubligo. Maiya ang yuta ug mabawi pag yun niya ang kwarta.
1: Federico.
2: Oh, saman. Imposible? Ha? Imposible ba? Na, di na imposible na niyo eh. Kay karong panahuna, kalibutan na karon sa mga maro. Kabantay ka na di.
1: Federico, iho.
2: Dili ba? Posible yun ang akong gisulti na di. Di ba? Tao to ni Mr. D. Una yun kag tublis.
1: Buang kon ka siya nga iyang tao ang gusto mo tulis na to.
2: Dari, why maro nga mo ang kunoy?
1: Iho,
2: Dili ginamita mo nga mo ang kun siya, dari. Kay karong panahon na, dari. Ang labing ligong dipinsa sa mga pasangil sa pagdawat o malita, maura yun ang pagpamakak.
1: Federico, iho.
2: Uy, kawatan nga mo ito ka na, dari. Bisikin na klaro na kayo ba? Pero bulimod yun na.
1: May punto ka, Federico.
2: Ako na yun. Ato na, dari. Kabantay ka? Nagining kwarta na, dari. Asa manin mo ibutang, ha?
1: Ato na ko ipabutang sa dakong vault.
2: Asa ni mong dakong vault?
1: Naasa kong kwarto.
2: Oh, good.
0: Pero nahadlo ko, Federico. Basin o tuliso na po.
2: Ay, kabalaga! Ni ako! Huwag mo'y pagsalig na ko! Ni ako!
1: Dili ka kamakuyapan, Federico.
2: Daddy!
3: The Original Koy Herbal Capsule.
4: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
5: Wala na ibukol man.
4: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
3: The Original Koy Herbal Capsule. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi pagkapuntag nakatindog nako. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain gyud ko aninya.
3: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Gwanta pa!
7: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka, make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
11: Tunay Natural at Original.
10: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
16: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
17: Mas klaro na ba bisan gabi?
18: Mas kaan na ang matisa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisag gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
23: One time kasi, nako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
22: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
24: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
26: Happy Fiesta!
27: Kinahanglan, extra ang anda.
26: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
27: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
28: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
27: Wow! Mas maayo pa?
28: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
27: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
28: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
29: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
31: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
32: ACS.
31: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
32: ACS.
31: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
30: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: Pida, sadoy! Pida! Ha! Ikaw ba sa kong kahimtang dali? Gipukpukan, tukpukas ng kugos, puas armas. Ha? Nga ikaw pag yung ako apapangig. Kawantay ka na di? May burot ang ako nga bill. Mm.
3: Ain. Wala kabantay ko. Wala kabantay ko eh.
2: Ah, daan pa ko. Out lagi. Matiya sa danang pagkasulti ha ba? Matiya ka na di? Dali ra kong magkuyapan. So, kabatiya na isang yaha eh.
3: I'm sorry eh.
4: Sir, nila pa er.
3: Ah, nga no. Ula.
4: Sir, nga kini... Kuan, si Abel ba? Kuyog si Inteng?
3: Oh, mao ba? Naas sila. Oh.
2: Kuya, ganong, di paan himang yun mo si Abel dali? Ha? Ganong?
3: May importante kung toyo.
2: O, saman?
3: Paminaw niya, ha? Este ula, sige, pasudal sila si Abel o si Inteng.

0: meeting. Itaka, dako mo nagbayo ni sir?
1: Bitaw, takuha ko. Propita, indot kayo mga tanong sa kilikili doon, mamahalo na kayo. Natural yung siguro na bayo, kaya mga bilyonaryo yung sila, di ba?
0: Bitaw, sa no? Nila ito magdugay rin, kaya ba sinob mangita na ito, Sir Mangkaw?
1: Oh, tingur ito, Sir Ting, nawag Sir Mangkaw, muan na ikon after lunch.
0: Oh, mau ba, mau. Oh, sige, mas mayo tingali nga mau nga magdalita.
1: Sige, mas mayo ko. Mas mayo yung magdalita. Ta, uy, kaysa may nagadong din ito. Oh,
2: Ting, pasudlon ko no mo.
1: Pasudlon ta?
2: Oh.
0: Sige, sige. Dali, bay, magdalita.
1: Tara, tara.

0: chocolate. Sir. Saan yung course na ito po?
1: Hmm? Ay, sir.
0: Bago naabot kay Kansas sa Manila, sulti yung course na ito po din eh.
1: Sir. Ingon ani, sir.
0: Oho. Niray pag yun sa itong istasyon na ito po?
1: Sir. Sila si Don Rafael ang mahimontang biktima sa tulis.
0: Mao ba? O si Abel, mao'y nakaluwas.
1: Sir, si Abel,

0: Siyaoy, napusila niya ang mga tulisan, pero wa patya. Gipaalang, unya, giigo ang kamot nga nagunod sa armas, sir.
1: Oh? Tinuod ka?
0: Tinuod lagi, sir. Nakita mong kinako.
1: Ingon, Ana, si Abel?

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba niyong bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: Kung tinuod man yun nga dili ikaw si Paolo, o saray ako ikasulti. Ang sama ninyo gitsura, way kaayuhan nga ikahatag nako. Mao nga palayo na nako og ayaw nagpakita aron magmalinaw na nga akong kinabuhi. Please lang. Muhangyo ko nimo. Hunungin ako.
1: Og kun dili ko.
0: Pwes ako ang mulihay nimo. Mibiya na ko sa among dapit. Mubiya na sa kuini dapita.
2: O unsa? Ayaw. Di na kinala mo biya ka pa. Ako ang mulikay nimo. Pero usa lang akong hangyo.
0: Unsa ka na?
2: Mahimo mailan ako imong pangan? Pakapin nila na sa og picture aron akong unlanan.
0: Dili ko. Bisan imo pang ihabol.
2: Miss. Miss Beautiful. Miss. Wapakunin mo hatagi si imong pangan og litrato. Miss.
0: Ganos na ba magpalinaw ng akong kinabuhi? Ganong hangto din, ikisama ko pagyapon ko sa imong panagway, Paolo. Dili na ko, di ba? Pero ganong kung asa man ko na amang gihapon ka? Midagook na lang hinuunang akong tiyan o galit. Huwag pa man na ikumukaon. Mulahos na lang ko sa kusina. Ikaon ko na lang ng akong stress. Malambok makakuin ni di oras. Pag-stress eating man ko. Bahala na. Kaysa mapas mo. Oh, may nanghaon pa sa kusina. Huwag pa din mo humanog kaon sila sa kapitan o si Potensyano. Oh, hala. Basig ng hukas na lang hinuunan ti Kawang. Imposibleng si Potensyano may nang hukas. Si Kapitan Kitingali.
3: Kap! Biyain na diya, Kap! Ako na mang hugas, ana!
0: Kap! Ako na... Ngayon niya ka? Unsa'y magibuhat din eh?
4: Nagkaon.
0: Giunsa ni mo pag-abot din eh?
4: May hagdanan uportahan lahos din eh sa kusina. Agis luyo. Mao nga, nagkalahos na lang sa kudin eh. Saka. Mas una pa kung naabot ni mo. Ani, ngaon ta?
0: Mikaon ka nga waka agdaha?
4: Pagsaka na ako din eh ganina, nabitan pala ko si Kapitan. Ingon siya nga, kaon na niya. Dahil niyang talikod. Mga nga, may kaulasab ko. Kalami. Bisa yung luto. Kalami yaw eh.
0: Itlog na nang ikaonin mo. Ayaw pala big pa OA di ha.
4: Itlog na ni. Pero, lami nga pagkatimpla. Doon na pa'y, kuan, na pa'y lamas nga tamatis o Bombay. Wah, ako ni paborito. Ika'y nagluto ini.
0: Ako.
4: Sakto na.
0: Sakto nang.
4: Ay lang. Mauwaw ko.
0: Nauwaw pa ka ng pormaha? Dagko magigikagungit?
4: Dili sa bahag, grabe.
0: Unsa lagi?
4: Bahala ka ha. Mugos ka ha. Sakto na ligigig ka.
0: Ayaw na lang. Naibaw na ako si Muntubag. Karaan. Sakto nang magminyo, no? Unya, maingon dayon ka nga mga sawa ka na ako. Sus! Ay na lang ko ninyong mga lalaki. Parehas ramong tanan. Kung makakita ka ni Gigayon, muhirit mo dayon.
4: Ha? Dili mong...
0: Mga dokirok mong dagko.
4: Dili, ha? False ako...
0: Accusation? Ha? Huwag ako pa karoon ang nagpataka? O, sige. Hotda na lang ang pagkaon diha kay lami mang kaha. Hotda kay ikaw may nagluto, ana. Sakto man ka na stimpla.
4: Gani. Huwag ka na ni gusto na ko isulti. Sakto na kay ka nga manimpla. Patudloon takog ko ng panluto ni mo aron nga malipay akong nanay. Unya, sirit pa ng baba ni mo.
3: Oh, ha? Huh?
4: Pero, gusto ka. Sakto na kang pangasawon. Unsa dayong pangan?
3: Ay! Bahala ka diha.
4: Uy! Ano masuko ba ito siya pangutan o siya pangan? Wala yun manig talikod. Ah, bati tingali pangan itong bayan na. Ay, kwapahan niya eh. Bisa magminal dita pa siya. Gwapa lang yapon. Iguad na makigsampot. Unya, ikid pa kaing mulakaw. Unya, kiyot kaig simod. Maragig lubot sa manok kung magkibot-kibot.

0: Hinaawaw na lang hinoon ko sa kong gipanulti kanina. Makalagot yung tawahan na da. Nisa mo talang hinoon o buka lang akong dugo sa inyong tsura. Dako ang akong pagmahay kung ano nagpadapa ko itong dagwaya. Mangingilad. Baka ko na. Bisag maggubat pang tibo kalibutan. Tili naging ko magpailad pa sa samang panagway. Nungka. Never.
1: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
3: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag-Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kakusog with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protect Chan.
8: Yaku.
7: With 8 billion live LCS.
8: Yaku.
7: That may reach the intestines alive.
8: Yakult
7: helps improve digestion and boost immunity.
8: Yakult
7: with proper diet and exercise.
8: Yakult
7: kaya panalo ka chan.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige kagaw, inanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
12: Ang iyang buot ipasabot.
13: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
14: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural at orihinal.
19: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
20: Carl, palihog gani sa litron.
21: Carl, palihog po ng bupis, please.
19: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
22: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
19: Ihatagan ni Carl ang bill.
21: Carl? Asa man si Carl?
22: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
23: Kada

0: Anlin. Karoon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Go, puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
6: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins, the Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus a Panalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
7: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Well, di ka na ba yun magpapugong?
9: Kap, naaraman sa bitaw gihapon ko si mong duol magabang. Bisag unsay oras mahimo ra gid kaayong duawon ti ka dinhi. Akon way klase, ani unti ka? Lutuan ti ka.
10: Unsa man? Gusto ka ako imadto nimo aron dili na ka mahago.
9: Ah, ayaw lang. Okay ra ko.
10: Okay ra man sa ko.
9: Ayaw na lang lagi. Maikog ta nimo.
10: Ay lagi ikog na ko gud. Dili man ka maikog ning umaabot nimong pamanhunon.
9: Potensya no. Nakuwang kas kape no.
10: Ha? Kape? Awa man! Katulog ko mga pisaw sa kadlaw. Kuha mo ba na?
9: Basin. Kaya mo ko kay Kulba. Kanarabyos at panagsaba.
10: Hindi ko eh.
9: Bahala ka. Ah, Kap, adon ako. Dadon ko na ning ako malita sa kwarto nga akong giabangan.
8: Eh, o siya magka-potensyano?
10: Ako lo?
8: Mayay ba bang potensyano rin eh?
10: Na ano? Ikaw, potensyano senyor. Eh, junior man ko ni mo. Hambot lang ay kung anong, ngano yung maog na imong ingaan sa akong inahan. Ha? Bati ang ginapanganal, ho?
8: Hmm. At sabay, bati kong pangan. Bati kong pangan, pero nindot kong buhat. Tumantay ka na. Ha? Di ko magkapitan og dugay sa itong dapit. Ha? Di ko magkapitan sa dugang panahon ng dapit, kundi pag kumain tao. Ha? Tumantay ka na. Inang o.
10: Oh.
8: Gani. Oh. Amot lang kung anong, ang akong pangan may imong nakuha, ha? Di man ang akong buhat. Buhat ang pasultihon. Kapantay ka na. Lalakaw na, lakaw na. Sunda si... Kitsa ganito nang naglakaw.
10: Saba, looy. Kapantay ka,
8: ha?
10: Kalintano na saka. Pagpapagani mo nagatubang, nalimot na saka. Ikaw ba, lo? Uy, nakina yung pagkalintano, oy. Ano ang muna ganda?
8: Simba ko. Layo na ka ng sino, simba ko.
10: Layo! Kalimot mang ganitayon kasi pangan? Iyang pangan, lo, Dinis!
8: Gani. Oo, ala, Dinis. Sunda na katong kwan, katong babae nga naglakaw. Dinis.
10: Kapuyan ni mo, loy!
8: Ha? Kanong naglulo mang ka na ko? Kabantay ka na? Sus, huwag na. Kuan pa, lain yung paminahon. Nakita mga pag-apo, ha?
10: Imo lo imo!
8: May aborego?
10: Ah, klaro, ana! Ako!
8: Aw! May aborego? Aw! Asa magkamaliwat doy, nga bati ka magnaw?

0: Unsa ni nay?
1: Ablihe og tanawa.
0: Mga notebook og uban pa mga gamit sa eskwelahan. Ano na palit pagkainin nay? Mubalik kag eskwela nay? Aya. Agay nay.
1: Usman, nakalikay ka na ha.
0: Lagi ka.
1: Ha? Nganong ako man ko mubalik kag eskwela do ha?
0: Kaya ikaw may namalit ko gamit para eskwela.
1: O yung mamalit ko para ako na di ay.
0: Pagkakin siya din, ha? Nga, kita namang duhang nagpuyo din hinining baya.
1: Ay, usahay no makapangutanag yung kusa kong kaugalingon. Anak, kagyud kahas imong inahan, Piolo? Nga intelihente man tong inahan ni mo, bisag pobre to? Sa gugmar ang magiging taon tong nabugo?
0: Kaya nga naman din, ay. Unsa man gidang akong amahanay, ha? Nganong ingon ana nam nang ginang imo sinultihan batok sa akong amahanay?
1: Oh.
0: Kay nganong dayon sa may pagkatao sa akong amahan?
1: Kalimti ang akong gisulti. Hiposa na ka ng imong mga gamit para sa eskwelahan.
0: Mao gyud ay pirmi nimong isulti nay. Mao gyud ay pirmi nimong buhaton. Muli kay dayon ka kung mangutanan ako mahitungod sa akong amahan. Bugtong ang pangan lang sa kong inahan ang akong nahibawan. Pero huwag ikaw musultin ako sa pangan sa kong amahan. Nay, panahon na tingali nga makaila ko sa kong amahan, nay. Bisa sa pangan man lang. Diyan ay pangan sa kong papa, nay. Buhay pa ba siya? Haman siya karun. Nganong huwag ko siya makita bisan sa tibok na kong kinabuhi, bisan kausa lang. Diyan ay pangan sa kong amahan, nay. Sulti ko na si Dis, kay gusto ko makailan niya. Unsa ni pangan sa kong amahanay?

0: Kaigalan, ayos ay pas magpamina uban pang mga sumpay natong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Pense. Recording dito Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining
1: ibatiko. RMN News, Derecho Palitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal. Cebu City Transportation Office mapadayon sa istriktong patas kapagkatuman sa mga traffic rules and regulations dinit sa syudad. Samtang amahan, gibunalan kinig 2x2 sa iyang anak ug namatay dito sa lungsod sa Badian. Samtang sa kauluhan, Senator Erwin Tulfo nagplano karon nga mapasagag kaso batok sa kani Marines nga miakusar kaniya nga lakip sa gihapdan o kwarta. Samtang mga motorista maka-expect og mixed konsagol nga movement alang sa presyo sa mga produktong petrolyo karong sunod simana. Doon ay mutaas, doon na po'y muubos nga presyo. Samtang tropical depression nga si Esther ni pabilin sa gikusgo ni ini, samtang nag-irug gini, paingon na ganito sa Southern Taiwan. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o'y nagsigi na lang ni siya glaag? Nabiya na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
8: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
1: May buhay sa makabuhay.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
10: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
9: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana-ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Nation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
20: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
2: At oras karon, alas 12:44 na.

0: Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, ato nang ipadang ato sa baglain na sa natong hugna sa DYHP Answer to Win na promo na ini mga oras sa para ma-remind ato mga listeners kung sa mga pamaagi nga maka-join ni ini na masaktog yun. Oh, magsilbi lang na ito, kapahinom doon ha, kay Karantontod, matag na nabata sa ato nga simple kaayo nga pangutana para man yung tubagon, unya kun masaktong inyong tubag, plus naka-follow pagin mo sa atong promo mechanics. Dawat ninyo ang 200 pesos nga Gika! Ilang buhaton, motubag lang mo, no? Simple lang kayo nga itong mga pangutana, kaya ito rin gikuha gikan sa atong mga balita. Unya gawas nga, correct answer, kinanglan nga masunod po ang mga pamaagi sa atong promo. Importante, naka-like, naka-follow, naka-share ka sa atong mga Facebook pages. Ang DYHPRM in Cebu, Attorney Rufiel Fernandez Banyo ka Facebook page na katog yung dunay blue nga mark check diya sa kilid sa pagani Attorney Rufiel. Kaya natong official nga Facebook page. Unya, i-follow o i-share po kining atong nag-live na programa karon ng Metro Ratsyada para yung mga friends, mga Facebook friends ninyo makakita po sa atong nag-live na programa sa atong mga balita, ha? Unya, makapil po sila sa atong promo. Ang DYHP Answer to Win na promo kay Moni atong mga pamaagi na kamo din ha, mapahalipayan o mapasalamatan. Yung kanunay nga pag-subay o pagsunod sa tanantaga mga programa diri sa DYHP. O, pabilin kita nga number one overall. Number one nga estasyon sa radio. O sa karong taon-taon, mupadanga ta o question, ha? Paminaw mong maayo para masawad gin ninyo o matubag ninyo correctly. Plus, kinahanglan nga maka-follow pod mo sa promo mechanics nato para sigurado nga saktong tubag. Sakto ang pagka-follow equals 200 pesos nga GCash. Sige, balikan ta lang ni karong taon-taon. Siguro alang daan din na nga na-follow na nimo ang atong mechanics para unya ang inyong buhaton mauna lang ang pagtubag sa atong question. Namina na to si Marina. Sa man ni Marina? Ah, okay. Duhay Alimpo. Saga Tubigon, Bohol. Chacha Boyles. Sa Damino, sa nato karon diya sa Ubay, Bohol. Alas 12:47 na, taas bang presyon si Mondugo, ikabadunay hypertension? Taas bang imong sugar o basin may diabetes ka, niya wara ka may bow? Ang taas nga level sa blood sugar, magkapagay ka na sa mga arterial walls, mapalapot si Mondugo kung saan nakarason? Nga na magka-hypertension ka, umutaas ang atong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kini sa pagkabuta, pagkadaon si mong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa ay nagpabuta ang magrabing yung mong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, dili kini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin na function. Kun mo bo ang imong blood sugar, katulado sa bagi mong BP, apag inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot ni simong katog, makapugong pagkita sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, sa alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa magklinika, di alternativo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakini may muntag ni sa Media Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. O karot sa detalye na sa atong mga balita, ang Cebu City Transportation Office mapadayon sa istriktong patas na pagpatuman sa mga traffic rules and regulations din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita, hatong nato sa Life Extension Vitamin D3. Ipadayon sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang stricto o patas na pagpatuman sa traffic rules and regulations sa syudad. Kaya dalawas ang dawat yung mga pasangil sa maong buhatan. Nasagad pangdakpo nini maulang ang mga nagmaniho o motorsiklo na nakalapas sa balaod trapiko. Matun sa labaw sa CCTO nga si Raquel Arce na sila hugot kinitamot sa direktiba ni Mayor Nestor Achival. Kining maong stricto o way pagpihig na pagpatuman sa traffic code sa rakbayan o pagdakop ni bisan kinsa nga makalapas niini. Awag sa labaw sa CCTV o gadto sa tanang motorista nga motamod lang sa traffic rules and regulations sa syudad aron dili makatubang og problema. Magkasama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa pumayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sadi pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nahimutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Ganyan ang Pinoy.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aguna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go for health, go for life. With EXL, usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
13: Makabuhay.
14: May buhay sa makabuhay.
15: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
16: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, ug daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be extraordinary with MX3.
17: Breast cancer, ang delikado o mamatay ning sakit niya cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
0: At oras karon alas 12:55 na. Ang musunod na balita atun ka nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan ngayon ko, adunay daghang toksinsi mong lawas, mundili ka regular nga magpagawa sa imong hugaw. Dugay ka baylisan, magbuto ni muntian, magkasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan og lutahan. Dili pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag taga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pag inumatagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain ng mga butika din sa Sugbo. Ingumanasam sa banpag ng mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao.

Sa dili pa sa dugang ang mga detalye nato, naminaw nato karos Jess Borja din sa Muabog Pilar, Isla sa Kamote. Nang ato na ta sa ato nga pangutana ha, kay para taas-taas mo o higayon nga makapili kung sa'y agay nga ito ba ang sa atong answer to win na promo nga sa DYHP answer to win na promo nga durabay chance makarawa itong 200 pesos nga GCash. Sayo na regyon sa atong pangutana karon. Dray gibore to ra pag-asa nga tropical depression unsa may pangan ani kay nakasud na man sa Pilipinas sa tupaduna na siya'y local nga pangalan ha unsa may ngan ko na sa tropical depression nga nanas Pilipinas karon pero di po ni siya magdugay kapaduma ni siya Taiwan no pero nakasud gid siya sa Pilipinas mo nang duna siya'y local name nga gihatag ang pag-asa hala. So, bag na din ha sa atong comment section, ha? Kay, karuntaw to na ito ng Lilion. Naman din rin kauban ako sa kasamang Nems Quiñones. May muli-li sa inyo mga tubag kung nasakto ba na din na o naka-follow ba mo sa atong promo mechanic. Hala, sige, padayon lang mo din nagtubag, ha? Samtang, pupadayon sa ta sa itong mga balita. Kaya ito na tanaw na niyang taon-taon. Alas 12:58 na. Padayon ta sa itong mga balita karong mga oras sa kaday amahan. Munalan taon ni 2x2 sa iyang anak ko nakabsan gis kinabuhi. So ba po ni oi? So may sa maning amahan maniniya yung maning gipuspusan. So baka hinungdan ani grabe ka ayong kasuko niya ni resulta rabagis kamatayon sa amahan. Dito ni may tabo sa lungs.

0: Man Report.
1: Patay kini ko sa ka 82 anyos nga mag-uma, humani bunal-bunali siyang 43 anyos nga anak karito sa Purok Dao, Barangay Basak sa Lungsod sa Badyan. Alas 11:45 ang takna sa buntag kagahapon. Ang biktima nga nakapsan ko sa kinibuhi mas dinimisyo binirito Libron nga 82 anyos nga nagpuyo sa Bayporok 5, Barangay Taytay, Lungsod sa Badyan. Ang suspect nga miunay sa pagpatay kariya, mara po ng iyang anak nga si Climaco Espanyol Libron, 43 anyos, doon ay living partner, tricycle driver, nga residente sa Purok Gis, Barangay Taytay, Lungsod sa Badyan. Sa investigasyon sa kapulisan sa Lungsod sa Badyan, na sayran, base sa pabahayag sa mga residente sa repeat, na samtang nga nag-istoryahan ay kinig amahan o iyang anak, kalit lang nga nagkalalis ng duha. Tungon sila ang grabing nga panaglalis, ang suspect may kuha kini og 2x2 og gibunalan sa makadaghang gayon ang biktima tumong sa iyang ulo og sa iyang niog na may resulta sa iyang hinanalig ang kamatayon. Dari nga may responde ang mga sakop sa Badyan Municipal Police Station sa Dapita og sa ilang pag-adto ilang nga darakpan ang mga suspect sud sa panibay diha rapod sa Bauga Dapit. Gidala pa ang biktima ngadto sa kinidiang tambalanan sa mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office apa na nakabtan gyud kini sa kinabuhi. Kaso nga parisayd ang gandam karon sa Badyan Municipal Police Station batok sa suspitsado. Kasama mo sa Badyan Municipal Police Station inyo Radyo Manal Busaman 3YHP, Tata Carmen.
0: Radyo mo nationwide. TYHP RMN Cebu, the official overall number one. One, number one.
2: Rush Boy, nationwide.
3: This time check is brought to you by iBerry.
4: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
5: pabalik sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Janice. Okay pa yung moment ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
0: Said Health Report.
10: Health Report.
11: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
12: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan.

0: tinaw ka? Magpangita ka!
1: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako siya sa hospital. Na-check it siya ang diabetic it siya. Pagpuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
5: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
4: Hindi po kayo gumaling?
5: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: At oras karon ala 1:05 na sa kahaponon. Ang mosunod na balita aton kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, mga pikagani ayog kalimot. Ang imnamo ginang Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kas kalami nining maong kape unyon man ang kahumot sa aroma ni ini. Labi importante kay makakuha pagyud kag duga nga mga health benefit gamikan usab sa sagol ni ining Vita D Plus Coffee Mix. Duna kini shay matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix duna kay 200 ayong vitamin D3. Mao na magkakape na ka maka vitamin D3 pagyud. Plus rishi mushroom extract adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kining mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagyud kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kini dali ka pagadaot sa tubang cellula gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Mao na mga pigaritay kalimot Vita D Plus Coffee Mix giyon. Magkakapinan ka magka-vitamin D3 pagyon. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika, ha? Kaya mga napabordi na siyong tagsatag sa mga lugar. O niya, pwede sa ninyo mapalit diri sa Life Extension Clinics. Samtang dugang pa nato nga balita, si Senador Erwin Natulfo nagplano na karoon sa pagpasaka og kaso. Batok sa giingon nga kani Marines nga miakusar kaniya o guban pa nga mga magbabalaod nga nakinawa to ga mali-maleta nga mga kwarta. Matod ni Tulfo ang allegation politically motivated. Matod ni Tulfo nga wala siya ingon nga na-offend o nasakitan sa mong akusasyon o gani na-surprise sa pamankini o nangangha sa mga pasangil batok kaniya. Matod niya nga nahimot siya nga nagtanaw kagahapon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Matod niya wa siya ma-offend apa nagkatawa siya. Matod niya nga kung doon ay mga hinimo-himo lang nga mga istorya o ka-minarites, natural lang nga magkatawa ka nga magtanaw ni ini. Matod pa ni Tulfo nga gusto niya nga ang iyang mga namasangil bato kaniya magkapresentar og igo nga mga ebidensya og adtog yun sa eksakto nga forum. Diya kining gihagit nga kadtong mga nipasangil kaniya mopasakag kaso bato kaniya ngadto sa ombudsman. Samtang sa pikas gabahin na mga motorista maka-expect og lain-lain nga movement sa presyo sa mga produkto nga petrolyo karong sunod simana. Naagi sa pagtumok sa Mean o Blatt Singapore nga trading inguman ng foreign exchange sa niaging upat ka mga adlaw. Nakita nga dunay mixed nga movement sa presyo sa mga produkto petrolyo karong sunod simana. Ang diesel gibanabana nga hike deni kay mutaas man. 4 pesos nga to sa 4 pesos ug 50 centavos matag litro nga pagtaas ha kay hike man ang nakabutang. Para gasolina, more rollback o piso gato sa 1.50 ang matag litro. Inimaoy, ma-expect sa mga motorista karong sunod simana base usab sa niaging upat ka mga adlaw nga trading. Samtang sa pikas nga bahin nakasakmit ang mga otoridad o mabalor 13.3 milyones ka pesos nga kush marijuana sa Ninoy Aquino International Airport dito sa Kauluhan. Matod sa Customs Bureau na diskubre nila ang 8.21 kilos nga kush gikan sa bagahe sa usa ka Pinoy nga pasahero yung sa kanig sulod. Gikan kinig Bangkok, Thailand, dihang nakuha ang illegal nga droga. Ang droga si turned over nga to sa hingtungdan nga mga otoridad alang sa dugang pakisusi ingon man ang imbestigasyon. Alauna, nuwebe na sa dugang panato nga balita ang tropical depression nga si Esther ni pabilin sa gikusgo ni ini samtang padayon kini nga nag-irog paingon sa southern Taiwan. Si Esther katapusan nga nasigpatan 230 kilometers north northwest sa Itbayat, Batanes nga nagdakini og hangin nga 45 kilometers sa matag oras duol sa sentro ni ini ingon man ang unos nga mabot og 55 kilometers sa matag oras. Tungod nini ang signal number 1 giisa ngadto sa Batanes. Si Esther og ang southwest monsoon kun habagat maoy mahimo nga hinungdan nga dunay mapaabot usab nga mga pag-uwan sa La Union, Pangasinan, Zambales dito sa Luzon. Samtang ang habagat maka pakusog usab kini sa hangin ning mosunod nga mga lugar labi na karong adlaw, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Metro Manila, Calabar Zone, Occidental Mindoro, ingon man ang Oriental Mindoro. Samtang og mga adlaw, Hunyo 6. Ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Isabela, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabar Zone ug ang Occidental Mindoro. Ibrabana usa nga makagawas sa Philippine Area of Responsibility kon PAR kini si Esther adlaw nga Sabado og paingon kini dito sa Southern Taiwan sa iyang direksyon karon.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Nationwide.
6: Atong oras karon alauna 11 na.
1: DYHP abroad ngayon.
8: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamautiga para pod sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Niubos na usab ang fertility rate sa Japan nito miaging tuig ngadto sa bag-ong record niini. Inibase sa datos sa kagamhanan sa Japan taliwas pagkonsidera sa maong nasod nga ikaupat sa labing dako nga ekonomiya sa tibuok kalibutan. Ang total fertility rate sa Japan ay ubos og balik 0.01 nga marka gikan sa natala nga 1.14 sa milabayng tuig nga ikadapo na katuig nga niubos ang maong fertility rate. Nasairan nga ang Japan gikonsidera na nga usa sa labing ubos nga birth rate sa tibuok kalibutan ingon man nitala usab kini sa pagtibugsok sa ilang populasyon o mas taas nga aging population o mga tiguwang nga miresulta sa kakuwangan nila o mga trabahante. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies. DYHP tataka Arimen. Kantong maong balita ang hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamautig apod apod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghaplas sa Sed Liniment Oil. Mga higala ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto. Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: At oras karon alauna 13 na. Nala, padayon mo din na og tubag ha kay karon tontod magpili na to kung kinsa maoy makadaog sa atong 200 pesos nga GCash. Good guy, nakatubag sa atong simple kay nga pangutana plus naka-follow pagyod sa atong promo mechanics. Ato nang tagal pagdagan karon taon-taon. Tantang ayo kalimot pagino magtuto 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3 kay makahatag kayo kini og dakong kaayuhan labi na gyud pagpalig-on sa atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, ang atong mga immune cells maka-function usab kini og maayo, maka-produce kini og mga panagang mopatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo na kadalaw gyud paginom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended ni sa mga medical doctors. 100% din mo sa America sa Life Extension Foundation og number 1 kini nga tatak nga vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkilalan ka nga mapakonsulta, pwede ka makavisit sa mga Life Extension na medical clinics. Kay buhatan kini libre og quality consultation. Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado, gikan sa alas 9 buntag ngadto sa alas 5 sa hapon, open ang mga Life Extension medical clinic. Lain-lain ni sila location, pwede rin ka mo pili kung asay mas pabor din sa inyong tagsatag sa kamangang lugar. Dini sa Cebu City, nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Dina sa Consolacion, pabor din na ang mga taga-norte. Nani may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, apil na mga taga-Sikihor din na. Kung makalabang mo diris Dumaguete, pwede mo makavisit sa Life Extension Clinic. Kaya nani may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Dul ka na sa may Kamanhak Terminal. Onya, pwede mo magka-visit din na, ha? Lunes, hangtod sa adlaw nga Sabado. Pwede pa niyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic para makapadangat mo dito pangutana kung doon na may gusto nga i-inquire or katong gusto magpa-deliver ang Life Extension Vitamin D3. Di na siyang tagsatag sa kamaga panimalay. Contact lang sa 416-1655-0917-318-1161. Samtang sa pikas nga bahin, di apoy good news ha, para itong dali kay nga makonstipated o makasin natin constipation. Labi nagpalakaon kayo, unya why liok-liok ang lawas, no? Dili maka-exercise, sige lang lingkod-lingkod. Tagad ni Ana, makonstipated. Mauna para makalikay ni Ana, pag-inuman yung super fiber. Kay number one, sa kini nga pangontra constipation. Unya, sino kay ang damo ng super fiber? Kay sachet manisiya powder sulod ani. Imula ning imix sa kabaso nga tubig unya pagkahuman pwede kag moinom ani before kunari sa buntag before breakfast. Kunari sa gabi ika na before pud ka nga matulog ya para mas tindot pag ang epektos pag take nimo sa super fiber. Lungari ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber mapalit ni sa mga butika ha, lakip na usab din na sa Life Extension Clinic.

0: Yan na, makadawa tong 200 pesos. Kay nakatubag og insakto sa atong pangutana, plus naka-follow pagyud sa ato nga promo mechanic. Dito maglangan. Congratulations ngadto ni Recipe Ferolino Quezon. Ato balikon ha, nakadaog karon sa ato nga 200 pesos kay nakasakto siyang tubag plus naka-follow pagyud sa atong promo mechanics si Recipe Ferolino Quezon. Congratulations, Ma'am Recipe Ferolino Quezon. Unya, palihog tag contact og balik, ma'am, ha? Or message pagbalik diri sa ato nga Facebook page para ma-send nimo ang imong correct nga name. Kay ato ra baning i-send through GCash plus ang imong GCash number. Tinana lang ka sa yon ang pagdaog sa itong DYHP Answer to Win na promo. Paminaw lang mo sa itong mga balita. Gikas buntag, ari sa udto, ari sa gabi. Ayan, balik na sa ninika o kahapon, apila na. Kaya nara din na nato gikuha ang ato mga simple kay nga mga pagutana. O labaw sa nan, importante nga maka-follow ka sa atong promo mechanics. Ginanglan naka-like, naka-follow, naka-share sa atong Facebook pages. Ang DYHP RMN Cebu. Lakip na usabang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kunya katog yung dunay blue nga mark check diya sa kilid sa pangan, ha? Kay mo ng official Facebook page. Ining DYHP Answer to Win promo. Pamagi ni nato mapalipayan o mapasalamatan na itong ato mga listeners. Sa DYHP, ngon man ang IFM. Kay kamo mo himo gihimo nakadako og kontribusyon nga nahimo tag nga overall nga number one nga istasyon sa radio dinhi sa Sugbo. Salamat kayo. So, tangin ninyo ha, ang line na sad gahugna sa DYHP Answer to Win na promo sa masunod nga mga oras. Wala man tayo nga oras, uban po na ako dari sa control. Kasabang Nestor Homicilio, Gnemskin Yonel. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Unya atangi kay karong taon-taon. Musunod na po ng aton drama, kini ang akong suliran.
1: Radyo mo, nationwide.
0: At oras karon alauna, 18 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents kini, ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
9: nga naman, Marie.
8: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuhay ang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
8: Yun sa man niyo, Marie.
9: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
8: Uniface?
9: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sarap po kang baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta. tanda ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kada ko di ay Marie, tudloy ko.
9: Oh, dahil feeding guide Marie oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
11: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindota.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
14: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklanato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Summer Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 Capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
10: Ayo, good guy, you are regimen nisa, no? Ma-recommended na akong isa nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo yung kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmooth siya, tapos basta mag-logid ang inyong skin kung mo gamit ka nis. Barato rin dyan kayo nisa.
9: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
16: Biotrops Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
17: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
16: Biotrops Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
17: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
18: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
19: Bugas-bugas, ug katul-katul,
20: DTX 500 na.
19: DTX 500,
20: aduna kini antimicrobial properties
19: nga makatabang sa pagkuha
20: ug pag-ayo sa bugas-bugas
19: ug katul-katul.
20: DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
19: DTX 500.
21: Para sa Janice, okay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat ka. Ayos sa DTX 500.
20: DTX 500.
19: Pumali sa mga butika.
22: In 5 meters, turn direct.
23: Ha? Asa ko no?
24: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
19: Nawant ang nabakaugana sa kama?
20: Masinug!
19: May diabetes ka?
20: Ang DTX 500 na!
19: Ang DTX 500!
20: Adlay powerful extracts,
19: nga phytochemicals,
20: ug antioxidants,
19: nga gigan sa palaya,
20: ug desugared sugar cane,
19: mga organic compounds,
20: nga effective,
19: batok sa sakit nga diabetes.
20: DTX 500!
19: Kapalik sa mga butika.
20: DTX 500!
19: Ang tubak
20: kontra sa sakit nga diabetes.
19: DTX 500!
20: Epektibo!
19: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
20: DTX 500!
19: Imo sa desugared sugar cane extract,
20: ug anti-diabetic property,
19: gigan sa palaya.
20: DTX 500!
19: Garantisado,
20: highly recommended
19: sa mga eksperto.
20: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

0: Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug attorney ni Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga paghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jason, 17 anyos. Usa ka batan-on. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medical kining akong suliran. Aron isabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Wapag gihapon ang imong amahan?
0: Wapag man gihapon, ma.
1: Ay, kakaapoy na biya ining kinabuhi, aoy. Nakasiguro kong inigabot ato, hubog na sadto.
0: Giguto na ba yun si Dudong Kinit, ma?
1: Sige lang, nak. Napamay sobrang nga buwad ganina. Kato nalang ipasudan, una sa imong manghod, ha?
0: Oo, ma. Siludun lang sa may akong unahon.
1: O, sige, sige. Ati man na usa ang imong manghod, ha? Kimulakaw ko.
0: Asa man ka, ma?

0: Nabusog na ka daw?
1: Oh, manay.
0: Ah, pasensya na ka daw ha kung buwad na pirmi mga isudan na to. Unsa o manggod nga, huwag kwarta si mama, si papa pod, upa na uli.
1: Okay na manoy, kalami ni buwad daw.
0: Sige lang daw, pohon-pohon, makasot anaw niya taglami.

0: Huwag naman din mauli sila si Mama at Papa. Asa naman ka sila?
1: Manoy, gutom na ko.
0: Dong, adin lang sa kasabay, Dong, ha? So, ayan ako nga, mangutang sa tindahan nila ng sabila.

0: Wa na manguli sila sa magut papa ni mo?
1: Unang?
0: Uy, naunsa man to ng mga ginikanan ni mo, uy, Jason. Oo, kini, oh. Sardinas. Nya, tagaan na lang po takagbahaw para makakaon mo tarong. Ay, nalang nigbayre.
1: Salamat kini nga.
0: Uy, sa payandong. Agad yun lang ha. Kuhaan takagkanon bahaw.

0: Manoy, di na tong paulit sila si mga magpapa.
1: Huwag ko kay Baorong.
0: Luya na din ato, Manoy, sa. Huwag na tayo mga magpapa.
1: Ayaw ka bala ka nung. Ni ako. Dilit ikap sagdan.
0: Di. Katuloy.
1: Nonsam ka.
0: Dalit nagkatuloy ko lawas na eh.
1: Oh, ha? Nga naman ha?
0: Huwag lang. Nagkita kayo naman ni. Huwag man ni Mawajud.

0: na unsa. Basin ba yago asan may ligo-ligo?
1: Maligo kami nang, pero usahay ra kay saong masagod nga wala lang sa may sabon pangkaligo.
0: Hain naman taong tumagi ni Kana ninyo, eh, Jason. Huwag yun sila maghuna-huna ninyo.
1: Ambot lang na.
0: Agaantamog sabon, ha? Kinanglan kadaadlaw mong mga ligo. Og apilan sa takag-ointment. Ipahid ni si mong manghod.
1: Salamat kinang.

0: Kumusta dong?
1: Katong gyapon ay.
0: Wa gyud mo talab ang ointment nga gipahi nato nimo?
1: Wa man ay. Katulo ay.
0: Dong, isa kong nang gisulod mo be. Atong tanawon?
1: Oh.
0: Oh. Ginuo ko dong. Naun sa muling panit nimo? Nagpaksut-paksut naman ni unya. Nagsamad-samad.
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Zed Health Report. Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kaya nga nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
8: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
6: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko'y giinombro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
6: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
12: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
13: Uy, nga naman, Marie.
12: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
13: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
12: Yun sa man ninyo, Marie.
13: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
12: Unifins?
13: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong magin. kan siya. Sigurado gi kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
14: Kadak ko di ay Marie. Tudlo iko.
13: Oh, dai feeling guide Marie oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre food ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
15: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
16: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bi maigmata sa bumtan.
8: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid turuan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ana ay. Pagkong hiyahay.
14: Pwede lang. Makasas. Pila ibo
13: ito. So anak ko. 90 na ko.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
15: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Dr. Liberal Estadal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Ginti lang siya sa tiyan, dilish acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang maratang kaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
10: May buhay sa makabuhay!
18: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: Naluigay ko sa kong manghud nga nagsamad-samad iyang panik o nagpaksot-paksot. Wa mi may bawo kung asa ni nila kuha o unsay hinungdan ani. Gipahiran na ninamo o nagkakasiklaseng ointment, pero wa magyapi epekto. Gani, mas ni grabe man. O mas naluoy ko sa akong manghod, kay katagabi eh, maghilak naman siya. Unya.
1: Di ka na allergy ng sa imong manghod, no?
0: Allergy ng? Sa unsa mo sad?
1: Basig sa pagkaon. O sa may kasagaran ninyong kanton di ay?
0: Kuha nang, kung dili ka muhatag o dilata na mo ng buwad na yun, o baka itlog. Mora mong ko'y medyo barato nang?
1: Mo, tingin lang na hinungdan. Uy, kikatul man ng mga pagkauna. Di kayo lang sa kununak, di.
0: Unsa nang?

0: abdos kay kong lawas na eh.
1: Oh, unsa daw?
0: Abdos kay iyo, niya katul kayo. Tabang eh, gunoy.
1: Inuukod mo. Unsa ako matikas pagtabang.

0: Pasensya na, Nuyo. Nakadung agpagigusin mo una-unaon.
1: Dong, ayaw pa gunaon na anak. Iksuon ti ka. Ubisag mong si Mahitabo. Dili ti ka pasagdan.
0: Nakoy na unaw na ano eh. Ang tsaka no, magpakilimos na lang tano eh. Manyamuban ko ni mo. Kanang magputos lang kung maayo. Basin pa di na'y maluoy na to.
1: Maayo ka, Dong?

0: baalan ka na ako dun, ha? Te, ayaw bigin na abang, te.
1: Aroy ka na mo, te.
2: Ay, kinuha ko, oy. Nasaan mo yung panit ni mo? Ay, pagdoon ako, ha? Tingali patakdan ko ni mo.
1: Noy.

0: Luoy nagyut kayo to ang panit si mong manghut tong Jason. Kinanglan mga ayaw mo tabang sa gobyerno dong. Ay pasag di nga mas mo grabe pa na sitwasyon si mong manghut.
1: Nagsabihan.
2: Nabalaka kay ko sa kahimtang sa kumanghod. Ug naglibog mi, ug asa mig pwede makatabang namo. Ang ako mga pangutana mo kini mo sunod. Unang pangutana. Unsa may hinungdan ang pagpaksot-paksot sa panin sa kumanghod? Posible ba nga allergenic pagkaon? Kung allergy lang, normal ra ba di ay nga magdugay siya sa panit sa usa ka tawo? Ikaduhang pangutana. Sa kakatul siyang panit, nagsamad-samad na ni. Ug usahay, naadyo'y mga gabi nga maghilak na siya sa kahapdos. Unsa maghanis kita? Kaliwat ka ni? Ikatulong pangutana. Maluoy kay ko sa kong manghud. Kaysa iyang kabata, apektado na kay siya. Dili siya makairayan ng pagigduwa sa laing bata, kaya mura maglik kay niya kay basin ko nung matakdan sila sa sakit sa panin sa kong manghud. Makatakot ba rin eh? Ikaupat, huwag tapos ang pangutana. Asam ko pwedeng muduulan ni? Aron matabangan ni pinansyal sa akong manghud. Aron mapacheck up na ko siya. Aron mahibaw ang yun na mo kung unsa ni. Palihog, tabangi ang tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jason.
3: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yan ang sabi ko? Si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ka mga problema. Kaya usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Kasi klaseng pamahagi sa pagpadala sa mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kiniyang akong suliran official writer's page o diba sa mong buhatan sa third floor UCR Martinez Bilingos Minya Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga ang atong makutlo nga pagtulunan, when life goes harder, challenge yourself to be stronger. Mao na, sulayan man kita unsa ta ka isog or ka kusgan no or ka tatag nga mo sagubang matubang sa mga problema sa kinabuhi no. Ang atong matatampo karong adlaw si Jason, 17 years old, taga Cebu City, punto medical of course no, murag may allergy. Musta naman day mining sabi akong i-greet sa Cebu City ha. Si Walter Pabalan diya sa Pardo, Cebu City. Ang atong mga staff sa Psyker diya sa Pasak, San Nicolas, no? O atong staff sa Brotherhood Health Center diya sa San Nicolas. Musta naman mo diya, no? O mga taga San Nicolas Parish na under ni Father Edwin Tick, no? Ng Caritas Volunteers. Taghanar ba mo, no? Ako lang basahon yung mga apelido, ha? Lagapa, Laurigao, Baiza, Padilla, Ibarzabal, Abilia, Subing, Paradiro, Manha, and Humauas, no? Og niya din si mga Burha family, si Jess, si Paulino, Prince Nazaret, sa Moabog, Pilar Kamotis, no? Kasunok lahog, mga ampalayuhan family, Lino, Tis, Ses, ug Mark, no? Musta naman Brad Abela, Rinerio og si Noibert, Bunsukan, ha? Nilia, Bunsukan, Mendoza ni sa una. Nga itong mga butungan diya sa Bagakay, si Bunga, o Denisa Ruel og si Monique. Si Cesar Ernie Monsanto, nga itong regional director sa itong National Bureau of Investigation with Wilmer Gamutan, Dave Istorco, Dr. Dave David, no? Dr. Dave Baron, Dr. Buni, David, Dr. Iman Trusio, musta? Of course, si Gilbert Ultimari de la Serna sa Talisay, Henry Ortiga, akong namit ni siya sa Talisay, o si Lourdes Munay Arien, Momoy, Lourdes Momoy Arien, o si Lee Impasis diya sa Talisay, no? Mayong pagpaminaw. Mga raso pamilya diya sa Dumanhog, o mga taga Urmok City, akong sabon, mga Racho family. Mamantin barangay sa Talisay, no? Mga Luanya family, Dikit, Duti, Argoncillo, Kilyubi. Ya sa maghaway, tapol, haklupan, lubas uno ug dos. Manipis ug kampo City, pubida na mo dai mga lugar nga lagyo na kayo, no? Wa pa ko na first time ko naka nagida ko ni Iper Luan niya. Nindot, thank you kayo President Iper, no? Congratulations na bago na tong presidente sa Cebu Maguindanao Lions Club. Atong Lion President Iper Luan niya ug si Lupi Luan niya sa Mili, no? Congratulations. Okay, so going back to our sender, si Jason, punto medical ang problema ni Jason, no? Murag pareha tag problema Jason, kaya ako probida antud pa ni gamay pa ko, bata pa ko, naanigin ko anong problema ha, allergy. Unsa may hinungdan ani ang pagkapaksot sa panit sa akong manghud. Sa imong sayang manghud din yung paniligid kay siya, no? Ganina nabatin to sa drama. Posible ba nga allergy ni sa pagkaon? Kung allergy lang, normal ba di ay nga magdugay siya sa panit sa usa ka tao? So, daghang kayong mga klaseng mga skin problem, no? Like, seborrheic dermatitis, na eczema, na scabies, na yung mga daghan kayo, no? Si Dr. Buiser, ang Doktora Buiser sa Veles Hospital, may expert niya ni. O diyan sa mabulo kuan skin clinic daghang mga doktor diya, no? So daghang klase na mga allergy or skin problem, no? May contact dermatitis, atopic dermatitis, scabies, tindagana. Oh, niya. So moingon ko nga ako na ani-ani, kay every time mukaon ko pasayan, batang lamiar ba ni mga pagkauna, crabs, mangatol ko eh, munang mainom na lang ko ganta histaminik para nga ganahan ko kumkuan. Yung sa mamitabo kong mag-allergen ako, mag-running nose, kumurag, mag-sigig, tutuwa akong ilong, sigig atsing, mag-rashes. So, mauna, ang problema, pariyatag problema, Jason? So, sunod nga pangutana, sa katol-katol sa iyang panit, yang so sa iya igsoon lagi niya, no? I repeat, nagsambad-sambad na ni og usahay nagyud mga gabi nang maghilak na siya sa kapdos unsa man kahaning sakita kaliwat kahanin na mo. Akong suggestion, lining ato si mong manghod ngadto sa Mabolo, Cebu City ramang mo, Mabolo Skin Clinic. O man ibaya da kay government doc hospital man na or clinic. Ipatan-aw ning sakit sa imong manghod nga siyang panit na nagkatol-katol. Natay mga anti allergy nga mga topical ointment. Ang common ani gyud, ang common ani kanang Caladril. Mo na over the counter nga para katol-katol. Effective ba siya, zinc oxide na siya, no? Effective ba na siya, may butang or pwede nimo butangan nimo powder after cleaning nya in the worst scenario, tinanglan ninyo kag steroid, no? Or antihistaminic nga mga topical. Sagara na ko i-resita sa mga pasyente nga naay mga problema kaning cetirizine, no? Cetirizine sa may Zyrtec or Loratadine, pwede na sila. Claritin ang kon. Kaning si Tirisin na ni Berlix na Jertic. Dili ko sure kung makapalit ba kaniya ni sa butika o guay resita. Pero mas mayagog na analay kay resita. No? Ikatulong po ko ta na maluwi kayo ko sa akong mangod kaysa iyang kabata, daghan kayo siya napiktuhan. Dili siya makayano-yano o pagigduwa sa laing bata kay murag may malikay niya kay basin matakdan sa iyang sakit sa panit. Maulig sa iyang mangod ko, no? Makatakod ba di ay ni depende sa klase sa sakit sa panit lini ang imong mangod. So abli ko nako mas maayo imo ni pagkita sa Mabolo Skin Clinic kay kun magtagna lang sa god diri wa ko kakita dili sad maayo. So kung depende kung makatakod ba dili maputingalin ni siya Hansen's disease or leprosy, no? Or mga scabies baron whatever, no? Kung naa may mga scabies cases sa among ward sa una, kung ginan mga nurses nga pagbubukal mong bayabas nga ang tubig sa gikan sa binukal nga bayabas may mong gilimpyo sa mga scabies, ay naayo eh, effective ning bayabas. Kaya kung di mo madag palit og kanang topical ointment kay mahal man kayo, nadaghan kayong pasyente. So tubig gikan sa binukal nga bayabas mo'y gihunad, natuyo, naayo. So pakita niya. Sunod na pangatana, asa bang ko pwede mo doon? Mana? Cebu Skin Clinic sa Mabolo. Ha? May bawaan kung isang klaseng tambal o isang klaseng skin disease ang naasin mong mangod o mahatagan sa sakto nga tambal. Alright, sinout na kabati ka, asa Lini or rather Jason, mo pa konsulta sa imong Manghod. Okay? So, once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Makanunayon yung pagpahinaw sa itong mga arimental ba. So, from all of us here, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakariman. Kagan, salamat o mayon.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw o G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minggito, usa ka ni

0: hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, mas gipalawman pa sa BIR ang pagsusiniini sa mga lagda alas pagtangtang sa mga corporate entities o pagkansilar sa mga tax registration o pagsuta sa usaka fast track system nga mupamubo sa panahon ngadto sa tulo ka working days alang sa mas gagmay mga enterprises. Ang tax agency ni issue sa Revenue Memorandum Circular number 47-2026 ubos sa Ease of Paying Taxes Act sa nasod nga usa ka legislative reform nga tinguhang mupakunhod sa administrative process nga dugay nang nakapektar sa local business life cycle. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sa ba. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sa yang kaagi karon? Mokining sa kababae ng taga Cebu City. Ang tumatatampo, nagdahas sa nga Carmi.

0: TGX 500. Ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. TGX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. TGX 500. Imo sa Disugard Sugar Cane Extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. TGX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mabalit sa pinakaduol ng butingan sa iyong lugar.
0: TGX 500.
2: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, TGX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pamali sa mga butika.
3: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligyod ko kalibang.
12: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
4: Super Fiber. Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humbaado, bakadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: makatubag ako.
1: Hindi ka po yung hugtubag din mo.
0: Ha? O basta hindi lang ka makatubag kay sakto ko.
1: Hindi lang ako ganahan mo tubag kay kapoy na sige balik-balik. Bisa kiso dali dudahan ni mo. Bisa kiso dali sa losa ni mo. Huwag kay salig na ako.
0: Ipakita na ako kakasaligan ka.
1: Okay nga naman. O sa mga kibuhat na ko, Austin, mauwa kay salig na ako, ha? Onsa?
0: Oh.
1: Onsa na? Dali ka makatubag. Kay bisag way rason, magsalos ka.
0: Carmi.
1: Austin, dili na ko. Undangon na niya to. Gikapoy na ko.

0: Kapiyo.
1: Ha? Nga naman.
0: Pakita sa mong naong nga magwa kay tog. Aon sa man, di ka makatog tungod sa pagsigi ko na hunan tong imong ex nga wayayo?
1: Ay, hambuti mo, Jonas, eh. Mahatag na lang ganit kag kapino, dekan pa kay ko pakapin ng storya.
0: Kay masakit ang mga magtanaw ni mo nga gingon ka na niya. Hindi mo deserve nga ingon na anak, eh. Carmi.
1: Jonas.

0: Naka gusto mo ko na si Jonas ni Mukut.
1: Ha? Sir, uy?
0: Hala no. Huwag hindi ka makabantay, anak. Aw, hinooy, hindi ka makabantay kay nabuta man kasi imong grabing gugma ni Austin.
1: Saba ka diha, uy.
0: Tinuod pa ikaw. Okay ba ka? Buutan ba yun na si Jonas? Siya mo uy angay ni mong hatagan sa imong grabing pagmahal.
1: Eday.

0: sura gid isa kayrong orasa. Uy.
1: Carmi.
0: Oh. Jonas.
1: Mo uli na ka?
0: Uli gi pero lisod ba kayong sakay, uy?
1: Lisod yun kay tinguli na magudong mga tao. Manihapon na tanda na.
0: Ha? Sa asa man?
1: Na may karindiri at sunahan eh. Mas may nang mga tandaan para kung dugay tang mauli, at least busog ka.
0: Bitaw no? Sakto sad.

0: Sige, lagay mo kuyog si Jonas, dai. Kamo na?
1: Ha? Huh? Di pa uwi?
0: Ah, dili pa. Subuti pa sa buwit. Wa pa rin masagta.
1: At sa uman ako pagsugot. Gawa mo siya manguyab na ako.
0: So, kung manguyab, imusugtun?

0: Yes.
1: Yes? Gisugutan ko rin mo?
0: O, Jonas.
1: Yes!
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na ininom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: BM Extraordinary with MX3.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg Lutine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
11: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
12: Zed Health Testimonies.
13: Health Testimonies.
12: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Sakit lang yun sa ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kogdo. Ah, one night, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin.
11: This time check is brought to you by Sanmig Light. Live light, drink light, Sanmig Light. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Agad-agad na rin nahitabo ninyo. Usa pa lang gani mo kabuwan.
1: Eh, ana na maghihapon na padunggod. O gusto pa, naanam sa misa hustong edad.
0: Mm-hmm, hinoon sad. Kahit sa kabuhi. Kinuoko. Talita.
2: Ha? Mabdus ka?
1: Oh, Jonas.
2: May noon. Gusto na ko magpa-check up ka. Atong siguroon nga healthy ang bata. Huwag hasta ka.
1: Sige.
3: You're 2 months pregnant.
1: 2 months, Doc?
3: Yes.
2: Two months? Pero buwan pa lang sukan nga na inihitabo na to. Sa to pa, dili ako mayaman.
1: John, sorry.
2: Ayaw pag sorry. Hindi na nimo sa...
1: Wa ka masuko.
2: Ngano masuko man ko? Bisag dili ako kanang imong mabdos. Pero ako yung mga mahana na.
1: Salamat, Jonas.
2: Usa man, paibawo na ba natin yung imong mga ganikanan na ni?
1: Ayaw.
2: Ha? Nga naman?
1: Not in good terms, miss, ako mga ganikanan. Maong, please. Gusto na ko nga kitara mo yung matubang ani.

0: Carm, i-assign kong lahin na office na to sa Luzon.
1: Ha? O, niya ako. Dako na ba ni Kuntian?
0: Maulagi. Pero, di pa man karumbuha na ang ipaabot ni mga anak ka, di ba? O, mas nakusad ang rate dito. Kinahalan ko nga maganda mong kwarta para sa imong pagpanganak. Mga kinahalanin akong dawaton.
1: Mao ba? Sige.

sila naman kahit lang, huwag manawag sa Jonas na ako. Masinubisi lang kayo siya dito. Nahiba akong dili sa kunya pasagtan. Nahiba ako siya nga dako nang akong diyan. Ako lang paaboton nga manawag siya.

Kaila kasi mana na. Pero paghihapon ko'y balita niya. O balik pa kasi ha. Dili ka ha. Nakarealize na siya nga dili siya ang ipangamahan sa dili niya anak. Nga nung nila akong paman ko niya. Dili pwede nga mga anak ko nga ako ra. Pupauli na lang tingali ko sa among propinsya.

0: Ni pauli ka pero mabdusa ka.
1: Dong sakto na.
0: Patugag layas-layas. Udya mo pauli, ramaday din, he?
1: Pa! Nak, ayaw na paghilak. Lakaw na siya mong kwarto para makapahuway na ka. Sige na, ako na'y bahala ni papa ni mo.

0: Jeg tog ikke dagen til det dog.
1: Arbe! Jo, hvad sker? Nej, det gik der, lige
0: opa!
2: Garmi.
0: Jonas! Diyon, saan mo pagtultulti ni?
2: Basta gusto hon. Pagkapangitag upagi.
0: Onsa may tuyo ni mo?
2: Pasilo ako. Sorry nga, wala kong magparamdam ni mo.
0: Nahibaw ka nga na kinahanglan ko ni mo.
2: Nahibaw ko. Pero nadakos kong talaw. Murag, na-overwhelm ko sa mga panghitabo. Murag, paspas na kayong hitabo na to. Kung nagduha-duha ko kung kaya na ginako nga magpakamahan sa bata.
0: O niya, nganong niaman ka?
2: Kaya natubag naman lang akong mga pangutana. Kaya na ko, Carmi. Kaya na kong atubangon ang tanan para ni mo.
0: Jonas.
2: Ang di na ko kaya, ang mawakaw usab na ko.
0: Jonas.
2: Please, atagi kong lihigayon. Please, Carmi.
0: Sud, nagpaabot ang imong anak ni mo.
2: Salamat. Salamat, Carmi.

Maayo na lang gani, kay wala ko si Radeng akong utok o kasing-kasing. Gipaminaw na ko kung ang rason ni Jonas, o nakasabot ko niya. Dili lalim ang iyong gisunlan. Pero kada adlaw ni niyang gipakita na ako, nga mahal ko niya, o gitratargid niya ang bata sama sa tinuod niyang anak. Dinhin na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilya'y protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mao kita mga higalan kaagi ni Carme nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit kadakulahan, mahal kita.

Ang mga kaagi, gibata na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong

0: Kining a portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Hindi pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
5: Mitur, Gaspar! Dagaw ka!
6: Miss El, husto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
5: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
5: Ayaw. Ayaw kong patiha.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
5: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.
2: Eskwadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib. Inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiana. Dalit sa RMN Production Center. Patak RMN. Eskwadro!
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Zed Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning Sid Panyawan coffee mix. Tawag ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalagkalag ayongon Negros Oriental.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Set Health Testimonies. Health Testimonies.
13: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
14: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil, maghigda rin yung kumpirme kayo. Gitulong na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur. 40.
10: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
15: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
16: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
15: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
13: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-Set Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Set Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: og garong sa lay sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Basta talay, Dol. Aw. Patay!
2: Nabati ba ni mo ang gisulti ni Madam Cheng, Lieutenant? Kamatayon yun alang sa traidor na protektor sa grupong Markang Dragon. Bangat sa ilong. Sorry, Lieutenant.
1: Awan! Tuasit na! Ay, kanan nakuha na po ng mga talay, Dol.
2: Oh, Madam Jing. Anam-anam mo na ito, ughagpat ang mga dunot. Ganing alasagul sa organisasyon.
1: Oh, kanak-kanak-anam eh, Jol.
2: Lieutenant Dominguez, kabaro ragin unta ika. Apan wa ko'y pupanaganang mo bugto ni atong balapason o traidor.
1: Ha! Kanawala patasan. Anasiyap talusot upan mga shipment ba? Dagan ko ang ngaiya di ay kawat.
2: Dali ko magabuhat ang gihimo nining tawhana, madam. Tungod kay lunod patay ko sa akong gipanumpaan sa pundok.
1: Ah, okay. Ikaw tanastod ha. Uban ka sa ako kita sulte importante. Sila na kanabalay po sana palalabay at tulayo.
2: Okay, Madam Cheng.

0: Kilikilikilikil. Kasalamat na ikatagay sa baso sa Madam Ching o sa Major.
1: May Richie, yangu man lang. Bilib ba na ko anong tawana?
0: Oh, medyo gaspal. Gambay!
1: Gambay!
0: Oh. Talunik ka, Minaw, ha? Minaw, ikaw maayo, Mitchell. Matapitsa at tilis, eh. Mga ka na lakid des sa mga dalagod ba?
1: Lucky day sa mga dragon ang matag pizza, Tracy.
0: Mau ako bay ako ato China. Ako atinda ko secret meeting ng mga kadaguan talaya tibok Asia ba?
1: Mau ba, Madam Ching?
0: Oo, Mitchell. Kanapa mga lidil sa underworld, sabot-sabot pa. Kami kanahin mo pinakadako labulatole. Ana artificial isla kana sa South China Sea.
1: Ha? Tinuod ka, madam?
0: Tinuod ka na. Mao ka na ako lakaw. Ha? Biyahe si ako. Paladyan ako kalihukan sa pizza telese at to mainland China.
1: Nga sa ato pa niya eh. Magkadako o magkadako pagyari ay kining atong organisasyon, Madam Ching.
0: Mito Gaspal. O ka na ikaw swilty ba? Swilty kayo ikaw ba? Kay ka na ako bilib man sa imo.
1: Oo. Kailunod pa tayo yung lagi kay ko, madam.
0: Like. Like, ikaw ka nagtagay pa kay ako gusto ko hubog. Hubog ko pala ko na ko hubog na. Ako, hinabigda na ako hubog na kwalto. Kauban sa medyo gaspal ba?
1: Bangang sa ilong.
0: Ako ka na gusto lipay. Ako ka na santik kay mudugahan. Midyol, ha?
1: Midyol,
0: ha?
1: Oh, sige.
0: Ikaw ka na sabot.
1: Saan bigla, Madam Ching?
0: Kini ako gusto pa. Ako gusto ko, kita duha ka na hubog pa. Unya, ikaw ba? Kana ikaw bugha sa ako, aba? Piti. Ambikan na imong kamot, Mijol. Chicken na, Mijol ba? Ambikan na imong kamot.
1: Kana ang akong kamot.
0: Gusto ko ba? Kinipay mo tudlo ba?
1: Dako ako tudlo.
0: Kani ba? Kanaduha ko yan mo iba ka na. Tuslo ka na sa ako, bangang. Sa ilong ba?
1: Bangang sa ilong.
0: Ako kinikinahan ba tuslok-tuslok si ikaw sa ako, bangang ba? Sa ilong. Ganang bagagilok-gilok ba?

0: li pa sa ako ba sa matamcheng?
1: Oh, madam. Li pa yung ko ikaw. Kini
0: Nakagilog man oi.
1: Oh, so gusto ni mong romansa, Madam Jane. Ganahan kag pinakatay. Minol di pinakatay.
0: Mitchell, ako ka na gusto pa. Ka na sigsag. Nakagilog ka na gilog. Itigilog ka.

0: Grabing kawal, ining insika, daros ka, ma. Mabalitok-balitok, man. Ba't po sulukas ka yun? Kaya, da, hagok lagis ka kapoy. Nignan nga pang tanahan. Namaya, kayong paslak. Uy, maya, nilihok siya. Uy.
1: Mechol. Mol pa, be.
0: Ah, mol?
1: Mechol, mol pa.
0: Mol?
1: Mol pa, mol, please. Mol pa, pa.
0: Ah, ah. Ay, opang usman. Ah, eh.

0: taon-taon nang wa magamit kaning armas nga iya sa bigilante.
1: Itaguan ko doon ka na. Kailin mo ka na, Misael. Sumpay ka na sa mong kinabuhay.
0: Toy Magno.
1: Ilha kung si Kinsagyod ang matuod na kriminal ni Kenel Baloyot nga maoy nagkapabilanggo ni mo o duha katuig kapin.
0: Dili na ko gusto mo kutlo ang kinabuhi sa tao. Dili na, Toy Magno.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sa Laipod, ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katulkat sa panit.
7: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
6: Ang Zed liniment oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, naapon ang umah. Kanang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Na-upfield ko doon ka sa kasumorder. Apan wagi hapon ka makakuha og hustisya sa duha ka tuig kapini mong pagkabilanggo. Kay wa man maili ang matuod nga kriminal ni Colonel Baloyot.
4: Ilhon ko paghihapon siya kung kinsa man siya. Noy maglo.

0: Nagloib na ba gidaibo na ako, by jam? Oh. By search?
1: Uwa taon, by amo bus agawon mi sa ilo eh. Dito na may mo eh, so naman taon na.
0: Mau ba? Salamat, kung mau ka na.
1: Nauwa mi si by jam nga, makikita ni mo bay kay wagi mi matambong sa katapusang hearing sa imong kaso.
0: Kaya ano? Hingpit na ba gidain ninyo gibaligya ang inyong mga kalag sa demonyo? Nga Major Gaspar?
1: Ba'y amubos agawon mi sa el?
0: Sabton ba na ako? Nga mibalik mo si Bayjam sa pagbuhat og dautan?
1: Oh, daon, uy! Wa, mangkod! Sakay-sakay ra lagi mi, di ba mo muna yung gitambag na mo?
0: Mitambag ko ni mo, anak. Apan wa magpasabot, nga hingpit na lang yun mong paulipon niya.
1: Ulipon mi sa mong kadlok, bay. Wa mi masayod kung unsay maayo na mong buhaton.
0: Naragin na ninyo, kung muhimo ka magdautan. Pero, kinailagin ang timan ni my sarge. Balambigit na gani unya mo sa illegal nga drugas. Isipan na lang ganyan yung daan na 50-50 ang inyong kinabuhi.
1: Bay.
0: Igalagyapon ko ninyo. Bisan pa malog, may distansya na muna ko, by Sarge.
1: Saan naman tao ni eh, bay amo bus agawon, maghihapon ka na mo, God. Saan mo na?
0: Asa si by Jam, by Sarge.

pinamong ha, mawa na mong kadlok ni Sir Medyo da. Karun nga, gawas no na si Bay Amobus agaw misail. Tili mati ay. Kay murag, di ba siya makahimo sa pagpanipod na mo? Usalaw na siya kagayaan ng tawgod nga nagpagabuhing talawan.

0: Hello.
1: Hello. Kumusta ka na, daddy ko?
0: Unsa naman sa bang imong tuyo, ha? Huwag ka bayuling yaw. Nga ako man mo imong gikabongan.
1: Ay,
0: kung gabongi, ha? Pilihan ang tao ngayon.

0: Salamat kay Uwad, ay ka makalimutan ko din eh, Amo Sail.
1: Igala ko na ikaw, Boy Bangad.
0: Today, ang bayan sa kong ipamalihog ni mo, Amo.
1: Oh, nagsugod pala ko sa akong mga pagpakigso si Bahine. Sa pagkakaroon, negative pa.
0: Isalig ko ni mo ka ng Bahina, Amo. Kamang yun ang nasgawas.
1: Okay. Magkalaom ka, Boy Bangag.
0: Salamat, Amo.

0: Iha aliha.
1: Dad.
0: Naaot ako'y isugyot. Hinaot nga makauyon kanini.
1: Ha? Huh? Unsa kana daddy?
0: Gusto kong safe kagad kanunay sa imuhang mga lakaw. Unsa kahay maayo kun si Misael mo'y kuhao na itong imong driver bodyguard.
1: Daddy?
0: Nauna-una ko lang nga mas luwas ka kung kaoban ni Musiya, iha.
1: Dad, mariti, sab. Kay daghan mo nakuntra si Misael, dili ba? Daghan ang nagtinguha sa iyang kamatayon, Daddy.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balitahan tungod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nagplano ang Estados Unidos o Pilipinas pag-establishar o 4,000 acres o dulaan sa 1,619 ka-hektarya nga industrial hub dito sa Luzon, nga tinguha mo palig sa supply chain sa alang sa critical inputs. Sigon sa US State Department, ang proposed site nga nahimutang sud sa Luzon Economic Corridor, i-designate kini isip usa ka economic security zone nga gihulagway isip usa ka bag-o first of its kind model alang sa AI native investment acceleration hubs nga gidevelop ubos sa PAC-Silica initiative. Katong mao balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain, Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itunuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

Pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni Gatong Sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabbiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban mo ang kaliwat sa umo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og umo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong May 27 to June 5, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
10: Zed Health Report.
11: Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kagtag us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
9: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
13: Life extension, vitamin D3.
14: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
15: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
13: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
17: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: I'm Maria Jeanette Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3. Dito ako believe.
22: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Nga naman kung imo man ang Gilinyas Bangko ang mga pictures ni Lolo ni Mopilo?
2: Ako na silang gito na anong maayo, abay. Nga nung maura man ni pictures nga gibili ni Lolo na ko, no? Nga nung pulos man picture sa Musolio?
1: Nahibaw na ko.
2: Oh. Nga naman.
1: Uy na, upat lang sa unom ka mo si Leo ang gipicturan nga na ang imong Lolo Pilo.
2: Upat.
1: Buot ipasabot nga kanang upat ka mo si Leo lang ang importante para niya.
2: Kurika abay.
1: Unya, sa matag mo si Leo, nasapawa na og lubong ang uban. Gawas lang ining Escolastica Amador, karaan na kayong lubong pero way sapaw.
2: Husto, gabon ka.
1: Unya, ang gitudlo ni Lolo ni mo, lubong nga may sapaw ng nicho sa ibabaw.
2: Tuod, no?
1: Pero ang iyang gitudlo part, mao ang lubong sa mga tiguang. Tiguang nga mga dato din sa iyong dapit sa unang panahon.
2: Buot ipasabot nga, importante ni Lolo Pilo ang maong mga lubong.
1: Suod tingali kaayo niya?
2: Usasara.
1: Siyang sepulturero og tigmaintain sa mga lubong sa minteryo. Buot ipasabot
2: nga kailan niya ang maong mga tao. Labi na nga, tiguang na si iyong dapita.
1: Hala?
2: Masaya la.
1: Hala, waka umuha sa imong lulo ang mga nitso nga iyang gitudlo.
2: Unsa?
3: Salty si Lord Poldo. Giaksyonan na mo o kit-kit ni Johnny?
4: Ubos din to.
5: Sa ato pa. Ungo gilin si Johnny?
4: Padunag yun sa pagkaungo. Kaya doon na naman kunoy langgam nga gusto mo gawas yung baba.
5: Tinood ka?
1: Johnny, abay, nausa magkabay.
6: Johnny.
5: Nausa magka.
4: Piso, gusto mo gawas ang piso sa umba ka.
6: Abay, nausa ka?
4: Yao, dawat ang piso. Mas gusto siya nga anak siya sa imong lawas.
5: Tinuod ka? Kagawas na ang piso sa baba ni Johnny?
4: Oo. Mao nga, nanaga na lang mi si Tia Alicia. Kay kuya uman kun, ari mo balihin na mo ang piso sa langgam nga isuka ni Johnny.
3: Tinuod gilang imong gisulti?
4: Oo lagi, boss. Tinuod lagi.
3: Natira.
4: Huwag ako magkapangarati ni Johnny. Kay, maibig ko mangarati.
3: Oo.
4: Nahadlo ko nga ako'y magkatuon sa piso sa langgam.
5: Timpa. Ngano doon na may piso sa langgam nga magawas sa baba ni Johnny?
4: Matod pa nila. Basta maungo na ka. Doon na may piso sa langgam nga itom nga magawas sa mong baba. Mani siya ang mahimong kikik.
5: Mau ba?
3: Tay Bargod. Unsa man say gamit anang langgam nga kikik sa balbal?
4: Mao kuno na sila ang mahita og biktima hon sa ungo. Na ilang agaon.
5: Kakuyaw ko din ang Johnny.
3: Mauna nga ikaw, Milche. Ayan na gipadool ang Johnny. Ungok na gila siya.
7: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
8: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
7: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
11: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
12: One time kasi, nako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
11: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwaiturgao del sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati desa sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
15: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
16: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
17: Mas klaro na ba bisan gabi?
16: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
18: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
20: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
21: Ang lamig!
22: Tika, yakapin kita.
21: Sarap ng feeling.
20: Everest Air Conditioner.
21: Han, ano ever best place mo in the world?
22: Siyempre, right here with you.
21: Aww.
20: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
23: Ang atuang immune system, kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang ko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Bitaw, ma'am. Ayaw nagpakisood anong dyan, ni?
3: Mao! Kuyaw kaayaw kung balbalon kang tawhan, ha?
4: Usasab na sa among nahuna-huna ni Tia Alicia. Ang bata nga gikuhaan o kasing-kasi nga gilabay sa cementerio. Posible nga si Johnny ang nagbalbal, ni? Kinanglan nga mapalaya sa ginatawhan na inindapita.
3: Kana! Ato na pagkita agpagi!
5: Pero... Dili man may mga inyo siyang palayason kay wa mamay ebidensya nga ungo gid siya.
3: Aw, oh, sam kay. Mo na tong buhaton karon ang pagpangitag ebidensya nga ungo gis diyan eh.
6: Maoba. Ay taghana day tanga ni kon ako na unsaon nga mulaya si Johnny ining dapita?
4: O cha. Kaabi na natos dindo.
6: Ah, maayo hidoon. Dalipay kay ko anak imong ibalita karon Poldo.
4: Ebidensya na lang sa pagkaungo ni Johnny ang among pangitaon.
6: Mutabang ko ninyo. Sultihi ang imong agaon nga mutabang ko.
4: Naibaw na siya nga kaabin ta siya. Mao nga magdinabang nga ita.
6: Kinahang lang makuha nato ang katungod ni Anang Payag dool sa minteryo gikan kang Johnny.
4: O, tiya.
6: Gisultihan ba ni Mus Dindo pater bahin sa mga alkansiya ni Papa nga atong nadiskubrihan?
4: Wa. Bahin na gani sa kwarta, kinahanglan nga kita lang ang mahibaw tiya. Wala sila ilabot.
6: Ah, maayo. Maayo kay gigamit sa nimo ang imong utok.
4: Ah, permi mag-ina tiya.
6: Ay, dili permi, oy.
0: Mm-hmm.
6: Usahay malupigan kagit ni Johnny. Maong nga mas pinangga ni Papa si Johnny kay Nemo.
4: Kung pinangga pa ni Lulo si Johnny, nganong ang iyang payagraman kilid sa sibinteryo ang iyang gibilin ini?
6: Mauna ang misteryo nga atong sulbaron, Puldo. Kay bisan unsaon, dilibit ko mo to o nga way gibiling dakong bahandi si Papa kang Johnny.
4: Kung mulayas na si Johnny, tiha, dugmo ko na to ng payag Lulo.
1: Kinsam gud ka ang kudakir ning litrato ni Lulo, no? Buhi ba kasi, ha?
2: Muna inindot kayo maila na to, abay.
1: Pero kinsa may angay yung pangutanon na to, ini?
2: Ang kapitan.
1: Ah, ha? Ang kapitan?
2: Oo. Siya man ang itugon si imong Lulo, nga ikaw gyud ang papulihon niya sa pagkasipultoriro dinhi, di ba?
1: Oh, to, no? Mayo din nga rin ang mangutana ta niya.
2: Og ba dayon, abay? Mangutana ta sa kapitan.
17: Hey, mga! Dali, susun mo!
24: Salamat kayo, Kapitan, ha?
2: Dakoa din ang magbay, Kapitan, oy.
17: Ako ning sinunod akong ginikanan. Dinibunga sa akong pagkapolitiko.
24: Di man bahin sa politika ang among tuyo, Kap?
17: Daman di ay.
24: Duha ang among tuyo, Kap. Una, mangutan na ako kung... naibaw ba ka kung kinsa ang mipatay sa... Batang gilabay sa menteryo?
17: Pag-i-suspect sa maong krimen. Matod pa sa doktor nga nagatiman sa lawa sa mata. Patay na kinindaan o nag-ilabay sa menteryo.
2: Kaya was ak utok sa kriminal, eh. Sa menteryo man yun niya gilabay?
17: Maulagay. Mingaw mago dito. Mingaw kay dito. Mingaw. Mautingali na ang iyang rason.
2: Luyas bata, eh.
17: Unsa man lain ninyong tuyo din, eh, ha?
24: Kuan, Kapitan, kuan ka ng tulog yun din akong tuyo, Kap.
17: Unsa man ikaduha.
24: Ikaduha, wapa ba'y balita, Kap, bahin sa nagkawat sa patayang lawas sa kong Lulo Pilo?
6: Nanaawa ninyo ang lubong ni Papa. Tabang mo! May bago na git si Papa siyang lubganan. Tabang mo!
25: Panabili mo! Kaya ako hulmuto ng lungo ni Lulong Pilong pagawa sa pansyon!
6: Pa! Ganong may bagon man ka, Papilo!
25: Ngano man eh! Kinsa man ang mipasipa sa pagkuha ni Lulo Pilo, gikan sa iyong lubganan?
4: Huwag nagbinuang ni Lulo eh. May bangon yun na siya.
25: Nagtuo nga kung ikagaw o iyaan nga may bangon yun si Lulo, Kap. Pero ako, nagtuo ko nga gikawat ang patayng lawas ni Lulo Pilo.
17: Amo po na nang ipasusig maayo. Pero... Huwag, may ideya kung nahaya na ang patayang lawas sa ibong apuhan. Lawas na ikatulo ni mong tuyo. Saman o saman.
24: Ikatulo.
17: Number 3.
24: Kapkuan, sa buhi pa si Lulo ba? May picture siya? Kiniay?
17: Nagpa-picture siya sa musoleo.
24: Oo. Ang akong gustong mailhan, Kap, kung kinsang nag-picture niya?

0: atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Put na big mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pug ko 3 times ini kapi jud ko na paradis nila dila. Please sa hiram process kuan ako 5-7
0: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
2: Paragis Bila-Bila.
4: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget? So

0: Juice Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
5: Walang bibitiw. Mag Farrix B araw-araw.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mayapon, kinisikasamang Eli Balonos, ganitong Britanyang Urasa sa Kapulun. Dato sa Koi Herbal Capsule, giila na ang gapin sa kadalanan sa takbay sugbong at amnan o mga kahoy sa masunod ng mga adlaw. Kinisubarisob sa tinguha ni Consul Alvin Azilia alang sa Urban Mass Tree Planting. Tumungin ni, mga bakataguglan nung sa kadalanan ang gawa sa papalikon sa mga lakang sa syudad batok sa baha. Matong na Arsilya ang alakip sa mga daan ng tamnan o mga kahoy na sa North Reclamation Area, Carbon Area, Manalili, Kulon o guban pa. Dugang konsyal nga ang ilang ipabot karon mao na lang ang markings ngay moon sa City Architects Office sa mga rapit nga mahimong katamnan o mga kahoy. Mga kasama, pasahala pa inong kanunay sa original Koi Herbal Capsule Matag Adlaw, aromali kaya itong rawasan sa iyong sakit. Kini magkatabang usap, paghatago alibyo sa dagang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, may mga guwete, insomnia, migraine, ulcer, aruran, astroecolosis, diarrhea, biribiri, dysmenorrhea, skin infections, o kuman pa. Kinitukot kang original Koi Herbal Capsule sa regul nga palia. Kamunggay, luya, aos, ginsing. Gabas nini, ang original Koi Herbal Capsule sa kaparusok organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, calcium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule may mong imun katulong sa kaadlaw o sa kaura sa tunga sa dikpamukaon samtang tag-usa ka kapsula o sa kabataan. Sa tag-dose 50 lang matag-kapsula kinigaranzado ang katamang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamin ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nag-iila. God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong yabrapod sa Belgian Marketing. O sa pinyong ibaabot. Palit na!
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Nor Sinigang. Asin kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday ni mo. Balik na na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang ipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aga gihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw ug ang atong kagahapon. Sama sa usa ka ninyo nga dili mo biya karako. Maunia. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon. Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores. Direktor John Caracapuhanes. Speder Joel Bense. Recording Editor Randy Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon.

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus. Bilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapit na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
7: The original Koi Herbal Capsule.
9: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ng glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahi naging baglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Babe?
1: Nasayod ka na ba?
0: Sa unsa man?
1: Nga mo biya na si Jenny. Si Elena lang dahil ang masayod. Naglibo ko. Ay, sangin akong baton. Huwag ko masayod kung unsaon ako sa pagpasabot ng akong anak. Nga kinala na sabi siyang bihaan sa gila niyang inahan.
0: Dave.
1: Sakita na sabi si Intay. Nakabangon na siya sa pagbiya ni Amy. Sa pagbiya ni Amy niya sa una tungod kay diya si Jenny. Pero karon mubiya na sabi siya. Masakita na sabang akong anak na eh. Og ako.
0: Dave.
1: Nagsulti mi kanina.
0: Nasayod ka na sa rason?
1: Oo. Unay. Gusto na ako siyang pugnan pero... Pero ang saon? Makahimo ba ko sa pagpugong sa gusto niyang pagbiya nato? Kung alang rasab kini sa iyang kaugalingon?
0: Dili ka mawili ni Jenny?
1: Mawili na eh. Sobra.
0: Awili ka, Giyod. Kay saod mo sa higala. Kung naanad ka na nga naasya ka na naiwan ni mo. Bisa naman ako. Gusto ko sab kaayo sa pugan. Pero unsa may akong gahon sa pagpugong niya. Panahon na sad nga iya rasab nga nakaugalingon ang iyang atubangon. Anugon lang. Anugon kay mawa lang si nato. Mawili ko. Mawili kay ko na bata. Kumbahin mo pala nga ako'y magpili sa babae ngayon mong hikugbaon. Pero, dili ko na bahay mong buhaton kay may kaugalingon ka mang pangunauna. O dili ako'y nagkupot sa imong kasing-kasing anak. Dili ko bahay mong ipamunggos di mo si Jenny tungod lang sa kawili. Unfair na imo. O unfair sad sa kabahin ni Jenny.
1: Nay.

0: Sorry, Josh. Pero unfair usap para ni mo. Kung gamitun talang kaaron malimot ko ni Dave. Mubiya ko din hinga magsugod ang pagong kinabuhi. Tingali. Tingali kung makabangon ako. Kung malimot na ko sa kong kibati para niya. Ug naa pag-ihapon ka. Basin pag anang higayon na hatagan ko naghigayon ng akong kaugalingon nga mahigok man nasab ni mo, Josh. Pero sa pagkakaroon, ang ako ng kaugalingon ng akong unahon. Siya tungod sa iyang kama, maghintaan na mo ni Elaine. Nilingkod siya sa kong kilid.
1: Jenny.
0: Kihikap niya ang akong api.
1: Jen. Kung may mo lang.
0: Kalingon ng mahalon ko. Labaw pa sa usa ka higala. Kung nilikikan mismo sa iyong kasing-kasing. Kidawat ka na, Dave.
1: Jenny.
0: Kiyag ka niyang akong aktang.
1: Mahal di ka, Jenny.
0: Dili ka mahimit mo to, luha, ha? Masayod si Dave na nagmatapa ka. Dili ka mahimong mo to, luha, please. Salamat. Ni-vibrate ako sa mga cellphone. Mubalik was ko aran. Iingnon nga nakamata ko.
2: Ako to cellphone ang ni-vibrate.
1: Nakamata ka?
2: Nakamata. Hindi ako cellphone. Isa'y nanawag.
1: Dira. Si Josh ang nanawag. Huwag akong gipahong.
2: Ambi ako cellphone, B.
1: Siya ba ang imong ubanan?
2: Huwag ka nilabot pa, anak. Di.
1: Siya ba?
2: Kung siya man, huwag na kailabot, anak. Ambi ako cellphone, B. Kay magawas na ko din sa inyong kwarto.
1: Gamito ni mo siya?
2: Sa pagtuon mo na ako. User? Good night.
1: Jenny, magsulti pa tabahin ini. Jen! Oh. Bayana.

makapila kay gayon. Hey, makapila gyud kay gayon nga dili na tubagon ang akong mga tawag. Ngano man, unsay problema, Jenny? Shit. Dili din noon ko may mutang. Gusto ko siyang makasulti. Shit. Kung wa palang ko'y mahinungdanon nga meeting kay ganina, giadto ko na unta siya sa probinsya. I don't care if I drive long hours. Makita o makasulti talang ka, Jenny. Igun ko ni anak kabuang o kaseryoso di animo. Damn it. Igun ini di ay ang batiun kong mainlove. Climb every mountain and swim every ocean just to be with you. Now make sense. Aling so sa katao nga in love. Shit. It hits me now. Musa bi akong buhaton. Aron maako ka, Jenny. Aron mutuok ka nga seryoso ko ni mo. Ug andam kong buhaton ang tanan. Alang ni mo. Oh. Jenny. Should I kidnap you instead?

kalain sa kong gibati nga nagsakay na ko ni ining bus paingon sa probinsya. Ingon usa nang gimok ang akong kaunoran. Ingon usa gusto na kong muatras. Ug magmahay kun nganong mihangyo pa ko sa driver nga pasakyon ko. Karon nga nagkaduol na ko sa akong painan. Nagsakol ang akong gibati. Di ko iyawan ko. Pero sa samang higayon, may bati usap ko ang excitement niya makita pag-usap sila si Dave o ang akong anak. Pero unsaon ko sa pagsugod sa ngayon na kong isulting ato niya? Sa among anak? Unsaon ko siya sa pagpasabot sa akong gibuhat? May igo bang rason nga mahimo kong himuong katarungan haron iya kong hisabdan sa akong gibuhat kay pagpiya? Huwag ang among anak. Si Inday Elaine. Madawat pa ka ako niya pag-usap. Si nanay. Diyos ko, tabangi ko. Tabangi ko. Nasayon ko na kung kaayo kong dahimong sangat to ni Dave. Pero please, Lord. Pangayoon ko paghihapon mo ang imong panapang. Please, help me. Mihunong nausap kining akong kisakyan nga bus. Unang trip kining ako nasakyan paingon din sa South. Ug pipila ka baryo na lang. Ug maabot na ko dito sa amo. Mas bisabot pa hinoon karon ang gibati na kong kakulpa. Diyos ko.

0: Nena, nabutagan ako ang mga pagkaon sa lamisa. Araw na inigpangon nila. Igo na lang unya sila sa pagkaon. Unya na lang sa kumukaon kung mamata na sila aron magkadungan ming tanan. Kinsay na sayot. Katapusan na namo kining panag-upan sa pagpangaon. Mingawon siya ko ining buhata. Naanad bangkod ko nga buhato ni matag sayo sa buntag. O kun mupalayo na unya ko. Ako na lang usa sa syudad. Kamingaw na cute. Ay, nay, may buntag.
1: Ay, mapangita na niya ako iniimong gibuhat para namo.
0: Nay.
1: Anak?
0: Ayaw, nay. Sa'yo pa kayo sa buntag. Tingalik magkinilakay na sad ta. O, pagani ko makabiya, maghilak na ta. Musamot pa nga. Magpangwili ko ninyo.
1: Jenny.
0: Ingon ako si Dave unya ha, nga siya ang mubangon og sayo, kung wa na unya ko din eh.
1: Ako di ay good. Mangit sa day ako buhat ka ni Anto pa. Gawas na lang di ang miabot ka.
0: Ay, dili good nay, idara na ka. Angay lang nga siya na yung servisyo ni mo.
1: Mugin nay, kawilihan ako nay.
2: Good morning.
0: Good morning. Wa pa mo mata ang bata?
2: Wa pa.
0: Ah, dali, painit sa...
2: Mangauna na ta. Mamahaw tago na.
0: Mumata na karong taod-taod ang bata. Magdungan na lang ta sa pagkaon. Sa'yo pa man sab, di ba, nay? Mas maayo nga magdungan sa pagpangaon ang pamilya.
2: Magdungan sa pagpangaon ang pamilya, pero mubiya ka.
0: Dave.
2: Ako na lang. Basig si Abay siguro. Padayo na ako araw magpamahaw na lang sab din eh. Sa magsaba-saba si Abay. Milagro. Abay? Oh.
3: Dave?
2: Amy?
4: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon. Tabang aron masagad. Imong kakusog with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Oh, wa nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
2: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
3: Unilab yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Mayong hapon ako si Radyo Manda, si po sa JQ Canosto Ganyan, Spring Rapuna, hatulog ito sa Delta XR5 and Reed. Pwede bang mabatalon ang naanay inal, mag Delta XR5 and Reed ka. Ang Delta XR5 rin ang mas superior, ang North Dance, kung maoy grapatik na sa mga sinyula, apin mas kinsulos, patok sa naramis ng free radicals, o gimurabing solusyon, yung rin mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong balita, patay giniusag ka gigug rider magining bangga o na pasok sila sa saka isa sa Europa dito ni metabo sa may national highway sa barangay Ilihan dito sa siyudad sa Toledo kag hapon sa hapon da ag bitima kinsa na matay ni Ilihan sa pagalag Faustino Maganay kilangga 49 adios ag poligon og kasamtang nagpuyo sa barangay poblasyon sa mauga siyudad da samtang ang driver sa Isuzu L o Isuzu Truck, gimaniyo sa Osaka, Jorvik Macan Viloso, 33 adios sa paligon o lumulupyo sa barangay Tahaw, lungsod sa Pinabungahan, sigon sa investigasyon sa kabilisan sa Toledo City Police Station, kining biktima, gingong panungi sa dakbayan sa Toledo, gikan sa panungi sa may proper sa Toledo, gikan sa barangay poblasyon samtang gining isuso na truck gikan sa lungsod sa Pinabungahan og padungi sa dakbayan sa Naga apat matupag dihangga nabot sa diskutat kay lugar ang kining motor misuwat kini sa pag overtake sa laing sakyanan hangtod nga wani maka kontrolar na sa pagmaniho ag biktima inulad kini na bangga o napasok sa isuso truck na resulta sa grabing pagkaangol dini. Gisuway pa sa tamalang kinig ang biktima apan way swerte kay gidiklar kini nga dead on the arrival. But on news break, karuga po na atong pinato sa Delta XR5 and 3 ang Delta XR5 red campion nga protection na ay 1.3 million ORAC units sa anti-stance efektibo din kontra sa mga free radicals Gaussian Nation sa Delta XR500 ang atong panit na matahong internal organ ngayon ang Delta XR500 Digital Bank sa Betis, Family Liver Disease, Glaucoma, Cataract, Cardiovascular Disease, Family Liver Disease, Kidney Disease, Calcium Formation, RPCDT, Insomnia, Acute Pancreatitis, GERD, ang DevX 500 ang sekreto sa magagwapo.
5: RMN Newsbreak, Newsbreak.
7: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Yes, yes, savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Armor up for adventure with Biogenic.
11: Kung moingon si mama nga,
12: sige ka gout, imnanani mong tambal.
13: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
14: Ang iyang buot ipasabot.
15: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
16: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines,
3: crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
8: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Lumbi po ding San Miglay tro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
23: Carl, palihog gani sa litron.
24: Carl, palihog po ng bupis, please.
22: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglay tro. Uy, ishare po, B.
25: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miglay tro. Kananay, huwag katawanan. San Miglay tro, share sa kalami.
22: Ihatagani ni Carl ang bill.
24: Carl? Asa man si Carl?
25: Drink responsibly. San Miglay tro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.

Manghigala dapitong kumuna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubos sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay kabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung ako saan niya?
3: Huwag ay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasuunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong malon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang gilis ang kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ah! Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon, ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog og kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina sa said marketing.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
12: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika.
13: DTX 500.
14: Para sa Janice, okay pa yung moment ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
13: DTX 500.
15: Pabali sa mga butika.
16: Take us to

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk. Made even better versus previous formulation so your hair is... with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
14: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
15: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw ya bii maigmata sa bumitan.
16: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
17: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
18: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
19: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
20: Wow.
19: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
18: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Boom!

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Zed, health testimonies.
6: Health testimonies.
7: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kaya sa ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
7: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
9: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
16: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaderek!
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
19: Oh shucks! Oh shucks!

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ay, pastilan. Unsao na lang kung mawagtang ni.
3: Okay ra. Basta wala ni mo tuyo agubo.
2: Okay ra ka nang akong pugong?
3: Oo. Og tungod kay pugong sa buhok man nga, dunay butterfly ang imong gihatag nako. Magpataas na ko sa buhok.
2: Unsa?
3: I love you.
2: Unsa?
3: Best friend.
2: Gikan karon, ang imong problema, ako nang problema.
3: Ang imong kagool, ako nang kagool.
2: Ang imong kalipay,
3: akong kalipay.
2: Appear!

0: Aisha! Aisha!
1: Sir! Oy! Sir, sir! To asa rooftop si Aisha, sir, na nilhig.
0: Kuha rin ko palihog tambal para sa sakit sa unang.
1: Oo, sir.
0: Sakit sa kong uwi.
2: Ikaw ang yung iklaro, eh. Pabantay, ha? Masama ko na ito, ha?
3: Huligi.
2: Huligi, ha? Dali.
3: Sorry. Ikaw, sir, Ken. Sige.
2: Sige, bantay, ha?
3: Go, go, Ken!
2: Thank you. Sige. Go!
3: Kitang duha na, sad. Ako tarungan ng kamera, ha?
4: Unsa man kamo sayo? Wa mo klaro? Maigo pa na tong naong?
3: Dili na lagi. Sige na. Apil ta ining bang bang budot challenge. Ready?
4: Ready?
3: Okay.
4: Yeah. Music. Bang. Ah. Woo! Bang.
3: Look so good.
5: Woo! Nangabuang na mo?
3: Ay! Tagang!
5: Saan mo mong duha? Nagadik-adik mo? Ano mong mga buang din nga nagsayaw-sayaw?
3: Nag-tiktok raman may og bang-bang, Sir Hans.
5: Hilom!
3: Ingon bit ako mo hilom ko.
4: Shhh! Ayan to ba, Gaisa?
5: Ano saman mo? Nga mamusto, no? Mura mo mga batang may buot. Ikaw, Ken! Formal mo untag kay ka. Pero nung kiata magkayo ka, o gahe ka nag-o.
4: Pwedeng matubag.
5: Tubag?
4: Why not tan sa mong gibuhat, kuya? Naglingaw-lingaw ramay din sa ibabaw.
5: Naglingaw-lingaw mo anang sayo sa mga buang?
3: Mga buang din ang mga tiktokers di ay.
5: Wak pati ka pati nguga, Aisa.
3: Ingon bito ko nga wak pa.
1: Sir Hans, o nani anang tambas sa sakit sa imong o. Oy.
5: Kung saan manin mo pagpadako ang imong anak, nangasun?
1: Ay, gipakaon, sir. Gipainom o gatas.
5: Ano nga man ay buot?
1: Kuan ka nang... Dadaan liwat magunas amahan niya nga namatay, sir. Huwag man sa to'y buot.
5: Di ko gusto ha nga mag-apil-apil mo sa mga usong wahinong dan.
3: Mag-viral o niya.
5: Kasi mag-ayisa. Di igig ka magkatakong manin mong baba.
1: Hilom na lang di ha, Ayisa. Kung saan sa gawin, mutubag pa mangyong ka.
4: May mong musulti, kuya.
5: Pamati mo. Di na ko gusto ha nga mag-tiktok pang modernis bay. Di na ko gusto saba-saba.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
3: Mami, undami ang drama.
2: Angeline,
3: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
12: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
13: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
14: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
15: Lady's Choice Ham Spread?
14: May yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
13: Patikim!
14: Mmm!
13: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
14: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
16: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
17: This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
18: Ang galing! Pang matagalan!
19: Parang tayo lang, han.
20: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
20: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
21: Pakasamot mo sa kalabad sa kung o. Masamot ka sa kita akong tiil kung magsaba mo. Nakasamot!
22: Oo, kuya.
21: O ikaw, Aisa. Dako ka na. Di ka na angay ng magkiat. Yung tingog ay. Nilanog spangpang.
23: Pwedeng mo tubag?
21: Dili.
23: Eh, inanbit ako dili.
21: Gikay ka rung adlawa. Katabang ka na sab din sa bahay, Aisa. Magdawat ka na og swildo sama sa imong inahan.
23: Ah, yes! Makapalit agad kong shampoo sa kong kasma.
21: Tigod ka kapugong anay mo baba, ha?
23: Sorry.
21: Kamu ang mapanindot ining dapita. Ikaw ang motiman sa akong kwarto, Aisa. Og dili ko gusto nga dunay mabuak dito. Limpihin ang akong kwarto, ha?
23: Yes, sir.
21: Ayaw na, Aisa.
23: Ngano, sir?
21: Di mo kag-cellphone.
22: Ako na cellphone, kuya. Og ayaw nang hilabdi. Kaya ako nang giyatag niya pang emergency.
21: Oh, lakaw na, Isa. Lipiyon na akong kwarto.
23: Yes, sir. Bye.
21: Biyay na may din eh, nangasun.
22: Oh, sir.
21: Anong giyatagan man niya mag-cellphone sa Isa? Ha, Ken?
22: Gitubag na tika, kuya. Gamit ang cellphone para emergency. Nerbaho ta. Kinahanglan doon natin contact nila din sa bahay.
21: Maura ka na ang rason, ha?
22: Unsa pa man sa unahuna nimo ang laing katarungan, ha? Naghiyatagan akong cellphone sa Isa.
21: Aron kung doon na kay mga personal nga katuyuan niya, makahimo ka na sa pagpaabot niya.
22: Kung doon naman ko yung personal nga tuyo ni Isa, makahimo ko sa pagsulti niya sa personal. Pag mas ginahan ko mag-isulti niya sa personal tungod kay makagaan siya sa dugan. Busa, ang cellphone nga akong giyatag niya pang emergency. O kung wala kay tuyo na ko, kuya, may buhaton pa ko. Excuse me. Dili ka magkahimo sa pagbuwag na mo ni Isa, kuya. Dili ta katuguran.
24: Ay, Isa, nakabati ba'y ako adto, ha?
0: Swelduhan ka na ni Sir Hans. Magtigom o niya tag-ibahyad sa akong utang, ha?
23: Mama, sad-uy. Kalimtigo na ng imong utang, gun.
0: O niya, dali ta makagawas-gawas din, he.
23: Aw, magtigom.
0: Aw, ingon bitaw ko nga magtigom ta. Niya, asa pala bigkiat din, he, uy.
23: Ay, huwag ko magkiat, magud. Nag-tiktok organi ko.
0: O niya, makakwarta ka ng tiktok-tiktok ni mo.
23: Nga nagutang di.
0: Ha, hilom, uy. Tumano na lang nato kung usay gusto sa nagswildo nato.
23: Ma, maglimpyo na ko sa kwarto ni Sir Hans, uy. Limpyo pa maning yung kwarto, uy. Anong iya pa maning palimpyuhan? Ay. Nasota si Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody to call my own.
21: Maling ang rigod ka nga ikaw, ano?
23: Pwede mo tubag, Sir Hans?
21: Tubag?
23: Ingon anak magkipi mga pobre, Sir Hans, good. Bisan, gidagmay ang butang. Malingaw raman mi. Kay kung dili mi maglingaw-lingaw, makauna-una mamisam ka pobre. Unya, malonely dayon mi.
21: Tarong nga na pang panglimpyo. Di ko gusto ng daghang abog.
23: Wa na may abog din eh. Pananaw raman ni mga dunay abog, sir.
21: Si pananaw?
23: Trapuhan na, sir. Toa day, sir. Labad makaimong o. Di ka matog?
21: Anong ganahan ka matog ko?
23: Kay labad man imong o.
21: Gusto sa kamukiat, ha?
23: Dili, sir, uy.
1: Hindi tatanaon sa syudad gikan din sa inyo, Sir Kent, no?
2: Kent na lang, manang.
1: Aw, hige, Kent.
2: Mao ni paboritong lugar sa among amahan. Kining akong gibarugan.
1: Ay, kuyaw lang kun mahagbong ta diha na. Patay yuta ini tugpas ubos.
2: Nang asan? Nganong imo mang gibaligya si Ayesa sa insik?
1: Ah.
2: Ayaw na ni kusba na nga.
1: Ay dili na dong Kentoy. Eh.

0: patubang ragod ako, Aisha.
1: Agoy. Anong patubang mo naman ko ininiya?
2: Nga no, sir?
0: Ipagawas ragod ng imang kwintas.
2: Ha?
3: Anong ikaw may nagsulo ba ng kwintas ni Kent?

0: Kinasuki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, arong pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster

0: Alcohol Gari Compare.
1: Yeah, epic.
0: Tibaatok sa sakit ng diabetes.
1: DGX 500.
0: Sa mga butika.
1: DGX 500.
0: Ang tuba.
1: Kontra sa sakit ng diabetes.
0: DGX 500.
1: Epektibo.
0: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
1: DGX 500.
0: Imo sa disugard sugar cane extract.
1: Ang anti-diabetic property.
0: Kikan sa palaya.
1: DGX 500.
0: Garantisado.
1: Highly recommended.
0: Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
2: Sukad pa sa una. Kabalot ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Biodrop herbal capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Biodrop herbal capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
4: Biodrop herbal capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
4: Biodrop herbal capsule.
6: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
6: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotrop Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrop, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugay ng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Biotrop Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
11: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
12: May buhay sa makabuhay.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: In 5 meters, turn direct.
18: Ha? Asa ko no?
19: Hapit na mahurot ang load?
18: Dilibitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
20: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
21: Oh, shucks. Oh, shucks.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Mga higala, karong panahon na daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugid ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Pagkatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Ola sa DYHP, alas 5:16 sa kahaponon.
9: Headlines.
4: Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Schools Division na pasigarbuhon nga nakabuting kalampusan sa bag-ulang natapos nga 2026 palarong pambansa. Nagamahanan sa probinsya sa Cebu magahin og pondo alang sa pagpaayo sa Western Water System sa lungsod sa Borbon. Gay drug den nga nahimutang sa lungsod sa Baclayon sa Bohol. Gironda sa mga sakop sa PDEA 7 o balang kapulisan sa maong lungsod. Og maritime police nga miresulta sa pagkasikop sa tulo ka mga tao. DTI ni pagawas og listahan sa presyo sa mga school supplies subay sa nakaduol na nga pagbukas sa school year 2026-2027. Mga headlines.
9: DYHP Tatak RMN Report.
4: Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matod sa ato mga balita news update. Adong Biyernes, Hunyo 5, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon? Medyo dagom gihapon ha diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ato na himutang diri sa may capital area. Dagom, inay hulga sa tutaligsi. Kumusta man ang inyohang kahaponon karon? Labi na kayo ting andam na sa Spani hapon. Pila ka adlaw na lang sada, balik na ang klase sa mga pampublikong tunghaan. Naminaw sa ilang mga Radio 612, ito man sa ito ang digital platform, DYHP, Arimentibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man ka muna himutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP. O karon sa detalye na sa ito mga balita, Cebu City Schools Division na pasigarbuhon nga nakabot ding galagpusan sa bagulang natapos nga 2026 palarong pambansa. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
9: DYHP, Tatak RMN Report.
10: Kining maong balita, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapasigarbuhon ang Cebu City Schools Division sa nakabuti ng kalabusan sa bag-ulang natapos ka 2026 palarong pabansa. Itugod ka ang iskutang division, namutang na si kaupat ka top performing schools division offices lukop nasud. Kinitong usap sa 17 ka gold na hakot niini, gawa sa 17 usap ka silver o 19 ka bronze medal. Ang Cebu City Schools Division nga kabahin sa Central Visayas Delegation, nakapaisa usap sa pwesto sa region gikan si kinapitos maging tuig, ngadto na sa ikaupat usab karon. Una nang gisaad ni Mayor Nestor Archival nga hatagan og incentive ang mga student athletes sa syudad nga makalangkat og medalya. Kanuman nga maging tuig, asin ni government nihatag og 10,000 pesos sa gold medalist, 3,000 sa silver, og 2,000 pesos sa bronze medalist, samtang 10,000, 7,000 og 5,000 pesos sa team sports. Subay nini, nanginahay si City Schools Division Superintendent Nimfa Bongo nga dublihon sa mayor ang hatag karon nga incentive. Mga kasama, nakatilaw na ba mo og kape nga dunay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adto na kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duna sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Puno sab sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RM.
9: Radio Mo Nationwide.
4: Ato oras sa 5:20 sa kahaponon kagamhanan sa probinsya sa Sugbo mugahin og pundo alang sa pagpaayo sa water system sa lungsod sa Borbon. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
9: CYHP Tatak RMN Report.
1: Aron mahatagan og alibyo ang kakuwang sa supply sa tubig sa lungsod sa Borbon, migahin og moabot sa 50 milyones ka pesos nga pondo ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo alang niini. Gipaybaw ni Cebu Governor Pamela Barikuatro nga usa sa dakong suliran ang access sa limpyo og mainom nga tubig sa mga residente paagi usab nga mas mulambo ang lokalidad. Ang maong pondo gamiton alang sa pagsiguro nga maalibyohan ang water system sa lungsod subay sa sunod-sunod nga mga service interruptions nga niresulta sa termination sa joint venture agreement sa maong lungsod ngadto sa usa ka water service provider ni adtong Enero. Sa kasamtangan, gipaygayon sa lokal na kagamhanan ang system assessments, repair works o water quality monitoring aron nga mahibalik usab ang stable nga supply sa tubig ngadto sa mga residente. Si Borbon Mayor Nico Dotilios nagkanayon nga ang suliran sa pagpaayo sa tubig magkinahanglan usab og dakong pondo. Gawa sa Borbon, misaad usab ang gobernador og moabot sa 13 milyones ka pesos na pinansyal nga ayuda sa lungsod sa Tabugon alang sa infrastructure rehabilitation projects ni ini, ilabi na ang pagpaayo usab sa Tabugon Sports Complex ug Rural Health Unit ni ini. Paso mamo sa lalawigan sa Subo, Rajuman, RV Velocity Way HP, Tatak, Oriman. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Tada sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab o mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix!
4: Tanbay lang sa DYHP Answer to Win promo mga kasama apan sa dili pa ang DTI Department of Trade and Industry ni pagawas og listahan sa presyo sa mga school supplies subay sa nagkaduol na na pagbuka sa school year 2026 og 2027. Kasama mo sa Balita Radio Man Remart Pugol.
9: DYHP Tatak RMN Report.
11: Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3 kasamang AIDA gipagawas na sa Department of Trade and Industry kon DTI ang listahan sa presyo sa mga school supplies lukop nasod kini subay sa nagsingabot nga pagbuka sa klase sa mga public schools karong Lunes Hunyo 8. Auhag sa ahensya kasamang AIDA sa pagsusi sa maong listahan sa presyo pinaagi sa pag-access sa link o pag-scan sa QR code niini din makita ang kumpletong listahan sa presyo sa mga nagkadaiyang school supplies. Kasamang AIDA kung ato ang hisgutan ang mga presyo sa mga school supplies maokining musunod. Atong sugdan kasamang AIDA ang writing notebook nga 80 leaves naani sa presyong 13 nga 2 sa 52 pesos matag usa. Alang usab sa composition notebook nga 80 leaves, naani sa 13 pesos ngadto sa 52 pesos matag usa. Kining spiral notebook sa mga ida, kining notebook na spring 80 leaves ang presyo ani 14 pesos ngadto sa 49 pesos matag usa. Samtang kining yarn notebook o kining kinibito ko sa mga ida nga notebook na tinahi inadaan 80 leaves ang presyo na sa 14 pesos ngadto sa 47 pesos matag usa. Kung sa papel ka sa mga ida ang grade pad paper 80 leaves ka sa mga ida ang presyo ni matag pad or per pad ang usa ka pad ang dapat presyo kay nasa 13 ngadto sa 37 pesos depende sa klase ka sa mga ida. Sa intermediate pad ka sa mga ida 80 leaves ang presyo matag pad niini nasa 22 pesos ngadto sa 69.75 pesos. Samtang ang lapis ang matag usa ang presyo dapat na alang sa 12 pesos ngadto sa 18 pesos. Uni kung sa lapis ka sa mga ida nga per pack ang paliton dapat ang pack na sa 15 ngadto sa 24 pesos. Samtang sa bullpen ka sa mga ida matag usa per piece nasa 3 ngadto sa 21 pesos matag usa ang presyo. Unya kung mupalit pud ka sa mga ida og bullpen nga per pack ang presyo dapat na sa 18 pesos ngadto sa 27 pesos. Samtang anita sa presyo sa crayon, ang crayon nga 8 ngadto sa 24 colors per box or matag box ka sa mga ida, ang presyo ni ana matud sa DTI dapat na sa 12 pesos ngadto sa 114 pesos sa mga ida. Sa eraser nga per piece matag usa dapat na ang presyo sa 8 ngadto sa 20 pesos. Sa talha or sharpener per pack o per piece dapat ang presyo naara sa range nga 16 pesos ngadto sa 69 pesos kasi mga ida. Sa ruler ang matag usa ang presyo dapat ang nasa range nga 8 pesos ngadto sa 32 pesos ka sa mga ida. Samtang ato ang mga kasama ato ang mga idol, mga ginikanan o mga estudyante, pwede gyud ka sa mga ida nga mususi sa uban pang mga presyo sa mga school supplies pinagi sa pag-scan lang sa QR code sa DTI sa ilahang official Facebook post ka sa mga ida regarding sa gabay sa pamimili ng school supplies school year 2026-2027 o pwede pod nga i-access ang link nga bit.ly/2026 School Supplies Price Guide. So far ka sa mga ida, mauna
4: ang kapugnan ka sa mga remark, no? Kay mabukas na gud ang klase sa pampublikong tunghaan kanong Lunes. Mga pkap na punog asa, mga ginikanan karon pa lang. Maybe na kanong weekend, magpalit o mga school requirements?
11: Yes, tinood yun sa mga Radyo Man Ida, di naging mapungan, balik na po sa ating klase apan, kinilaging first day of class pa ka sa mga Ida, pwede na yun nga magdala lang sa usa ka notebook usa, or usa ka papel, or usa ka pad nga papel niya, lapis or ballpen kay muhatag naman ng ato ang mga magtutudlo na og listahan sa mga requirements sa mga Ida. So, diha lang yun mo, makapinta, nagpalit. So, sa pagkakaroon, at least lang ka sa mga ida, no, dunay madala nga, o sa kabulpen, o sa kabuklapis, o notebook, or papel baka, para dunay malistahan sa requirements ko sa mga ida. Di na yun mapugnan. Kasi na, karong umabot Lunes ka sa mga ida, Hunyo 8. So far ka sa mga ida, maunay update, no, sa nagadayang presyo sa school supplies, price range ko sa mga ida, nga gipagawas sa Department of Trade and Industry kon DPI. Kasama mo sa balita, pinungrad Juman Remar Pugoy, DYHP, Patok, Aramed.
12: Kagtunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong contact sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
13: radyo mo.
4: Ang Life Extension Vitamin D3 padayon na nakita niyo libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Ines Manya Boulevard, Cebu City, Boyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, yung naman sa ADM Building, Barangay Kansagadi. At sa konsolasyon, Lunes nga to sa Sabado, ugma open ha. Alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa 5:29 sa kahaponon, aton DYHP Answer to Win promo. Siguraduhan lang ang naka-like, naka-follow DYHP Arayman Cebu Facebook page o ga-Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. 200 pesos ang inyuhang swerteng madaog o maangkor ko na galing niyo matubag atong pangutana. Plus, naka-follow mo sa atong mechanic. Siguraduhan nga inyo sad nga na-share ang atong live program karon para kompleto ang inyuhang pag-appeal sa ato ang DYHP Answer to Win promo. Sa ato pangutana karon po na sa iyo nakaayunin. Kung sa matong ahensya sa gobyerno ni pagawas o listahan sa presyo sa mga school supplies, subay sa nakadoolang pagbuka sa school year 2026-2027, karong Lunes na, buksan ang klase sa mga pampublikong tunghaan. Kung sa mga itong government agency, no, nga ni pagawas sa mga presyo sa mga school supplies, school supplies aron sa ingon, mga tindahan, dili lang magpatuyang o jack up sa ilang mga presyo, na doon ay gisunod nga standard price, gisitar sa maong ahensya. Tubag na mga kasama sa ato ang pangutana karong hapuna, DYHP Answer to Win promo, pinagi sa pag-type sa comment box ato ang live program karon sa DYHP News Updates. Share sad ang ato ang live program karon. Aro din mo'y chance nga makadaog o 200 pesos GCash. Samtang sarugang pang balita, drug den na himutang sa lungsod sa Baclayon sa Bohol, girunda sa mga sakop sa PDEA 7 o kakapulisan sa maong lungsod, ingon man sa Maritime Police, tulog ka mga personalidad na nadakpan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
13: YHP Tata RMN Report.
14: Tulog ka mga tao ang nagadakpan sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 naman sa Baclayon Municipal Police Station o Bohol Maritime Police at ang sigurusan ng bypass operation sa Osaka Drug Den alas 6:30 kagabi sa Barangay Tagihon, lungsod sa Baclayon, probinsya sa Bohol. Si PDEA 7 Director Joel Plaza bila sa nagadakpan nga mao si alias Justine na 25 anyos nga mao ilang target nga nagpadagan og drug den sa mga lugar. Lakip sa nagadakpan ang duha ka mga lalaki nga naatlan sa sulod sa drug den nga naghingos og Shabu nga silang alias Michael 45, furniture sales agent taga Payahan Baclayon, og alias Ryan 27 anyos nga taga Tagihon Baclayon. Nasakmit sa mga operatibang 11 ka pakete sa gitwang Shabu nga mutimbang sa 15 gramos kadunay estimated average market value nga 102,000 pesos. Lagip na ang bypass money og nagkadaiyang drug paraphernalia. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7 nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang ilang target nga si Justine human madawat ang kasiguran gikan sa ilang informant. Gigaw magkabarigya ang suspitsado og 25 gramos ka Shabu matag simana o gilani nga bagong drug personality sa mong lungsod. Ang mga nakuhang ebidensya gidesuna kini sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa imong nga chemical analysis samtang ang mga suspitsado gikustorya sa Baclayon Municipal Police Station. Kalapasan Section 5, 6, 7, 11 o 12, Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka nga kaso sa PDEA 7 batok sa mga suspitsado. Kasama mo sa PDEA 7, inyong Radyo Man, Arbus Manti, DYHP, Tata Carmen.
13: Radyo mo, nationwide.
4: At oras sa 5:33, itulak ang mga barangay sa Dakbayan sa Mandawe, nakabatun og mga bagong doktor, alang sa Health Center. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ken Galanea.
13: DYHP, Tata, RMN, Report.
15: Gipahibaw sa Mandawi City Health Department nga dunay pito ka mga barangay sa Dakbayan sa Mandawi nga nakabatun og bag-o nga doktor sa ilang tagsatag sa kamga health center. Tuyo nini nga mas mapalapad og mapalig-on ang serbisyo medikal alang sa maayo nga panlawas sa mga pito ka mga barangay. Kini naglangkob sa barangay Hagubiao, Kasili, Kubakob, Tawason, Pagsabungan, Kambaro ingon man ang alang-alang ang pagbutang og bag-o nga doktor sa mga barangay gitumong para pagpaduol sa serbisyo medikal alang sa mga residente sa lisgutan nga mga barangay. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ining Radio Man Ken Galinea, Tatak RN.
13: Nationwide. DYHP. Una sa lahat. Traffic update.
4: At ola sa 5:34 na, dugang pang mga sitwasyon karon sa itong kadalanan, labi na kay Friday. Medyo busy ang itong kadalanan. Dito ba kay mga i-monitor karon nga bumper to bumper ang movement sa mga sakinan? Kasama mo sa Balita Radio Man, Joseph Fosquijano, JQ.
16: TYHP Tatak RMN Report.
17: Yes, salamat sa mga Grand Chuman Aida. Happy Week Edos. Magkabagating pabinawan sa DYHP RMN Cebu. Marasan at Tarimutang sa may uptown area sa Mango Avenue. Huwag gikan ka sa may 50 rotonda kung 50 oval. Palungin sa may Mango Avenue. Subaling upos kabahin sa Skywalk. Nagdugtong sa kabuti ka sa department store. Palungin dito sa may iskina Gordo. Medyo arang-arang na pita rin. No? Dili kayo tanagas mas sa kabarong dito. But ang gikan dito sa may iglesia. Palungin sa may 50. Gabuti rin sa may iskina Buenos Piña. Humananing kung mulaos ka gamay sa may sky no sa may skywalk medyo arara sa karabawara sa dinner kayo ahot ang dagat sa mga sakranan kapanong rin sa may 20 house binya samtang ang Ramos ang Ramos Street o gigan rin sa may Aungkera medyo hutot ang dagat sa mga sakranan karabawara sa gabot rin sa may Mango Avenue samtang ang Ospinya Boulevard. Kung ikan sa may Pindi Balong sa Cebu Provincial Capital, ang padong sa Cebu Provincial Capital, moderate to heavy traffic Garbagorasa, samtang Picas Lane. Kung ikan sa may Provincial Capital, padong sa may Pindi, aluag-luag na gamay kasama Grandio Naida. Samtang ang Bureau Rodriguez, ikan sa Pindi Balong sa Virama Avenue, slow moving ang mga sakyanan, sang doon ay mugawas sa Waling-Waling, o doon ay musulo mugawas sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Samtang ang Virama Avenue gikan sa may Guadalupe Papa padong rin sa may El Bacanso slow moving sa mga sakalan gabot rin sa may Esquina Bero Rodriguez man gabot rin sa may unahan gamay sa may Esquina Bero Rodriguez medyo ararang na padong rin sa may El Bacanso samtang El Bacanso Corabagorasa gikan rin sa may Esquina Virama Avenue slow moving ang mga sakalan padong rin sa may El Bacanso doon sa kining universidad o dali sa may kinilang gabahin o imuwang gabahin sa flyover Mambaling, kinindahan pa doon sa SMC side na naka-sinati ni Kaunsalagan sa masakaraan dali sa bus gabahin sa Mambaling flyover. Samtang in Bacalso, Basak Pardo Highway, moderate na karamara sa Badong, sa Bulacaw, Cebu City, Bulacaw, Talisay. Samtang ang norte gabahin sa nagbay sa Sugbo, ang Governor Quingo Laguno, ang Bantal Road, Pauy nakasalikan ko sa laga sa mga sakyan, gikan rin sa may Archbishop Rias, sa duwag ka mga flyover, padong sa may Foodland, o sa may Yes, Fortuna. Samtang ang Pop John Paul Isikran, Dangkani de la Montaña, ang right lane going to IT Park, slow moving ang mga sakyan, but kining lane nga padong rin sa Mabulo Church, sa arang-arang na, log-log na gamay, karo baga orasa. Samtang ang Iskario, ang duwar ka mga intersection nga bahin, ang Wana o kining Wana Spina, kining F. Ramos Extension, mauray nakasanig kahot sa laga sa masakaran, padong rin sa may iskina, Gordo Avenue. May pinakasya ka, sir, karo, sa kalanan, ang video ni Nagugdap, o karo ba sa kasamang radyo na Aida, no? Bisan, alas 5 ang tapasado, pero doon na ay nagkita nga at pagkang nagkoma dili sa may norte nga bahin sa Cebu City. Mauna bilang ka sa kasusunan, sa kalanan ng Anlao Gabiernas, ikanan is gawa sa lang sa traffic update, yung radyo man, Joseph Osiano, DYHP, Tatak, RMN.
16: DYHP Radyo mo nationwide.
4: At oras alas 5:37 na sa kahapon ng dugang pamabalita mga kasama DYHP News Updates sa DYHP Sambunganan kuman sa mga pahinungdong.
16: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: Mami, makahinumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabisan lang sa oni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya.
18: Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
20: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tunay, natural at orihinal.
18: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati o kakapoy o magkasakit. Sagan sip unon ko, tungod sa kakapoy o sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig o ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko, nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugay. Gaya nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importanteng sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kinidayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrine HCL Corphenamin Malate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ilong Ranger?
26: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
25: Disipon!
0: Di siguro ito matutuloy.
2: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: This time check is brought to you by iBerry.
6: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DTX 500.
7: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang kakapsula kada adlaw sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
25: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrom Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
26: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
27: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement og number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number 1 nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
18: Oras sa DYHP, 5:49 sa kahaponon. Padayon sa itong mga balita, mga kasamagikan sa ato mga CNU.com interns. Labing una nga e-waste bin, makita sa Carmel Market sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, CNU.com intern Olive Diguero.
1: DYHP, Tatak. RMN Report.
3: Makita sa Carbon Public Market ng siyudad sa Subo ang gitawag nga e-waste bin o basurahan alang sa mga electronic waste o gadgets nga iglalabay na. Ang maong basurahan na suta nga gidonate kini sa usa sa mga dagkong telecommunication company nga maong Smart Communications Incorporated uban ang koordinasyon sa Carbon Vendors Credit Cooperative kon CVCCO Multipurpose Cooperative tagduma sa Cebu Market Cebu ug ang Megawide. Tinguha sa mong inisyatiba ang pag-dispose o paglabay sa mga e-waste o gubaon na mga electronic gadgets o ubang devices sama sa dili na magamit ng chargers, cellphones o uban pa. Nasuta nga ang mga makolekta nga e-waste tinguha nga i-recycle sa mong telco. Kasama mo sa balita, Olive Diguero, CNU.com intern DYHP.
18: At oras alas 5:51 sa kahapon samta sa dugang pang balita sa 51 anyos nga ginang nalambigit sa ilegal nga sugal na sikop. Kasama mo sa balita Radio Man or CNU.com intern Rob Mosqueda.
1: DYHP Tatak RMM Report.
8: Sikop sa kapulisan ng usa ka 51 anyos na ginang uman kini nasakpan niya nalambigit sa illegal nga swartres sa Sitio Saico Barangay Basak San Nicolas ni siyudad sa Sugbo alas 8 kagabi. Atol sa gilusad nga anti-illegal gambling operation sa Mambaling Police Station, nadakpan ang ginang nga nailan lang sa alias nga si Mar. Uman kini nasakpan sa akto nga nag-issue midawat o pusta sa illegal nga swartres gikan sa wala mailing mamustahay. Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan, walay napakita nga permit o lisensya ang dinakpan gikan sa PCSO og miangko niya dili authorized sa balaod ang iyang gihimong kalihukan. Na-recover gikan sa dinakpan ang usa ka papel nga adunay nagkadaiyang number combination, usa ka carbon paper, usa ka ballpen o kwarta nga mukantidad og 187 pesos nga gituo ang maoy na dawat ni inimpusta. Gipaabot nga magatubang og tukmang kaso ang maong dinakpan. Kasama mo sa Mambaling Police Station, Rob Mosqueda, CNU.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
18: At oras alas 5:52 na duha ka mga durugista lasikop sa managlahing operasyon sa kapulisan. Kasama mo sa balita si CNU.com intern Delphine Lidot Jr.
1: DYHP RMN Report.
9: Nagtingkagol karon sa managlahing mga bilangguan ang duha ka mga durugista human sila gikatahong nasakpan nga nagkupot og ilegal nga drogas at sa gihimong managlahing operasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Sa Barangay Mambaling ni Dakbayan sa Sugbo, nasikop si alias Bart sa 61 anyos ulitaw, way trabaho og daga Sitio Central Alaska sa naasoing barangay. Nakuha gikan kang Bart ang gituohang shabu nga gibanabanang mutimbang og 2 gramos og mubalor og 13,600 pesos. Samtang nadakpan usab sa mga otoridad ang usa ka alias June, 41 anyos ulitaw, way trabaho og daga Sitio Zapatera, Barangay Luz, Cebu City. Nakuha gikan ni June ang gituohang shabu nga gibanabanang mutimbang og 1 ka gramo ug ano nay standard drug price nga 6,800 sa pesos. Magatubang ang maong mga dinakpan ug kasong may kalapasan sa Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o ang illegal possession of dangerous drugs. Kasama mo sa balita, Delphine Jr. Lidot, CNU.com intern DYHP, Tatak, RMN.
1: Nationwide.
18: At oras alas 5:53, bagong isolation ward sa Karkar Provincial Hospital, mas gipalambo. Kasama mo sa balita, CNU.com intern Eliza Ligario.
1: DYHP Tatak RMN Report.
10: Andam na ang Karkar Provincial Hospital sa pagdawat o pag-atiman ng mga pasyente nga magkinahanglan ng special nga ward o ilahi sa ubang pasyente. Kinisubay sa pag-upgrade sa mga tambalanan sa negative pressure isolation ward niini. Sa gihimong inspeksyon sa mga health officials sa Kapitolyo, ilang nakita ang dakong kalambuan sa mga pasilidad ingon man mga gamit sa mga ward nga dakong tabang alang sa pag-atod og mas epektibong serbisyo sa mga pasyente ilabi na sa mga dunay makatakod nga sakit. Ang maong kalambuan subay gihapon kini sa pagpalig-on sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo pagatodog serbisyo nga panglawas ngadto sa mga Cebuanon. Kasama mo sa balita, Alaysa Ligario, CNUCOM intern, DYHP Tatak, RMN.
4: At oras, alas 5.54 na sa kahaponon. Ato DYHP answer to win promo atong balikon. Apan sugarduha nga inyo na share ato ang live program karon. Huwag na like ang DYHP, RMN Cebu Facebook page. Huwag atong ang Atty. Rufil Fernandez Banyo Facebook page sa atong pangutana karong kahapuna. Unsa man to nga ahensyas gobyerno nga napagawas o presyo sa mga school supplies aron sa ingon dunay tamdan ang mga negosyante sa pagbaligya sa mga school supplies aron way mo pahimulos labi na sa pagbukas sa klase. Unsa nga to nga ahensya, i-type inyo nga pang inyohan tubag na atong pangutana karon sa comment section diri sa atong live program sa DYHP News Update. Ato oras sa 5:55 sa kahaponon.
11: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka moingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
4: At oras sa 5:56, dugang pa ang mga balita baga sama sa DYHP sumbonganan human sa mga pahinungdan.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyoman RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabutika sa inyong lugar ug mo-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Unsa pay inigwiwat mga kasama? Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
28: Cebu, get ready! Don't miss Music Travel Love! Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: Kay salamat sa mga sukitig paminaw nga ni paabot gyud sa ilahang tabang. Okay, atong paminawon.
1: Salamat ko sa mga nitabang sa kana sa bata. Ako na kay nitabang niya nga daghan niyang tambal nga mainom. Yeah, salamat kayo sa mga naminaw. Thank you very much sa Ginoo rin mo baros ninyo. Tanan, salamat.
0: Pagkasama niyo nga dungog si Flora May sa iyong magpasalamat kaninyong tanan, kanatong tanan, ibigkan kay Maripayon Tontong di uli dito sa Toledo kagabi nga bitbit niya ang mga donasyon, ang tabang sa itong mga listeners sa DYHP para ikapalit o tambal para sa iyahang or apo sa iyahang suod nga higala dito sa Toledo. Siya mo ay nanawagan diri isip suporta siyang suod nga higala kay ang apuhan sa mong bata mo may nag-atimad in town sa 7 years old nga pasyente nga baguhay lang yung na-discharge kung man nagka-undergo operasyon niya sa iyang ulo. Huwag ninyo puntuha mga kasama din sa itong panag-uban sa

0: tal labi na kun aduray gyud intawoy pasinati nga financial problem so, galing dunay magkasakit katong si bianan karon ang anak sa pasyente naparod admitted pa sa ospital. Ato i-welcome din sa to si bianan. Maayong gabi, ang pangalan ni mo Inday Palihog.
1: Regine, ma'am, Relatado.
0: Regine?
1: Yes, ma'am.
0: Regine Relatado. Yes, okay, pangidaro ni mo Inday Regine.
1: 23 na ko, ma'am.
0: Nag-eskwela pa ka?
1: Yes, ma'am, sa City Yumin.
0: Mm-mm. Kumusta naman ang imuhang papa?
1: Ang papa, ma'am, no, kay na-discharge siya pag May 29.
0: Mm-hmm.
1: Then wala pa may nakagawa sa ospital kay wala pa naman na-settle ang bill dito.
0: Pinatanggong pa hanto doon?
1: Yes, ma'am. Yeah. Pag Bernice, anana, discharge me niya. Pag Sabado, Domingo, kay wala may abli ang government. So pag Lunes pa may nagsugod o panglakaw, mangayog, hinabang niya. Among kulang karon kay doctor's fee na lang.
0: Mm-hmm.
1: Nami nahangyo ng mga doctor nga, pwede ba malas ilang ka ng
0: oo, price? Professional fee.
1: Mm-hmm. Pero ang ubang doktor kay wala man na mo nakita na ma'am kay na-discharge mas pa wala na doktor nga around niya ba.
0: Oh, pero napagyapon sa ospital ron.
1: Napagyapon.
0: Niya nagsigig tatak ang bill.
1: Yes, ma'am.
0: Ipaita po, no?
1: Niya, ang bill, ma'am, kay kuan, 500,000 kapin. Kay 1 month man mi ayang sakit kay kanang sangipon ron niya, nagsugod infection. Niya, kanang wala pa man to siya nagpa-check up, baka makaya pa daw niya until titanos na infection din na titanos iyang ipon kay kanang first abi na mug kanang giatake to siya sa yang high blood kanang gahi man yang yang diri sa now diri sa may liog niya niya mo to gidala no sa hospital ingon ko no kay titanos kuno niya ang kagaw kuno ni kuanas yang dugo mo to nang gahi na yang kuan lawas and then yang kuan karon maong kay dili maglugos man siya ginhawa mga 1 week na to siya walay kaon ibuslutan iyang liog ay diri aron diri iyang pagi siyang kuan hangin niya iyang ilong kay gitauran siya in GT aron naalay masul siyang
0: tiyan. Oo. So karon for discharge na pero maoli ang sitwasyon
1: naa japon siya tubo diri siya
0: agapoy tubo. Oo. So currently ang bill moabot gihapon og 500,000.
1: Karon ma'am kay 140 na lang among kuan ma'am among
0: bill. So nakapangayo na mga
1: hinabang
0: mga assistance o.
1: Yes ma'am.
0: Mhm. Yes pastilan. O sa may panginabuhi anin niyo taga asa gali mo Regine?
1: Argao ma'am.
0: Asa man sa Argao?
1: Sa Magkabayo.
0: Magkabayo, oo. So, o sa man ikaw rin, anak, kung nakay mga igsuon?
1: O na, may kabuok, ma'am. Kalima ako, din ako mga igsuon. Kay, ang amin yun na, kami na lang doon sa akong manghod ga-school. Akong manghod grade 12 ako, kay mo 4th year na pa doon.
0: So, doon ka din nag-stay sa Cebu City?
1: Oh, yes, ma'am. Oo. Kami doon
0: sa akong papa?
1: Akong papa, may taga-Argao. Siya ra isa did to, ma'am. Kay ako mga ubang igso na nga minyo na nanadil sa syudad.
0: Uy.
1: Niya yung pinabuhian, ma'am. Kay mananom ragsagi, mananggot. Niya, wala po siya nagtuo ba? Kay kaman yung kaon, manghiki siya. Yarang lugiton iyang ipon ba? Muto'y nakakos niya. Nalakjo iyang kuan at na-trigger na kinanggahi na iyang papangig.
0: Sige, sa to para uban karon Regine, wekan kay imong katuyuan karon balido gyud kaayo no. Iman ka usa ka buwan sa ospital o ngayon ani nga sitwasyon kinahanglan nga katagag pagtagad sa matampo nato karon gabi una nining panawagan sa usa ka estudyante no? Fourth year apan mo ni nagkalisod pud intan financially kay iyang papa no unta to maabag-abag nimo sa imong pag-eskwela, pamasahe ug uban pa. Mamay na ospital unya. Paita yun na upubre. Unta ito, ma-discharge na doon na recommendation to discharge. Pero naa pa, napastambalanan ka ron. Usay, makaingunta ka sa mga nistor nga, atutas ka uluhan, o tinuod magaling, mali-maletang kwarta. Pero na, ay grabe nga, panginhanglan, asa man in taon mo doon. O nang, sige na lang, bisan pa man sa atong kakabos, bisan sa atong kawadon, kita isip, nagsimpatiya sa magkaigsuunan natong walang-wala sad sa ilang kinabuhi. Inaot no nga maka-impart, makahatag punta sa ato ang kinasing-kasing at abang Regine o sa maimang panawagan karon sa ato mga suking tigpaminaw.
1: Manawagan ta ko sa tanang naminaw nga unta. Basag gamay lang nga kuan, maski piso lang dapat na kayo ng tabang para na mo. Kay akong papa, mga good mom, nang hinuktok na lang siya dito sa kwarto, kay ganahan na siya muli sa amo. Gimingan na siya sa amo, marado siya ka nang kanong sigil siya katubang kay puro rabungbong yung katubang sila, ba? Gimingan na daw siya sa amo. Kaya mula siya musamat yung sakit ko nung sige siya pundo dito. 1 month ka pinami.
0: inyo.

0: naman siya ka ng mga follow-up check-up kay tangtangon pa yung tubo diri sa liog. Nanapod may bayranan niya. Dagon pa kay may utang kay ni Dawn man may dito sa ospital. Actually, dito may gikan sa Sibunga, sa Kadipirini. Niya, ana sila.
1: Di nila makaya po.
0: Wala ko na i-anti nga doktor dito. Gi-refer mi sa Soto. Gibalibaran mi sa Talisay po. Gibalibaran mi anong ang pangina, kadali ko nung away nga among makuan si Papa kay mangita ko nung may private nga hospital kay aron critical na magod si Papa. Ma'am, kay pila na siya kawi, pila na siya ka days, walay kaon, nagkaluya na siya. Then moto akong ate, nangita siya ganang hospital. So iyang gikuan ng St. Vincent dito may gilahos niya. Pagikuan mi sa emergency room niya, dako man kaayog down payment kanto nang utang pa ako ani
1: ano pag ika-recover sa utang unya karon di pagid kagawas kaya pa professional fee tus pagkaluoy in town no sa maong kahimtang mo na kita sa mga nagpaminaw karon maayo ang ato ang sitwasyon bisan pa man og paingon ang klase ang mga ginikay nga gunog gi pa eskwela medyo bigado sa budget, pero kung galing doon ang gihapon tayo ma-spare or mahatag, mapaabot, karong nga hapuna, karong gabi una, di lang po dato ihikaw. Sama sa nawagan karong na usa ka estudyante, ma-piso man na, ma-5, 10 pesos, 20 pesos. Ngayon sa amount nga, pwede kayo na yung ipaambit, padala lang, pinagi sa itong GCash number, dili sa DYHP, 0918-554-2071. At balikon ha, 0918-554-2071 or 0991-207-9880 under Ida Tampos. 0991-207-9880 mga kasama. Klase-klaseng problema yun. Klase-klaseng mga istorya, tinuod nga mga sitwasyon sa kapobrehon, tinuod nga sitwasyon no, sa kakabos nga ilan na sinati, labi na kinaning magkasakit. Ang ato madunggan kada adlaw, ning labay nga mga adlaw makasama mga bata atong gitabangan na ay for leukemia, na ay for chemotherapy, na ay for titanium sa stainless para sa ulo nga gioperahan. Nakaroon di ay usa ka amahan no nga di taga Argao. Doon na pagi pa eskwela nga mga anak, maula gini nagkasakit. Ngunit nga tuod man ug mao ni realidad nga problema karon kita diri sa DYHP na atong pagpaminaw na atong kasing-kasing sa pagtabang apan mo reach out pud ta mo reach out pud me diha ninyo mga sukindig paminaw gumikan kay ang atong commitment nagpadayon man diri sa DYHP pinagi pud ninyo diha mga sukindig paminaw nga kamo gihatagan sad no sa continuing nga mga grasya sa continuing nga mga kaayo nga nagapoy kahigayunan no, sa pagpadangat sa tabang dili sa ato ang sibiyaanan. At balikon para sa inyuhang tabang ipadalang dili sa ato ang GCash number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. At ang itabangan, liman ka-discharge noong taon ni Atomi Aging Semana sa May 29. Apan, naghihapon ka ron sa ospital. Huwag mo nakahangyo sa management sa maong ospital nga maka-promissory note.
0: Sila mo dawat, ma'am. Kay doktor naman among kulang bayran daw. Dapat ka, dapat daw ang doktor mong hangyo niya. Di man mahangyo ang ubang doktor, ma'am. Nami mga numbers sa doktor pero dili man good makontak.
1: Susustilan po, no? Siguro ikaw, Regine, bisan sa imuhang pangidaron karon, ingon ani nga imuhang nahiaguman, labad pud sa ulo, no?
0: Problema ba
1: nga, asa pa ka? Usa pa'y pwedeng adtuan? Asa pa pwede mo adto para mga igtabang? Mauban na imuhang nasinati?
0: Nadtuan na mag-una mo tanan, ma'am, sa DOH, disability, tanan na jud.
1: Pero kuwang pag yun?
0: Kuwang pa niya. Ang professional fee, kay need mag-cash, kay para sa doktor. Ito man sila madawat o ginabang ubang doktor.
1: Sige lang, Regine, diri sa DYHP sa itong panawagan karon magiragmay-gagmay nga tambang man, pero kinigtanan kinasing-kasing o hinaot nga maghatag din mo gamay naman lang po nga ka-iban-iban diha sa inyong kabugat nga nasinati karon. And hopefully, puhon, magkasugat-sugat tao, magkabalik as DYHP, o sa man galing hinaot nga ma-lusutan na ninyo kining maong problemahan. Uban sa itong mga pag-ampo, inyo raning ma-lampasan no? Kini inyohang struggles o kini inyohang mga challenges karon. para sa yung tabang mga kasama, ato ang balikon, no? Ang kalisdanan karon sa magpamilya. Usa ka fourth year student sa CTU, sa Cebu City. Mao yan nawagan karon og tabang para sa iyahang papa. Tanggong pag-ay sa ospital. Tagad og pobre niya yung tatoo. Mapasar na yun sa hingpit, no? Sa itong tanda sa balaod ron yung dili tanggong sa ospital, pero maulagi kung maingang ka kinahanglan nga isettle doon na ang mga professional fee na nagtatak no ang bayaran na labi na kung o sa manin nasa ward or nasa private room
0: na siya sa isolation room
1: nasa ma'am. Isolation room
0: kaya yung sakit mo trigger man siya saba o hayag.
1: Okay, sa yung tabang ato balikon 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Hinaot na ato mga sukitig paminaw karon. Why ko kaluya og wala agad gihapon mapuli no sa pagpaminaw of course atong sibianan paglabaw sa tanan wala mapuli sa pagtabang. Bikan kay kun ugaling mo na nay mahigayon or mga pamaagi nga, atong ikapaambit, atong grasya, atong ikashare ang atong grasya mga kasama pinagi sa atong program karon. Usag hapon ni ka taytayan or instrument, yado na mo'y way ng inyohang mahatag, no? Inyong kinasingkasing at abang magamay man na. Pero kailang tanan, usag na yung meaning, mao ang generosity sa inyohang padayon nga pagtabang. At balikon ito, numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Ito naman nila ang mga government offices, ugban pang pwede nga makatabang nila, pero maulagi limited sad, no, ang tabang, matag-usa. O, wala, makadangat gudiri sa ito ang sibianan. Pinaot nga, padayon gudgihapon, ato mga sukitig paminaw, sa pag-share sa inyong mga grasya, mga kasama, kining tanan, nga amount, nga ato matigom, dako kagig sa payan para nila. 200 pesos, 2271, dahil kayong salamat. 100 pesos, 2587. 150 pesos, ikan sa 8255, dahil kayong salamat. 300 pesos, 5430, thank you. 1,000 pesos, salamat kayo ninyo, sir or ma'am. Gikan sa 0687, dikan kayong salamat. 200 pesos, 3032, thank you. No, sa ito nga, numero 0918-554-2071 or sa ito ang lain pa nga numero 0991-207-9880 in case nga pwede mo makasend sa ito usa ka number. Pwede mo makasend pa sa ito ang lain nga number, no? Kasi 0991-207-9880 or 0918-554-2071. 100 pesos, ikan sa 0536, dekan salamat. 500 pesos, ikan sa 4143. Thank you, kaayon ninyo, sir or ma'am. Diri sa to ang 0918-554-2071. 19 pesos, dekan kayong salamat, ikan sa 9658. 109 pesos, ikan sa 3789. Kung paintaon sa anak nga mo nanawagan na to karon nga sustaas kay in town ang paglantaw unya punay hinuktok iyang papa sa isolation room kay unta ma-discharge na pero tungod sa kawad-on nagpabilin gihapon diya sa iyang isolation room sa ospital una nga ginagmay-gagmay man atong tabang pero kag maabtan kining tanan mahinungdanon kaayo para sa nanawagan na to karon. 50 pesos 4435. 200 pesos, 6670, gamayang tabang. Yes, dagan kayong salamat. 200 pesos, ikan sa 2377. Yes, dagan salamat. Ini, inyuhan tabang. Sa ito pang numero, no, itong balikon, 0991-207-9880 or sa 0918-554-2071. Dagan kayong salamat. Ganin yung tanan. Magpaambit sa inyong grasya, 100 pesos. Gikan sa 4618. Thank you, kaayo. At Tung takos lang po, no, nga ikapasalamat sa tanan nga mga generous kay mga kasing-kasing nga bahala, no, kung matagkarunog unya, padayon ta nga mupaambit sa itong grasya, padayon ta nga muhatag, kutob sa itong makaya, sa itong mga bulsa. Niya ang ato ang buot nga pasalamatan usab kita sa atong end, labi na sa mga donors nga mayong panglawas dunay mga grasya nga madawat kada adlaw ug ang pinakaimportante ang kanang good health no aron padayon ta nga mga panikay-sikay makapaningkamot kada adlaw. 100 pesos 8204, thank you. 200 pesos ikan sa 7448, dagan kayong salamat. 100 pesos, ikan sa 5938. Dagan kayo salamat ninyo, sir or ma'am. Thank you. Natay texter, gikan sa 0687. Yes, salamat kaayo. Ipadaan ako, ma'am, gaming tabang sa iyahang papa and God bless. God bless also. Thank you kaayo. Padalan sa inabang ron, ma'am. Yes, maoni. Natay, nag-message ikan sa 0- 6095. Yes, maoni, no? Reply yan. 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Atong gitabangan ang panawagan karon sa usa ka fourth year college student. May ingon nga wa uwaw-uwaw gumikan kay ang katuyuan ini para sa iyahang papa nga for discharge na apan padayon natanggong karon sa ospital kay dira pay balay runon sa professional fee ug ang labing nila nga ikinahanglan pod ang mga follow-up check-ups ug ang dugang pano nga mga tambal para sa iyahang papa. Ato nga balikon hato nga number sa GCash aron mas mapaspas or dali nga pamaagi sa inyong pagtabang ang 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Kung galing walk-in donation, dali sa ato ang panag-uban, gusto mo nga muanis sa itong sibiyaanan, pwede gihapon, apadiri ang ato ang bisita karon nga nanawagan dito sa Capitol Central Hotel, Iscariot Street, Capitol Site, Dakbayan sa Subo.

0: Inga salamat, DFI 500 pesos from Luay, Bohol with prayers. Ikansa 5273, daghang salamat. 100 pesos, 8625, salamat kayo ninyo, sir or ma'am. 20 pesos, 8709. Kunya 100 pesos, 1754. Salamat kayo ha, kay kining inyohang tabang karon, matampo karon. Dako yung kaayo ni nga grasya sa ito na nawagan karon. 8937 imong papa pangal Jose Relatado. Kay ba ito nga naakamuan ka karon sa DYHP? Okay ba ito siya? Aminaw ba katuro na ito?
1: Walay radyo dito.
0: O, pwede man sa cellphone or sa Facebook. Pakita niya siya ikaw niya. Mabalik ka sa itong DYHP elements mo Facebook page niya. Makita sa tan ka niya, no? Ay, ato gudi ay kainday. Ato balik ko na ato ang numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. 4618-100 pesos. ₱200 ikan sa 7278 Ate J diri sa Busay. Maayong gabi ini mo niya Ate J di sa Busay. Salamat kaayo sa tabang. Thank you kaayo ninyo. Dapat ₱100 ikan sa 2426 dekan kain salamat. 100 pesos, ikan sa 8937, thank you. 150 pesos, 9547, thank you. 5 pesos, ikan sa 2615. Kunya 300 pesos, ikan sa 8914, dagan kayong salamat. Kaya pa'y 100 pesos, 2857. Thank you kaayo sa 2857.

Ato oras alasay, 24 sa kagabiun, mga kasama. Atong nga talumanon, mapupus man karong gabiun na. Apan pwede mo makasend, apa sa iyong hantabang para in town, no? Ang usaka estudyante. Karong gabiun na nga nanawagan pala si iyang papa, makabalik dito sa ospital nga magdalapod, no? O tabang gikan kaninyo diha, mga sukintig paminawon.

Kung galing di mo makasend sa itong smart number sa 0918-554-2071. Pwede rin sa itong laing number, sa itong dicto number, Gcash number 0991-207-9880 under Aida Tampos ni mga kasama.

0: kayong salamat sa itong text, sir, 60095, nakasend ako 100 pesos. Yes, acknowledge, rigyan kayong salamat. Kaya ito ay 6,250 pesos. No? 6,250 pesos. Kining maong kantidad. Kung nagkong kayo nagkikatabang po, no? Labi na sa panawagan karon ni Regine. Regine, ang ato natigom karon na sa bala size 20 size karon gabi una, 6,250. Unsa imong mensahe karon sa di pa tamo tapos?
1: Salamat kayo sa tanan nag-send para sa akong papa. Dako na kayo ng tabang na mo. As in, super thank you.
0: Mm-hmm. So, karong gabi una, wasa ta maka, mag-expect na maka-generate po ta. And yung mga akining 6,000 pesos, dako-dako na gin sa budning tabang.
1: Yes, ma'am. Salamat kayo, ma'am.
0: Mm-hmm.
1: Salamat kasi yung tabang.

4 horas alas 6:27 na sa kahaponon, mga kasama. Pero panahon, importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok sama sa Aedes aegypti, sama sa dengue. Mao nga, ani ana, EXL, all-in-one skincare oil, labanan sa mga tabatok sa mga matay nga dengue. Kaya na kunting uwan-uwan na gali, mga kasama. Sus, kaning lamok ra ba? Ligo na to malikayan. Mo nang aroma ka pa, baton kag panalipod, agamit ta, haplas ta. EXL, all-in-one skincare oil, mga kasama, kaaban na to kontra dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil available na baya sa mga botika dool kaninyo. Ma-order na sab ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada o niya sayod ba mo? Ako na gamit na kani EXL All-in-One Skincare Oil. Doon na ka ni siya ay calming effect. Pinagi sa lemongrass essential oil sa iyo pang mga haplas, humot. Maghatag ka ni mo og relaxing effect. Mo nang gamit na EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama.

Tan sa tubag pangapi, atong pili ng kape nga healthy na, naghatag ka na itong energy. Naghatag na ito, healthy immune function, blood sugar control, og ingon man, naghatag ka na ito, maayong kaligon sa panglawas, gamitan sa antioxidants nga naa sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Aduna ini te purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malonggay, kanela, bayabas o rose hip. Na kay pangitaon pa kung magisog kay tag kape, lamian na balanse kay lasa. EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: Aliw na ta sa to winner sa DYHP Answer to Win promo ato pangutana karong gabi una unsa man to nga ahensya sa gobyerno nga naghatag og price list sa mga school supplies aron adunay tamdanan no ang mga negosyante. Congratulations, 200 pesos GCash, naka-follow, naka-like sa tong DYHP Arimensibo Facebook page, naka-share sa tong program, naka-like sa Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page, kanay dunay blue check mark. Og nag-answer sa tubag, Department of Trade and Industry kon DTI. Congratulations sa Dora Ruyot. Congratulations, Ma'am Dora Ruyot. I-message ang imuhang complete name o imuhang GCash number sa itong DYH Perimensibo Facebook page para sa imuhang premium. Kunya, mayong gabi inalag, mayong kaminaw sa tanan atong listener sa DYHP. Kaya salamat kaninyong tanan atong oras na pupos na. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Talk RMN.

0: na sundan ng lang ang iyong baba.
1: Kasuhin na ni Kuya Bulma.
0: Oh, sige! Panglingkod mo paliog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo.
1: Yay!
0: Paliyaw mo! Mauna istorya, niyadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bata, na ko'y hatag ni mo.
1: Isa man yung hatag na kumigo.
2: Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod.
2: Ah,
0: agda!

0: DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Bayutro Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bayutro Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
2: Bayutro Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
2: Bayutro Herbal Capsule.
4: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: bibir di sogma sebedur sa doa na mahumar sa ning saturno urung sinuati kuya Marvin dahalan halah ani ang mga bata sige-sige lingkod mo kay padayon lang ta sa tuwa soy kay daghan ra kay giatiman si Ma'am Aida sa iyang subunganan mao na nga dudugay-dugay tagsugod mao na nga magsugod ta ha mga bata ani a kita sa sumpay sa kong aso ninyo ning si Manon nga nagluhan saturno oro.
1: Bitaw! Bitaw, Alisito! Kamira si Daddy Calixto ini!
2: Alisito! Kita ka ini? Kita ka?
3: Ay, mas!
2: Kining ni sa kong kwintas!
3: Uy! Jamanting pindang ka na, ganay babaeng gatuwal, gani kulit!
2: Aduna kini, Bertod! Ugmao kini ang akong pang-alkontra sa agon-agon nga barang nilang sa Torno Oro.
3: Piyawa, agon-agon, ha? Sa wapos kay agon-agon, mara. Kini, kini, kini, da. Murag makabaw sa gid mo, anang Tuhan. Pus Kristo. Roderick.
2: Roderick,
3: kita lang kung makabaw sa mo.
1: Bayano, labaw pa ni karoon sa baos.
2: Ah, gani, gani, gani.
1: Mga sa baos.
2: Gani, gani.
1: Mga matay, mga matay.
2: Gani. Maunga tanaw lang, Anisito. Tana, Roderick.
1: Daddy!
4: Mangandam ko kay nasilit o tangki plano na ko. Maunay ragyapon mong amahan o ganak.
2: Ha! Nagkita! Nagkita pag-usab! Sa Torno Oro!
1: Kita ako sa
2: nga anak ni Milda Rodante.
1: Anak Milda Rodante. Ha! Karon, oras na sa pagpaningil sa gibuhat ni mong pagpakawaw na mong amahan o ganak para lang saan.
4: Kamu ang nagpakawaw sa inyong kaadunahan? Kaya ang sama na akong kabus, yanuran yung yatakan.
2: Na! Wakay luna ining kalibutan na! Basura! Ang sama ka ni mong kabus, ugway nahot!
1: Mula! Patay gutom nga sa Torno Oro, bangahan sa ilong!
4: Pwes, tanaw ta. Musumbalik ninyong amahan ug anak ka ng inyong gipanulti.
2: Nahibaw ko nga may abilidad ka sama sa gahom sa barang. Apan wa kay mahimo batok ning akong gihuptan nga birtod.
1: Kita ka nang iguintas akong Daddy Calixto? Ha? Kita ba ka?
4: Kung siya pagtuunin mo na ako, buta kay dili ka kita.
2: Birtod kinis jamanting itapol. Og tanang kaalam ni mo sa barang og paktol. Sauon sa gahom nini.
4: Di ba ko barangan? Maungwa ko niya ng kaalam nga imong giingon, Sir Calixto.
1: Tanaw, Rodri. Tanaw, tanaw. Muligar pa yun, oh. Kabantay ka na.
2: Pangandam sa Torno Oro. Kay lusakon ko ka ng nipis mo kayong lawas ining akong komo.
4: Tanawon ta lang.
1: Sige na dahin na. Sige na dahin.
2: What?
4: Unahan ko na siya.
1: Dan! Itutok ko ka na itong hana. Dali!
4: Sa dautan ninyong mga plano, maunay ragid mo. Ingon usahay ana ang sumbalik sa gaba.
1: Usaman, ha? May gibuhat sa kang dili maayo ining akong amahan na gwapo. Tubaga ko sa Torno Oro.
2: Way sa ni mo ng tao maong ayaw ingan ni ana Roderick.
1: Bangag sa ilong. Daddy Calixto!
2: Huwag ko magtudlo kanimo nga mga buso ka sa imong isig kataw. Ilabinas mga kabus.
1: Oh, tempera ko, tempera. Murag kalit mo na usap ang templada sa imong batasan. Pida, Daddy Calixto! Nausa naman tao ang ganadeo eh. Ibarra na sa ganing tawana, ibarra na sa ga!
2: Direk!
4: May nakita ka ba ron na ako muni ka o dagom nga gihuptan? Aro makaingon ka nga barangan ko? Ha, Roderick?
1: Awa nun.
4: Oh, naraman din na.
1: Pero, high-tech naman sa kuno. Ang barang o paktol ka nun.
2: Aitek!
4: Guru Derek, ang nahitabo ninyong amahan o anak, mau'y resulta sa Aitek na gaba.
0: Sa dili pa kong padayon mga bata, painom-dom sa ako!
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: God, mo na today na pasalamat ako na tanggal sa Bilabilayabal Capsule nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
1: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan. We'll be right back.

0: tenerse un paisa con un aso de niño.
1: Pasi ugda yung kasikagubot, ha?
2: Tanawag unsay na hitabo, Roderick. Naangin ko sa imong pagkaway batasan. Naangin intahon ko. Naangin ko.
1: Daddy! Anong sabi ka? Nakabantay ka? Nagiduwa-duwaan kita sa gahong nining tawala. Kinikod, kinikod.
2: Wa ko makabantay, anak.
1: Desi! Daddy Calixto!
2: Tana sa itong bugasan, Roderick. Dali!
1: Ha? Atul ta sa bugasan? Itong tapad sa Tik Jangdong Special Foods? Paya ni mo, Daddy. O, sige. Ha? Lagod ako, lagod ako. Tiwasun ta kining tawara. Gamita ang gahom sa imong diamante nga tapol. Nga naasa imong kwintas.
2: Nayabag ka na ba ni Roderick? Ha? Pinipi man kining tansa ni akong gihimong kwintas? Kita ka?
1: Usa?
2: Oh, tanaw, kabantay ka. Ha? Tansan ra man nga pinipi. Unya gipapitla na kog pangot nga julin.
1: Daddy!
2: Pangot ba? Gangot?
3: Pagsulti mong tarong kayo, paulis ako sa among baryo.
1: Magbayad ka na imong gibot! Sa tornoro! Imong gigamit! Gamitan mo gahom ang utok sa kong abang! Daddy!
2: Hayan!
1: Uy, Daddy!
2: Hay mo itong manap nga sa tornoro, ha? Iyo, Roderick! Kay pailhon ako siya!
1: Nausay ka? Naulian ka?
2: Ha? Kinausam na ikulo ko, ha? Nga nung mong gulo ko?
1: Ang kwintas ni Murad, nahibalik kini sa pagkadyamanting tapon.

0: Nakita yun lagi na mo ni Jan na wafat ya Imelda.
1: Bito ng Imelda, makapahibong kit kaayo.
0: Uy, maoba. Ang duda na ko, no? Na napraning na siguro sa Sir Calix to.
1: Ah. Wala no, kaluoy po.
0: Maluoy ka nga, salbahis man kinang tawa na. Nagparihas man lang ng amahag anak.

0: Wali lain, gigamitan ka sa iyang abilidad, Boss Calixto.
1: Anisito, hinampak siyang tauhan na siya.
0: Nasaksihan, ginawa ko ang kalit mong pagkausap sa tubangan nito sa turno uro, Boss.
1: O siya may kasulti ni Roderick, ha? Roderick! Unsay imong ikasulti ni ini? Makalagot!
0: Boss!
1: Makalagot!
2: Kinindari. Aman pa yung mga itabu, Adri. Aksyon ang kabala ka. Ako mong ganing... Ako di. Ako yung magkasabaan. Kamantay ka na. Matod pa ni mo. Wa manghilabot ka doon tawhana. Anak ka, Adri. Anak ka!
1: Makalagot. Mangita kitag paagi. Kanang kita mo'y makapabor, Roderick. Kanang dili sa makahimo sa paggamit o gahom.
2: Anisito? Tabang sa magpangita o pagi nga nindot, ha? Noy, anisito?
0: Sige. Magulula ko og mga maayong pagi. Sortihan lang yung tiga, Boss Calixto.
1: Dili yung kumahimutang hangtod makabahos ko itong tawhana, anisito.
0: Ay, kamala ka, Boss. Neo kanuna si mong luyo. Sagpitan lang ako.
1: Gusto kong patyon siya nga nobody will know.
0: Mahibo kayo na. Tungkol kay kwartahan ka, samtang siya usalang kanak kong musimus.

0: Dong Saturno, bisan unsaon, wa gyud anan nimo ang adunahang si Sir Calixto. Tungod kay dili ka ordinaryong tao.
1: Nay,
0: ikaw si Saturno Oro, anak ug engkanto.
1: Nay Imelda,
0: unta, ikaplagan mo ug makaila ang matuod nimo mga ginikanan. Buhi lang unta sila hangtod karong panahuna.
1: Nagandoy ko ni nanay. Pero bisan pa man og kontento ra kay ko sa imong pagpangka ug pagtiman ako. Nangandoy ko ni ana.
0: Apan, lahi gyud kun kauban mo ang matuod nimo mga ginikanan dong sa turno.
1: Nay, gabi lang ginimo ang karaang kaban.
0: Nikalit lang og santop sa akong huna-huna nga ang lampin nga maoy gipusta nimo sa masuso ka pang bata. Maoy posibleng maghatag ugiya sa imo mga ginikanan kun hain ka karon.
1: Kahanay?
0: Mamasid lang kita. Mao nga, gikan karon, magpabili ng abli ka ng karaang kaban.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at orihinal.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita?
8: Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailitsyon, humba adobo ka dere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: sumpay sa kung aso ninyo ning sibunaw na nga nagluhan. Saturno oro din nilang sa mga aso ni Kuy Gulyat kinintanan dalit ka na to sa Aremen Drama.
1: Ito ni tatay mo tuman ang putang nga bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ganito sa SED Marketing, ang tingamaw tinga parapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipanalipdan sa DTI ang isugyot nining mandatory product certification alang sa solar energy systems. Kininubanan sa pagpasabot sa ahensya nga ang maong measure tinguhang moproteher sa mga consumer gikan sa substandard products ug paglikay sa nasod nga mamahimong dumping ground alang sa gi-reject nga equipment. Matod ni DTI Secretary Cristina Roque nga ang gisugyot nga lagda tinguhang mopasiguro nga ang solar energy systems nga gibaligya sa nasod ni comply kini sa Philippine National Standards. Katong mga malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil.

0: Bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang Said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang Said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa Said Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo nga liniment sa masa nga Said Panyawan Liniment Oil kaniadto Said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa Said Kugon. Samtang ang Said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
3: May kasagin.
4: Nabagi ko na rin ba? Bakit ko kayong pagdari?
2: Kasarangan nga kasinatian.
4: Nalo'y tinigong lab.
5: Sure ka?
4: Pagkasalata.
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
6: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
9: Bagong bayani ng sandata.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo.
10: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Taya. Soundman, Alduin Nakorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting
12: this newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
15: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
16: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
17: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster.

0: Total, magbakasyon naman. Sila akong pabantayon para dili magsigiglaag.
1: Maayo nang hatagan nimo sila og responsibilidad, anak. Pero ang pangutana, kung makat-on ba ka ha, dili ka ha, opposite ang mahitabo.
0: Ma...

0: trabaho kasbay? O magnegosyo tag internetan?
1: Oh. O gusto na ko ning higayon na. Mahimo na mo responsable. Makasalig ba ko ninyo?
0: O ate.
1: Nurson.
0: O ate.
1: Sige. Magpadala ko niya kung kwarta ninyo.

0: Naunsa man ka? Kalaon ba si mong panghupaw diha?
1: Na-short ko kong budget.
0: Ha? Maoba? Nga naman?
1: Nagpadaan mo ko sa balay. May emergency ko. Mga akong gero itong padaan akong kwarta.
0: Maoba? Sige lang. Tabangan lang, tika. Ako lang una mo yung mangumpra para sa itong pagkaon din.
1: Sure ka?
0: Lagi. Ayaw kabila ka.
1: Oh, salamat kayo, ha, Sarah. Sige lang, makabawas sa niya ko nimo.
0: May isa pa yan, uy. Nag-ipon na gud ta. Siyempre, magtinabang ay gud ta, diba?

0: Nakontakta ko panday para may mo trabaho sa bay. O may gitawagan na sad unya ko para may mo set up para sa internetan na to diha.
1: Ote, niya na bitaw? Nagsugod na sila?
0: Maayuhin noon. O kamo ni bahala diha, ha? Ako nang isalig ninyo.
1: Okay, ate.

Ay, salamat in town. Human na ang bay. Og, so sa pila kabuhin, maayo ang dagan sa internetan. Murag, nakatunag itong duha. Unta, magpadayo na lang ingon ani.

0: 그 여기로만 뭔가.
1: 어? 아니야, 저기 마이타 뭐 아니야.
0: 마이바 원가 돈에 뭔가 일리갈 nga worker sa atong kumpanya.
1: 아니야, 아코.
0: 그 여기 리포트 가. 올리 온 그 필리핀스.
1: 온사?
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung high blood niya. Ipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gud siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila na nimugko ba sa may mga pamati dali
4: lang. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gud kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa the original Koi Herbal Capsule.
3: The original Koi Herbal Capsule.
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
9: Buhata na!
8: Pag Energon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Energon Z Plus!
10: Yun ilab yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Energon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Watson, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

Magpaminala ko kun na si balita. Maayong tagdilito siya mapadayon og report sa kompanya. Ay, please lang, Lord. Maayong nagdagan sa akong kinabuhi ron. Ayaw taon itugot ka maguba pa ni.

0: ako kay Bao.
1: No! Kaya pala talaga wala dito sa kumpanya nga imong gitrabaho sa una. Paano ba talaga makabalik ka, Day?
0: Wala sa ko'y plano mo balik pagidiha, Day. Siguro mangita na ko daan og laing trabaho para ako magkinaunsa na ako'y laing masudlan.
1: Kanyak na lang! Kaswerte lang ikaw ng kumpanya mo. Nidawat ni mo bisag illegal ang pagtrabaho ni mo diho.
0: Magpatabang lang ko ni Francis. Basig na pa siya ikatabang nako. Na

0: Wa pa dai ka matog?
1: Diin makagikan.
0: Nagkaimportanteng ilakaw.
1: Unsa man?
0: Basta.
1: Kaysa may kauban ni mo.
0: Ay, paragol nga nung pagkadagaman ni mo pangutana.
1: Nga no, dili ko pwede mangutana?
0: Ay, kung surang-surang ha, gisapot na ba karun? Matawag na ko.
1: Naunsa man to siya. Nga nung gisapot man kahato?

0: Oo. O yan, dili siya musulti na ako, kundi insigikan o kung kinsay kuyog niya.
1: Ayuhay!
0: Day, nga no?
1: Day! Ingan ano mo na siya, basta dako siya at pildi!
0: Pildi? Sa unsa?
1: Sa sugal!
0: Musugal di si Francis?
1: Oh, God! Ano siya masal na di mo? No! Nagkaya ka na siya pusta, oy! Maong, kumupil din na siya, no? Sa putan din na siya kay... Tagal siya, baby!
0: Unsa?

0: Mao di nga tagdugay kang mauli. Kinagsugal ti ay ka. Karun ka, Francis.
1: Kinood bitaw.
0: Nakaako pa ka og sugal? Nga nasurot na magali kasi mong kwarta?
1: Ay kugbuti ko nung si buhato na gusto kong kwarta. Huwag kay katungod. Kadi ta ka asawa.
0: Bisa na! Oh, dili ko ni mo asawa. Pero nag-iipo na ta.
1: Ah, busit ka. May bawag ka ba kung kasi nakaingon na rin anong dimalas ko ron? Ha? Ikaw!
0: Oh.
1: Kaya sukan ka nagkailat ha. Nagkamalas-malas na akong kinabuhi.
0: Francis!
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: Sakit pa sila, ha? Grabe ka sakit. Kay karun pa ko nagasuway nga gitratar ko ingon ani sa klase nga lalaki. Kay ang nipanaw na ko nga banaw sa una, wa tumaka ako og sorte og sakit para na ako. Mga kasama, atong sundad og mapagpaminaw ang lang sumpay ni Suatampo ni Sarah din hining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kunduna ka mo'y sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling suginanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Reganas, miingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyo. Pagpaminaw.

0: Maayong gabi mga kasama, mangayo una mi og dispensa kaninyo nga dili na to mabati karong gabi una ang drama nga
1: Yera Dilso.
0: Tungod sa kaapiki sa oras. Salamat sa inyohang pagsabot.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Production Center, mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngainig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagdago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
4: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
3: Kasilag style!
4: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
3: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Atay ka butangan!
10: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
11: I-DTX 500 na!
12: DTX 500!
11: Aduna kini antimicrobial properties
12: nga makatabang sa pagkuha
11: ug pag-ayo sa bugas-bugas
12: ug katul-katul!
11: DTX 500!
13: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
11: DTX 500! Ako
14: si Janice. Okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
15: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
17: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervone Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervone Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervone Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
19: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
20: Ganyan ang Pinoy!
21: Ang Pilipino may isang salita.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: MX3, dito ako, believe.
24: Seth, health testimonies.
25: Health testimonies.
24: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
26: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid niya nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, awan nyo, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman kong ibatin. Nakaantog karo, nagminitin ako. Antog karo, naayon ako. Humikan sa Cogon
24: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

Ako si Marlon. Ginaingon. Ang hayop na upat ang tiil. Masayop mong gani. Unsan kang tao. Nga duharay tiil. Mawkini ang naitabo sa kang kinabuhi. Gadili na kumahimong mahikan.

0: May gabi eh.
1: May gabi eh.
0: Ah, na si Miel?
1: Hmm, naa.
0: Palikog sa tinga ni ako.
1: Ah, okay.
0: Palikog lang ko ha.
1: Magtuoy na lang ato relasyon, Marlon. Huwag yapon ka makailan ako.
0: Ha? Si Roy! Ikaw si Phil, ang kaluha ni Miel. Di ba?
1: Ako si Miel, Marlon.
0: Ano? Miel, di ay pangang sa ilong. Ikaw ito ni.
1: Lagi!

0: kapi hasagod nimo. Hangtod ron, nagbibo ka pa kinsa si Miel o Phil?
1: Lagi bayloy di gabunada.
0: Ah.
1: Kasitang buwan nga lagi. Parehas mong yung kayo sila. Kanabang kabantay ka? O may ilhanan bay?
0: O
1: ilhanan? Nila ni Miel. Nga kung uyab, o kanang tiyan, pastilan, libo kay.
0: Hala ha?
1: Lagi.
0: Kuya ko na bay, kung maminyo na mo ni Miel, unya, nasay pa ni Mugdog ang iyang kaluhang nga si Fiel. Ha? Nigduta!
1: Ha?
0: May tabo na nga. Sutihari mo sa?

0: Magsama yun ang desisyon mo. Pinal na, ha?
1: Oh, pinal na pa, pinal.
0: Pakasalagyo ka?
1: Ay!
0: Mang pinal na yun ka ng kanana ka?
1: Ah, dili pa, dili pa.
0: Pabinto mo eh. Tawagis mama ni mga taos ka na na. Sulti si Aaron. Makauli ito siya din eh.
1: Asagi ba yung pagkanang ikaw na itawag ni mama pa?
0: Ah, ikaw na lang. Gunaon sa magka. Ikaw may kaslundi man ako.
1: Kining, pabintong. Asagi ba yung kanang mag-uli lang mo ni mama pa?
0: Gahi pas batong sa mama ni mo eh.
1: Ay.
0: Orbida. Gahi ba ng batong humog pa na?
1: Oo, oh, gani, gani.
0: Gahi pas kuhan, magkuno.
1: Kana pa?
0: Unsaon nga sa mong kuno. Taon, ha? Tena mo gus, kung di na siya kibalik na kuno, okay na.
1: Oo niya. Kamang duha mo'y muhatod ako paingon sa altar, di ba pa?
0: Oh, kami. Sabang winaan ang muhatod lang tao mi sa altar.

0: papa ni mo kambal.
1: Ikaw ni sunod nga kaslon fiel ha.
0: Layo pa kambal, wa pa koy uyab, mangita pa ko.
1: Hain man dito snorper.
0: Gidagit sa bakunawa. Ansaoy nagapamabdos maglaing babay. Lain pug kay akong pugngan. Kasal na galing sila sa iyang ipamabdosan, Ron.
1: Ay, mao pa. Mo, di ay ngawa ka ni ganang makauyab.
0: Paas lang sa kuan ng laki, uy. Kadili ko gustong masakitan ng usab, Miel.

0: Sorry guys ha, sorry kayo. Marugtigan ako, nainom da, lipong na ko gamay da. Tuwag na ko ha, lipong na ko.
1: Guys, thank you sa inyo pag-uban sa mong kalipay ni Marlon ha. Salamat sa inyong mga regalo.
0: Sa uulitin guys.
1: Why? Sa uulitin oy. Magpakasal tagbali?
0: Joke.
2: Kakbal, okay na inyong room ng hotel.
1: Ay.
2: Sige na, pag-honeymoon na mo.
1: Ikaw Kakbal?
2: Muli ko sa ito ah. Bye Kakbal.
1: Enjoy.
0: Ay, Mil. Asong ka paingon?
1: Uy, diara ko uy. Si Phil tumipiya.
0: Oh, Phil, dito.
1: Dali na sa itong kwarto ni.
0: Ay, kaluha mong good. Magparehas mong nagpurong.
1: Nagpalabim po kaginom ko.
0: Sure, yun ka nga. Ikaw nga kong asawa.
1: Sure na sure. 100% sure.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
6: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika. It's

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ng mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asa-asa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang uma. Kanang gika siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy man.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
5: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at original.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
10: Mm-hmm.
9: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakitaan na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
10: Mm-hmm.
9: Mura dark spot siya, anak.
10: Mm-hmm.
9: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang puntiya.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
0: This newscast is brought to you by iBerry.
11: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
14: Lumbi, puding San Miguel Litro. Share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
15: Carl, palihog gani sa litron.
16: Carl, palihog po ng bupis, please.
14: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
17: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
14: Ihatagan ni Carl ang bill.
16: Carl? Asa man si Carl?
17: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
18: Kada

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta nor, kaya mong iluto yan. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: My budget.

0: Oh, ang saman, nagkapamahaw na ka.
1: Wa pa, ang gigutom na ko.
0: Oh, liyahay. Mahaw na tayo. Yeah, magdunga nag-shower. Ah, dahing nga gabi eh. Wa, gito ka mataklae, gano'n, kung magpaglabuti mo gabi eh.
1: Oo na, ino magmaayo.

0: ini, naningkamot nga mo ati Mansubana.
1: Mauna, sa daga pa, magsalig man ako permi.
0: Dara man ang parayag na ako ni Mukoy.
1: Mau ba? Anya, ang sa imong plano, magsalig lang gihapon ka na ako, nga minyo naman kami, El.
0: Unong ipot ko, Fiabi. Kung mamaptos ko pohon, ikaw ang kuhaon akong yaya.
1: Kusa?

0: W-O-W. Wow. Uy, kapris ko ba yan sa kong misis? Bago mong ligo.
1: Ay, singote ko ganihan, no? Daghante ko gitrabaho. Nag-arrange ko sa kitchen. Unyang mga regalo nato sa kasal, ako pag-ipang display.
0: Nagpurol ba ya ka? Gihagit ko ni Musa.
1: Sa unsa pa?
0: Sa akong pagkabana.
1: Ha?
0: Oops!
1: Ay! Ito yung pa! Ay! Ito yung pa, oy! Pagay ko nakapurol, nagtapis, pagay ko to,
0: ay! Oops!
1: Ay! Ah, grabe, ha? Oh, mandicho!
0: Bayo, lamit ang kitito niya.
1: Ay, no!
0: I love you, Mel. I love you.
1: Ay, maramag ako ang ice cream.
0: Oh? Nara. Kisig. Put good na nila. Ops. Kadagabi ikang maligo, ha? Aro, kadagabi isa tikang inon-inip.
1: Ay.
0: Pag-awas ko, hindi lang. Ah,

0: Angie! Dako na malalik ka Daniel.
1: Siyempre. Ikaw ba kunoy kadagabi ikang gamitons ba na? Di ba ka mumabdos tayo?
2: Oh, sa bagay, sad.
1: Uy, nangalit man ka. Kapahibaw mo, Anika, uy.
2: Dinalian. Unsa ko ni akong BFF nga kaslon sa iyang afam. Nangalit magpang-invite. Kay human ko na silang wedding. Ilang wedding sa afam. Mularga sila sa Bora. Unya, iyaming dad-on.
1: Wow, ha? Big time din ang imong afam. Aw, oh, iya di ay.
2: Kono, iya po ng swerte.
1: Ay, ikaw, pag-afam na lang sa Fiela ron maminyo na ka.
2: Nye, pagbuot no, kayo sure di ko ganahan og afam. Pinoy ang ako, ah, kayo no na. Dako, taas o gahi.
1: Ang bastos na ba di magbabawi?
2: Hain mo mas bastos, ana, ha? Dako og lawas, taas og pasensya, og gahi pasukod ang Pinoy. Mm. Oh, di ba?

sa'yo nilakaw si Kambal Miel kay mangumpra og seafood sa merkado. Ay, gusto maligo na lang po ko. Aron ilabot niya, mamahaw ko. Mular ka na may paingon sa Bora. Ay, sana all maminyo og dato nga foreigner. Hayahay ang life sa akong BFF.

0: Opo lang kaligo ni mo, ha? Paniyak ka lang.
1: Nauwa kong bayaw da. Nagtapis ako to aliyaw ka. Nakailakasin ako nga ako si Fiel o dili si Miel nga iyang asawa.

0: Mana kong kaligo? Presyo ko nasad ko. Oh, nagkilisim lagi ka. Nagkonsum ka niya sala. Awaw. Tang-tang na kong gitapis na kong tawel. Awaw. Oops! Oh. Ah, ano saan nito? Nahay-hay mo yung tuwalya. Una ko si kwarto, ha? Sunod na ko.
1: Naunsa mo si Marlon, eh? Gituyo niya tang-tang ang tuwalya nga yung gitapis, unya. Ni atubang na akong nagsayo-sayo nga nag-ikit-ikit. Nagdabiglapyog lang ba yung iyang... Nge!
0: Ala,
1: huh?
0: Bangag sa ilong.
1: Ano ka?
0: Ganiyar ka din is kwarto?
1: Oh, gikan ko sa merkado. Namalit ko seafoods kay paborito na ni Fiel.
0: Unsa? Sa ato pa. Si Fiel tong naa sa sala?
1: Oh, naabot na gabi eh. Dito's because kwarto na nakog ipakatog. Kay mular ka man sila sa Bora sa yung friends.
0: Unsa? OMG! Huh? Oh my God!
1: Marlon, ngano ka?
0: Nakakita, sis, akong... Nagtukong... ikaw tong naglingkod sa sala o gihubo na kong tuwalyang gikan kong ligo. Sayaw-sayaw, rin ba ko, ikid-ikid ko? Labyog-labyog daw. Oh my God! No! Paya!
1: Nagpakawalang ka sa kong kambalda!
0: Ha?
1: Ipakita ni mang imong... imong kong go!
0: Bangag sa ilong!
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana na ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng malinyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan.

0: Yan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami na nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
1: That Time Check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa!
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humbaado, bakaldereta!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa!
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humbaado, bakadere!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
9: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: That Time Check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Ang balita na ito ay hatid ng Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Hinebra.
12: This newscast is brought to you by Biogesic.
13: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
12: This newscast is brought to you by Biogesic.
13: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
14: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Hubo!

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX 500.
3: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
0: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrops Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
14: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
15: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
16: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, makay, masig, maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
15: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
17: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
18: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
15: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
19: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila Bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, giyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma, duty jud ko. Ingon ana
20: Paragis Bila Bila.
19: Oh, Paragis Bila Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
20: Bila edad din mo ron, ma'am?
19: Ako 55 na.
15: Busa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee o Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Malarat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
22: Dili.
21: Puslan man way nagmahal, may pamatay.
23: MN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinika.
21: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanang.
24: Paidigo! No. Banda!
21: Bati asa ni mong naumuhilag. May oy, masakang sa tagay mo!
24: Isamot ka bati mong naumuhilag. Ganihilag ka ba, jigaw?
21: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
24: Dugo! Dugo, dugo!
21: Silang ko!
1: di mo nakacheko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
2: I'm sorry, Palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
1: Unsa?
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
3: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
2: O Takla, maunay tinood. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: bod og bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos ay ito, nagkuhan, nagtig ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nagtig ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng doha ka pad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
4: Oo. Ni gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ay, hello, mga higala, kumusta? May ingat lang, kaya natong tanan. Niya na sa inyong higala sa kangina, Ray Arellano, bansa kong partner, while I'm guapos di, white species, Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: Paragis, Bilabila Plus, Herbal Capsule, ug angang. Bago na tong produkto ang Avocado Coffee Mix with Guava. Ayon nyo kalimti. Palit yun mo, ha?
0: Nya ay sa kalimot mga igala sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gawas ka pampalagsik, pampagana pa. Okay? Bueno mga igala, shout out time. Shout out dia sa atong SB member DC Alcibar Chabillas, Clavicillas dia sa Malabuyok Cebu. Si Madam Belma and Sir Manuel D. Dia sa Cahil Bourbon Cebu, Father Roy Aspira, Sir Ray Urbudan Family, Kahis Family Saliti, si Maria Juna Mihil sa Pinanga na tong manager Nilo Tadio, si Danica Kabudbud Soto, Doktora Ginebe Balaan Dia sa Talisay Cebu, o ni Nanay Flor o sa tanan nga Sumasino Family diya sa Pitogo, Bohol. Okay, gikan ka to sa itong BSA founder bangag sa ilong wailan ko din nga itong writer, director OG Kompok Rakasa. Unya lang, shoutout niya sa Bugho San Fernando, si Amay Sibial, Pedro Sibial, si Ben Aranias, Gudo Aranias, Anislag Diyas Panimungahan, Inting Rafol, si Ruming Pungasi, Duming Tanghian, Dimit Tanghian, o si Buning Pungasi, gikan gapon kini ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno mga igala, dito maglangan na ito dahil hinumduman na nangagi. Nga, nanganti si Rena Tara, nga dubliho niya ang nabuhat o mga kanang kwan ba, mga programa ba sa iyang amahan nga kanhi hari si Haring PRDDDD. Ganang DDDD. Nga, butang nga, na uyunan kaayo sa mga puti o gyano mga duwindis. Kay mao kini ang epektibo kaayo nga maghatag og kalinaw og progreso sa ilang gingharian. O gani, tungod nini naila ang ilang gingharian bisan pa sa mga banyagang gingharian. Tungod sa kamay na bakal sa kaning haring PRDDDD, sa laing bahin na sayran usab nila ni Bugart og Lalat nga nawa ang bata nga si Gian. Pero wa sila'y pakialam, nagmukbang ni noon sila. Nasamtang nabalaka kayo sila si Jigo sa pagpangita sa bata, kalit kining misingit sa layo, nga tuwa kini ubos nga bahin sa resort, diin may mini carnival. Gyanto dahil nila kini dito o dito sa sila si Bugart ug Lalat. Kalit kini nga mildinog. Unya, nangalisang silang tanan. Balik dito sa limutangan nila ni Reyna Tara, nahibong na kayo sila sa talagsaong linog na mahitabo sa ilang gingharian o mabalako na kay kini. Ingon nini ang nahitabo niya. Relasyon pa rin nga itong sugilanon, bonbon o bibingka.
2: Kakusog sa linog, mahal ni Reyna Tara.
3: Tini! Tini, kini mahi

Bibidi, signor. Un sacco.

0: Wait, wait, wait, wait.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
0: Wait, wait, wait. Mahal kong asawang kukat.
1: Tungod ba sa talagsaong kusog na linog nga nahitabon?
0: Wait, wait, wait. Oh, mahal kong asawang kukat.
1: Natay og ang imong utok, mahal nga haring BBT, tungod sa kusog nga linog?
0: Wait, wait, wait, child.

0: Maunay gibati ko sa kusog na linog.
1: Unsa na? Unsa? Unsa lang sa unang gibati ni mas maong linog?
2: Mausad na, Filchay.
3: Unsa?
0: Unsa?
4: Unsa'y sunod nga mahitabo?
5: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
6: Put na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
7: Titik.
6: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na yun. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan, tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa anong na produkto. Simpli ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagpo no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko na. Paradis dila-dila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
5: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisig yon. Gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pagsugod na ginom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Magparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, kung saan mo kasi natiyan na, katong wala pa gamit sa itong kape?
10: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, Hello, saan naman pagin mo? Niya, makasaka ko. Ang bukid doon eh. Ganyan eh. Nag...
9: Ha,
10: sa kulian? Kato ng ama nga mo rin na.
9: Abukit sa...
10: Kaneng.
9: Sundan?
10: Oo. Nga, sa uwa pa ko nagamit. O magsagka ganit ko. Maglisod.
9: Paka ka sa bukit, ikigaw ka sa ka?
10: Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, ba't ko nangyayahay.
9: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukit.
10: Makakatkat po.
9: Tanong mo yung
10: sa mga mga. Magrapag yung doot ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalog sumpon eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay ko salamat.
9: Hindi pa kanan yung mulay?
10: Siyon.
9: Lido?
10: Alberto.
9: Tuloy mo idan?
10: Ay, kung ano ka, nabinta na ka.
5: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-pila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis pila-pila herbal capsule og paragis pila-pila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis pila-pila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Ambot ba? Sukad lang nga nakaabot ko dito sa mga inkantuhanong kalibutanong sa mga diundis. May gibati akong talagsaon o tulog karon.
1: Unsa?
0: Mura ba og doon na ako'y koneksyon diapon sa inkantuhanong kalibutan?
2: Chiyan, sir!
7: Oy!
1: Unsa?

Ei, șapte-n tica. Pedro, my driver. Mato ni Gaudigo. Nga, ganiyar lang nakita ng bata, nga si Gian. Mong, watay angay kabalakan. Ha? Mato ta sa wipon pagbalik? Kaya nga nagtupis, nagbikini lang dito. Ah, sprikitek.

0: ang talagsaong kusog nga linog.
1: Onsa?
0: Uy, tungod kayo nagtimahan ka to. Sa kusog kayong pwersa sa kangit-ngit.
1: Kusog nga pwersa sa kangit-ngit?
0: Wait. Kung si Kinsaman ang kunsara nini, din iyang sudlan nga lawas. Mo'y mamahimong pinakagamanan nga pwersa ning gingarian. Wait. Ako, ang akong pagto, nga ako. Ako mo'y kunsaran. Akong lawas mo'y sudlan sa kusog ang pwersa sa gaom sa kangit-ngit. Wait.
1: Oh, nga nang nakasulti ka man, anak. Mahal nga haring baby tea.
0: Wait. Tugod kay ang pinakadautan. Huwag lain kundili ako. Nga mao'y iyag yung piliyon ang pinakadautan. O nagkasiguro ko nga ako na ka na o wala'y lain pa. Wait.
1: Tinood na.
0: Wait. Po sa mga tao at dagdag ko. Wait.

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pagkatake na ko, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon magkuko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ako. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong matiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay para Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko, ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ano naman? Maninda ko liha. May asaan sa bugat. Dahil palingki.
4: Agri na, palingki.
3: Oo, maligya ko liha.
4: Ano ang maligya naman ay?
3: Mais.
4: Yung ating bawang mo sa panay sa naminaw ka rin sa inyong isimula sa inyong bati na mawala inyong matapin sa panawas din sa itong doktor.
3: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata na ako nanguma. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gikasya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma. Mungkin na pinilipin ako palitan.
4: Ito pangalan mo pala?
3: Soledad Rodriguez. Madaom Dagong.
2: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by NeoZap Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
8: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog nga plema, afford pa!
6: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
9: Mmm, smells good.
10: Tikman natin.
9: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
11: Love?
9: Ano Everbest food mo in the world?
10: Of course! Yung ginawa natin together.
9: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Balik-balik na lang ang sudan.
2: Pongshi!
3: Angelis!
2: Sulayi!
3: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo

Pasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumustag mayang gabi ikanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling lamas sa panumduman. June 5, 2026. Naiswatan po na usap ang atong paghahatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og William. Buenos stand by William, alang sa imong swat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Supri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nuts Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nuts Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nuts Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
0: Siyempre, nga itong Nuts Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanan mga butika sa inyong mga lugar.
1: Thank you so much sa mga mitambong sa itong medical mission karong adlaw diya sa Araucaeta City, sa may Lumantas Riverside, no, sa may Porok 3 Barrio Street, Layawan, Araucaeta City. Sa wala pa nakaadto, adto na, habol na. Kay makahabol pa mo. Ayan.

Nalaman ko sa pangalang William. 40 anyos ang pangidaron o sa single parent o nanimuyo sa probensya sa Bukidnon. Kung kita dunay dako nga pagsalig sa labaw makagagahom, unsa man ang moabot nga mga pagsuway sa atong kinabuhi at o kining malampasan. Kay siya lang ang atong dangpanan sa atong kasakit o kalisdanan. Nagdako kong independent ate. 8 anyos pa lamang ko, kabalo na ko manginabuhi sa akong kaugalingon. Kada human sa akong klase, mamaligi akong balot. Kauban ang usan ako kay gagaw. Wa na ko'y inahan ate si Papa na minyo pag-usap. Nagpuyo ko sa ila, kauban ang akong magulang o ang akong ugang bagong pamilya ni Papa. Buutan ang akong stepmother, palangga pod miniya sa akong magulang. Gitrato miniya o insakto. Kung giunsa niya pagmahal, ang tulo nila ka anak ni Papa, mausab ang iyahang gipakita o kibabati nga rin ka namo sa akong magulang. Apan tungod kay kulang pa sa amo ang kita ni Papa, kinahanglan ako mo diskarte para makatabang ko nila o naami pang allowance sa akong ate. O sa diha nakatapos ko sa high school at ER, nagdesisyon ko nga dili na magpadayon og kolehiyo kay mas maglisod na sila Papa. Kung duha na miss akong magulang na asa college. Nananghid ko sa ila nga manimpalad ko sa Cagayan de Oro City para manarbaho. Tuuntan, nakatrabaho ko. Sa usa ka establishment ate. Usa ka tuig. Og lang isa ka tuig na usab sa mall. 2005. Nakadesisyon ko nga moadto sa Manila kay mas daghan man ang oportunidad ngadto. Pila ra may sugilan nun? Nakasulod ko sa usa ka mall. Hangtod nga nakaabot ko og trabaho sa BPO company usip usa ka call center agent ate. Maayo ang dagan sa kong trabaho hangtod nga nakabaton ko og karelasyon kakapo ang gihapon ako call center agent. Apan managlahi may og kumpanya. Nag live in me og duha ka tuig ni Marie Chris ate. Nakabaton mig isa ka anak. Nagpasalamat ko nga nakabaton ko og mga buutan nga mga in-laws. Suportado nila ang among relasyon og sa mga higayon nga nanginahanglan kami og tabang. Naa sila kanunay para tabangan mi. Human sa duha ka tuig, nagpakasal mi ni Marie Chris ate. Maayo mo hawid og kwarta ang akong asawa. Dili gastador, busa dako mi og savings. Pangandoy namo nga makabaton og kaugalingong balay og yuta. Gusto usab namo nga ma-secure ang kaugmaon sa among mga anak. Tulo ang anak namo ni Marie Chris sa among papanag-uban ate. Malipayon ang among kaminyuon. Pareho ming naningkamot sa akong asawa para sa among pamilya. Apan ang pagsuway dili gyud mamili ate. Ug moabot kini nga wa nimo damha. Miabot ang dagok sa akong kinabuhi. Tuig 2017, nagkasakit ang akong asawa. Og dili lang kini ordinaryong sakit, ate. Nagka-chronic kidney disease si Marie Chris, ate. Nanginahanglan kinig dialysis kaduha sa usa ka semana. Halos mahugno ang akong kalibutan. Nakapangutan ako sa kahit asaan nga nung si Marie Chris pa man. Buutan ang akong asawa, bata pang among anak. Sa tinuod lang nahadlo ko og nabalaka para sa akong asawa. Giyon ako na anak ko ang among tulo ka mga anak nga nanginahanglan paintawag inahan. Tanan nga posibilidad akong gihimo para lang masumpayan ang kinabuhi sa akong asawa. Ug nga amo pa siya makauban sa taas nga higayon. Ato higayon na ate sobra na namo ka-drain. Financially, spiritually, ug emotionally. Tanan namong savings na hurot na ate. Sakit sa dugang nga makita namo ang mga pag-antos sa akong asawa. Kinahanglan akong motrabaho para sa mga medical expenses, mga pinahanglanon sa mga anak, sa mga bills ug uban pa. Mapasalamaton lang kaayo ko nga supportive ang pamilya ni Marie Chris. Silang akong masangpit sa pag-atiman sa ubang mga medical expenses sa akong asawa. Apan duha lang katuig, gikuha na si Marie Chris sa labaw makagagahom ate. Gibuhat na ko ang tanan. Apan metaliwan gihapon ang akong kapikas. Mura kog babuang sa panghitabo. Mura ba og nawadaan kog gana sa kinabuhi.
kay close gid mi sa akong asawa. Kung na ako'y mga personal nga problema, siya ang akong madaganan, masultihan. Sobra ka sakit ang iyahang pagpanaw, ate. Abi mo, napasagnan ako akong trabaho. Sige lamang kung hubog-hubog, kaya gusto ko makalimot, ate. Gusto na ako nga sa pagpauli na ako, diretso na akong katulog. Sa tinuod lang, miagi kong depression. Nag-attempt kong suicide, ate. Tulo ka beses. Apandili pa gid siguro kuhaon ko sa Ginoo. Kaya matag-attempt na ako, ma-save man ko. Wa ako kabalo, ate, nga gawas na ako na paday ang ako mga anak na nasakitan sa pagkawala sa ilang inahan. Dili lang man day ako ang nawad-an. Naputos lang ko sa kasubanan. Busa wa na ako nahatagan o pagtagad ang ako mga anak. Abi mo, ate, nasakitan ko sa dihang. Nakiksulti ka na ako ang mga bata. Ila kong gignan nga, mag-unsa na lang kuno sila. Wa na sila'y mama. Ako usab gustong hunoson akong kaugalingon. Ako na lang kuno ilang giasahan. Ate, man ako kandila nga natunaw. Naluoy ko sa akong mga anak. Natutungura, nakamata ko. Na-realize na ako nga. Nanginahang lang ka na ako mga anak. Busa siguro nga wa pa kukuha sa Ginoo kay napakoy mission para sa mga bata. Busa giligunan ko akong kaugalingon. Nahigayon na naning kamot ko nga makabarog o makabalik sa dati na akong kinabuhi. Bisag wala na akong asawa, ate. Gifix na ako akong kaugalingon. Wa na ko mibalik sa trabaho sa call center. Nagdesisyon ko nga mopauli din sa Bukidnon para makasugod og bagong kinabuhi uban ang akong mga anak. Tinuod nga lisod ang mamahimong single parent. Ako ang nahimong inahan og amahan sa tulo nako ka mga anak. Din ako malikayan nga madumduman ang akong asawa. Kay lahi ra man gyud kaayo nga duhami magpadako sa mga bata. Gusto nako nga masinati sa akong mga anak ang kompleto nga pamilya. Apan kiniman ang kabubuton sa kaytasan og angayan akong dawaton. Nag-virtual assistant ko, ate. Okay ang sweldo og matustusan nako ang mga panginahanglanon sa bata. Nagkupugtabang ka na ko nga maduol ko sa akong pamilya. Nagdegosyo pod ko gamay, tabang-tabang sa akong sweldo. Ang mga pangandoy namo ni Marie Chris, hinahinay na ko ang natuman. Una na ko napundar ang balay og yuta para doon na may saktong kapuyan sa mga bata, ate. Itutukan usab na ko ilahang edukasyon. Nalipay ko nga, bisag nagunasara lamang ko sa pagpadako nila, mabuutan sila. Na ipagtanaw sa akong pagpaningkamot. Matag-adlaw, giniistorya na akong akong asawa sa akong unahuna. Dili mawala ang akong magpasalamat na tukaniya. Misado sa bako nga dili o dili gina ko pasagdan ang mga bata. Dahil mga higayon ating nga mabati kung tumang kasubo o tumang kamingaw. Kalabitaw ang nanginahanglan kag tawo nga imong makauban, imong maistorya, imong kaagapay sa pag-atubang sa kinabuhi. Dinhi na ko nasabtan si Papa kun nganong nagminyo siya pag-usab. Sa tinuod lang, ato naminyo si Papa sa kong madrasta, medyo nagmahay ko niya. Nasakitan ko nganong nagminyo siya pag-usab. Apan karon nga naan ako sa iyang lugar, nasabtan ako. Ingon di ay niini kami nga kung mainusara ka. Kanawa kay kauban sa kinabuhi. Sa akong pag-inusara, miabot sa kinabuhi si Maymay. Guwapa siya, buutan, masinabtanon. Magsidingan lamang mi, ate, magkaila lang ang among pamilya. Naguna sa tupo-tupo sa iyang pamilya o sa akong pamilya. Matang makita ko nila, iila dahing tawagon si Maymay. Dalaga pa si Maymay na siyang early 30s, ate. Siya at ag-iya sa usakad akong tindahan sa among lugar. Daghan ang nangulitaw niya apan wa siya nagustuhan. Matang mag-istorya mi ni Maymay, lahi ang akong feelings. Murabag malipayon ko, gaan akong kasing-kasing. Ingon akong maigsuon, kung magminyo ko, gusto nila si Maymay. Gawas nga buutan, palangga niya akong mga anak. Sa akong kasing-kasing nasayid ko nga, nahigugman ako kang Maymay, ate.
una sa higon-higog mo siya nga rikan ako. Apan ate, o sa kabutang ang nakapadiscourage ka na ko. Bisag close sila sa kong mga anak. Ugwa sila supak. Ate R, misulti si Maymay ka na ko. Nga doon na siya'y sakit sa kasing-kasing. O di siya gusto nga masakitan. Pagkasayod ko ate, marag na nung balik ang tanang sakit na gibati ko sa pagkawala sa kong asawa. Matod ko sa kong kaugalingon. Nganong tuyuan ko man ang tao nga nun na'y balatian daan. Di ko gusto nga mabalik na usab ang dati. Nga mora ko mabuang nga mawala ang mahal sa kong kinabuhi. Ati R. Uyab na mini Maymay. May hangyo siya nako. Palanggaon na ko siya. Huwag dili pasakitan. Panambot ba ate? Na-discourage ko. Sa pagkasayod. Nga doon na siya'y sakit sa kasing-kasing. Tingali mitalaw na ko ate. O din ako gusto masakitan. Kumawala pa siya pagbalik. Sakto ba? Nga ipadayon ko ng akong relasyon kaniya. Bisan sa kong nasayran. Nga masakiton siya. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, William.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing aning kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, mulag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni Mo William sa imo papadangat imo swa tampo pero natagam ni William nga mahigog magmasakiton. Kaysa yo kay siya nabalo niya karon nakauyab na punta siya nagyapoy sakit sa kasing-kasing pastilan. Kung ikaw ang naa sa sitwasyon ni William mahigog mabakag masakiton? Ikadere. Of course kaubo na to. TJ Nova Abanyel.
1: Yes, ba yung adlaw Ate Arlene Cap Junos tanan nato mga suking tig subaybay.
0: No. Grabe nga term. Mahigog mo ba kang masakit to? Hindi saan siguro, no? Mahigog ba baka, pwede ba ka magsugal pagbalik? Ana lang siguro. Of course, Cap Junjun di Asis.
2: Yes, masurting adlaw di Genova and Ate Arlene.
0: Nakatay na ka na nga mahigog mo kang masakit to?
2: Di, healthy tanan.
0: Ah, healthy. Kay, sobra ka healthy.
2: Kuan mong God? Kanang, kung nako sa tapad, tanang sakit.
0: Mawala.
2: Oh,
0: grabe gani.
2: Ang akong gugma sa usa ka babae makapawala sa
1: dibati. Oh, di ay. Like, power si Kap.
2: Lagi.
0: Murag okay kaya sa
1: Kuya Juan. Daga nang main love sa imo anak, Kap.
0: Gani. Kay magpaduol
2: na. Katong mga naigi bati diya, katong gibulagan sa uyab. Katong...
0: mga lonely, anak.
2: Nagtaksil ang inyong mga lalaki. Kanang mga lonely girls.
0: Lonely girls, okay.
2: Wala ako na kung natanan.
1: Kuya. Kuya, sad ka gahom, Kap.
0: Magpaduol lang kang URP. Mawala na na. Kapi, sa ihagin ako ni nakita na usba. Ingon siya, kung na ko na siya magustuhan nga babae, dili daw siya mangulitaw. Mingon siya nga, nakagusto ko ni mo, pero dili ko mingon kay basing imo kong bastiron. Pero ikaw mo hangyo na ako, hindi ko mo balibad. Kaya di ko gusto maulawan ka.
2: Mo mo kay proper.
0: Mo gina proper.
1: Mo bitong daghan kay ni siyang follower, ma'am, kay daghan kayog mga ni agree sa iyahang ko ano sa iyang prinsipyo.
2: Boys, at iba na ninyo, karong panahon na dili mo dapat manguyab. Dapat inform lang ninyo ang mga kababayenan na nakagusto ta sa ilaha.
0: Pero
2: dili ta mo attempt og panguyab kay basig dili ta
0: dawaton
2: maulawan ta.
0: Maulawan ta.
2: Pero pag sila na gani, ang muhangyo sa toa, ayaw ginyo balibare.
1: Kuya Juan.
2: Mortal sin ang magbalibad ta, boy.
0: So grabe. Grabe na, ka easy amigo. Boy. Grabe ka easy boy.
2: Abi ni mo ate, na-realize na ko ba? Nga lisod ay kung duwa ang imong uyab.
1: Nga naman.
2: Boys, lisod kayong duwa gid uyab, boys.
0: Dapat tulo.
2: Lisod gid ang duwa uyab. Kaya nga naman, kung duwa imong uyab, na posible ba ni si Gracia, may mo 1 plus 1 equal 0. Dito na ko na-realize nga dapat na ikatulo.
1: Aron na i-reserve budget.
2: Pag 1 plus 1 equal 0, na pa isa. Boys, ano may tip, ha? Tip of the day na siya.
1: Nalakay pa tip of the day, ha? Lairag yun.
2: Kung duwa, dili na sa mayo. Dapat, kaya ang duwa, 1 plus 1 equal 0. Dapat na kay ikatulo.
0: Para nga, permanente na agyon.
2: Para dili ka
0: mag-dili. Di masiro.
2: Di ka masiro.
1: Ay, loko.
0: Sige. Pastilan, grabe kayo ni si Kap lagi. Okay. Dejinovs, kung ikaw si William, kung sa'yo mong buhaton, will you still, kana bang, sabay tawag,
1: ipadayon pa ba?
0: Kanang, kanang musugal ba ka sa gugma sa usa ka babae nga, nasahid ka nga, anytime, mawa naman po, kaya na naman po yung sakit, yes, kasing-kasing, ayaw ko pa sakit, iha, nabi ako sakit sa kasing-kasing, ina, batigok niya kung agay,
2: si Gracia. Si Gracia ka nabasara nag-text niya, kung unsa-unsa niya.
1: Kung ako si William, kung ako si William, ma'am, kay, ako igo, labi na kung kanang nagugma pod gid siya. Kay motogid ko bitaw nga kanang og da ka feel gid kag genuine nga love para sa tao. Imo gina siyang ko ano, imo gina siyang gamiton nga love kay talagsara kay nang ko ano kanang makita tag tao nga kanitong willing kay ta nga higugmaon siya. Do sa sitwasyon lagi ni William, mura siyang na trauma ba kay di lali mabalog sa yun, no. Pero siguro mo siguro na yung purpose life path ni William nga ma mahigugma siya og masakiton basin nagigi anak siya para kana bitawong somehow balak
2: wala ka wala ka giatik ni si William ni para dili mo binuang ba
0: ay pwede di ay nga kanang mga nang babae
1: tigan nga
0: na ko sa kasing kasing edyo ko binuagi ha
1: ingana na rin ka
2: basi ka atik na ba
0: nari mga ako
1: nari mga tao ngayon
2: boy sa atin ba na ikinin niya ayaw yung padala anak patunto
1: ato mga grabe
2: mga lumang tugtugin naman ko na sa mga
1: Pero og tinuod mang galing nga nagi sakit ano kanang kung ako si William go na kay
0: yes.
1: Kanang again no ang paghigugma talagsara na mo agi sa
0: tuwa. Kay kabalo ba ka Dejinovs na koy kaila dunay sakit sa kasing kasi bawal ang sex.
1: Ay di
0: bawal ang sobrang kalipay.
1: Bawal sobrang kalipay.
0: Bawal ang mag-uol. So kinahanglan na po inuyunan.
1: Diha lang, no? Diha lang yun mabikis si William. Pero, kung kabalo, unsa ang ka ng, kung well, sa, unsa na nakalala ang sakit ni, sa babae.
0: Sa babae.
1: Oh, so, again, para sa ko, willing gid ko always mo raise the love. Kaya, wamay sa'yo pa na, no, masakitan ta, do, posible ta nga sa'yo, mabalo na po si William, pero at least, yan, ihanggi, kung ano, iya bitong gitagaag kalipay ang babae ba, nga, kung ano, di ba, anabi si Kapa sa mga lalaki, gani, buhaton ang tanan nga makahatag o kalipay sa babae. So, bahala na lang at the end of the day, nga, murag, siguro, posible, mabiyaan siya, pero wata kabalo, ha, kay miskan pa siguro, masakito na iyang uya, wata kabalo, basin mauna pa si William. Kay nga na, unpredictable mo ko ng kinabuhi. Dilibot pa sabot nga masakito ng tao kay mauna na gid siya dayon. So, takabalo na. Iba niya, healthy kayo pero kanit lang kaligsa, no? May nga na mga tendencies
0: true,
1: ba?
0: True.
1: So, dili na to tanawon ang sakit sa tao. Tanawon na to ang, kanami to ang let's be present ba? Nata, dili ta mag-assume or dili ta mag-una-una sa unsay may tabo. Kanang let's be present. So, if in the present, naigugma siya. If in the present, nakita niya potential nga maayo ilang pag-uban.
0: Yes.
1: So go for it. Kaya wala nang takabalon sa ugma.
0: Yeah, kung si Bako si Mita, dawat-dawat na lang.
1: Dawat-dawat
2: na. Imbis kay problema na kita. Batoy, pukpuk sa ulo mo. Wala na ba'y maayip ka ron?
1: Sa akin, hindi naman siya. Wala takabalo ka. Miss kayo magbasakito ba si Mauna si William? So, sayang ang panahon ba? As long as na maka, as long as napay panahon nga mo higugma kag tawo, imo gyud ang higugma. On i-grab na nimo ang opportunity nga makahigugma kag tawo.
2: Bitaw congressman didto, ka problema na kay na gibadalok maayp niya. Sa kito sa kasing-kasing pa nimo.
0: Bitaw honestly ha, sa mga naminaw karon kabaw magid mo.

0: tanang nag-no abstain o absent, wala giwad ang budget. So, that's the price of being...
1: Bawal ta magkasakit ron.
0: Bawal magkasakit ron panahon.
2: So, Lord, pagkikag-problema
1: matira matibay tangar kayo. Kuan ka ron.
0: Grabe yun ka, kanang, murag, hindi na ko mag-comment. But anyway, that's life eh. So, mura lang, kuan na ni Karon, murag, wala na eh. Tao-tao na lang ba nga mo, duty, then, wag yun, as in, wag, giwad an. So,
1: manikamot na lang, ginmi ma'am, nga rin yung
0: nasakit. Hindi mo na mo sala nga, duty. Anyway, warab nga po di duty, may nga po may muyes, kay kabaluman may muyes, may, takog nga po nga, kabuang. Anyway, basta mo na siya ang real advice na mi sa region nga tanan ni cut off on hold na ang mga budget. Okay, sige, balik ta. Dito pwede magkasakit ron ba na?
1: Oh, dili na ko pwede. Manikamot yun ko, masikot. Masakiton ra ba kay ko?
0: Okay, pwede magsakit.
1: Bawal magsakit.
0: Bawal,
1: okay?
0: Bawal, bawal. Wala na, wala na. Kaya mga congressman nga nag-no, wala na daw at absent, abstain, o no, pareha sila tintin siya. Okay. So again, go for...
1: Yeah, go for love.
0: Ayan, okay, sige.
2: Dili man gid na mawala sa atong mga kalalakinan, William. Mm. Nga once nga babae na ganing hisgutanan, labi nang inanginahanglan, ato gid ay akomodar. Dili man ingon niya palanggaon nato na makirelasyon na kita nila.
1: Aha, sa di eh.
2: Yung di pugar may sakit mo ta. Dagan man tayo kung nga, wala pa ka nakasulod sa problema, ayos nagsulod.
0: Di man, kaya...
2: Nadungga na magito.
0: Uyab na sila. Uyab na sila.
2: Hinahinay na ganit, pangitagpaagi.
1: Grabe.
2: Di ba saan naman ka sa babae?
0: Dili, good lugar ka mo sa galaw masakiton.
2: Jesus, pastil lang niya. Guilty ba? Kaya tayo, kita po tag-guilty nga. Karoon sa kuramusay, na karoon kong...
1: Kuramusay?
0: Atake!
2: Ang kaso na karoon niya, na, nangita mga ni kag-partner kay... Gusto ka mag...
1: Narwasay.
2: Ang kaso na karoon nga...
0: Pero dili ba crap nga dili
2: ba? Utok. May practical ba? Si William nga.
0: Tato pa, ang kasing-kasing magdepende sa una-una. Ano na gagawin? Utok pa, utok.
2: Ibalansi ba? Balansi. Palanggaon okay. Japon ni mo na, pero kinanglan, siguro pamintin, siguro ni mo duwa kabulan sa non-cerebral capsule, siguro mo uli-ulihan ang kasing-kasing niya. Kinanglan, healthy ba? Kay lisod man
0: nga. Hindi siya na babalak. Lisod man nga ng patambala noon sa man.
2: Di nga kung punto ati ba? Lisod man guna nga, wala pagani sila nagdayon. Ipasan ano sa isang babae.
0: Pero abi ni mo.
2: Away, gabay na kuna ko ba sila? Oh, may sakit ko sa kasing-kasing. Masakit ko. Oh. May sakit ko sa kasing-kasing. Hindi ka mag-lag. Diri ka lang sa balay. Yun di pugar. Mindset man guna, William. Ay, hindi na magsulot siya. Hindi ka magpatunto.
0: Hindi pwede mag-away.
1: Bawal masuko.
2: Oh, dala na yung cellphone. Dala na yung password. Dala na yung masakit ko sa kasing-kasing. Masakit ko. Luwi ka, ikaw. Kadang doon piniriso ka sa kwan. Ayaw. Ako, concern ko sa imo, William. At malala ng bayan na sa layo nga pamaagi. Pero kadang, muingon na daan niya, may sakit.
0: Uyab lang siguro, dili lang sila mag-uban or mag-inyo. Uyab lang siguro, tama, noobs.
1: Per I doubt, kayo, kung naigugma, bitaw ka sa tao, biya, ma'am, kay bahala na lang nagkasakit. Bimo biya ati man nun.
0: Sa bagay.
1: Diba, daghang kinagmangayangin nga situation kang William nga, hangtod yud nga, nakuan, unungan yud kay, naigugma good ka sa tao.
2: Dili, ang ako manggod, wala pa ka kay Nayak, William. Gina-advise, santa ka. Ultimo, imo nga, tinaguan niya, pilaay mo tinaguan, madisgrasya ba? Nakabati naman yung ganina nga walay maip na karon. Pila. Engineer, pila ang kwan karon, pila ang pa-check up sa kasing-kasing katong gibulagan kasi mong uyab. Engineer Jamar, pila. Katong naguot imong dughan. Huot lang ngayon sa dughan. Gibulagan sa iyang uyab. Kaya wala lang ka. Kini mga babae, listen sa abdun. Wala lang katong nga si Kuya Jamar. Nga, gi-invitar sa nga mag-date kuno si kuno kay sila. Wala lang katunga kay na busy.
0: Pero grabe siya ka in love, no? Kay bisag nagbulag na sila, iyagya pong ihatod. Ha? Bulgaran.
1: Mga bulabog ang mga sikrita.
2: Dino, nga lang mag-ibi ate. Balag, gibulagan
0: na. Ah, kinagawa ni mo si kaya, Jimar?
2: Balag, gibulagan ka na sa babae. Balag, dili na ganan ang babae sa imo. Sirbisyuhan, gyapon ni mo na.
0: Ihatod, gyapon. Sunduon pag yun.
2: Sunduon, kibasig mo hangyo.
0: Hatan, gyapon, snacks.
2: Cake, strawberry, chiplan. Ayaw lang ng suman o baa, mahablang ka.
0: Kalibangaon ka.
2: Cake, o suman o mahablang ka. pangsinit naman, ha?
0: Pangsinit.
1: pangsinit. Panglito lapit na
2: kuan. Ayaw na, Kuya Jimar. Basta, William, nga nila kailangan kong ikasulti ni mo. Atensyon pagpamati tarong, ha? I-atensyon mo sa itong panguna-una. Nagpadala mo din kag... Kanang, ngayon, magiging advice ako, ha? Karon, hopefully, pariyata laki. Ako gidin mong pamatiyon, no? Imbis why ka sang sakit sa ulo, hindi ka na mangita bato ipukpok sa ulo mo.
0: Yeah, eh. Basta gugma, bahala din.
1: Kung naigugma, kaya na ni mo talik ng lugar ka.
2: Ang imong kasing-kasing, nasa ubos, imong ulo na sa taas.
0: Pero diligid ka.
2: Daggan, nalik ka ron nga pag...
0: Kay kung mahigugma, biyak ano, bahala kung sa'y mahitabu,
1: yes.
0: Winning ka na, nasa yan. Kas-
1: yes.
2: Heart sincere. Pilang bayad sa heart sincere. Sana. Expert na doktor. Ay, paguna-una, tarong
0: niya. Dagan mo ko na nag-yes. Ang nag-nora man, ang nag-abstain, may maif. Dito lang ganito sa nag-yes, kaya natin ay maif.
2: Dagan pa ba yung bata si William ate? Basik ang iyang ginapreparar nga kaugmaon sa imong mga kabataan, William, ay, madisgrasya ta na sina. Imo gibalansi-balansihon maayo. Isa pa, lisod man nang wala pa ka mo nagdayon yung dipugar, ginapasanaan ka na nga may sakit ba ko sa kasing-kasing, basik na kahinaya ka lang, gamay ginako ba ako, matuman, kaya hindi ba ako pwede nga mag...
1: Dili ra pud siguro nga na gamiton ang sakit kapoy para makaon sa lugar makalamang siya kang William. Kaya igog mamapayag siya.
0: Ang iyang yung hangyong ayaw ko pa sakiti kaya ako'y sakit sa kasi.
2: Oh, kita mo na karon ti karon. Ulti mo cellphone mo na karon mga ayaw password di mo paghatag. Gisakitan ba ako? Oh. Ano kada karon William?
0: So, unsa buhaton ni William?
2: Yeah. Ayaw na.
1: Bulagan lugar niya ka. Okay, kaloy ba?
2: Bulag may lalaki. Bulag may lalaki ka bulag sa bayan.
1: Ayaw na nga. Oh, imo kong bulagan, mamatay ko. Kung na ako sakit sa kasikasi.
2: Ayaw yung bulag. Hindi na ako gina-advise ka bulagan. Istipot lang.
0: Ah, wala kasal.
2: Istipot lang. Plato lang ang relasyon.
0: Ah, plato lang.
2: Para pwede ka nga in kaso iya. Uy, may pamilya man ka. Pamilya na iya magkasibubang kung kwan. Hindi pwede nga...
1: Kaloy po taon.
2: Na may mga bata kayo mong ating manunin mo.
0: Walay mga laki nga sigurista kayo. Way, walay kuhan ba? Way sakripisyo.
1: De, abi ko bag ang gugma ka in sickness and in health ka. Oh. Nga, karo, nanay sa sakit. Nabalain may sakit.
2: Ina-advisan niya na kung sa kadili isa mo sulod. Kaya wala pa ba nakasulod.
1: Mm. Pero uyan, sa ngalan nga uyan na sila. Oh, eh, sa'yo mo bigyan nagikan.
2: Uyab lang ganit, taman.
1: In sickness and in health.
2: Lahi man ang uyab, lahi man ang minyo na.
1: Pariha man ang gugma.
2: Kung minyo manggod, nanagod mo yung gipromise niya sa kahitasan, sa mata, sa balaod, sa yuta, o sa balaod, sa kahitasan, nga sa kasakit o kalipay, mag-inunungay namong duwa. Ang imong kwarta, iyang kwarta, iyang kwarta, iyahara. Nga na mo ko na.
0: Masa to?

0: Ang kwarta sa babae, Yara.
1: Ang kwarta sa lalaki.
0: Atak sa babae. Ang
1: kwarta rin yung duwa. Kwarta sa babae. Pero ang kwarta sa babae, Yara, yun na.
0: Wala ba na lalaki? Wala,
2: disgrasya. Sakto
0: na ka. Sakto po nga balaon.
1: Disgrasya, agit ka
0: niya. O gani.
1: Muna nga ako. Ako, girls ha, sa tarang sorry na lang git mo. Tama lang kita sa kanang friendship lang git. Ako dili ko magsulodan ng kabutangan git.
0: Labi na gyud sakit.
1: Klaro kayo ni akong kwan. Hana to ang engineer, hana to akong kwan. Sinumar. Lisod kayo. Kaya ano ba ang kwarta nimo, kwarta nila. Ang kwarta nila ilaha lang. Pasti lang.
2: Una di akap daghan siguro di na magdayon sa kaminyoon ba tumo sa imong advice.
0: Betaw. Unsa ba ang ayang buhaton ni William? Makigrelasyon pa ba siya? Or di na siya gusto masakitan human siya nga hapit na ginbang suicide pagkawala sa iyang asawa. Stand by, balitawan lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.
4: Anang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kuntian murag puno. Then pag tinom ko sa non-scorn coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang tika sa inyong mga lugar.
5: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
6: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupot kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o uptime na diya ang panglantaw o epektido diya yung produkto. Jeneline Hadermeo, Nagpuyo, Shala Libertad, Negros Oriental.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, balita pan syempre ato sa tibayaon ng ato mga viewers atong Facebook and YouTube. Ha, ito Gladys Makahilo. Silo Ate Arlene, pa-shoutout sa Makahilo's family sa Compostela, Fermi Gudminga. Sunod sa imong live kada hapon. Thank you.
2: From Roslyn Tingson of Katarman, good afternoon Ate Arlene. Pa-shoutout ko sa kong mama nga si Nanay Pilar nga diehard fan gyud nimo sa Radio Days to YouTube. Always naka-follow.
0: Ayan. Good afternoon Ate Arlene. Guapa. Oh, ganahan ko. Watching from Isabela City, Basilan. Uy! Nindot kayo inyo ang panag-uban di sa studio. Makalingaw kayo mo tanawan. From Mary Grace Paler.
2: From Cherry May Alforque. Good afternoon, Ate Arlene. Panotes ko, please, kay first time na ako ka-comment sa inyong live watching from Butuan City.
0: Cherry Lou Amadora. Hi, Ate Arlene. Watching from Kidapawan City. Sulit, tigpaminogid ko sa una pa kato sa radio pa hanggang karon sa social media na dali na kayo i-access sa imo mga old stories.
2: Hi, Ate Arlene. Solid listener. Gid ko ni mo sa Cad College Days pa. Karon naana ko sa abroad, may gani naana mo online, makakontinue na ko follow sa imong program. Uganahan ko sa new style sa pagtambag. Lingaw kayo from Raul Cabiga, watching here in Doha, Qatar.
0: Ayan. May hapon natin, Arlene, ganahan kay ko sa imong tipog. Basta magbasa kag sulat, relaxing kaayo. From Maria Elena Bascon, watching from Cotabato City.
2: From Jenny Pearl Abante, Cap June, sa una murag samukan ko nimo pero kadugayan. Magkatawa na lang gid ko og malingaw sa imo. Ako gyud ang literal nga from hater to a fan ni mo. Keep it up.
0: Ayan. From Altea Alcover of Ormoc City. Hello, Ate Arlene. Always may nagatanaw sa inyong live. Samtang nagulat ko sa akong anak nag-process sa iyang enrollment diri sa eskwelahan. Paborito jud nako mong tulod diha. Labaw na si Cap June nga si Pat kaayo mo tambag.
2: Hi, Ate Arlene. Kada na ako'y problema mo tanaw ko replay sa inyong programa kaya na ay comfort inyong mga tambag. From Angelie Sumagang of Tacurong City.
0: Ate Arlene, ganahan jud ko sa imuhang tingog. Sukad pa tong bata pa ko kay Fermi Gapaminaw, akong lola o mama nimo sa radio. Karon ako na po daminaw kamulo bantay sa akong anak. From Lani Clarine of Manolo Fortich. Imagina.
2: From Gina Rose Maturan. Hi, Ate Arlene. Guwapa og nice tingog. Watching from Hingog City. Solid subscriber na ko sa inyong YouTube channel. Updated per me sa inyong mga upload.
0: Ayan.
2: And from Sheila May Arong. Kap Jun, ikaw gyud hinungdan nga nung sigimig katawa. Bisan seryoso na kayo ang storya. Kalit lang dahil yun kag kontra sa tambag nilang Ate Arlene og DJ Nova. Murag abogado sa mga suspect.
1: Pick pa lang.
2: Abogado sa mga suspect.
0: Muna naong pala suspect na. Okay. Did you know, unsay mo ikatambag kang William? Mugo pa ba siya? Or ikaw?
2: Ako, no, again, akong advice kang William nga. ihag yung padayunan iyahang ko ano iyahang love for so ito nga lang sa babae nakalimot ko si
0: ang tinuod mangod nga gugma actually.
2: Yes.
0: Ang tinuod gugma bisag masakiton ka pa.
2: Mm, and alang kana ko ma'am no, kana bitang kani bitang mga paghigugma nga atong mahatag sa tao ba dili kita maghunahuna nga masayang kay namatay or nagbulag
0: si
2: mo o si Maymay. So dili para nako dili taangay magmahay sa mga paghigugma nga atong gihatag.
0: Yes.
2: Regardless kung unsa kataas or kamubo ang duration sa inyong relasyon.
0: Mm.
2: Kay tanan nga paghigugma, labi nag mga genuine nga paghigugma, genuine nga pag-atiman sa tawo. Eventually kana naginay reward no sa imong sa panahon. So dili ka dapat mag-alanganin nga mohatag og paghigugma tungod sa mga kondisyon kay love is unconditional.
0: Yes.
2: Kung tinuod ka na higugma sa tawo, wala kay mga kondisyon nga hunaw-naon. Ang imo lang hunaw-naon diha imuhang kalipay o gihang kalipay
0: yes.
2: Ang pagpadayon sa inyong relasyon nga makahatag mo o ganang support sa usag-usa ilabi na kung parehas kang may-may nga nalagi sakit pero, pero masabdan po na ako si William nga dili lalim ang trauma no dili
0: yes.
2: Lalim ang trauma nga nabalo na ka siya sa iyo niya nanak na yun
0: grabe
2: na
0: sakit sa iya
2: sakit kay na to the point nga kana bang happy na siya mag-suicide normal gina siya nga feeling sa mga tao nga nabiyaan og sa iyo nya kanang again para sa ako ako maghatag pag maghatag-tag paghigugma wa tay angay mahayan labi
0: yes.
2: Nag-ato nang nahatag ang tanan or tinuod ang ato ang gihatag nga paghigugma
0: so nagiri ngon de Genobs nga bahala diha mawala siya importante na
2: yes na pa-feel nimo nga tinuod ang imong paghigugma sa dili man sayang dili na masayang nga paghigugma kay again kana nga mga kana bitang paghatag na to paghigugma sa ato ang kapikas mubalik na sa to ano eventually or kanang naagi na siya mutugid ko nga tanan na to mga genuine nga actions genuine nga pagmahal pag-care sa tao mubalik na eventually sa to so dili na to lang taon yun again ang kanang bitang maghunahuna tadaan ba nga di na ko ni siya pwede ba dahil naingan na di na ko siya gugma kaya mamatay ramday gap po na so dili man nga na ang tinuod nga paghigugma kay if muingon ka nga higugma ka pero naay kondisyon dili na siya tinuod nga paghigugma
0: yes.
2: So

0: mo inga na ano na pagbalanse ni William tinuod gyud siya nga kanang naigugma kang maymay for sure maskin pag iyang hunahuna moingon nga nahadlok na siya pero for sure iyang action ana magpabilin gyud siya sa tapad ni maymay maskin magkinaunsa.
1: Ayan.
0: Sa kanuna ay kinaiyan yung DJ Nova the Marites sa Marinang Bayan.
1: Of course Cap Junjun the Assis.
2: Yes, Ate Arlene. William, lalaki sa lalaki, no? Nangayo magigtambag karong adlaw. Birnis nga adlaw. Ay, shout out sa tanang taga si Kihor ha.
1: Yes.
2: Ang inyong ang inyong gwapo nga
1: Kuya Cap.
2: Kuya Cap.
1: Magkikita ninyo magkikita sa July ninyo. 18.
2: Yes, July 18 sa si Kihor.
0: Yes.
2: Dito ta magkita-kita atong sa to atong mo kabit bitaw
0: ko. Sa ferry walk. Ferry walk. Kita kits ta niya.
1: Kita ta nang Deji Nova.
0: Yes. Manglaag ta diya sa Siki Hor puhon-puhon.
1: Yes.
2: Ay bilin siguro si Kuya Adan. Si Adan kay isod ba don si Adan kay. Ang mga baby girls diya, disgrasya. William, para nako. Kung musulod mong good ka ana nga relasyon.
1: Mm-hmm.
2: Obligasyon na. Imagine na piladaan ang di magud basta-basta nga sakit. Ang idipugar ang heart disk kwan karon toa kalagsaon nga sakit ba? Kung sakit man sa mga milyonaryo.
1: Sakit sa milyonaryo.
2: Noon imong bada-badaon na sa tindahan, inkaso-inkaso pila isulod aring tindahan. Ang halin ani pila wala gid kulgot ikaw William. Ikaduwa imong gibinsyon ganina, katong nagsakit imong kasawa, murag mo hikog na ka, murag mamatay na ka, kanang imong istoryahan, kanang si, kanang bayhana, nga palangga tamang ikalab, tamang ikayo ka, pero, discussin lang, takindi na kumakaya makita kang sakit.
1: Discussin.
0: Discussin.
2: Pareha na kita na isakit sa kasing-kasing.

0: grabe
1: na. Ay sa kamusulod na.
0: Grabe nga word.
1: Daggan man kayo ga gym diya. Kada mga hilti. Taka experience. Gitagaan ka na sa kay gayunan nga naka-experience na ka ang imong asawa masakiton pila inyong gastos sa ospital. Mangani, mapasalamat kasi mo gangan ka gitabangan ka mo. Musulod pa gid ka balik. Imagine na guna.
2: Matuduan ba rin ang kasingkasingkap nga di man.
1: Kadaghan kayong mapilian. We have a choice. No?
0: Naka choice.
1: They have no choice.
0: Sila walay choice.
1: Sila walay choice. Para na ako, ang imong tutukan, ang imong mga anak na lang, tusik-tusik na lang kasi nakangkuhan.
0: Disgustion yun, tusik-tusik.
1: Tusik-tusik na lang.
2: Ano ka takil?
1: Ipalanggaon.
0: Dagan-bawal, ha? Dagan-bawal.
1: Palanggaon na lang ni mo siya, isip usak ka, friendship ni mo. Pero dili na ka makigsulod. Dili na ka makigsulod og relasyon. Kaya kung masulod ka relasyon sa iya, kung kanang intimate na, obligado naman yun. Na? Nya, basig mailad pud ka na, gamay dako, basiling nga, oy, may sakit ko sa kasing-kasing, oy, may sakit ko sa kuan, oy, dapat nga, ibili ni mo nga bata dito, ako ra imong ating manon, pag aksyon ni mo kuan, oy, may sakit ko sa kasing-kasing, ikaw pa ang hinungdan mamatay na, ikaw pa basulon sa pamilya ni anak. Sa Gyapon, kini si Kuya Kapo ingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang ako ba siguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hingan nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Doon nga nun yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayo na akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Kenny with DJ Nova and of course Cap Junjun the Assist. Thank you so much. Thank you, William. Sa imo pagpadang ati mo swatang pani atong tulumanon sa sensor li Ate Erlene. Well, doon na kay mga kahadlok na basig mawala na sab, no? Para bag na trauma ka ni tagam ka nga o kabag dahom nga sayo mawala ka ni Maimong Kapikas. And here comes Maymay na in love na taga naging kamo apart problema kay doon na din siya sakit sa kasing-kasing. Mahadlok ka nga mawala na po siya mong kinabuhi mo na nga unsabay angay buhaton. So paglikay na lang kung gusto ni mo. But again, susama sa kisulti ni DJ Nova, kung tinuod ka nga na higugma, ayog huna-huna ang mawala siya. Hinuon ang pinakabeso, huna-huna ni mo unsaon nga magdugay siya ng kalibutan na. Kay ang tinuod nga na higugma, regardless og unsa siya, na may sakit, able man siya or dili, kung nahigugma ka, ipaglaban ni mo ang tao nga imong gimahal. So, para nako, nindot kayo nga, ipabati ni mo kaniya nga nahigugma ka, bisan pa man sa sitwasyon. And by that, sayod ko. Basta pangayo lang gini mo sa labaw makagagahom, wala imposible. Malay na to.

0: dugay pa og taas pa ang panahon sa inyong panag-uban. Basta ayaw kahadlok og sugal pag-abot sa gugma, William. Thank you sa iyo po padangat ni Muswa Tampo. Manghinaot ko, nahiyagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon mo niya, salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga hunahuna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: kaya na.
1: Balik na Ugang Lean. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
2: Anlin, Anlin, barato ng ayo.
3: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ora sa DYHP Remensibo, alas 10:23 na sa gabi.

0: pagtagos sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus ng lilupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag o ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi-i kanaton tanan. Kamusta ka mong tanan og welcome sa pagmanang uban sa atong tuluman na tong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato nga buhi ngadto sa paghatag nga kanatong lain sab nga adlaw. Dinha sab nga gayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Biyernes, pizza 5 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ato ang mga sukindig paminaw to mga pinanggandig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Sila natagsa ka mga radyo nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, nakon yung ubos nga lagad sa kahanginan inyong radyo man, Benji Ulpos Tanghian, ang makikuban kininyo hangtod da alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan usab diri sa Dakbayan sa Sugbo. Amay gabi ninyo dihan tanan ha sa probinsya Sugbo, alawigan sa Negros Oriental, ato makiksunan sa Negros Occidental. Ha? Kumusta mong tanan diha sa Sikihor? Oy, ato ang makiksunan diha sa Sikihor sa Bohol, ang mga bulanon nga naminaw na to karon diha sa Bohol, sa Leyte, sa Samar gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan usab dito sa kauluhan sa Luzon da area. Ang naminaw na to karon nga mga Bisaya, mga taga Mindanao nga naa diha sa Luzon area, may pagpaminaw nyo diha og igon usab dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers, ang naa karon diha sa gawasan nasod, ang naminaw na to kanunay nagatang sa mga programas DYHP, may pagpaminaw nyo diha og maayo nga pagsunod no sa mga programa diris DYHP. Salamat yan yung tanan. Ito mga nanay ug tatay, ang naminaw karon nga mga orasa, maayong pagpaminaw ninyo dihan tanan. Ang iyon rasab ito mga nanikay sikay, maayong pagpanikay sikay ninyo. Ito magkaigsuunan usab karon nga naminaw. Samtang naminaw diri nanikay sikay sad ka sa mangnisto. Ang uban nga magkaigsuunan na to, samtang nga nagmabot sa programa, naghidahigda na, nagharay-haray, nag... bansad ka sa mga nisorag, tanday-tanday. Ingon bitaw si Sir Rosalino Allen Banson Mata ba ka sa mga nisto? Dito sa kanang sa 4A Driving School. Dito sila pula po, ingon siya nga, kanaminaw ko na mo ka sa mga binze. O niya, sahay gani, magdali yung sayos pa ni hapon. Mga asawa, kibulahan baka tanday-tanday pa. Nga may tanday-tanday ha, pero huwag ka si Toy Mali na may tanday-tanday. Okay, arita sa tuang ang mga isgutanan sa garong gabi una, mga sukindig paminaw ha. Arita sa mga isgutanan sa garong gabi una tungod kay Senador Irwin Datulfo. Anang hulga na mga sukindig paminaw nga iyang ipadakop. Sila si Senate President Alan Peter Cayetano ug uban pa nga mga miyembro sa Blue Ribbon Committee sa kang Cayetano Black kun ogaling muutro sila og pagpahigayon og hearing.
2: Straight to the point.
1: Magpapalitag mag-hearing sila utro kasamang Nestor yahang ipadakop. Ani matod pa ni Senador Irwin Tolfo. Kay matod pa niya siya ang tinuod og legitimate nga chairman sa Blue Ribbon Committee.
2: Straight to the point.
1: Ah, grabihas, Irwin Tulfo, pagka isuga, Irwin na bindalo, Irwin Paldo, Ato bagalang ni Dong Irwin Tulfo. Ang ano man nga, kung magka nga, sa man, tinoon na kadawat, nagmalita dong niya, nag-order pa yung mga babae dong, ti Irwin. Iawa ko diyan ni mga Tulfo kung tinoon, mangaling. Awa mamoy, ayo diyan si Nado dong, mas may bubalik mo sa inyuhang pam, balik mo sa pang radio. Mas may paywa sila mo kanang dagang senador kasamang nisor kay ilahabay tang pagkatao ang ilahang credibility mga sugin dig pamino di pa maguba adi pa maguba ang ilahang credibility pero basi og gituyo ra po ning ingon ani kay aron nga mabutyag og unsa ang ilahang prinsipyo og unsa ang ilang pagkatao ha. Pero hinoon kaning tanan mga pasangil man eh pero katong Karafi Tulfo nga katubitang sa Viva Max ba nga matod pa 250 to 300,000 tip lang yan. Wa man mo tinyog si Rafi Tulfo ato tinuod yung kahat. Aso matod pa ni Senador Irwin Tulfo nga maoy chairman sa Blue Ribbon Committee sa Black nila ni Sir Irwin Gatsilian, matod pa niya kung muutro gani og patawag og hearing sa Blue Ribbon Committee si Pia Caetano og Senador Marcolita. Iyang ipadakop hastas Alan kay Senador Alan Peter Caetano. Matod pa niya kung ha og dili magaling madakop siya mismo ang muguyod. Ha suna kana istoryaha. Siya mismo ang muguyod sulod sa Senado paingos gawas pagkahambugiro ni tawhan. Naduol pa ka diri ay pasampalong tingang kasamang Nestor Humisili. Unsa nawala man ang ingon ani ka professional? Ha? Nga sunag ka iyang guyuron, iya ha kunong liabon kasamang Nestor. Ha? Kun ugaling, unsa nga dili na malitag magkuhan pa kuno sa maalipoto kuno sa liabon pa niya guyuron niya pengos gawas. Hambog ni mo ha? Karon pag ani ka kadaog? Ha? Karon pag ani ka kadaog og senador niya ingon anao ni mo sila senadora Pia Caetano og Alan Caetano nga nangaraan na diya senado. Kana kay do na may dispute ninyo anang naang inyong gi ilugan. Ha? Nga kanang naang posisyon diha. Pahiring sila ila, hiring sa gag-imo. Ha? Ay lang pang hilabot, mintras nga, doon na pa'y, mintras wala pa'y desisyon ang Supreme Court, kabahin anang naang inyong giilugan nga posisyon. Ha? Pugiro Irwin Tulfo kasamang ni... Adili managway tinuod. Nganong nasuko kaman nga dili managoy tinuod na kadawat nagmalita. Ha? Senador Irwin Tulfo. Ha? Dili managoy tinuod nga nakadawat nagmalita. Ha? Si Irwin Tulfo gipasangin lang gapong adlawa sa mga ex-marines nga lakip nga nakadawat og malita nga kwarta. Unya, matod pas usa ka ex-marine nga siya nasuguan pod siya nga papangitaon siya mga babae nga mga hamis nga mga batanon kuno to. Onya si Irwin Tulfo maoy mo pili. Og insa iyang mauinan, amo iyahang kwanon, amo iyahang hapyod-hapyoron kasi mang nisdo. Ambot ni Pitoy ani kasi mang nisdo og mo mo kango-kango pa ba ni Pitoy ani dili ba ni mo lingo-lingo. Pagkalagala. Ato ni hatagag pagtagad ha kay karong Lunes mga sukin digpaminaw mauman kono ang hiring. Asa Blue Ribbon Committee pod nga gipangulohan ni Senador Irwin Tulfo. Ato ni hatagag pagtagad mga sukin digpaminaw. Akay unyas Lunes pohon, aligre pod ni. Akay kananaang si Senador Irwin Tulfo maumay mo kanang pahigayon pod sa yahang Blue Ribbon Committee. Ato ni hatagag pagtagad mga sukin digpaminaw. Samtang sa laing bahin, gipagawas na ang warrant of arrest alang sa kaso ng malversation of public funds for property through falsifications of public documents in relation to Article 171 and Article 48 of the Revised Penal Code batok sa mag-asawa o magtiayon nga si Sarah o Corley Diskaya.
2: Straight to the point.
1: Lakip na usab sila si Bryce Hernandez, JP Mendoza o laing pito ka mga individual.
2: Straight to the point.
1: Di ana mga sukindig paminaw, di anay warrant of arrest nga gipa agi pagawas no batok ni ining maong mga personalidad na nalambigit sa iskandalo nga flood control. Pero ang 67 ka mga congressman wa pagyud hinganli, wa pagyud pasakaig kaso kinsa ning mga panuwaya. Si Lacson mga sukindig paminaw nga hambugiro kayo. Senador Lacson hambugiro kayo, nagpa-privilege speech siya pagka bag-o pag yun daog aning ni ang pagka senador, nag-privilege speech siya nga duna matod pa sa 67 ka mga kontraktor ha nga nalambigit sa flood control o gana gi maupo na isulti nila ni Congressman Irise, Congressman Leandro Leviste, Congressman Kiko Barsaga, ang hashtag ka itong mga ex-marines nga dunay mag-congressman. Ay, si Lacson, mga sukindig paminaw ni Likoy mas Lacson. Ato ni hatagag pagtagad, garon diri sa tuang pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin, kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan, gitugutan sa Sandigang Bayan nga maka-hospital arrest tungod kay nanggawas na ang iyahang daghan nga mga sakit. Kasi si Manuel Bunuan, mga sukindig paminaw, kauban ni Senador Jinggoy Estrada, gipasakaag kasong plunder. Onya, kanang nihangyo siya ang iyahang legal team ngadto sa Sandigang Bayan nga ipaubos lang sa hospital arrest si Bunuan. Amoni ang DPW secretary, ibutang lang siya sa hospital arrest kasamang Nestor kay naggawas maning yahang mga sakit. Doon na problema sa kidney, ni high blood kuno, diabetes kuno. Pagkanaghana ng sakit na, masa diabetes gani imni nag life extension. Adong Bunuan, basta high blood gani, DTX refunado. Makatabang na dong Bunuan. Luya ang lawas, paragis bila-bila po dong. Samtang sa laing bahay, natong hatagag pagtagad kay a diplomatic o a tourist visa ani kanhi House Speaker Martin Romualdez gikan sila na sa Amerika tungod kay matod pa sa iyang pagkalambigit sa corruption sa flood control dinhi sa nasod.
2: Straight to the point.
1: Aso gikansilar na mga sukindig paminaw ang diplomatic o tourist visa ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Sa murag dili na ni basta makaadto sa Amerika kasamang Nestor. Pwede sa tingali maadto sa Manaso da kanay niya pero sa Amerika murag dili na kay kansilar na ang iyang tourist visa kasamang Nestor. Aso mo na ang nasay kwan ani karon unsay laing paagi ni kanyang speaker Martin Romualdez pero unsam sa dito sa Amerika nga kanang naningon naman siya nga wala sa isa aning wala man sa isa kuno matod pa niya wala man siya nagkapangurakot sa flood control sa to padili ragin ni mulargas laing nasod. Samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad kay 18 ka mga ex-marines o si kanyang speaker Martin Romualdez lakip nga mga ipatawag ha sa Blue Ribbon Committee unya sa Lunes pohon.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay sa Lunes pohon Ipatawag ko no ang 18 ka mga ex-marines dito ni Senador Irwin Tulfo og ni si kanhi Speaker Martin Dumualdez Lakipod nga ipatawag. Ipatawag, tanaw na to ni mas maayo og mutunga. Mas maayo mga sukindig paminaw og kanang naanga mutunga.
2: Straight to the point.
1: Kanang naanga mutunga ba? No, mutunga si... kanang naanga kuan, mutunga mga sukindig paminaw si kanhi Speaker Martin Dumualdez kasamang nisto, mas maayo. Ang kadto pong 18 ka mga ex-marines, og tanaw nila nga mura o okay rasad nga mutunga sila, mas maayo rasad nga mutunga sila dito. Ha? Pero muna itong tanawon, kay base pod og pananglitan og ang chairman good. So nan ka ikaw nga Blue Ribbon Committee, ikaw mo'y chairman. Ha? Ako pa ni Irwin Tulfo, kanaog sa isip kanang naang chairman sa Blue Ribbon Committee. Nga naman, na-involve ang iyong pangan. Ha? So na-involve ang iyong pangan, aron mga sukindig paminaw ba nga, dili kay tantong bias. Mas maayo pa nga mo kanaog si Irwin Tulfo sa pagka kanang naang chairman sa Blue Ribbon Committee. Ipadala na ni Senador Kiko Pangilinan. Ha? Kiko Pangilinan, baka ha? Or kinsa may pwede. Diha nga, kanabang wala gi-mention ang mga pangalan. Ayaw si Tito Soto o si Lakson. Kay Laksot kinas Lakson o gagawa. kanang na sa Blue Ribbon Committee. So muna nga, okay ra nga mutunga kung tambag sa mga ex-marines, okay ra sila mutunga tingali sa kanang nang hearing sa Lunes basta ang mupreside dili mga sukindig paminaw si Irwin Tulfo. Ganuman, ha? Ikaw nga gipasanginlan, ya ikaw pa maoy mo, ikaw mo'y chairman diya kasamang nistor, ha? Paminaw na kumurag, imuhang sulti, kausang, ilaha, kapulo, kabayinti na. O niya, dala ng pangasaba. Ha, dala ng pangasaba. So, akong tambag ni Irwin Tulfo kung ganahan sa yun no nga, iimbitar ang mga ex-marines, mo kuan siya, mo inhibit siya. Ha, mo inhibit siya mga sukindig paminaw iyang papulihag lain. O baka ha, kuanda siya, kanang mo atin, gyapon siya, pero dili siya maoy mo. Dili siya maoy mo, kuan ba, ang yang vice chair, baka ha, mo'y magdala atong martilyo. Ang ano man, lain man kayong paminaon. Lain kayong paminaon nga kanang naang lain kayong paminaon nga ikaw gipasangin lang ka, ikaw may putawag. Ma? Nga muna nga pangutanas uban nganong karon pa man nyo ipatawag. Nganong karon pa man ninyo ipatawag ni nga dugay naman kay nga naghulat ang katawhang Pilipino nga masulbad kanang na ang problema sa flood control. Kay kani mga congressman, dagko kay mga ngisi mga congressman nga na-involve. Ang mga senador sad nga mga nakadawat og malita, dagko sa kayog katawa. Ambot lang ka ang Malacañang, tinuod bang ang Malacañang nakadawat po kuno, ha? So muna nga para nga kanang naang si para ba nga para makaingunta nga walay gidapigan, nili bias o niya. Kay basi og si Irwin Tulfo dito, mga saba dito. Ha? Muna nga ipa, kanang martilyo, ipadala naglain dong Irwin. Ha? Ako alang tambag ni mo dong, ayag kalaog niya ng mga posisyon dong Irwin. samtang sa laing bahay, natong hatagag pagtagad sa ron kay presyo. Presyo sa krudo o sa gas, musaka na usab sunod simana.
2: Straight to the point.
1: Muna ito hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw, kinaunsa ba ni? Karong simana huna, taas kaayo ang kunhod kasamang nistor. Onya sunod simana, taas naman po kaayo ang uminto. Ang sa krudo, musaka, onya sunod simana, og 5 ngadto sa 6 pesos kada litro.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa gas, musaka og 7 pesos ngadto sa 8 pesos kada litro.
2: Straight to the point.
1: Apan maayong balita alang sa gasolina. Tungod kay muus-us kini o mukunhot ang gasolina og piso ngadto sa piso punto 50 centavos kada litro.
2: Straight to the point.
1: Pandal lang yun paabota og 2 pesos ang kunhot sa gasolina. Aso ang musaka, mga sukin, di ba minaw, nga presyo lang sa kanang naang sa gas, ha? Ang kanang naang sa gas o sa krudo, no? Maoy mo kanang naang musaka, unya, mga sukin, di ba minaw, sa sunod simana, unyas Martes, no?

0: Okay, onya si Tristan Iwat Gulay. Ana minaw sa dato karon na si Tulitz Layosa. Karon na lang kay giunahan naman. Los-los piki nga chairman. Mo lagi kasama. Ibang Hilina Codeniera. May gabi kasama Benji, may gabi isada. May gabi kasama Benji. Si Jefferson Digamos. Minaw na to si Christy Lavador Alburo. May gabi kasama Benji, may gabi isada. Buyak sa Condesa Ibanez. Og dinita tagapan. Amo angkon bagod na bisag ibala panaskan niyon. O lagi po taon ha. Nelson Cabatino. May gabi kasama Benji, watching from Dulho. O si Lito Efren Suaso, naminaw na to sa garon. Anya, may gabi kasama Benji ika ni Crispin sa Yaang Olita. Mas maayo ng aya pog sunuga kasama ng Digicad sa Herda. Ake wala naman nagkadibaw ato ang nasod na apay tulpok ha. Bisan na booking nga nangusog paghihapon. Oy, pa-shout out si Dong Anthony. Santa Ana Tanghian. Shout out ko lang tiyan na Lee og tiyo Vito Romo og nilang tiyan Mian. Og ni tiyo Junjun. Kuha na ron. Nag-tanday-tanday na ron. Matod pan Don Tonyong. Ikaw yung Don Tonyong. Onya na minaw sa day karon si Toy Mali Tanghian na may gabi ini mo di Toy. Alorina Tihano may gabi from Mahina Tilan. Danny Almendra si Danny Cone na minaw na to kasaro. Okay, kalimot na to makiksuna na tong Paragis Bila Bila Herbal Capsule. May nasa mga sugin tigman na mga pinanggang na minaw sa karon. Ang kanan ang adunay hubak bitaw dali kay nga kapuyon dali nga kanan ang bation o kakapoy. Sa lima kutasan, magparagis bila-bila herbal capsule na ta. Ang paragis bila-bila herbal capsule mga kasama, may usab ni sa kay makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog, o niya puno sa mga vitamina, minerales o nutrients nga magikinahanglan sa tuang lawas. Sa muna nga kanang atong lawas, kung sakto na sa mga vitamina, minerales o nutrients, dili tadali nga magluya, dili tadali nga magkasakit. Muna nga, unsa may tuang nga imnon, giusa di atanan ang mga gikinahanglan sa tuang lawas naa sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mga kasama ha. Dili na ka pareho to manghugdahon nga maglata pa ka, magkanang naang mag-itos pa ka. Di na largo na lang ha. Kamay na kanindot sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule, largo na lang ni mugtumar ha. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, sa GB Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, pag-uban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Amay gabi kasamang Benze, naminaw ko ni Mudres Campo Utso Toledo. Amang umusta lang ko sa kuwa makaliwat sa Tubuso sa kuwa sa Kawa Negros Occidental. Ang si Noel ni kasama. Samtang nagtagay-tagay o pulang kabayo. Pawa sa kalaay, inigkahuman, anay mo, tanday-tanday, kurusong asawa. Wat sinanggo ni kasamang Noel. Okay, only balik na karon taod magkasama human lamang sa mga importante kayo. Aduga nga mga pa-shout out. Aduga nga mga isgutana na to karon ha. May gabi isad ni Engineer Jimboy Teves. May gabi ni mo de Engineer. Puti mayuhan ni mong mutsatsa ani. Sayaw Engineer. Okay, balik na karon taon magkasama human lamang sa mga importante kayo ha. Unya kadiot nang gyud kayo sa kay balik ta karon taon ha. Alas 10:48 na sa gabi.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
1: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Kinimahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o kaha status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctor sa Pilipinas ug sa abroad isip kabahin sa cancer prevention ug treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation ug gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic adto alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farrix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farrix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farrix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget? So

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Sulab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humbaado, bakadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget? Sus!

0: Star Diet and Exercise, nakagjud ka! Star Noodle Meats, Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
4: Ato ang attack na alas 11:08 na sa kagabion. Balik na makasama dere sa to ang pagkulo kabildo karong gabi una. Ala sige, sayaw-sayaw sabi. Ah, sayaw-sayaw-sayaw para mawagtang ang duka, ha? Ah, agi toyok toyok. Ah,

0: Agining abahin sa makasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix. 17-in-1 kining ato ang kape mga kasama. Diin 17 ka mga prutas ug tanon nga gisagol ni ini aron mamahimo nga dunay maayong benepisyo nga mahatag sa tuang panglawas. Kanya dunay sagol nga rosehip nga dunay anti-aging properties ug dunay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato makigsunan ha ang atoang kape. Aduna po ni siya ay luya, dunay turmeric or kanan dulaw o duwao no, adunay kamunggay, dunay mangustin, adunay tapol nga bisaya nga mais. Anya aduna po ni siya ay bayabas, ha? Adunay insulin plant, adunay stevia nga may gapalami sa tuwang kape, adunay barley, adunay arabica, ug adunay ginseng, ha? Muna na kanindot magkasama kay adunay ginseng. Ang ginseng makapa-uptake sa tuwang panglawas. Nga doon na pag-dugang ang mga benepisyo nga mahatag sa tuwang panglawas, ha? Kung doon na gani ginseng, at ginseng makapa-uptake man, so kung uptake itong lawas, makasiguro ta, nga dilitadali nga kapuyon, no? Dilitadaling maluya. Muna kanunay ta nga mo inom, dilitadali nga kanabitawang laayon, mag-inom ta sa tuang kape, nga lamian kay nga kape, EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya kon haplas po, wat yung hasigutan makasama, wala yung haplas nga ito ang gamiton, EXL Makabuhay Oil. Onya all-in-one kini pasabot na dalatanan niya skincare oil pagyon. Anak ino sa tuang haplas kay minis panakit sa tuang kalawasan. Onya pagngulngul sa tuang makaunuran mga panuhot palagputon panglayles mga lutahan. Oguban pa nga mga panakit sa kalawasan ha kaning haplasa mo ito ang gamiton kay maayo kaini kasamang nisto. Nakanindot ani kay kun manghaplas ka dili ka paakon og lamok busa malikay ka sa sakit nga dinggi. Ha, sumunahang ato ang haplas, pastang nindota. O niya, nakanindot sab sa ato ang haplas sa mga kasama. Ha, gawas nga kanang naang minus sa mga panuhot, itapakuglamokan eh. May sanis katul-katul sa panit, pinakan sa kagmay mga mananap, o yun man usab sa mga pangagod. Ha? Ang ato ang haplas, alahi ini sa uban ng haplas, kining haplas ha, okay, mga haplas ka ani, dili ini siya, kanabitan dili ka mauaw nga musakay ka og mga jeep, musakay ka og kanang naan taxi, matog ka sa mga mall, kay nga naman, bisag maglabay-labay ka ani, dili ka mahibaw ang ng haplas, kay ang yang baho, dili baho ng haplas, no? So muna nga, humot ang niya nga kwan, may pagkahumot ni siya, muna nga bisan og idara na ka, mga haplas ka ani, mura gihapon ka og dalaga, ha? Eh, tinuod bita. Basta mo na haplas, ha? Pwede nyo ikasuroy ka sa mangnistor ang ato ang haplas. Laag mo dito, musuroy mo. Why problema? Kaya dili mo manimahong haplas, ha? EXL Makabuhay Oil ang pangalan sa itong haplas. Ang haplas na itong atuang kape mapalit sa 360 Pharmacy, Rosa Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, o guban pag mga butikag farmasa dool sa inyong mga lugar. Okay, unya si Bandix sa Minaw sa Nato de Caron, ha? Unya si kasamang Rosalino Alin Banson Mata. Amayang gabi ini mo kasamang Rosalino, Sir Alin. Salamat kayo, sir, ha? Unya, imotoksik kami kauban ni mo, sir. Na, ganina, gani sa... salamat kayo, unya, sa 4E's Driving School. Apo, sir, salamat kayo, kuhan kayo. Accommodating kayo o niya, ayaw kayo nga kuwan. Kanang naang driving school, no? Diya sa Lapu-Lapu. May gabi, diya Sir Alin Banson Mata. Anya, Crispin, saya ang ulita. Minaw sa nato karon. Kanang mga minority, Sir Benzi, maayo kayo pa kanang naang pamarangon, kuno? Oho. Naadi ay barang kwan de kanang mutalab de na kasama kasamang Glinda Masong Lagos na minaw na to kanya si Mia Talia Margareta maing gabi kasamang Benze ka mga maayo sa inyo hanga mga intern sir congratulations nila salamat kay Ma'am Mia Talia Jane Abilia o Corazon Azucena Taniola. Nagtanaw na ito gikan Southern Leyte. Ramonita Solod, ah, naminaw sad nato karon Supriana Supriano Almeria. Okay, balik ta karon taod makasama human lamang sa mga importante kayo sa tong pagbalik. Atong isguta ni Ron kay grabe ka isog yod ni aka isog ba ni Irwin Tulfo Town. Ha? Sunan so, kag giingnan niya nga iyahang liabon or sabay kuana na guyuro niya mga sukin dig paminaw. Si Senador Alan Peter Caetano kon magpatawag og hearing sa Blue Ribbon Committee. Ang ano na hadlok mas tulpo? Ang ano na hadlok mang isog managoy ka? Unya ganang mga pasangil sa ex-Marines dili man kana tinuod ganong mahadlok ka man. Doon na man kay katungod mo file og kaso nila. File og kaso. Imo nang katungod nga mo file og kaso batok nini mga ex-Marines nga ni pasangil nimo. Nganong nasakitan ka man? Nganong na... Ha? Sama na igo ka? Ha? Pagka... Sus... Ha? Unsa ba yung taon is iro? Balik na karoon ng taon mga kasama. Wala man sa importante kayo. Balik na karoon ng taon ha? Alas 11:29 na sa gabi. Standby.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
2: Charm, Fabcon, pangong pumakablong, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pangong kumakablong sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
2: ACS.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw! Mag-Farex B araw-araw!
8: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
9: Max!

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Magniozep Z Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy!
6: Basta Niozep Z Plus Forte, karon naay zinc.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubo!

0: Hinilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ato ang tak na alas 11:30 inoy binasa kagabion. Balik ta magkasama diri sa ato ang bagkulo kabildo karong gabion.
9: Straight.
8: Panyaayaw lang sa mug padoka doka di ay sa mug gatulog ha. Ado yogi sa taninyo diri kuyog sa ta sa ato ang apag kulo kabildo karon ha. Okay, onya atong hatag ang pagtagad ning ato ang isgotanan sa garon kay akanang naang si Irwin Tulfo mga sukin digpaminaw. Ambot sa baykwan ani niya nga kanang naang isog mangkaayo. Amurag law ay tingali kaayong akanang nang law ay tingali kaayong paminaon kasamang Nestor og dunay mga senador magsinumbagay dito sulod sa Senado. Ah, di ba kasama ng Bayotbot Ferdinand Pastorel? Ah, kay humutan si kanang na ang Alan Peter, Senador Alan Peter Caetano nga yaha kunong guyuron pagawas dito sa Senado kon ogaling maghiring-hiring kunong utro. Regards ka ni, kung ano may regards ni mo, si kasamang Geraldo. Si, kung ano, gagaw kasamang Geraldo. Si, kanang na ang Toy Mali. Toy Mali, tanghian mo. Regards ko no sa ni mo, kasamang Geraldo. Anya, si Joe Bert, na minaw sa nato karon ha, dari sa atuang, kanang na ang program, Eunice Ortiz. Naminaw sa nato karon og si shout out ka sa mang Benji watching from Barangay Banban Lila Buhol. Okay, onya ato sa ning hatagag pagtagad ha kay ngano ba kahang grabe man kaisog si Irwin Tulfo mga sukindig paminaw. Dili man sa gusto nga maghiring sa si kay matod pa niya siya lagi kunog yod maoy legitimate siya maoy tinuod ba nga chairman sa Blue Ribbon Committee kay nagkakurom kuno sila atong adlaw Miyerkules mo na nga naka siya kuno maoy gi-elect ha ato ning kuno na to ning hatagag pagtagang ilaha manggod niya gi basihan kadtong tuang Avelino versus Quinco nga kaso ba nga nagkakurom gyud kuno ang 12. Ha? Nagkakurom gyud kuno kanang naan 12 onya dili gyud kuno lagi 13. Onya kay kanang naang kana managlahi man ang ilahang version. Og ari ka sa kang Gatsilian nga black, lahi ilang version, ari pod sa kay Tano nga black, lahi. So ang magdalag husay gyud ani ang tanan adto Supreme Court. Adto na Supreme Court kining husay ani pero mi sa wala pa asa dili pa muhatag og desisyon ang Supreme Court ha magsinumbagay usa ni sila diha Senado. Ani ra ba pod si Senador Alan Peter Caetano dili pod nimo ni ma underestimate kay mosukol ganig sinumbagay ni Mig Subiri sa una. Apit man ni sila magsinumbagay diha Senado. Si Senador Alan Peter Caetano. So ningon na si Senador Alan Peter Caetano nga pananglitan og adunay 13 kabuok membro si Senador Win Gatsilian andam siya nga mo give up. Di na siya mangitag langas. Dili na siya muangkon nga siya mo'y Senate President. Kung ugaling adunay trisi nga makuhas gat sila. Pero mintras wapay trisi, wapay kaabot og trisi, siya mao'y Senate President matod niya. Unya, abot tuaduhaan kay Senador Joel Villanueva, mubali man kuno spikas kasamang nistor. Si Senador Joel Villanueva, mubali kuno unya, duha-duhaan po doganing duha kavilyar. Pero wapamay, unya, anak na gyud nato ni ma, posible sad, o gibutang nato Senador Joel Villanueva, posible sad siyang hadlo kay basi og tinuod nga nakadawat sa malita di lisod man guni mong idi lisod nimo nang dipinsahan ang bakak ha maglisod jag dipinsa gyus bakak muna nga og tinuod nga nakadawat silag malita di ha di gyud sila gustong mapriso kay unsaon pag dipinsa si mong kaugalingon nga nakadawat man di ka at tanawa si Senador Jinggo Estrada nga iyag yung gibarugan nga wagid sa makadawat ni anang malita mga sukin digpaminaw nga kickback sa flood control. Bahala siyag madakpan basta ka bahalag madakpan siya iyahang dipinsahan yung kaugalingon nga dili tinuod nga nakadawat siya. Ha? Si Escudero, man, ha? May matos burit po si Escudero. pero tanpa ato sa balikan ha. Ato sa balikan mga sukin digpaminaw Senador Erwin Tulfo kay kanang naang nagkuhan man siya ha. Gimension siya sa mga ex-marines nga nakadawat mga sukin digpaminaw malita. Mao ba ni rason nga isog kay Tulfo? Dili na gusto si Senador Erwin Tulfo nga doon na pa ipahigayon nga hearing diha. Nga ang mo patawag sa hearing mga sukin digpaminaw sila si Senador Alan Peter Cayetano o si Senador Pia Cayetano o si Senador Marcolita. Matod ba? Ipadakop tamo! Ipadakop tamo! Try me! Pakahambuga! Ito ko itong paminaon kasamang names. Katong ex-marines nga... Katong ex-marines ba nga... Kani, mao ba ito ni?
9: Ang leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiritsyo yung limo ni Boss, umikot, tapos nag-drop off. Tapos umakya sa parang nagdanan.
8: Kasama
9: niya po si E.E. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po nga si Police Major Dichoso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon, sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa. Hinabol ko yung dalawa at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na...
8: So, kanina nga, murag wala man ako, murag taas man ikayo kasamang names, katukon nung sakuan. Ato palihog kuno ta itong pilato.
10: Alam mo magkano?
9: Large po, malaki.
10: Large? Malaki. Ang large usually, ang laman ay...
9: 40 to 70 po.
10: So, ilan ang diniliba?
8: 40 to 70 million?
9: 40 to 70 po yung...
10: So, isang maleta lang?
9: Lima po, lima.
10: Limang maleta? Natip po, 4.
8: Lima ka malita, grabiha. Lima ka malita, onya, 40 to 70.
10: More or less, kailan? When?
9: Year 2024 po, bago mag...
10: Campaign period?
9: Yes po.
10: Okay. Mm-hmm. So, kaya ako to tinatanong, dahil mabigat sa akin to, dahil nga... Pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson. No? Not partners in business, but partners in politics. Sino? sinong may alam nito? Dito po si so babalikan kita sir
8: si Suto ni Senator Suto mo yung nagdala ng balita po.
11: Ano po Suto? Magandang maga po yun. Yes. Ako po yung nag involved doon kay Senator Erwin Tulfo.
8: Oh, Erwin Tulfo,
10: sir,
8: yan na.
10: Pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstances.
8: Ah, kani.
11: Ako po sir si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis.
8: Uh-huh.
11: Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
10: Ano yung dalawang maleta? Anong size?
11: Maliit na po. Small tsaka medium siguro.
10: Small. Ano ulit laman ng small?
11: Nasa 20 to 25.
10: Okay, and then medium?
11: Yung medium po.
10: Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba?
11: Maliit po. Yung small po.
10: Okay, tapos yung medium?
11: Nasa 40 to 50.
10: Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70.
8: Uh-huh.
10: Okay.
11: Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na malita na po.
8: Sus, pagkadaghan.
10: Anim na gano'ng kalaki?
8: Isugat to po, anim
10: na. Halo-halo na.
11: Opo, Your Honor.
10: So, even assuming small lahat, kung anim sa 25, at least 150, no? At least. Yes, saan ang first at saan yung second delivery?
11: Dito la sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills.
10: Green Hills.
8: Sa Green
10: Paano
8: Hills?
10: Nyo alam na bahay niya yun?
11: Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin.
10: So pagdating niyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong...
11: Bali po, Your Honor... Si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin.
8: Mm.
11: Sila po yung
8: nag-uusap dong, niyan. Erwin, tulpo,
11: tapos pagdating ko doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka si, yung nagre-receive yung bala.
10: Uh-huh. So hanggang saan ka nakapasok?
11: Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang.
10: Pero yung basement?
11: Pababa.
10: Kasama kotse or bababa?
11: Hindi, hindi po, Your Honor. Yung maleta po.
10: Yung maleta? So yung kotse, sa parking lang kayo?
11: Sa labas lang po ng bahay.
10: Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement?
11: Papasok lang po kasi may sumalubong na po dun.
10: Okay. So kung halimbawa, madadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos
11: masasabi
10: nyo dito yung basement.
11: Yes, sir. Yes, sir. Opo.
10: Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to at nandito
8: Franz
10: siya nung
8: Castro.
10: Martes Martes at basta this week nandito siya eh.
8: Abilis, Franz
10: sino
8: Castro,
10: may alam nitong kay Franz Castro?
8: Abi kadi sa lamang
10: nang kadi sa
8: ah kadi sa ni sa ka Franz Castro at sa ka Erwin Tulfo ha. Ari sa ta sa ka Senator Erwin Tulfo kasamang ni Store. Sunan ka na ay gi-deliver nga small ang solots malita na ilang malita day na ay small na apoy large naman tay mga malita diha sa imuha na mga malita sa manistor, pero wa na isulod nga kwarta. Ang sama na ang mga tools na ang masan na mga malita diha mga ito, mga unsa na makolor diha mga malita ha. Ikuan ko na kay masigdiin agikan. Ang mga tools diha na sa aton technical, ha. Sa trawa mao ni ang kaning ni ang ibutiag mga sukin digpaminaw nga siya maoy naka usa siya sa mga naka-deliver og malita dito sa balay ni Senador Erwin Tulfo. Ha? So, kaning niya allegation man eh. Kaning allegation na, pero dili po tingali mag mo gamit og pangalan ning niang maong mga ex-marines kasamang Nestor kay sunan ka Tulfo guna imong ipasanginlan. Ha? Kanang gidala ni mong ngalan Tulfo na, dili na basa-basa mga pangalana. Ha? So, santo pa doon na ginis sila ebidensya kaani? Doon na ginis sila ligon nga kapasikaran nga ilang dadon ang pangalan ni Senador Erwin Tulfo. Ah, pero kanegi, himakak man ni Senador Erwin Tulfo o niya, magpasakak kung nasa kaso, okay. Imo man ang katungod, iyang katungod, magpasakak kaso. Pero muna nga, iyaman ko nung imbitaro ni Lunes. Okay na imong imbitaron pero mas maayo nga mo inhibit ka diha. O baka mo kanaog ka. Isip Blue Ribbon Committed Chairman. Nga naman, ikaw mo ipasanginlan. Ha? Ikaw mo ipasanginlan na ikaw pa mag-imbestigar sa to pa murag lain kayo kasamang Nestor. Ha? Subasig doon ay makahunghong ni Erwin Tulfo na staff ng Mindanao ron. Ing na nga murag dili balain, boss, ha? Nga... dili balain? Kaso na ka maudeng isog kayo. Maudeng nga sa wala pa mo pahiring Senador Alan Peter Cayetano, sa wala pa siya magpahiring, niingo na siya nga mas maayong mo resign sa labing daling panahon sa Cayetano. Kay giguba niya ang institusyon sa Senado. Ang Senado giguba niya. Ha, ang dignidad sa Senado. Maudi ay. Ha, maudi ay win. Ang. Maudi ay win nga. Grabe ni mo ka. Agresibo nga muingon ka nga i-bend na to ang law. Ha? We have to bend the law to please the people. Ha? Kana na lang na when, ha? We have to bend the malita to please the Malacanian. Pero mo niha nga, kanini aligasyon, hinoonay dong win. Ningo na mas Erwin Tulfo, dili ko nun itinood. Away, gani, og dili tinood. Pero mo na nga, kinahanglan nga, kanini mga ex-marines, kinahanglan yun sila po nga magka-produce sila mga ligon nga ebidensya. Ha? Kay kaning ilaraba, si Soto, nakadawat si Soto. Nakadawat si Erwin Tulfo na. Adi ha? Nya nakadawat mga sukindig paminawsan ang mga congressman. Ha? Krabihat kung pananglitan ba, ibutang talang nga tinuod ni nga nakadawat si Erwin Tulfo. Ha? Krabihan, no? Ang iyahang pagka, ang atong pagkailas mga Tulfo ba? Diba? Sa wala pa ni sila ng senador, sa Rafi, ang atong pagkailang nga kani makatabang yun is nasun. Oy, bugno, as pamilya raman din ng ilahang nakatuna. Ah, okay. Ah, bigyan ato kunong kanon. Ah, asa man to naapotong sa kwat? Ah, katopong sa iyahang unsa to nag-order sa babay kasamang names, ha? Nag-order sa babay, hilig pud ig padidit ning tawhan.
12: Ko yun, para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. Mm-hmm. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na official ang
8: Attorney Baligod ni Bugados mga
12: ex-marines.
8: Ang sabi
12: pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng limang babae.
8: Ay!
12: Pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip.
8: Uy!
12: Then, maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once.
8: Paldo.
12: It did not happen twice. Marami po. Uh-huh. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La.
13: Sinabi lang sa iyo yan.
12: Sinabi rin po pati pangalan, no?
13: Hindi, sa'yo, kinuwento lang sa iyo yan.
12: Opo.
13: Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong official na yan?
12: Nandito po yung dalawa na naka-experience.
8: Nah, sige.
12: Kasama ho silang naghatid.
13: Nung
12: babae.
8: Uy,
12: At
13: teka, doon? Teka. Ilang pagkakataon? Dalawa?
8: Saan galing mga babae yan?
13: So, namimili siya mula sa lima, ganon?
12: Minsan tatlo, minsan dalawa ang dadalhin po.
13: Namimili muna siya.
12: Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas
13: si
12: na yon, dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae.
8: Sugihato dito sa kwartos ba? Kwarto sa senador? Rabiha, no? Papili.
13: Yung, siguro, sino na lang nakakaalam? Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon. Baka mamaya,
8: Kapanggit
13: mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo, at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo.
14: Ah. Your Honor, ako po yung naka-experience doon.
8: Ah, yara, yara.
13: Pwedeng paki-detalye po ninyo?
14: Your Honor, unang kumating po yung VIP.
13: Sino po yung VIP?
14: Si Senator Erwin Tulfo.
8: Oy, Tulfo na po, nairuwi na po.
14: So, maya-maya, dumating din po yung dalawang babae. Nag-get po namin doon sa presidential.
13: Akala ko tatlong pinagpipilian, pinakamababa, lima. Dalawa lang pala.
8: Mm.
14: Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maydas, meron din po sa Shangri-La. Lima, tatlo po ang dinadala.
13: Kulang ang nabalitaan mo, sabi mo kasi dalawang beses lang, Attorney Baligot. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan ang lugar?
14: Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maydas po.
8: Shangri-La?
13: O sino pa sa inyo?
8: Grabe, ano?
13: Meron pa sa...
8: Abi na kog malita regi pa deliver babae mapuli.
9: Kasi nandiyan lang kami sa paligid saka sa Viber chat namin na nandiyan na dumating na sa lobby yung babae.
8: Mm.
9: I-guide niyo na. Ganun lang po yung experience ko po.
8: Mm.
13: Ganun din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo. Kapareho rin.
9: Yes, Your Honor.
13: Sa issue ng human trafficking?
12: Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think, under
8: Rule 1362. Sumunay ang kuwan ha, kanang naang aligasyon sa mga ex-marines ha. Nga, nai naghatod og kwarta, malita. Doon na po'y naghatod og babay, ha? Pakadamo ba di ay? Ha, pananglita, no sa man eh? Tinuod ba ni or dili? Ha? Kay kanto bitaw po si Senador Rafi Tulfo ga, baryal man po tong kwan, ha? Ga-viral man po tong... Katunto ang Viva Max nag-i-interview siya sa Osaka. TV host ba to? Unsa to nga? Kuan? Nga matod pa 250. Kani, tanaw ha? Pananglitan ba kung tinuod manggaling ning ni ang giingon sa ex-marines? Pero kani, pasangil ramon ni aligasyon ba? Sa mani, tinuod ba ni? Dili. Pero ingos tolpo nga. Dili ko no. Ah, ningo na mas tolpo. Dili na. Pero nga nung isog man kay sa giron ha? Di naman niya, di naman sa musugot doon na pahiring. Kanto si Rafi Tulfo, doon na po'y usa ka babae nga gi-interview, nga matod pa si Rafi Tulfo pud. Ha? Muhatag og tip sa mga babae, tag 250 mil, nga 300 mil. Grabe, uy. Asa magika ng kwarta, ha?
15: Generous pala nila, no? Pawa, ilan yung politiko? Ano ba to, national o local?
8: Ah, kani, ka Rafi Tulfo ni.
15: National? Sabi mo sabihin na kahilera sa mga
8: babae ni Katuning.
15: Ano, ganyan.
16: Meron po.
15: Senator?
16: Senator?
15: Iilan lang ang senador. Naku po. So,
8: Ilan lang.
15: Si senator. Magkano ino-offer ni senator?
16: Ano pa lang? Tipa lang, paldo na.
8: Ah, tanawa ha. Tipa lang, paldo na.
15: Magkano mag-tip si senator?
16: Abot ng 250 to 300.
8: Sus, Ginoo.
15: 250 to 300. Yes, wala pang nangyayari to.
16: Wala pa.
8: Oh, wala pa nangyayari, wala pa nangyayari, ha?
15: Grabe, no? Napaka-ano, no?
16: Opo.
15: Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax.
8: Wala pa ni nilungkabay sa, kuwan, ha? Nilungkabay sa...
15: Nako. Okay.
8: Wala pa gilungkab ang paksi, o ano, ha?
15: Mga minention mo sa aking mayor or senator, nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer?
16: Nandun? Oo, nandun siyempre.
15: Nako, okay, ito na lang, final.
8: Oh, nandun!
15: Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang.
16: Pwede ba yun?
15: Oo, initials lang. First name, last name.
16: First name, last name.
8: Mm.
16: Hala, sobrang dali kasi.
15: Sige lang. Initials.
16: Initials. Gitna na lang.
15: initials. Okay lang.
16: Ano siya? May Y.
15: Y?
8: May Y!
15: Tapos ano yung last name?
16: Hello, ang hirap na ito. Kinakabahan ako.
15: First letter ng first name. O, sige.
16: First letter.
15: Oh, first name.
16: R.
15: R.
8: Ah, R ang first letter
15: last
8: sa...
15: Last name.
8: Pangalan.
16: Wala, wag na.
15: First letter ng last name.
16: First letter ng last
15: name. O, sige, sige. O, wag first letter. Last letter ng last name. R, let, R ang ano, ang first name, di ba?
8: Ah, opo. Now, ha?
15: Last letter ng last name.
16: F na lang.
15: Ha?
8: F na lang.
15: F ang last name.
16: Opo.
15: Yun ang last letter, yung elf?
16: Hindi, hindi. Second, pangalawa.
8: Ah, second to the last.
15: Ah, pangalawa. Pangalawang letter ng last name.
16: Opo.
8: Ah.
15: Okay, okay.
8: Ah, wala na.
15: Parang ano, comment nyo nga guys, tingnan natin yung sino. Dali, sino yung mga ano. First letter ng first name R, tapos ano, okay. Yung ano, second
8: R,
15: letter or third letter, no?
8: Oh,
15: F, no?
16: Yes.
15: Oh, comment nyo nga. Hindi nga, hindi ko alam eh. Parang hirap hulaan.
16: Oo, oh, mahirap, no?
8: Ah, mahirap ko, no? Mahirap sa...
15: Pawainan yung politiko.
8: Ang tanawa, ha? So, sunang kag 250 sa... Kinsa may naikuan, ane?
15: So, yung mong sabi-

0: daghan ang nag-comment nga ang gipasabot ko no aning ni ang Viva Max nga babae nga gwapa pod o niya nagkabiba pod og ganang ko. Atod pa niya nga ang pangalan sa senador dunay R, ang pangalan nga naguna sa iyang pangan o niya Y ang katapusan o niya dunay F sa apelyido, ha? O niya, ha? Matod pas ni comment ya kwan ko no Rafi Tulfo ko no. Aka na inyo basig panaot ran inyo ha. Akon maon mang galay ni so wag yun na wag gi mapili aning kaliwata di ay yun. Ay nako. Akin nga bahin magkasama tod ganato sa Life Extension Vitamin D3, atong Life Extension Vitamin D3. May kini alang sa mga sukindig paminaw, mga pinanggantig paminaw. Nga dunay diabetes o katong mga diabetikon ha, nga naminaw na to. Dunamoy kailang nga dunay diabetes. Ing na nga ang ipainom ana Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, ang pag-inom ani tulong ato silima ka soft gel kada adlaw. Niya pananglitan kung why diabetes, pang maintenance lang nga kana bitaw nga malikay sa sakit o niya ili magka diabetes, pwede rapod o duha usa. So magpamahaw, usa pod sumagpanihapon. Aniya ang ato ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, mapalit silang clinic na sa Cebu Dock Building, Boyon sa Mesminia Boulevard, Cebu City, dito sa Consolacion na Atbang Jalibis Consolacion, padung kasod sa merkado. Dito sa Dumaguete City sa Negros Oriental, natapad sa Kamanhak Terminal. Aniya, naglagtanyag usab sila ninyo og libre nga medical check-up, agikan makasamas adlaw nga Lunes, hangtod sa adlaw nga Sabado, ha? Tama na ang alas mga isuna na ito, ha? Life Extension Vitamin D3, kung ugaling doon ay diabetes o mga diabetikon nga naminaw na ito. Okay, wala naman tayo igong oras. Huwag na sa itong tulumanon, ha? Amat kayo ninyong tanan. At ang ini sa unyang kadlaon, unyang sa iyong buntag, ha? Ni Atty. Rufil. Ang kawan ni Master Control, si kasama ni sa romisilyo, kasama ng Kisos Mini, ha? Tres bigas lawa ka sa mga Nemskin Yunes. Oliver Atis Rubel Boiser at Chief Technician sa Transmitter Sign. Kung nalang yung boss nga lagad sa kahinan yung Radio Man Benji Ulpos Tanghian. Ang manamilit kayo panagis pag-ingon ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanan na pitusan ng panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.

0: pamuhi og baboy. Nagarang yung nakatunan, no? Bahay ni ining pagpamuhi og baboy, mga kapanyawan. Wala na sa tigong oras. Napupusa sa mga itong oras sa itong programa. Lain na sa mga ito nakatunan. Karong buntaga, ilabi na sa mga naminaw na ito karon nga gustong mamuhi og baboy. Magdungog na usap taha sa sunod nga episode, mga kapanyawan, din sa itong programa. Ang kasika sa kabuntago, natin ka na ito sa said marketing. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies. Manamilit na kaninyo, maayong buntag og mag-amp pingta kanunay.
1: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw ka ninyong tanan, welcome again sa atong pagmanaguban na nanapod kining atong tulumanon nga maghahatag og impormasyon, mga kaalam og kahibalo og pagtabang aron maluwas kita sa mga balatian. Ang ato ang tulumanon mga ganag ison pinaliyuhan kini sa said marketing, ang tighimog tigapod-apod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Ang ato ang mga produkto mga ganag ison aprobado sa gobyerno, and of course dunay mga pagmatuod na sa mga kaigsoonan nato na kagamit ini nga nindutan jud kaayo ang mga produkto sa said marketing, gumikan kay 100% gayod nga maghatag og tabang no sa ato mga kalawasan. Bueno Sir John, mayong adlaw diha kanimo.
2: Yes, mayong adlaw ni Sir Rick no saan. Para na itong mga tigpinaw, kumusta ka mo?
1: Sa itong mga kaigsunan di akaroon nga nagpaminaw o kanunay nagasunod sa ito ang mga programa, ilibin na kining atong hugyawan sa said panyawan. Tuyog tumong nini ang paghatag ganin yung mga dugang kahibalo o pagtabang na maluwas kita sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing a 100% gayon. Nga doon ay mga pagtubag sa mga klase-klase na itong mga balatian. Maukin ni sila ang napamatudang maayo o doon ay pagtubag usab sa mga paghatag o depensa nga dili kita madali kataptan og mga problema sa panglawas. Bueno, Sir John, karong adlaw pag-isgutan nato kining ginatawag natong hyperacidity. Kining hyperacidity Sir John, usa kani ka matang sa sakit nga batio nato ilabi na sa tong mga tiyan, ilabi na kung panalitan kita medyo kanunay nagainom og mga soft drink.

0: pag sinatik ang heartburn, no? Ngunit kay init, no, ang acid. And, siyempre, mag-build up na siya gas. So, usahay, magsikag dugab. Dugab, sig dugab. Murag dagan kay suro di mong tiyan. Pero wala pa kay kaon. O, bisan pa mag nagkaon na ka, pero wala sa oras. Nga, ang build up sa acid is daghan na kaayo, napuno na sa gas, no? Ang mismo, ang muhang mong tungol. O, tingala ka, magsikag dugab. Nga, later, tingala ka, pait na imong o, dugab ka, nga, imong pugson. Kaya ka, marag na kayo, gamay isuka, gamay nga marag acid, di ba, nga sakit sa tutunlan. Tungod, kana siya, no, nga acid, ma-equalize sa ito na siya, hydrochloric acid, equal na siya sa ginatawag na itong muriatic acid.
1: Wow. So,
0: tinalimpyo, ganun na ito na siya sa CR.
1: CR.
0: Oh, so makasama, makatanggal maganing hugaw da sa CR, bato, kana pa nga itong tungol. So, kana siya sa rip, no, ang hyperacidity, meaning, ana, is katong pagsaka, hyper, pagsaka, sa acid din ha sa ato ang tungod.
1: Mm-hmm. Ang mga causes o mga risk factor mga igalagisuon sa hyperacidity, ang dietary choices, no, pagpili sa mga pagkaon, consumption sa mga spicy, mga fried o mga acidic foods, apil na nini kaning lifestyle habits, smoking, alcohol consumption and chronic stress, apil pa kining ginatawag og coffee. Kamano ba ka sir John nga kining atong said panyawan coffee mix nindutan kay siya nga kape kay dili siya makapa hyperacidity. Kay kani siya nga klase nga kape isuon, aduna kini siya ang mga sangkap niini purong herbal o usab mga prutas o mga vitamins and minerals. No, kining ato ang ginatawag nga said panyawan coffee mix, aduna kini siya mangosteen, aduna kini siya panyawan herb. Muna siya nakahatag og kapait sa kape. And of course, kani pong atong purple corn o kaning atong cinnamon. Munang nindutan ang taste sa ato ang coffee. Dili po na siya ang typical nga kape, Sir John, nga atong usually nga ginapalit sa mga tindahan o nga sulabihan katamis. Kaya kining atong coffee isoon, matawag kini siya nga herbal. Gumikan kay ang kunini ang mga herbal and fruits nga sama sa kong gikaingon, makatanginog tabang sa tuwa. Munang mas dali na karoon na ito nga ma- absorb ang power sa panyawan herb gumikan sa ato ang kape nga said panyawan coffee mix. Dili pud kini siya ang katong kape nga taas og creamer nga hinungdan sa hyperacidity. Kay kaning creamer manggod Sir John matud ba nila magbukal ni siya, no, magbukal siya sa sulod sa tuntian, apil pa sa kanang acid nga naa mismo sa tuntian. Munang mas mas prone nga makasinati nung tagay hyperacidity. Munang delikado po ang sobrang creamer sa tuang mga tiyan. Munang may kayong batasan nung pag-inom kaning said panyawan coffee mix kay usa kanisa sa matang sa kape nga napamatudan nga dili lamang makasatisfy si muhang craving sa kape kung dili makatabang pud kini siya sa mas maayo na ito nga kahimsog, no? Mas maayo na ito nga panglawas gumikan kay sama sa kong kaingon aduna mong guni siya panyawan herb na diin usapod kini siya sa napamatudan nga makatubag sa mga problema na ito sa panglawas. So Sir John, maayo dahi nga undangon ang mga bisyo susama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong inim noon, apil panini ang ginatawag na ito nga paglikay sa sobrang pag-inom sa mga commercialized coffee. And mas maayo pa siguro nga magkape sa said panyawan coffee mix kay makatabang na sa lawas, makahatag panghini o dugang paglambo sa atong maayong kahimsog. Right, Sir John?
0: Tinood gina Sir Rick, no? Muna ko sa'yo, pag magkape gani, no? Ang kape, ang ginagino na ito, is kausa, kaduha lang sa kadlaw. Sa'yo, kinahay, nadyo, ginatawag na coffee addiction, no? So, meaning, aron makunuran na ito ng coffee addiction, makakos o hyperacidity, hindot kayo nga, adunay alternative ang said marketing kining said coffee mix.
1: Said panyawan coffee mix, mga igalay, isun, mapalit na karoon sa mga butika, pagita lamang ang tinood nga coffee nga makatabang sa panglawas, no? Makapahimsog, makapabaskog, makaatag pag-iniog depensa kanimo, gumikan kaya doon na kaya siya ginatawag nga panyawan herb, nga 100% gayon nga maghahatag og alibyo, no, sa mga klase-klase nato mga balatian. Munang kung ikaw higalag isuon, mahiligon ka magkape, mas maayo pang magkape ka sa tinuod nga kape nga makatabang, no, ang kape nga adunay pagtubag sa mga klase-klase nato mga balatian. And of course makatabang pag-ini sa pag you know, pagtubag, no, sa ato ang craving sa coffee. Kay matod pa lagi nila nga bisan paganig ang diabetic patient, no, nga adunay pagtaas sa sugar, magkape lang niini matabangan gayon. Munang nindutan kayo ang said panyawan coffee mix. Sir John,

0: Salamat kay Gayo na yun, nagkauban na po kita karong adlawa.
1: Yes, salamat kay Sir Rick, no. Padahin pa kayo po sila pagsubaybay na itong program.
0: Sa itong mga kaisunan diha, timani kanunay nga ang mga produktong herbal sa said marketing, 100% gayon nga makatabang sa lawas. Adunay pagtubag sa mga klase-klaseng mga balatian, gumikan kay kini purong herbal, o usab adunay gayoy pagmatuod sa kayuhan. Said marketing product sa said marketing.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanong susunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: dahil na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Rashboy Nationwide!
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Philippines Third Time, alas 4.36 na.
8: Headlines karon.
7: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Senador Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, tingnan niyo. Senador Erwin Tulfo ni Hulgang ay parakop ang mga senador na maghimog-himog laing Senate Blue Ribbon Committee Hearings.
9: Malakanyang, wala impormasyon kalabos si Gigon nga pag-atake sa Palasyo karon yo 12 atol sa Independence Day.
7: Sa mga balita lokal, mga dala sa syudad sa Sugbo nga tamnan og mga kahoy, gisusi og ila na sa pipila ka mga buhatan sa kagamanan sa Dakbayan.
9: Gobernador Pamela Baricuatro na nawagan collective nga mga lakang pagprotektar sa kinaiyahan.
7: Palitagawa sa nasod, presidente sa Ukraine, nimbitar kang Russian President Vladimir Putin nga magtagbo aron na matapos na ang ilang giyera.
9: Sa negosyo, President Lana, posibleng doon ay mixed movement karong sunod simana.
8: Headlines karon.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
8: TYHP
10: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
7: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
9: Mabuhay Pilipinas.
7: Tungkol na mga mahinong danon, kanyang unang radyo.
9: Unang balita.
10: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Ito mga impormasyon ng inyong masayran.
9: Ang ayanin mo madugan,
7: una sa radyo,
9: una sa balita.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
8: Number one.
10: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
9: Number one.
8: Number one.
10: Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
8: Nationwide.
10: Nationwide.
8: TYHP,
10: unang radyo, unang balita.
8: Ising na,
10: bangon na sa unang radyo, unang balita.
7: At naramay galang Sabado, pizza size na sa buwan sa Hunyo to Igaros Mil, 20 size. Sangan sa kanito mo kang poro sa Cebu HP, aramin Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
9: Kinagin yung Radio Man, Ken Galinea.
7: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Bustamante, tutuloy ka na sa Lasay, Santac na sa Buntag, magatod ka rin sa mga lapas ng mga balita. Pagbuntag, sugbo ka, Bisaya ng Mindanao. Dahil po ganda may gala sa itong kapapanaguman sa itong katulaman ng unang radyo ng balita Saturday edition. Kumusta, kumusta, kumusta inyong kamuntago ng mga kasama? Nag-alat kami nga na kamus kapiskay kamayan at daw ka na may galang Sabado. Thanks God, it's Saturday! Asa mo mang laag ron, ha? Itong mga dunay 2 days off. Ang uban, kagabi-ira may gala ng labyahe, pengon nga to sa probinsya. Nanguli silang tag-sa-tag sa kamangang lungsod. Ang uban, may gala ng taga-syudan. Kagabi-isa ng lakaw kay para magka-kwan, kanang taas-taas ang ilang laag. Maybe na itong nakakuha na ba, nakabook na daan sa lang mga hotels, nakabook na daan sa mga resort. dito sa kalungsuran sa probinsya sa Sugbo. O baka ni Gawas Megala sa Central Visayas dito sa Negros Island Region. Ang uban Megala dito sa Eastern Visayas. Pagkawin nga ito Megala sa Leyte, sa Samar. Nalapita Megala mauna nga ang uban saan. Karong adlawa mang lakaw. Karong kadlaon, muna nga amping ta sa itong pagbaniho. Amping ta sa itong biyahe karong adlawa. Pagmuntang sa itong mga taxi drivers, PUG drivers, modern jeep drivers, tanan ng mga drivers, galing sa kainasan ng mga sakiran. Amping ha sa pagbaniho. Eyes on the road. Dili mag laroy-laroy mga ikalang mata ha. Dili matog. Istorahin ninyo mga driver din na samtang nag biyahe mo. Aron nga di na makatog. O niya ang daming kape o baka mas maayo nga ipainom na mga igala ka ng coke. Aron di makatog. Coke may ipainom nun. Ipainom. May muntag sa itong mga sinigang mga nagbayan. Nagbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. Huwag sa nagbayan sa Bugos. Ato nga mga kasikbit ka mga lalawigan. Ito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, ang Negros Island Region. Sa ato nga mga kaisunan po sa Bohol, mga sanong ka mga sanak, Majong Buntag. Magbuntag po sa ato nga mga kaisunan sa Leyte, Samar, Biliran. Nalipita may gala sa mga waray-waray na ito nga mga kaisunan. Apo yung mga Cebuano speaking. Deme gala sa Region 8. May buntag sa Mindanao area nga mabuntag itong larong sa CBS Arriba HP. May buntag ka rin yung tanan sa mga nagtanan sa itong FBLive ka na buntag ha. May buntag. Isuga ni, kung ni Erwin Tolfo. Hulga siya may gala nga iyahang parakpon. Kaya kung di yun mga higala mo patuo, iyahang kwilyuhan. Iyang bitaron. Kini mga senador, may kalang mga gahig o. Ito mga senador, ka maghimo-himo ka lain nga sinet blue ribbon. Na-appeal mo nga. Na-appeal mo nga. Sabutan pag yun. Kagingnan mga igala, ang ingon tungo sa mga ex-marine. Nga... Guhag babae? Gabang babae? Disamot ni Ulbo ang kaspa ni Senator Sir ni Erwin Tolfo. Na, ipatolfo yun mag yun. Samot, ano siya nga? Kung kinsa man ang mag... pahiring-hiring na po niya, palakpo naman eh! Kung ang taga-usaan di mo sugot, di mo tuman sa kumbando, ako'y mo ato! Ako ning nga pagbitaro ning mga senador nga maghimo-himo og lorimon kami tihiring ha. kasabot sa kong Irwin kay kuan man kanang na-appeal man yang ngan good wala nga sabot ra ko. Pero si uy si kuan ha si Senator Soto sa interview sa kuan usa ka network dito sa Manila ana siya nga usa may sayo pa na. Kung nakadawat ko, butang talang nakadawat ko ang kwarta, malita-malita, sabi sa'yo pa na, huy, senador, sinit president ka pa naman? Nga man naigga ko ang ka, civilian ka itong atay. Kato pa di ay, tinuog yun ay ito. Nga doon ay mga pagpanghatag o kwarta. May paka Tito Sen. May pagka Tito Sen, kaya naaari. Ano naaari ay Tito Sen? ginawa ka. Kasi nga, asa may, what? So what? Ginawa. Ang ingon mga dito, may ka lang, nang hatag, naka-deliver sila ang kwarta kang Tito, Senator Tito Soto. Kani, wa pa rin siya mahimong senador pagbalik kay campaign period pa man to. Campaign period. Nga ganito rin may gala sa kwa, no? Kining news sa online ba? Kini sila si Senator Ping Lacson o si Senator Tito Soto. Wama rin sila kanang partner mag-inig sila pa sa eleksyon. tandem ganda ni sila Megala pagkakuan vice president og president og vice president kandidato running mate ni sila unya patong 2025 nga eleksyon sila gihapon og ubang gapon sila pero nidagan sila pagbalik sa Norway wa napildi man sila atong 2022 kapildi nila atong 2022 sa unit team ani abing silang BBM karon kay naamay picture may galang nga ang helicopter ni Saldicom ilang gisakyan ila din ang giabangan ng 11 million ko no oh giabangan yun kasi kuan man ni kang Saldicom man ni si Saldicom si BBM pwede man ka partner kayo chairman ko sa appropriations committee so wakti lang ni abang oy return ni kuan sa malita ana din si ano Lakso no kuan ko no irresponsible o saan siya bugos ko no may galatong nga kuan kanang hearing ang Blue Ribbon Committee hearing bugos ko no itong nga gipanguluhan ni Senator Alan Peter Cayetano oh kaya katoko nung helicopter mega lang ilang gisakyan nila ni Senator Tito Soto o ni Lacson kung ano to contracted kung ano to gikontract kung ano nila aron nga mo'y muhatod mukuha valor 11 million pesos gani na-appeal niya siyang susi appeal siyang susi mga kasama ang tag-iya sa mauna siyang company ha sa helicopter Asian Aerospace. Gagikontrata nila may gala na itong 2022 campaign period. Nakuno na may gala sa Statement of Contribution and Expenditures kung sose na nagbalor og 11.031 million. Ang iyahang kontrata na may gala sa Asian Aerospace. Gagi para kaya may gala ni Zaldico. O na, iklaro ni Senator Ting Lacson, mga kasama. Apa sa lipat. At arisata may gala sa itong pangutan ha, before si kasamang kining Jesse Samampong. Ang pangutan ha, sa itong answer to win promo. Pilay abang ni Senator Ping Lacson na itong helicopter nga giparag-iya sa Asian Aerospace. Ngayang gimakak nga kuan ka nang gipagamit siya ni Saldico. pilay abang. Pilay abang, ilang i-complete to kay pwede naman ninyo nga kuan lang. Anong aturang million-million. Pilay abang niya. Atong Asian Aerospace gigisakyan nilang helicopter matod pa ni Ping Lacson iya maning butang matod pa sa iyang Statement of Contribution and Expenditures pare-pareho ba ni sinyong gisakyan dahil atong 10 seaters marag di mo na mao abago kining naning nga klase nga helicopter kan maning helicopter muraog dako-dako man yung helicopter. Pila man siya ka-seater? Sa akong tanawang sila, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-seater, ano eh? 6-seater, ano siya ng helicopter. Tara! Kamu niya! Tubag! Pila kamilyon ang iyang giabang ko, no? Ang kontrata ko na may gala ni Ping Lacson. Aning helicopter nga giparagiya may gala ni Zaldico. Alam, tumaganin nyo rin. Kay natay, 200 pesos, paldo-paldo. Napailaing pangutana ko niya ito, taon na. 5 to 6. Okay. At ang check, may gala sa kasamang Jesus Mampong sa ilang mga presyo sa mga nagulang palaliton sa atong kamerkaluhan.
11: TYHP, tutok presyo sa merkado.
7: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
12: Yes! Mayong buntag kasamang Arnoldo kasamang Ken o mayong buntag usab sa itong mga suking tigpaminaw ng itong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. o mayong buntag usab datong mga tindiro o tindira o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, matagdag update sa presyo sa mga klasik-klasing mga bugas diri sa Carbon Public Market. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 65 ang kilo. Princess Mia, 50 ang kilo. Conchita, 50 ang kilo. Brooklyn Ganador, 53 ang kilo. Japanese Rice, 60 ang kilo. Pure Pilit, 58 ang kilo. Tapol Pilit, 110 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 65 ang kilo. Plante Rice, 48 ang kilo. Dinurado, 48 ang kilo. Kailo, 46 ang kilo. Palawan, 50 ang kilo. Pia, 50 ang kilo. Thai Rice, 50 ang kilo. Dini, 48 ang kilo. Red Rice, 60 ang kilo. Queen Bee Rice, 48 ang kilo. Jaguar, 50 ang kilo. Grandeur, 48 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauban rin sa RMN Patrol, Radyo Man Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong DYHP Tatak RMN.
7: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na ang mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
13: Dan sa mga kasamang Jesse Samampong, shout out ni San, ano siya? Sally? Sally Narciso, taga Villalon at Bang Subuchon. Villalon Drive. Sorry, Villalon Drive ni? Oh, shout out po nila ni Nirisa Maguad, Alicia Adolfo, Otelia Katamisan. Hindi ka na siya magkuhan. Tamis ka na siya, Permi. Katamisan man. Etelin Oplado. Geneva Bangirigo. Kataga Pilit, Kabangkalan, Mandawi City. May buntag sa itong mga suking tigpaminaw. May buntag ninyo tanan. At ang oras may gala, alas 4.54 na sa itong pagpareguman sa itong tulaman ng unang radyo ng balita. Atong oras sa kapit naman kayo ng alas 5 rin, oh. Murag hayag ng gawas, may gala karong orasa. Dali aram mo, hayag panahon na, oh. Makita na guna ako sa gawas, oh. At asin, check, may gala sa kasamang Jane Gallardo sa gawas. Kung kamustahan tanaw na ba'y paghulga sa ulan? O okay pa sa all right ang atong karangitan, karamutaga. Kasamang Jane, good morning, Jane.
14: Kasamang Arnold o kasamang Ken, natakaran din ni nag-standby sa may Barangay Bulacaw kasamang Arnold. Atong nakita sa atong kalangitan, murag dunag yoy hulga sa uwan.
13: Ay, waba.
14: Dunay pagpanag-um atong nakita din ni kasamang Arnold. Medyo
13: claro kay, claro kay ang kalo ni Jollibee. Claro kay ang kalo ni Jollibee, oh.
14: Parang Marag nagpangitsit na yung Jollibee kasi mga ayon.
13: Nagpangamay na yung Jollibee.
14: Nagpangamay ka sa mga ayon. Pero sa ato yung makita karon din ka sa mga ayon. Grabe ang dag-uma. Sa ato ang kalangitan nga nakita karon na wala pa man yun tayo pagpanaligsik kasi natin karong mga orasa pero murag graduan gindi kasi mga inod nyo murag uwan gindi so bilang kita kumpiyansa kung masa manggigyan kita mo ato karong adlawa gani ang ato ang kadalanan din ka sa mga inod bisan doon ay hulga sa pag-uwan daghan na tag nakita din nga ato ang mga kasama o ato ang mga idol na nag-bash-bash kadalanan na nagkadaiyang mga sakyanan ka sa mga idol, ang ato ang mga habal-habal drivers, ato ang mga taxi drivers, ingon man yun, ang ato ang mga jeepney drivers, gikan sa ato ang traditional jeepney, o sa ato ang modern jeepney ka sa mga idol, ubay-ubay na yun ang nangagi karong mga orasa. So, nakita po nato din ka sa mga Arnold no nga ilang kadalanan hayag kayo gud dinhi so nakita po nato nga dagan dai sila mga sunda din ka sa mga Arnold
13: oh daghan no
14: so, dinhi ang ilang nirat ng kadalanan dinhi kay hayag gawa sa makahatag og hayag ang sunda gikan sa ilang mga sakyanan na nagigaan na na mga sunda din is may barangay Bulacaw makahadugang o hatag sa kahayag sa ito ang mga drivers ko sa kasapakardo. Noon, ganihagi ka sa barangay na Yawan, gawin sa original barangay Bulacaw, patigong ko sa din sa barangay Magaling, hagi ka din basa sa ito. Wala kaya masugatan ko ng kasusas o baka nisgrasya sa ato ang kadalanan ni Nor. Wala pa kayo nagawat po nga mga tao pa sa mga ayon na doon ay nagbangga. Karong mga orasa, labi na kadlaon, kaya makahagit kini sa ato ang mga drivers na makapakusog o dagan. Pero pasalamat ang wala tayo nagawat karong mga orasa. Pero mudog, mukha ang yapunta ka sa mga ayon. Musugbay yapunta sa kadalanan din sa Tundakbayan sa Subo. Aron po, makahatag sa ugyugang update sa Gulagway. Sa ato ang mga suking tigbaminaw. Panalang usang sa mga Arnold, naging ka nalang din is my barangay Bulacaw. Kauban ako sa itong RMN Patrol at ang speed pilot, Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa mga inyo, Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, RMN.
13: Kaya sana magkasama ang Jane Galliardo sa Pagulagway. Sa atong nga gabas kamahinin, sunindot atong lakad sa panahon, pero doon ay mga pagdag-o may gala sa langit. Apan, ato makita may gala, panuong na pun musumang ang atong haring adlaw. So hayag na may gala itong kalangitan, karong ka mga panahon na. Kamon niya, nagsigipag bukot-bukot sa habol, hala, bangon-bangon, palikaisikay na. O niya, andaman na niyong mga kwan niya, kanang gimuhaton niya sa kusina, inyo nang asikasuhon na, atong wa ma hugasing plato din ha sa inyong kusina, inyong bangkira, halang hugasing na. Gabi pa na, kumanin yung panihapon, wala niyong mahugasi, oh, nasa bangkira, gikwa na, na, iring na yung mukwa na naroon. Buhugas. Ito nga, nanaroon silang tagstag sa kamang kusina, na nakaisi kay namang butaga. Kaya si, kwan, si Jane Dato. Si Jane Dato, kwan dai si sana si nalimot man ko sa mga pangalan ni taga drama. Oy. Minyosa dai. Ay nako. Ay buntag permi ni sa maminaw kada buntag kuno sa kay great ko da permi. Si Jennifer Dato, Minyosa. Dige ni mapobre. Magkita nga naman, asa naman ang hongkoy? Oy! Nagbuntang ni Jennifer Dato Minyosa. Diyan sa Talamban, pirmin nga naminaw sa Petri Kusuga na iyang radyo ko na siyang kusina. Pakusgi pag-iramayin, Jennifer! May buntag po sa mga Naros Carbon Public Market, ha? Kanang napita sa may buwaran. Ay, palit ikong buwan ro, no? Carbon. Itong buwan nga kuan bitaw. Kanang murag tamban nga gagmay ba? Ganaan, oh. Na puti ang kulor. Nga lami kayo, kuanon? Prituhon. Kung si tawa ganaan, na ba? Kuan, daghang kuno na sindus bantayan. Kanang gagmay murag, kuan? Murag, tamban. Murag tuloy. Lami kayo na may gala, kuanon? Kanang prituhon, may gala niya. Pagkagingon gamay, agoy, butag kamatis o bumbay, sibuyas bumbay. Sulbad ang pamahaw, mga igala, basta mo na ilutuon. Basta buntag sa'yo. Ay, hindi kaya ko ka ng itlog, mga igala, basta buntag. Kanadyong buwad, buwad nga gisugba. Kanang buwad giprito. Kana ba? Sa unsa nga buwan, basta buwan. Onya, parisan o kuan, biplop. Biplop nga katong kuan. Katong holiday. What can you say? Holiday. Lami kayo na mga igala nga kuan, kanang partner. Onya, kape na yun, kape. Angkoy. Mais na yun, mais. Kalami naman ang may gala sa pamahaw. Basta ka na may muhang lutoon buntag sa'yo. Kay mga naw kanaw may gala ang humot. Ang humot sa ang baho may gala sa buwan. Sus mga naw kanaw nga to sa mga silingan. Eh? Labi nagsugbaon. Sus ginoo ko kagutom naman lang. Oye, arita sa itong winner. Ganabuntag ka mga kasama. Kasi itong winner... Kinsa itong winner, karamutang kami ka lang naka makadawat ni og 200 pesos alang sa ito ang answer to win promo. Congratulations sa itong winner, karong buntaga. Ah, dala itong winner. Congratulations ni Catherine Zamora. Sakto yan tubag, 11 million. 11 million ang abang ni Senator Ping Lacson atong katong helicopter nga ilang gigamit atol sa kampanya atong 2025 election. Una na niya nga gihimakak nga kuan karang ipagamit ni Saldi ko nga niya. Kanya nalambigit siya sa paldo-paldo nga kwarta. Ma'am Catherine Zamora, naka-follow siya kang Atty. Rufil Fernandez Banyok. Palihog lang, ma'am. Unya nakakuan pagit siya, naka-share pagit sa itong unang radyo ng balita. Ma'am, palihog lang, chat lang sa ito ang Facebook page sa DYHP Aramin Cebu. Unya ihatag imuhang cellphone number para sa Jikas Haskang Ilngiga. Congratulations si mo, ma'am. Ha? Onya pamina pagin mo diha hantod ala karon ha hantod pa ta may gala hantod sa kanang public affairs program kay naay dugang pang ipanghatag nga mga paldo-paldo nga papremyo. Onya mga ala size pod do na puntay ipanghatag nga bugas o chorizo. Alay pabahaw ini kabuntag. Kanang chorizo imo nang subak o kanang parisan pod og kuan kanang buwan aperting okay ha kaya. Oras sa mga kasama na 5-3 na.
15: Nutrof Herbal Capsules.
16: The Wonderful Supplement.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
18: The original Koi Herbal Capsule.
19: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 Hanias.
20: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may iba matinig.
19: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
20: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may umusta mo yung iba matinig.
19: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
18: The original Koi Herbal Capsule.
17: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap.
0: 45 pesos lang.
21: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
22: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Bukit doro, wala eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak, ay, pwede na yahay.
23: Pwede na, mamakas.
22: So, anak, ano, binta na ka.
21: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
24: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
25: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
26: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
27: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
28: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
29: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
30: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
29: DTX 500.
31: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
32: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
31: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag.
32: Duwa sa gabi.
31: 2 weeks pa lang.
32: May alibyo na
31: pag 1 month ka pa
32: naayo na ako.
29: DTX 500.
30: Mamali sa mga butika.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
33: ACS. Zed. Health Report.
34: Health Report.
35: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon Negros Oriental.

0: That portion was brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my 2 kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng awa ko kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 karahuman o kaon.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Ma'am, may buntag. Kinsa day ni?
13: Ako si Liling Sarvida.
12: Taga-asa day ka, ma'am, og ilay mong edad?
13: Ang akong edad, 51. Taga Cebu City.
12: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
13: Ang akong sakit, diabetic og high blood.
12: Sa unsa mong gipaminaw sa una ng sakita?
13: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kani abot yung 200 ang akong dugo.
12: Nga, gidakop si diabetes.
13: Oo, nga, diabetes.
12: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
13: Oo, diabetes, sad.
12: So, unsa pag imong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
13: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
12: Yeah.
13: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
12: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
13: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na, sad. Wala na ko naglipong-lipong.
12: Yeah, unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
13: Tulo ka buok.
12: Tulo sa usa ka adlaw.
13: Oh, buntag udto og hapon.
12: So nindot na kay imong paminaw ron.
13: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
12: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsa may maingon nimo, ma'am, nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
13: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
12: Oh, mayo. Kaya, sige, ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
13: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Sir, kinsa lay mong pangan, taga-asa ka o pila yung edad?
14: Ako si Paterno, taga Cebu.

0: Bintay size atong edad.
1: Unsa day mong sakit day sa una?
0: Ako sakit sa una kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay ko tungod ani akong sakit.
1: Ah sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka og life extension vitamin D3 ug katungwa pakakainom og life extension vitamin D3?
0: Mahuna-unaan, paginom na ko aning life extension vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas ba makalakat na ko.
1: Sir, unsa day mong maingon sa life extension vitamin D3 ug asa day ni mo sir na dunggan ng life extension vitamin D3?
0: Kaning ako na dunggan dihara sa radyo nga pag ibaw na ko nga mayo na ang kuan, ako din gipalit dito sa butika, mao ni akong gitumar na dayon, akong gi maintenance.
1: Pwede ni mo maimbitar ang atong mga higala diha nga wa pa kainom og life extension vitamin D3?
0: Wali ko mga amigo na ko testing ini, suway ini ang akong life extension vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong libati. Salamat sa life extension vitamin D3.
2: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the miracle vitamin hormone, life extension, vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: Oras sa mga kasama, alas 5. Alas 5:14 na.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: Nipasidaan si Senador Irwin Tulfog ay ang imando ang pag-aresto sa mga senador. Nga mo pa ay ng Senate Blue Ribbon na committee hearing gawas ay ang panguluhan. Nga hearing isip pa kong chairperson sa mga komitiba. Si Sen. Tulfo nga siya ang nahitibong chairman sa komitiba o gabugtong at may otoridad alang sa pagpatawag o legislative inquiry o sa iyang komitiba. Namahayag din si Tulfo Human ang grupo nga kalyano ni Senador Alan Peter Cayetano. Di na yun silang Blue Ribbon Committee hearing. Nagpanguluhan silang iksoon nga si Pia Cayetano o Senador Rodante Marcoleta. Atol sa hearing ni Atoga Huibis ni Tambong ang 18 ka mga ex-marine. Nagingog ang nagtrabaho alang ni kanhi Kongresista Saldico. Di nilang nagigaakusahan ang pipila ka mga magbabalao na pinla si Tulfo nga ilang gideliveran o kwarta sumay sa mando ni Ko. Samtang sa Bikas Bahin, itugot ang Sanigan Bayan 5th Division, may paubos sa hospital arrest ni DPWA Secretary Manuel Bunuan. Gaman doon ining ang pag-confine ni Bunuan sa PNP General Hospital sa mga kampo, sa Kampo Karame. Ang 80 anyos nga si Bunuan, nagatumang kinignan billable nga plunder sa anti-graft court tungkol sa inyong pagpakikonsabo nini sa pagkolekta o 573 milyon pesos ka kwarta gikan sa flood control projects na kickback. Ana si Bunuan karon sa Medical City tungod sa gihimo nga angiogram procedure og nihangyo sa korte nga magpabilin una kini sa maong tambalanan. Ang iyang mga doktor nga sila si Dr. Larry Acuña og Kurt Arisa Dilovina dibutyag nga si Bunuan adunay lain-lain nga mga sakit sama sa diabetes mellitus, pagpanakit sa iyang spine, hypertension, gouty arthritis, prostate cancer. Uy, kana din yan yung kasakit. Cardiovascular disease, chronic kidney disease stage 4, o ubang mga sakit pa.
1: Samtang sa rugang pambalita, nagana rin sakit niya kasama ang Arnold.
0: Loy, sa dekini siya kasama ang Kenoy.
1: Pero kwan, biya po, 80 years old naman sa siya.
0: Di man ka nai-kwan siya, oh? Prostate cancer?
1: Oh, niya. Kwan, gini niya, nag-anjug kwan man siya, angioplasty man angioplasty, siya. Angioplasty, o niya. Mawa man dito laing hospital, private.
0: Chronic kidney disease stage 4.
1: Stage 4.
0: Ano ba man siya mapatransplant o kidney? Nga na kami sa kwarta.
1: Mao lagi, pastilan.
0: Or,
1: kanya, o, or, ang, maningon man ito kagahapon nga, kaniko nung uban niya nga mga sakit, bago na ko nun niya nga na-discovery.
0: Oy, kwan ni kwan, ili ni katungod sa kanang kwan, kanang
1: si
0: stress.
1: Stress ni siya kasamang Arnold. Stress,
0: na-trigger ba, na-trigger?
1: Anxiety.
0: Ah, kana.
1: O niya. Gawas na imong mga sakit din ha, oy, gawa sa una.
0: Nay, napoy kwan ba, kanang, sagol bitaw kwan, kanang, gabat, dilat ba ingon, dilat tamo ingon ha, kay kwan rabat, tigawang na raman siya. Tungkol na ba?
1: Butang ka na lang. Kanang yung talang stress, no? Mao'y nakakos ba nga manggawas iha mga sakit niya? Labi na, iyang pangidaron, 80 years old.
0: 80 na raba na siya, no?
1: Talawa rago doon. Kanang iyang sakit ba? Kung ako pa itong gisuwatanan ka sa mga Arnold.
0: Oh, daka pa gidaylain?
1: Dili na. Oh, dapat daghana na. Nga, dili bito kayo na to familiar nga mga matang sa sakit. Ang akong i-include din na. Katong lang murag makakuan ta, makasabot ta ba ang sakit ta?
0: Oh,
1: na pa'y daghana na. Murag na pa din ay mga unom ka mga sakit nga wa na ko mapil.
0: Wa ni mo mapil, Udri Ogwan? Kanang, suwat.
1: Wakalista, oh. Pidaghan to ka na siya. Ang kanala ng mga more or less familiar bitaw ta sa mga sakit like heart, diabetes. Nya ka na ba yan, diabetes mellitus? Kay murag, kuan ba yan na ka na, grabe-grabe po nga klase sa
0: kanina
1: diabetes.
0: Sakit? Mau ba? Bantuguran ni kuan siya, no? Nihugo siya mayo. Pero katong pagbulabog anin ka sa mangkin sa kwarta, anin nga flood control scandal, kuan naman na siya, nihugo naman siya.
1: Daan naman na siya, nihugo, gyud.
0: Pero
1: niya considering po sa iyang edad.
0: Oh, dapat ko ano na siya. Ay, kanang,
1: so, mao na nga ang Sandigan Bayan,
0: kanawon,
1: okay sani? Lang. Ato siya hospital arrest, but ato sa Philippine PNP General Hospital.
0: Na, samot siya dito. Na, masamot siya dito.
1: Mag-iit ka gantong kamkarami ka sa mga Arnold.
0: Ato lang, ato lang tingali niya sa kwan. Ay, kanang mga private hospital tingali ka ng kwan ba? Pero, nailay police dito.
1: Depende na no sa kanabitang recommendation o niya sa iya mga doctors kung paminaw sa Sandigan Bayan. But for now, ang PNP General Hospital. Kaya kung nahinumdum ko kasama ang Arnold, katupon si former President Erap Estrada, dito man to sa Veterans Memorial Hospital. Kung sa may tanaw ni mo, ang PNP General Hospital, dilipod,
0: kuan
1: na,
0: na, na may kuwang gina na kuwang-kuwang na may mga kuwang diya kasamang Ken ba nga naa sa mga private hospital sa,
1: pero at least ang tingali ba ang kanang ang iya bitong environment po na dili bitaw makapuno sa iyang sakit
0: mosan mas may kay... dito siya sa kuan St. Luke's Medical Center baka o baka dito sa kanang hamas yung kwarta
1: dili po tingali no kay murag kwa na kay murag special na
0: special
1: na
0: sad sige sige
1: but at least dili siya matipon dito sa Quezon City Jail
0: ayaw lang dito ang uban ayaw lang taga na itong kwan ko kanang humanitarian ba consideration
1: humanitarian nga consideration
0: sige
1: okay samtang sa laing balita ang upat ka mga kanis Senate President ang nanawagan alas pagtapos sa power struggle sa Senado og namahayag nga nahingawa kini sa usa ka unstable nga Senate taliwas problema sa ekonomiya og gakuwang pagpagsalig sa institusyon sa usa ka statement sa mga kanis leader sa Senado nga naglakip sa duha ka mga kaalyado ni Senator Sherwin Gatchalian iawag sa mga senador nga resolbahon ang krisis sa labing dali nga panahon nga ibase kun unsay anaa sa constitution mga lagda nini og dugay na nilang gipractice diha sa Senado ang upat ka mga kanis Senate President nga appeal sa may pagawas yung statement. Mo si kanis Senator Cuco Pimentel, Franklin Drilon, Senator Vicente Soto III, ingon man, si Juan Miguel Mig Zubire. Matod sa ilang statement, alang kanila nga nakaupot usab kani ato sa gavel, kung gavel kasamang
0: ayon. Nahimong kuan, Senate President.
1: Senate President. Mga former SPs ni sila. Matod pa nga nakasabot nga ang labing taas nga responsibilidad sa saka Senate President dili magpaghupot sa posisyon kun dili ang pagbiya sa institusyon nga lig-on tinahod ug kanunay nga musubay sa balaod.
0: Kabalo ka kun saan ni pagbalik wag tango nila ang ilang pagpamulitika din ha. Kana bitawng pagkabahin-bahin ba diri ko sa side ari ko DDS ko ari ko unit team ko ari ko pinklawan ko. Inana nga mga mentalidad kasamang ken diha sa Senado. Para mabalik ang ilang kuan ang ilang digdidan.
1: Samtang sa pikas nga bahin na duga balita gikan sa kauluhan, gi-validate sa National Bureau of Investigation kan NBI ang taho nga si Senador Rodel Bato de la Rosa nakitaan nga nagsakay og yate paingon sa paisuting sa kaprobinsya. Si NBI Director Melvin Matibag wa mo sa likway sa posibilidad nga ang mga report posibleng gituyo para pagsaag sa ilang mga sakop sa padayong pagpangita kang de la Rosa. Si de la Rosa padayong nga nagtago-tago human nalut sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court isip co-perpetrator sa kaso giatubang ni Kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa ICC. Katapusan kini nakita nga bigawas sa Senate building kanitong Mayo 14, pipila ka oras suman sa shooting incident sa Senado.
0: Alas 5.23 na. Waray nakuha nga kumpirmasyon ng Marakan niya ang makalibutan sa Hungihong at doon pagsuway o atake sa palasyo karong Hunyo 12, dungan sa Independence Day. Sunod ning simana, sunod na Biyernes. Apa na Marakan niyang wala mo sa likway sa posibilidad may kalibutan sa Osaka Destabilization Plot. Si Paras Press Officer Attorney Claire Castro wa magtumbok og pangan sa iyang pahayag apan aga mga factions sa Kanhi Unity Team Alliance ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og ni Vice Presidente Sara Duterte. Way hunong sa pagpangatake o paglabay og mga akusasyon sa usag-usa. Si Castro na mahayag dili base sa usa ka post sa social media nga ang PNP na kanawat og intelligence report na kanabutan sa iyong planong pag-atake sa palasyo karong Hunyo 12 na panguluhan sa usa ka religious sect.
1: Samta katapos ang balita gikan sa kauluhan, dili na makaadto sa Amerika kasama ang Arnold si Kanhi Speaker Martin Romualdez. Pero di naman gini siya ka-travel karon kaya film ni sa PhDO. Matod pa, gibawi na day sa Amerika ang diplomatic o tourist visa nga gi-issue nga tukani ha, para makasun siya sa maungan nasun. Mawakilang gikumpirmar ni Philippine Ambassador to the United States nga si Jose Manuel Romualdez. Hinoon matod sa ambassador gawa siya matagaig dugang pag-impormasyon labot sa pagkansilar sa mga visa sa Kanhi Speaker nga iarasang igagaw. Ang Kanhi Speaker nagkatubag og investigasyon subay sa giingon nga kalambigitan nini sa multi-billiones nga flood control projects nga issue.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Kaya itong kapaparikuman, giparihanta sa lamantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koi Herbal Capsule, supplemento nga gikan sa palya, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng. Nga may muhatag, may kalikon sa lawas, kalikon sa atong immune system. Arong harita, dalaga masakit po sa ikaw nga nagpaminaw, matasana ang paginom sa original Koi Herbal Capsule. Arong galaksik, ligo na itong kalawasan. Kaya ang original Koi Herbal Capsule matok ni Miguel sa mga manatian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, o back dysmenorrhea. bugon-bugon sa tutoy o ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original kuwerba capsule efektibo sa nabigala pagparigon sa atong immune system. Di ta dali bigala ang matakbuyan sa bisan unsang kamatang sa sakit sa lawas. Gamikan sa mga vitamins granin sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Ang original kuwerba capsule aprobado ko ni Miguel sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa Original Koi Herbal Capsule. Mapalit ni Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Dunay Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulete. Mahimo sa rin yung mapalit ang Original Koi Herbal Capsule sa Manunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Survivor Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa!
1: Taas bomb presyon si Mudugoy, kabadunay hypertension, nabasan taas yung sugar, nabasin may diabetes ka niyo, rakabay baw. At taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis mo arterial wall, sumapalapot si Mudugoy ang sana karason, nga nung magka-hypertension ka mo taas ang imundugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagraot si mong kidney, o daghan pang komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga samad, pagkaputol sa tilubisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka, magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, duro kini charantine, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katog, magkapagpagay sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Ubistaw sa bang klinika, di alternatibo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimimutang din sa media kung Salam Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kutas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo, ang atong mga immune cells makafunction sa kinig maayo, makaproduce kini mga panagang, mapatay kini sa mga viruses, sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% gini mo sa America sa Life Extension Foundation, ang number one kini nga tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makinanglan ka nga magpakonsulta, pwede kang magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kaya mohatang kinig libre o quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akin imimutang dari sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon na po yung Life Extension Clinic na may mutang sa may ABM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Na Baguete City, na imimutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyong makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic sa yung dugang pangutana o katong gusto magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 sa inyong mga balay. Kontaka lang ang 416-1655 at ang 0917-318-1161. Sa pikas nga ba ni ka ba kanunay nga makonstipated, pag-inuman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa ino po kayong andamon kini Super Fiber. Powder man siya o sa kasasay mo lang imix o sa kabasong nga tubig. O niya, pwede kang mainom ani kung aris sa buntag ka na before ka mag-breakfast. Kung aris sa hapon ka na before pod ka. Kung aris gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot pag-inom ang resultas pag-inom ni mo sa Super Fiber, mas maayong idungan ka inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosap din na sa Life Extension Clinic.
2: Radyo mo nationwide.
0: Oras, alas 5:30 na.
3: Hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Biotroph Herbal Capsule.
7: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
7: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
10: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
2: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
14: Wala na bukol man.
13: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga, salamat.
2: The original Koi Herbal Capsule.
15: Maulan man, no worries, na amoy ko lobang damit.
16: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lobang sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
18: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
19: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
20: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
21: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
20: Super Fiber.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washy!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
2: Zed. Health Report. Health Report.
27: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.
0: Jen, health testimonies.
1: Health testimonies.
0: Si Sir Pablito si Mudlan na kasi natin o kidney problems. Ni Sandy sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid niya nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one week. Kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Eh. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagbimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Humikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na biska.
0: Zed Health Testimonies.
1: Health Testimonies.
0: Si Sir Pablito si Mudlan na kasi natin o kidney problems. Ni Sandy sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one week. Kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Eh. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagbimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Humikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na biska.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Nagharaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong ibati.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
28: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
29: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
30: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Higala, nakakape na ka?
1: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butikang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Oras sa mga kasama na 5:40 na.
9: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Ang regular ka pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 di sa itong dugo, magka-function sa bugmayo ang itong mga cells, magka-produce kinig panagang, magka-patay sa viruses sa dipa kini musunod sa atong cell wall. Busa, inom ka na adlaw, duha nga tura sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ang kinaba sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, nanay ni Mutang sa Osmini Boulevard, dool sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church, ug sa Konsolasyon, nanay sa EDM Building sa Barangay Kansaga, sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Pwede pwede po may ngala dito sa Dakbayan sa Dumaguete, sa House of Taft Building sa Top Street sa Barangay Utsu Dool sa Kamanhag Terminal. Ayong magmatawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Atong sugatong atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kayong kape, kining Vita D Plus Coffee Mix. Kay kining pinakaunang kape, kining dunay sagol ng vitamin D3. Mauna magkakapina ka, magka-vitamin D3 pagyod. Plus, dunay kining reishi mushroom extract. Kaduay mga powerful anti-tumor and anti-cancer properties. Kaya ito ang kining mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag kini o mangosteen. Fruit extract, magkabato kini sa oxidative stress o kinidali kapag daos sa itong mga cellula. Gumika na sa sobrang free radicals sa itong lawas. Maong manapiga, mga pigarita sa isbuntag ng atong imnon. Mugin ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay makakapina ka, magka-vitamin D3 pagyod. Papalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika. Pero sabdi na sa Life Extension Clinics.
9: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
10: Tulo ka mga hugna sa aksidente sa mga motor karong kadlawon sa Maraglahi ganapit dinhi sa Sugbo. Atong paminaw ng report gikan ni Radio Man Paul Lauro.
9: DYHP Tatak RMN Report.
11: Radyoman Arnold, ang maong hitabo nakuhaan yun sa atong Eagle Eye ang maong insidente. Una, mga pasado alauna diya sa may S. Osmania Avenue B. Soto la dumbol kining usa ka motor sa usa ka garbage truck atol sa ilang nga biyahe atol nga go signal ang garbage truck ang motor nga diris luyo galit ning ni dumbol kay wa makabreak laangol jud ang driver sa niini pagka mga alas sa 2:52 diri sa may MG Cuenco Avenue sa may Popjan Disikan Popjan Paul Disikan motor sa ni na involved ining maoga aksidente padong og lahog ni ang usa ka motor unya nagkaigo ni sa laing motor nga mupadong pug Mandawi area pagka mga alas 3 pasado diri sa may Popjan Paul Disikan Japan F Kabahog Cardinal Rosales diri ni dapit sa may Kasambagan self aksidente usa ka motor ang kusog kay nagbigan makita diha sa Eagle Eye nga kalit lang ni lupa diha sa Center Island. Polos na kaangol kining mga involved meaning mga aksidente karong kadlaon sa managlaing dapit sa Sugbo. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo, ako inyong Radyo Man po, Lauro, DYHP, Tatak RML.
9: Radyo mo, Nationwide.
8: Oy, dara! Ato pangutana, karabuntaga. Pangutana na to sa atong answer to win na promo, karabuntaga. Sa itong ingon, may gala ni Auntie Claire kagahapon. Nga karong pizza 12, may gala sa Hunyo. Doon ay, kwan? O saan to? Hulga nga, o saan to? Hulga sa pag? Ha? Unsay hulga nga nadawat sa Maracanang? Unsay hulga nga nadawat sa Maracanang, may gala? Karong umabot nga pizza 12 sa buwan sa Hunyo at ulgyod sa Independence Day. Comment! Ang inyohag mga tubag, mga kasama sa itong nagpanayin nga broadcast sa unang radyo ng balita. O niya ay kalimot ha, pag-follow o pag-like may gala sa itong Facebook page sa DYHP RMN Cebu. O sa itong ingon ni Ma Auntie Claire, nga doon ay hulga may gala nga himoon ang kampo sa kuan, kining kampo ni Sarah batong ingon niya kasamang Ken. Ha? Ah, oh, mga religious sect na ito. Oh, religious sect. Dili ito kuan. Religious sect. Na ito'y hulga nga unsay buhato nila. Sa kuan. Kining karong umabot nga Hunyo 12. Unsay himuon ko nila mga kasama. Karong Hunyo 12, unsay ilahang nga buhaton. Na ito ganina, nalimot lang ko paghibahibaw ninyo atol sa itong answer to win promo. Ah, kana. Oh, kana nga tubag, oh. Kana sa malakan niya, oh. Mana siya. Tumutan ninyo na. Kana. Sundan ninyo na. Kana nga mga tubag, oh. Mauna na siya nga tubag. Kana nga katapusan nga malakan niya. Mauna na siya tubag, mga kasama. Ala itubag ninyo hantod sa lasay sa tag sa buntag kaya itong iraffle ang inyong mga tubag ang mga kasama sa atong answer to win na promo. Nagkuhan ba? Murag US nga gi-attack ang Iran. Mara siya ang tubag. Samtang sa Bicas Bahin doon ganitali sa mga balita. Aras sa 5:46 na, mga daan sa sudan sa Sugbo nga tamnan ng mga kahoy. Gisusi yung ilan na sa pipina ka mga buhatan sa kagabanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita rin siya manili bulon.
9: DYHP Tatak RMN Report.
0: Kiilan na adaptin sa kadalanan sa Kabay Sugbo at abdan o mga kahoy sa masunod ng mga adlaw. Kaya iso isos dinguha ni Konsehal Alvin Arcilia alang sa urban mass tree planting. Tumong niinimaw ang paghatag o landong sa kadalanan. Gawa sa pagpalikon sa mga lakang sa syudad batok sa baha. Matun ni Arcilia, nakakip sa mga daan at abdan o mga kahoy na sa North Reclamation Area, Carbon Area, Manalili, Colon o guban pa.
12: Tipok North Reclamation, apil ni Dapit Mabolo Area. Niya, ang pinakanako nga challenge li ang kaning dapit sa Carbon Market o Colon, kanang may Manalili. Mauna itong gitanaw nga atong tamnan po. Kanang mga eryaha diha, usas ako sa flooding. Mura na tayo naghimog swimming pool diha. Kay puro na simentado. Mauna nga tayo nga mulungag takilid sa karsada para maka-absorb ang yuta.
0: Si Konsehal Alvin Arcilia, nilugang konsehal ng ilang ipaabot karon mauna lang ang markings ngayon moon sa City Architects Office. Sa mga rapit, yung may mong katamnan o mga kahoy sama sa Nara, Baraba o uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balonos, DYHP, Tatak,
9: Radyo mo nationwide.
10: Tato sa Libre School Supplies nga yapon-apon sa Lapu-Lapu LGU alas sa tinunan sa Rasoy nga syudad mamahimong susihon sa One Lapu-Lapu Super App. Kasama mo sa balita Radyo Man Raymart Pugo.
9: DYHP Tatak RMN Report.
13: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga mamahimo ng susihon sa mga ginikanan ang status sa iapod-apod nga libreng school supply sa lokal nga kagamhanan sa naasing syudad sa One Lapu-Lapu Super App alang sa mga tinun-an nunot sa nagaduol nga pagbukas sa klase sunod semana. Ang maong inisyatiba gihimo aron matud pamaminusan ang gastuhan sa mga ginikanan sa pagpamalit og mga kinahanglanon sa ilang mga anak karong ting klase. Matud ni Chan nga ang mga upunganon nga ginikanan mamahimo nang mugamit sa ilang One Lapu-Lapu Super App aron maka-check kung kanus ang ma-release ang school supplies nga ihatag sa LGU alang sa ilang mga anak. Alang sa dugang kasayuran kalabot sa maong programa, kinahanglan lang i-download sa Google Play ang One Lapu-Lapu Super App alang sa mga Android users o mubisita sa https://citizen.lapulapucity.gov.ph ang mga iPhone users. Sa nasayran, magbukas na ang school year 2026-2027 karong Lunes, Hunyo 8. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishay mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ta. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa lalawigan sa Bohol.
9: Radyo mo nationwide. Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. TYHP abroad ngayon.
10: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamaw tiga punapod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
14: ni pagawas og open letter si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ngadto kang Russian President Vladimir Putin, dinhi sugyot kini og talk saling sa duha ka mga leader aron makakabot na og kasabutan pagtapos na sa sobra upat ka tuig nga giyera sa duha ka mga nasod. Apan ipasidano sa si Zelensky nga anna magigbatog gihapon ang Ukraine kung lahi ang mahitabo. Ang maong open letter nga matod sa buhata ni Zelensky napadana sa ubang mga nasod lakip ng Estados Unidos. Nagkanayon, nga mayuriya sa mga Russian ang ikapuy na sa pagpangataki sa Ukraine, di na sinati na ang kakuwangan ng lana. Ingon man pagsaka sa inflation sa maong mga nasod. Gimugatan sa Ukraine nga andam na kini alang sa pagkabot o maluntarong kalinaw tali sa Russia. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radio Man Marie sa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen.
10: Katong mga balita, gihatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
15: Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno o wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaibigtimbog na tabangan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa Sed Liniment Oil. Ang naila na kayo ipigtimbog ng liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto, Sed Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaipigtibo pa. Mapalit na ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa Sed Kugon. Samtang ang Sed Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Radyo mo nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Oras sa mga kasama, 5:53 na.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
18: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
20: ECS.
21: Life extension, vitamin D3.
22: Dinuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension. D3, 2020. Na-diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na. Tumor marker ko, normal na again.
21: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3.
23: Potent, safe at sigurado. Radong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life extension vitamin D3 for longer life.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
26: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Oras sa mga kasama na 5:55 na.
9: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Mga kasama, di ginapugnan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na nato na nga edad na ta kay na natin masinati ang mga sakit sa lawas nga kanito sa batanon pata wala na ito ni kimabatsyagi. Musakit na nga itong hawak, sakit ang likod, dili na ligo na nga itong panuhod, sakit ang tangkugo, kay taas na diay ang atong blood pressure o ang atong blood sugar. Hanap na ang pananaw o sahay sakit ang mga lutahan. Unya, mapektuhan na bagyod ang atong mga buluhaton sa balay kay naa naman tayo ipamati sa lawas. Dili sama kaniyan itong sa batanon pata. Daganan na nato may ganang taas nga hagdanan o ang bukid nga balay kapoy. Morang nga nakinhanglan taga ngilngig nga maintenance. Kay baguhay pa lang ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypuy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Ingon na na dyan siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambi na nga balatian sa masa diabetes o high cholesterol. Morang nga nagamit ko og maintenance medication. Naginom ko og vanular. Kaya doon na kini 5B vitamins in high level. Vitamin B, B1, B6, og B12 nga makatabang proteksyonan, may dugang B2 og B4 para tabang murindot sa kasing-kasing og kolesterol. Ubanan sa maayong diet og ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong mga doktor kamahin sa Vanular. 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamins o vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Balik na sa itong mga balita, disaster preparedness seminar sa Kasitiyuhan sa Dakbayan sa Subo. Ibaigayo na sugod karong sunod simana. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulono.
9: TYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Ibaigayo na, disaster preparedness seminar sa Kasitiyuhan sa Dakbayan Subo, sugod sunod simana. Kinigawa sa training sa basic life support o guban pa. Matunay ko siya, Dave, tumulak ka mo pa sa ugdan ini. Mao ang mga responders o sintak ka mga barangay sa syudad. Kaya na makapangandang magkatauhan sa Dakbayan sa bisan unsang katalag.
27: Para paghatag og kahigayonan ang katawhan, makapangandam sa bisan unsang mga katalagman. Gi-empower na nato ang tanan ng mga barangay responders.
0: Si Konsehal Dave Tumulak, kang katusan ng mga barangay. barangay responder sa syudad, gitahasan sa pag-ila sa hazard o vulnerability sa taksi-taksa ni ini ka barangay. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, R.
1: Radyo mo, nationwide.
2: DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakaran.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
4: Posibleng doon ay mixed movement o lahi-lahi nga paglihok sa presyo sa lana sunod simana. Base sa Mean of Plus Singapore Trading o average sa foreign exchange na milabayang upat kaadlaw, gibanabana sa mga tinubdan sa oil industry ang mix movement sa presyo sa lana. Din ang diesel posibleng musaka og balik 4 pesos ngadto sa 4.50 ang matag litro, samtang ang presyo sa gasolina posibleng mukunhod og balik piso ngadto sa 1.50 kada litro. Ang gipanglantawan nga paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo posibleng tuod kini sa kalambuan sa gihimong mga negosasyon og panagsabot tali sa Amerika ug Iran alang sa pagkabot na og kalinaw. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Arimen.
3: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties. Mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito ito mga tindahan o parmasya, ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
8: Samtang Cebu City Transportation Office kung CCTO mo padayon sa stricto o pagtaas nga o patas nga pagpatuman sa traffic rules and regulations sa sunod. Kasama mo sa balita na Jumanay Liboron.
2: CYHP Tatak RMN Report.
0: Ipadayon sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang stricto o patas ng pagpatuman sa traffic rules and regulations sa syudad. Kitalawa sa labat ng mga pasangil sa mga buhatan. Nasagad pangdakbo nini maulang ang mga nagmaniho motorsiklo nga nakalapas sa balaod trapiko. Matun sa labaw sa CCTO nga si Raquel Arce na sila hugot kinitamot sa direktiba ni Mayor Nestor Achival. Kinimaw ang stricto o pagpihig ng pagpatuman sa traffic code sa rakbayan o pagdakop ni bisan kinsa nga makalapas ni ini.
6: Padayon ang strict enforcement sa balaod trapiko, wala jo exempted bisan kinsa
20: nga makalapas sa ato ang trapiko.
6: Balaod trapiko.
0: Si Raquel Arce awag sa labaw sa CCTO ngadto sa tanang motorista nga motamod lang sa traffic rules and regulations sa syudad aron dili makatubang og problema. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
2: DYHP RMN. Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Ay, congratulations sa atong winner kanabutaga, oh. Ay, ang atong winner kanabutaga, may ganas sa answer to win na promo. Nasakto yung tubag, mga kasama. Kay Atakihon na Marakanyang. Ah, daghan kay nakatubag, may ganas. Atakihon na Marakanyang. May ang ganyan nga itong mga listener na to. Attentive kayo. Kuha tala na itong mga gipang-istorya dali, oh. Ang atong winner kanabutaga, mga kasama. Karot na taon kay Aris at Tamay Gala sa ito ang pag-asa magtan, ha? Pero atong winner kanabutaga, si Evie Laos. Evie Laos, ang atong winner kanabutaga. Congratulations, ma'am. I-chat lang ang atong page sa DYHP o niya i-send ang imuhang name, imuhang tinuod ng ngalan o ang imuhang cellphone number para sa GCash. Ah, congratulations, Ma'am Ivy Laos. Karong buntaga atong winner sa atong answer to win promo.
7: TYHP, una sa lahat, weather update.
8: At sa sayo may kalalagat sa panahon rin sa ato, pinagin sa pagbarabana sa panahon sa pag-asa DOS-TV Science. Last on linya ka na may gala si Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, may butang!
11: Yes, may buntag sir, may buntag sa tanan ting paminaw and makita mo their update. Update sa atong pagyong ginamonitor na si Tropical Depression Esther as o karong buntag na ang kini sa may 380 kilometers north-northeast sa Itbayat, Batanes and ang galihok pa east-northeastward sa Gikos Gunyo, 15 kilometers per hour. And sa Samtangan, wala tayo isa nga wind signal kabahin or related ni Tropical Depression Esther. Expected nga magawas na si Esther sa to area of responsibility, north of our area of responsibility sa may karong hapon. And so far, wala sa niya nag-atektar dito sa Kabisayaan. Sinabain hanging habagat, napadayon sa nag-apektar sa may northern of Central Luzon. So dito sa Kabisayaan, makasihati agita o punang sa panganurun na to sa madag-umong kalangitan. Bata doon natin chance ni mga patak-patak nga pang-ulan or kanyang mga localized thunderstorms, especially sa kahaponon at or sa kagabiyon. And so, hangin sa kadagatan, hinay nga ito sa sarangan na hangin ng mga pasalabi o ang kadagatan nga sarangan ang pangkalon. Isugbo ang kadagatan na ay paghunas alas 6:45 sa buntag and mutaob inigalaw na 40 sa hapon. Temperature forecast is nasa 37 to 33 degrees Celsius. Eh, nangaring adalaw mo sa labanas sa isusos ng kahapon nun. Mga itong latest, kinisana dumdum, maay yung buntag, dagang salamat.
8: Mama na, madagumon o maulan nun tarong adlawa?
11: Kung sa sir, igang tayong buntag sir, ba't natin mga chance sa ni mga
8: hapon.
11: Thunderstorm starting sa hapon.
8: Okay, salamat kayo ma'am, may buntag. Okay, si ma'am sir. Ana dumdum sa pag-asa ni USTV Science.
7: TYHP, una sa lahat, weather update.
8: At may gala nga itong ganagat sa panahon na niya kaya itong pagpanaguman may ganagat pananta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Kami mga tabi kalagay ng sawas, kalagay sa itong immune system, arong ganita na lang ang masakit. Busa, batasan na ang pag-inom sa original koi herbal capsule nga mapalit sa tanan ng mga butika sa barato kaya nga presyo. Barato na, ipiktibo pa.
10: Ikaw doon ay daghatok sin simulawas mo dili ka regular magpagawas imong hugaw dili ka mailisan magbuto imong tiyan makasinati kag insomnia para kit sa kalawasan ug lutahan ipagyod hami sing imong kutis poor memory excess weight chronic respiratory or sinus problems sing man ang pagkaluya sa imong tibok lawas busa wag tanga kana mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ug maayong panlawas pag ginom atag adlaw og G detox plus herbal capsule ang pinakakuso.
8: Happy birthday karon ni Mama Berta Tanodra. It's 83 anyos niya karong adlaw. Greetings from Maricel Tanodra, Himarino sa barangay Bakid, Gihulngan City, Negros Oriental. Onya napilain diri. Magbuntag kasama Arnold Minami diri sa pagpasilong sa Paradise. Pareho ko greet ni Bergie Humawas. Genevieve Ronella Camus, Rani, Urine Armejo, Danilo Camus, salamat sa pagmasa ikan ni Belinda Camus. Wala ba oras? Og happy birthday ni Mama Teresita Di Parini ikan ni May Lorraine Di Parini og Papa Rito nga naminaw karon sa Toledo City. Wala ba oras? Mega lang sa kana lang sa kanito mukhang parusa sa DYHP aramin sa buk kami ang inyong mga tigbalita.
10: Kiragin ng Radio Man Kandalinea.
8: Ako sa Amin Rajaman, Arlo Samante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa Lunes pohon sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigalas kasama at Honor Phil Fernandez Banyo na musunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang tanan, Degang Diyos, praise the Lord, hallelujah, happy weekend!
7: Sabagadari. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita!

0: Coffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay po

0: pananaw sa iBerry na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Yo!

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:16.
7: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
7: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Joy, New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
8: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
11: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
12: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
6: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kun dili aron sa pagdatig sa kamatuoran.
2: Straight to the point.
6: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan, kutob sa babot sa tung Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
2: Straight to the point.
6: Kini lagi punyo boss kalagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Bañok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kalamigala nga Sabado og pizza size na nining buwan karon sa Hunyo tuig 2026.
2: Straight to the point.
6: Sa gihapon ang tagantag-pagtagad ang mga issues kamay labot ang lungsod. Nagbaga mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ng inyong tulumanot.
2: Straight to the point.
6: Nagunas tumaiskutanan karong nga buntaga mga kigsunan. Tropical depression nga si Esther nagpabilin sa iyang gikusgon samtang anaas kadagatan sa silangan nga bahin sa Taiwan.
2: Straight to the point.
6: Posibleng makagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility karong buntag.
2: Straight to the point.
6: Usa ka lalaki ni puspo sa kaugalingon niyang amahan. Sus, Ginoo ko. Oga na kabsan yun in taon sa kinabuhi. dito ni Mahigala sa may barangay Basak, lungsod sa Badyak.
4: Straight to the point.
6: Ang rason sa iyang kasuko, mao nga wa siya mabahine sa halin sa lubi.
4: Straight to the point.
6: Uyawa ining anaka, Mahigala, mauhon. Tagatanig pagtagadrom, kamuntaga, sab sa atong pabanuban, Mahigala, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
6: Samtang Department of Education, dinhi sa lalawigan sa Subo ni Angkon, nga ang reading comprehension, nagpabilin nga dakong hagit, alang sa mga tinunan sa Subo, og sa ubang bahin sa Central Visayas.
4: Straight to the point.
6: Samtang sa kauluhan, Senador Erwin Tulfo ni bahad sa mga senador nga iyang ipadakop. Kung muhimo kini og hearing, hiling-hiringan kuno sa Blue Ribbon Committee.
4: Straight to the point.
6: Ni bahad si Tulfo nga kung dili mo patuo iya ning kwilyuhan. Uy, kuyawa. Iyang kwilyuhan, iyang alsahon o palayason gikan sa session hall. Suga sa Tulfo dahil mga sukit di kuminaog maohon. No? Ang ato lang pinasubay na tas balaod, ganyan naman tas sa civilized sa society. Kangilad ba sa kayong paminaon, mahigala ang atong mga senador, magkwilyuhay dahil, ha? Unsa man ang pagkasultin Tulfo, kuan yun eh, ato ning klarohon ha? Kay medyo mabutang ta ni mga kalakiha, mahigala o uncivilized nga lugar ining kalakiha da.
4: Straight to the point.
6: Kaya tanig pagtagad na butaga mga kaigalaan sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
6: Kunya ka ng isog ka nga naakas lugar. Ha? Pero isog nga waas lugar, medyo lain po paminaon kay. Ako i-explain ha, unsa may isog nga naas lugar o isog nga waas lugar. Kada bang doon na kay rights mga kaigalaan, pwede ka mangisog ka ng nasubay ka sa balaod, no? Pero kung waas ka masubay sa balaod, medyo foul po, no? Kalabutaga, itong isgutan na punto por punto. Ha? Punto por punto. Aron niya maklaro, tanay mahigala. Kay, maumani, ang lintungan ay sa tanan, nga mura nagka-guliyang ng karakiharon mga kagilaan.
4: Straight to the point.
6: Katanig pagtagad, lubutaga, sab, sa atong pagbanubar, sab, nining atong tulumanon, o inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
6: Samtang sa laing bahin, Amerika, ni kansilar na sa tanang visa, ni kanhi House Speaker, Martin Romualdez.
4: Straight to the point.
6: Sandigan bayan ni tugot og hospital arrest alang ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan tungod sa kadaghan ni ining mga sakit nga ning gawas karon. Matod pa apil ang sakit sa kasing-kasing, hypertension, diabetes, chronic kidney disease, stage 4, prostate og uban pang mga sakit nga nang gawas na.
4: Straight to the point.
6: Nadarig pagtagad sa karong buntaga mahigala sa atong pagbanoban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
6: Kini og uban pang mga iskutanan nyo, bati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angeline.
4: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami

0: sarap sa timpladong sarap, kaugdjud ka!
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na lasay, 31 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Ato sa dawaton, mahigala ang report karon sa kauban on board sa patrol. Di ay usa ka lalaki gidunggab og libod suroy sa may kasambagan ng Dakbayan sa Subo. Paita ini sitwasyon na may gala pa. Minawang taon na ang kumpletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
1: DDYHP. Tata, RMN Report.
4: Radio Man, Attorney Rufiel, nahitabo ni Dias May F. Kabahog Street sa may kasambagan. Ingatong Dakbayan sa Subo, pasado ni alas 8 kagabi. Apan masado na alas 9 na dawat sa kapulisan sa Mabolo. Kining laog yung report, matod sa Mabolo Police, yung man nila madawat, kining alarma sa pagpanunggab, dali na ilang idagan dito sa lugar, o ilang naibawaan nga ang biktima, mao si Jack Mahinting Arco, 30 anyos, kataga barangay Kasuntingan, Dakbayan sa Mandawi, nga naangol o nadalyod sa tambalanan. Samtang kinigingong libut suroy, usa ka alias Eric Ball. Wai klarong address, na ay address mo city, o niya magsuroy-suroy lang ni. Ibisigar pa sa kapulisan nga nung gidunggap sa suspect na libud suroy kining maog ka biktima hangtod ni ining atong pag-report. O ni atong unang report sa kay sa atong RMN Patrol o Bani Speed Pilot Jesus Omampong. Ako inyong Radio Man Paul Lauro, DYHP. Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radio Boy Nationwide.
2: Okay, salamat Radio Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:32 na, standby sa ato pagbalik.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget. So

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong takna mga kaigsunan, alas 6:36 na mga higala sa atong pag-uban-uban karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the
3: now, alita mga higala sa atong mga hisgutanan rumbutaga, no? Kay naunsa naman ni atong nasod rong kalakiha mga kaigalaan, nagkaguliang naman ni mga sukit tigpaminaw nga labi na dito sa Senado mga kaigsunan, no? Doon ay tinukmuray, doon na mga higalay mga nahitabo nga kuan medyo lain paminaon ba? Ang ato lang, rule of law lang ta. Ah, para niaman ta sa civilized nga society. So, ato lang tagag pagtagad. Rule of law lang. Unya, inanay mahigala nga medyo na yung mga area nga murag magkagubot. I hope ang Supreme Court mo sulod na anidaykin. Ang ato lang pahinaot nga ma-resolve Supreme Court. Kaya doon ay mga issues mahigala nga kinini ang Supreme Court maoy maka-resolve, no? Kay rule of law man ta, ato lang pong paminaw ng Supreme Court, no, kung unsay pamahayag mahigala. Sila may court of last resort. Unya, kung panalitan, doon ay mga dissenting opinions, kasabutan, no, nga lain-laing mga positions, but sige lang, atong respetaran kung unsa man galing mahigalay mabutuhan, doon na mga higalay voting na himuon to Supreme Court, dili unanimous panalitan mo respecta whatever decision nga ipagawas may gala Supreme Court sa mga kaso. Now in the meantime, naglain-lain mag-o mga positions, no, ang matag-usa og sa ako nangingon ang mismo gani mahigala ang Integrated Bar of the Philippines may pagawas sila ilang kaugalingon nga statement pero mao lagi na, no, nga sa kadaghang abogado mga sukit ng paminaw kini klaro-klaro lang gini, no, patinaghan na maginato tibuk Pilipinas, doon na tayo mga officers sa IBP. Ato sila mahigalang respetaran sad, no? Dito sa kauluhan, ipagawas ang statement mga higala nga ila po to. Mahimong mo agree ka or dili, pero ila sad to mahigala. Ito nasa sang respetaran ana. Pero ingnon ta mga kaigalaan nga kanana ang antanan nga mga lawyers, mauba na mga higalay posisyon, ingnon ta nga dili, no? Kay wa man makonsulta sa gyon antanan nga mga abogado labot ana.
2: Straight to the point.
3: Ilara po na nga posisyon may gala sa mga officers. Nga to adito niya, sila man maoy mga officers sa IBP. So, kunuhay nagdapod sa ngaan sa IBP. Well, respect na lang po nila kay pila man sa kabog na pero talaghan naman lawyers Pilipinas, no? Lain-lain tayong mga positions labot ang imong kaso. Ako, dito sa itong sibiyanan DYHP, sa ako nangingon, kadaghang mga higayon mahigala, malain ang akong opinion. Tuwa mo kay problema na. Kay mo stand man ko sa ako mahigalang baruganan base sa ato nahibaw-an sa balaod o base sa aktual na tong experience o sa sincere na to nga pag-evaluate sa balaod mga sukit ng paminaw. No, kay siyempre, og mingon kag mga lawyers, daghan man mga higala, unya depende po na kung kinsa nag-hire nimo. Panalitan mahigalag doon ay mga kuan, mo hire mga kagalaan, mangita po ka og unsay depensa para ni ana. Pero sa atong kabahin, diri ang mga higala nagsultita, diri ang mga kagalaan sa kahanginan, ni atas tong programa, on-air ta mga kaigsunan, ang atong gituhan, unsay sakto, base sa atong naibawaan sa balaod, kay Bisan Asas Pilipinas, mga kaigalan, palihalam tag librong gibasa.
2: Straight to the point!
3: Mabitaw karon mga higala nga, nauso na kining internet ron, mapatas na tanan, kabantay mo mga top-notchers sa bar exam, dili lang, taga Manila, dahil daghan na probinsya. Ano man, na naman tanan, equal naman na, na tanan sa internet. Ang imo na lang, di lang yung kamutapol, ugbasa, okay yun. Nanatanan. Lahi ba sa una mahigala nga mas kompleto sa mga basahon dito karon nanatanan oi. Ang imong pagtuo na lang. So pareha ra tag libro ang gibasa tanan. Ang ato ang pag-interpret medyo magkalahi siguro ang interpretation. Lain-lain pud mga higalag mga interest pud mga kagalaan. No mo na nga duna po ipahaom sa imong interpretation. Na kining ato sa ako nang ingon malahi ta kay labi na ni ata sa Sugbo, kita mga higala, frontliner sa ta sa mga kaigsunan natong mga kabos, kasabot sa ta sa kinini ang aktual nga panghitabo sa ground. Muna nga, kinini ang malahit-lahit, mga higala na yung atong opinion, usahay. Usahay, magkapariha, usahay, di magkatukma, pero importante nga, naa ang pagrespetalay.
1: Straight to the point.
3: Daghan gani mahigayon, mahigalama. Lahi ko akura usa malahi day. Sa mga butanta, columnists. Sa mga columnists, mahigalas, dito pa ko sa Cebu Daily News, Philippine Daily Inquirer. Tanan columnists, mahigala, lahi ilang opinion, ako, lahi ko. Isang karoon ganis sa pamantalaan, The Freeman, walang ko kasubmit o columns, kinikaroon kay Krabbing Kabisig yun. No? Nagsunod na nindo ka, kuning birnis nga wako kasubmit, na hindi madaha sa oras. Pero, walay problema. Nya, ang atong friendship na, aragi hapon. Ha? Kabantay ka dahi, isang tanaw ka sa kulom, ako naman malahig baluganan na siya. Pero wak makamambala ka na, because I can stand my ground, I can stand my higala, my arguments, mga sukitig paminaw, makadefensa ko sa akong baruganan. Now, ngarita mga kagalaan ng mga panghitabo sa Senado. Of course, ako nang giingon, respetaray lang ta, respetaray po ko sa baruganan sa uban, pero mo ni akong posisyon. Base mahigala sa balaod, punto legal, back to basic. Kay kinigod mga higala, ang hisgutanan, labi na kato mga mutik padong sa bar exams. Ang teknik ginagod mga higala, na may daghan mga naminaw na to, mga kagilaan nga, kwan, labi na mga estudyante pa sa College of Law, or kato mga higala mutik pag bar exam. Mao ka na nga, kanang problem, kwa unin mong formula. O sa math pa, di ba? Kwa ang formula, kaya hatag mahigala sa problem, nagsugat ni mo, lahi man ang problema. Pero kinalan, kasabot ka sa formula. Mao gyud po ni mahigala sa law school, labi pag mutik kag bar exam, mao na nga nag-exam, mas may gyud nga nganlan ni mo og si Mr. X, si Mr. Y, ana, why nga nga, kuan kay usay man, usab na gud, butangan mo, si Sara Duterte, mao kag lahi na imong kuan, uy, ana involved lahi naman ni. Irwin Tulfo, butangan na imong gan, malahi ang imong posisyon, kaya naan naman mga biases. So mo na nga, inig, himo kag problem, ako nag-tudlo mo sa kong mga kaigalaan sa una, inana po niya, di lang ka mo hatag o mga ngan, Juan de la Cruz baka ana. So muna, sa bar exam, Mr. X, may add to ni Mr. Y, ana lang. Kaya kisa may correct. Kaya ron nga wakay bias, balaod yun may imong tanahon. Kaya doon na gani, imo na gani po lang si Mr. X, muna si Duterte, si Mr. Y, mauni si Caetano, si Mr. Z, si Wingat Salian. Mausap man imong kon, kaya dipindi man si imong biases. Muna kag, uy, labi pag suko ka panalitan sa mga Duterte, inig-answer ni mo, lahi na. So muna nga, di na ito butang ang mga pangan ang dito sa exam. Oh, so, kinini ang ato, tanawang itong balaod mga kagalaan. Ang atong position mo ni, back to basic ta. Back to basic lang sa tanga, no? Tungod kay, naman tayo mga jurisprudence. Ang technique ko din ha, mga kaigsun ako, mingo, atuuhi lang ko kay 2 months ang akong leave, ganyan take ko bar exam. Ah? So, kinalan pagbasa, tanawon gyud ako daang formula. Lahi-lahi man kay do na may mga estudyante nga full-time gyud sila mga higala estudyante. Ako, kabaw man sa inday ken galinya, dili man ko sa DYHP nagtrabaho. Tingbar na mga kagilaan bisag sigig review mga kaigsoon na sige pa man kong trabaho. Gitagaan kog 2 months leave. Take kog bar exam. Mao na nga siguro gyud ako nga ngari mga higala sa basic gyud. Ang mga namina na koron nga padong mo take bar. Tanawan nyo ang basic, back to basic, back to basic. Then basa jurisprudence. Unya na kung nanakay foundation sa basic. Sayon ang pagbasa sa mga Supreme Court decisions, mga jurisprudence, kung kasabot ka sa basic. O sa math pa na ba? Tanawan ang formula. Timan ang formula. Kaya bisag unsa nga problem musugat ni mo, ligon man ka, kasabot man ka, because kay bawa ka sa formula. Ayaw pag ditso dito, kung tingala ka, mo nang uwan, malibog na yan. Diri ko sa math pa, malibog. Unsa maning kalakya, lahi naman po ning problema. Of course. But ang formula, timan eh. So mo ni mga kagilan ha, ang mga padong mo take over exams, back to basic mo. Muna akong advice, back to basic yun, back to basic. Then basa ta jurisprudence unya. Now, unsa maning mga basic mga kagilan, isguta na to ining kaso ron, initabo sa Senate. Back to basic ta sa Constitution, atong i-chap-chap ang konstitusyon no mahigala para klaro lang yun. Prangka-prangka pag-istorya, straight to the point ni. Unya, lain pa ang kaso ng Avelino versus Quinco, i-discuss na unya. Ipaulahi na sa ato ha kay jurisprudence sa mana. Jurisprudence sa mana. Unahon tao sa ang basic, aron nga masayon ang pagbasa sa Supreme Court decision. Ato ni tagag pagtagad mga sugit ng paminaw. Okay. Ako na nag-ipandam ni names. Nato pang pagkahitabo yun. John 3. Pagkahitabo sa John 3, mauto mahigala ang kudita. Si Wingat Salian, maoy ilang giilik nga pro-tempore. Unya pagkaugma mo to ang kwan. Pagkaugma dayo na ni. Gipandam ko na ni Names Quiñones ang kini mga articles nga akong i-discuss. Walang ta magka-discuss dayon kay natay bisita mga doktor nang hisgot na kidney, kay kidney month man ron. Ya naka-schedule na to daan. So mo na nga akong gi hatagag unang pagtagad kay labad sad sa ulo na kayo ko na alita palahi tag topic sa day. So nalipay sa talagang sa nalingaw o nalipay nga hisgot atong mga doctors nga may bisita na to dire. Ya gahapon sad nya mo discuss na tani abot pos may klamag kali. Pero okay na po mga kaigalaan kay kanana ang stressful ko kayo agi pasayaw ko na dire noon sa akong jingle dai okay kayo. Pero kalau natin natay ulas atong i-discuss ha, back to basics at tagamay. Pero man lamang sa pipila kapinomdom kanisin niya si Kesus Minya. Standby. Alas 6:47 na.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
6: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
12: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: In 5 meters, turn direct.
14: Ha? Asa ko no?
15: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na lasay 50 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the Point.
3: Okay, balik tayo mahigala sa atong hisgutanan karong butaga. Kay kalon good mga kaigalan, kini nagkaguliyang na magugmaayo ni Ron. Dito sa Senate, mga sukit di paminaw, niya, kinsa may legitimate nga grupo gina ni? Questionably man ni. Of course, ang grupo ni Kaitano dunas lay baruganan, dunas lay mga higalay gibasihan sa balaod. Ang grupo po ni Gatsalian, in fairness niya, dunapos lay mga gibasihan sa balaod. Muna itong i-discuss. And I hope, ang Supreme Court mahigala, aning itabua, makasood sila ani, niya, whatever decision Supreme Court atong i-respect. No? Kay otherwise, magkagubot man nila eh. So, may ma-resolve ni Guan. Pero di lang ito i-pressure sa Dayon Supreme Court kay busy po na sila kayo. Ang basis mahigala nila ni Wayne Gatsalian ang Avellino case. Pero atong tanaw ng Avellino case ato nang i-dissect. Para klaro-klaro lang yun. Kaya resolve bang ko kayo mahigala nga, Guan ba? Kini ato, base ni sa atong pagsabot mahigala sa balaod, base sa sincero na ko nga pag-evaluate ni balaod mga sukid ng Paminaw. Ang klaro-klaro lang. Kalisod bang ko kayo may gilato, tuyo kong taan yung kalaki, habi na. Okay. Now, unsa may giingon sa Constitution? Palaklaro na ito, fundamental law mana kanang Constitution. Unsa may gibutyag? Nga ako na nang ipapipir ni kasamang names, wala na magamit yun. Karoon pa na ito nagamit ni mo ang article nga. I-discuss ko ni. Be? Ang balaod mismo, ato naman inaisgutan mga kagalan, pero ato i-dissect. Tara ba? Article, naman eh, kay ang Legislative Department, mga higala, Article 6 mo na. Executive Department, Article 7, Article 8, and Judiciary. Tulo ni. Ka-branches of government. Particularly, karoon itong isgutan ang Legislative Department. Okay, alita sa Legislative Department, Article 6, Section 16. Atong balikan. Asam to names. Pakita to, atong ipa-prepare na ko ni mo. Okay, kani. Ang Section 1, mga higala, tama? Section 1. The Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members. Tima niya, pwede ba mabaglisan ni mo names ka ng of all its respective members? Mahimo ba na mabaglisan? Sige daw, ato lang sa wayan, ha? Well, just to emphasize, mga kagalaan, para maklaro. Kanano? By a majority vote of all, kanalang of all its respective members. Pwede na mabaglisan. Sa mga ito. Follow ka na eh. Okay. The Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker. Kana. By a majority vote of all. Sige, kanalang of all its respective members. Kano ako nang i-emphasize? Usa kana ka prepositional phrase. Kana nga prepositional phrase mahigala, wa na sa 1935 Constitution nga maoy gibasihan sa Avellino case.
2: Straight to the point.
3: Nga ginabalik-balik mahigala kon. Klaro kay talan ni. Sige, kana isibog nga of kana lang of all its respective members names. Usa kana mahigala ka prepositional phrase. Prepositional phrase ha. Kana nga prepositional phrase wa na sa 1935 Constitution ang atong gibasihan noon ang 1987 Constitution.
2: Straight to the point.
3: So klaro di ay nga ang pag-elect o president sa Senate ang imong basihan ang tanan nga membro sa Senate. Pila may membership sa Senate? 24. So unsa may majority sa 24? Ang majority sa 24 one half plus one. Buti pasabot 12 may one half, plus one, 13. Maunay, simple majority, may gala, sa, giingon sa phrase, of all its respective members.
2: Straight to the point. Muna
3: nga si Kaitano, niya itong May 11, bisag nagkadagandagan sa bato, ila yung paningkamot, kadagmadagma ko sa bato na eh. Nga naman, kapag-kapag bato dagan, dili lalim ang pagkuha ni Kaitano ni anang iyang pagka-president. Kay guwa mo abot si bato at the time, muna kong giingon, hinahiro si bato sa mga DDS at the time. Suko sa sila kayong bato, kasi may nakaingon, nga nailog ang leadership gikan ni Tito Soto ngadto ni Kayetano. In ana dili lalim na ha, every head, every senator counts. In ana dili lalim. So nakuha ang leadership sa Senado. Gusto lang kuhaon dayon. Wa gyud gusto lang ibalik mahigala. Mubira sila og duha. Actually duha ang ilang gitanuhan birahon or tulo pa mangani. Kung mabira nila ang tulo day, why problema? Unsa man pagbila nila ang sa ilang grupo ni Kaitano nakuha nilang leadership nitungas bato risgo katong gibuhat ni bato eh kadagmadagma gud si bato ang ilang grupo speakers pod masisa pamahayag mahigala allegation ni Kaitano mubira sila mga higala pero sagol hulga unsa may nitabo si Jinggoy ila mahigalang gipapriso ug angay mapriso si Jinggoy go ahead pero kung ang pagkapriso may gala tungod sa pamulitika kay ang voting may gitan-aw nagbinirahay mahigala. Ah, medyo lahi sad. Kaya sa ako nangingon ako, uyon mo ko na ipapriso ng mga kawatan. Pero kung ipapriso ang kawatan, nga katura mga higalang tuwa sa pikas, ang pikas dili, dili ipapriso, basta kauban lang ta, nagpasabot mo ko na nga imong i-encourage sa mga tao, kawat lang, kawat, padayon tas pangawat, basta kuyog lang ta. So, Trisi, ang gikinahanan ka nagmadagma, gusto ba to? Karun, kuha o nilag balik may higalang leadership. Kuha mo Trisi. Kuha mo Trisi. Ang gibira yun ani actually duha, at least duha or tulo. Wa man mada, usala mo yung nabira. Di, usala mo yung nabira, gipaiguan na yun nga. Usala mo yung nabira, siya ato lang yapon eh. Nang kung dunay mo usapang mabira, di okay, wala tayo lalis. Panikamot lang magbirag ko para ma-follow na itong konstitusyon. Well, wa pa magkabirag usam, lisod. Dili kay ma, dili man mo haom yun. Bisa kung saon pa mga kagilan. Muna nga, actually, sila po, nagkasabot pa sila, actually, day. Abogado, sagot na sila. Muna, wa sila mag-ilik. Kuto ba sa Senate pro-tempore nga mao si Win Gatsalian, wa sila mag-ilik yun og Senate President. Kaya ba ba sa konstitusyon mo na? Article 6, Section 16. So, karon ang President ron sa Senate, si Kaitano, gyapon. Wa man na mapulihi. Kaya pagpuli mahigala og Senate President, kinahanglan ka og majority sa tuwa 13 of all its members. Niya, ang hitabo, nag-ilik sa og pro-tempore. Niya mo nang daghan kayo manawagay, ah, Kaitano, resign na Kaitano, kaya alon niya, resign si Kaitano, mapuli ang pro-tempore. Pero tinuray lang, technically mahigala, resign si Kaitano, ang puli si Lorin. Lorin may pro-tempore mga kagalaan nga elected by 13 senators. Niya kanin pagka-elect ni Win Gatsalian, questionably pa man eh. Ay, klaro lang ha. Nasa paragraph 6, o paragraph 3. Isibog ko paragraph 3 dong names. Kanao, paragraph 3 ha. Talawa. Each house may determine the rules of its proceedings. Kana? So, ang matag house, ang Senate o ang lower house, ilang i-determine ang rules sa ilang mga proceedings. So, sila maghimog rules. Internal nila ang rules na. Di ba na, basta-basta, kinikalo na ganit mahigal ang Supreme Court, expanded ng ilang jurisdiction, kung doon ay grave abuse of discretion, makasood na sila. But wa, ganit, dili, kay nga naman tungod kay, doon ay separation of powers. Niya nga naman, doon ay kaugaling rules. So, sa ilang kaugaling rules, kay ang sa constitution may gala, ang gisgutan president naman, dito sa ilang kaugaling house rules, pinasikad niya po na sa constitution, pwede na dito mo ilik o mga laing officers. Pero ang ilang Senate rules mismo, tanawar ko, ang itong Senate rules names, katong ako ipaprepare names. Senate rules. Okay, rule 1, rule 2, tanawa. Ilan yung kaugali yung rules sa Senate, ha? Tanawa, rule, sige dong, katong usa dong. Kana, okay. Tanawa, okay. Muna ang Senate, rules of the Senate. Section 1, sige, section 1 dong. Tanawa, ito basahon section 1, ha? The Senate shall elect in the manner here and after provided, a president pro tempore, a secretary and a sergeant at arms. So mo elect siya president, president pro temp, secretary or sergeant at arms. These officers shall take their oath of office before entering into the discharge of their duties. Muna sa rule 1. Rule 2. Tawa rule 2 dong. Election of officers, rule 2 section 2. Tawa ha, atong basahon. Tara. The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Paglisi na pagbalik ang of all its members, palihog dong. Kana lang of all its members. Of all its members. Kana the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. So kana nga phrase. Timan nga no ako gipabaglisan nga phrase because that phrase is not provided. Did not exist in the 1935 Constitution. Unlike in the 1987 Constitution that we are now using, giklaro na kanang maong phrase na agibutang yun. So, usay gingon of all its members, so adto ka mo kuha ang imong denominator ang 24 senators. Mo imong denominator kay of all its members man. So, of all its members, 13 ang imong pag-ilik og Senate pro tempore. Sa laktod, si Win Gatsalian kay 12 raman sila, di gapon, foul.
2: Straight to the point.
3: Tama o? At i-discuss o niyang Abilino case, ha? Ba't ka na o? Kay, hangtod ka ron, ba't ikwat pa man to, senador? Si Bato, counted pa man. Si Jinggoy, counted pa man. Bisan na nga preso sila, counted man sila mahigala for purposes of electing officers there sa Senate. Like what happened during the time mahigala ni Dilima, nga na-preso si Dilima, wak man pasabot niya, wak na si Apres Quinta. Apil man sa Quinta. So, sa laktod niya pag-istorya, doon ay basis sa Lasikaitano na mabarog sila mga kaigalaan sa ilang katungod kami mo ay legitimate ani. Pero mas haod man mga kaigalaan ang pikas. Nga naman, sila may backup good mga kaigalaan lagi sa Malacanang. Di na lang tamag, kuan good. Mula man tanag, kalakiha kuan dayo eh. Pero, kinini ang pro-admin, pro-kuan ba? No? Nabahin, magandang duharon. So sila mo ay haod. In fact, mga kaigalaan, pero ang balaod ha, at rule of law man ta, ang balaod mga kaigalaan, ang legitimate president karon si Cayetano, ang legitimate pro tempore mahigala si Loring de Garda, kay wakman kaabot og 13, ang nibuto ni Win Gatsalian. Pero karon nila may butangan ha, mauna ni. Doon ang Avellino case mahigala, itong isigutan o niyang Avellino case ha, pero ako balikon, kana nga phrase, wak na sa 1935 Constitution nga maoy, under ang Avellino case sa 1949 case gusto. Ang Avellino, kapila man ato na kuha na itong Constitution, 1935 Constitution, 1973 Constitution, o ang ato karong gigamit na 1987 Constitution.
2: Straight to the point.
3: Nga sila pa mo eh, how, pag si Win Gatsalian, mauna dito mahigalay, in fairness ha, ako nag-discuss ang gugubalaod mga kaigalaan. Kaya kini si Cayetano o si Win Gatsalian, pulos man mo anhin na ito. Ato man interviewon sila mga higala dere. Ano na personal sa itong program. Labi na mga higalag dunay mga importante na si bumuhapit na nato sila. Why personalan lang ni ato? In fact, kung makakuha na sila, magkabira sa kon, mamanay kong yun, nibira mag-isla ang tagduha. Walang yun madag, bira ang duha, o sala may nabira, di, ay pugos mag-isla. Mamanay kong yun, sa sapatos pa ba, ang imong size 8, wa may lain yun, 5 na mag-isla, agi, pugos yun ni mo, di, naluthan kayo on. Ang diskutanan sa kurom sa Avellino case, doon ay kalainan, distinct man ang separate ka ng diskutanan sa kurom o ang diskutanan sa pag-elect o officers because expressly provided ang pag-elect o Senate President o ang pro tempore expressly provided by the rules. Ang sato pa, ang imong denominator, ang 24 yun. Kanang sa kurom ng diskutanan, mahimo nga mo denominator kag 22 sa diskutanan sa kurom na eh. Pero ang isgutanan sa pagpili, specific man ang balaod, klaro man, mo imong basihan ang specific. Paliha ba ng magtangtang ganit, tanawar ko na, even ang pagtangtang o senador, expulsion nila, specific man, naman nga po sa rules na, 2/3 votes may gikinahanglan. So, mo specific ganit, tanawal ko ng rules dong, balik nito ang constitution dong, paragraph, section, article 6, section 16, paragraph 3, kanang paragraph 3. Okay. Oh, kanang paragraph 3 oh. Each house may determine the rules of its proceedings, punish its members for disorderly behavior and with the concurrence of two-thirds of all its members. Sa ito pa, kumutang-tang, klaro ha, specific ha, kumutang-tang sila og member, two-thirds of all its members, and denominator 24. So mag-elect gani og president hasta ang pro tempore, ang denominator 24, of all its members. Timan in ang prepositional phrase nga of all its members.
2: Straight to the point.
3: Hasta ang magtang-tang. So lahi mga higala ang quorum to do routine business of the Senate og ang pag-elect o presidente o pro tempore o iguna ang pagtangtang dunay specific nga gibutang diha sa balaod. Parihariga pa na sa impeachment under Article 11. Mutangtang kagani mahigala og impeachable official giklaro gid 2/3 votes of all its members sad. Munang 16 ang gikinahanglan. So karon kangilad basad paminaon ang legitimate mahigala dunay basis under the law. Okay, pasagdi lang si Wingat Salyan ngayon isa dahan. Naapod may basis anak na maguna, no? Mangita kag basis na, i-argue ni mo. Pero ngilad kayo nga sila mo'y maghinaod mga kaigalaan ng kalakiha, we. Relax lang. Ako magod mo na lain lang kung gamay kay kung sa tuwing ingon tulfo, iya ko nung kwilyuhan, iya ko nung kwanon. Kay, ayaw, we. Na legit, kung man tani amata sa civilized society. Kumukanda kunos kay Tano o ang kay Tano group o hearing, iya ko nung sa tuwing. Magkagubot din ha, ngano, kamuday may sakto. Muna, ang isog mahigala, isog okay, pero itong ibutang ang isog sa lugar.
2: Straight to the point.
3: Ayan, kuliuhan ko rin, alisahon. Magkagubot ba? Si Wingat Salyan, ikaw na. Ingos kay Tano, okay, padayon ta sa atong trabaho. Ingos si Wingat Salyan, manguli na. Asa mo ito mga personnel sa Senate? Nalibog sila. Supreme Court mo'y magka-resolve lagi ani, kinimpormaha. Kinsa may ikuan. Pero, ako balik ko na ang atong posisyon mga kaigalan base sa constitution, basics constitution, ikaduha, ang Senate rules mismo, ang legitimate leader karon sa Senate si Cayetano, technically, ang legitimate pro tempore si Loren Legarda. Pero ang naghaod sila, ang grupo mahigala karon ni Wingat Salyan. Well, inaniyon ko na yung pag-example ha. Sa may simple ako, example day. Imong yuta kay. Ikaw mo yung naititulos imong yuta. Imo na yuta, title na. Doon na kay silingan nga haod. Doon na kay silingan nga doon ay pusil. Doon ay armas, dato, haod. Gikuha ang imong yuta kay. Pagkuha sa imong yuta, siya na mo ay nagbuot, siya na mo ay nagpuyo, siya na tanan. Nga ikaw may tag-iya sa yuta, ikaw may ginaadto ka skurte. Ikaw adto skurte. So ikaw may nikiha taon. Pero ikaw, while the case is pending, ang nagpahimos sa imong yuta, mao ang dili tag-iya sa yuta. Ang way titulo may nagpahimos.
2: Straight to the point.
3: Matay ka day? Ang doon ay titles kay Tano. Pero si Cayetano di man may haod doon, kaya may haod nga lain, sila ay nagbuot na yun. So si Cayetano mapugos ay atos kurti. Bisa ako may ma-advise si Cayetano atos kurti. So while pending sa kurti ang kaso, alcances Cayetano nga naman, sila may pahimos. Sila may mandu-mandu. Moni ang akong example, tingali makarelate mo din ha, doon na mo yuta, doon na mo titulo, pero doon na i-haod din yung silingan. Doon ay haod yung silingan, dato, nilingig kayo, siya may nag-ukupar sa yuta, nagbutang siya og iyang bayad dito, dili iya ang titulo, pero siya mao'y ni-control sa yuta. Di ba na, sa

0: straight to the
1: moon. Not just number one, simply dominant.
2: Atong takna la City Noy Binas standby. Unya to tawad atong isgutan ng Avelino case, ha? Kaya sige, balik-balik Avelino case. Okay, ato, let's dive in sa Avelino case. Standby, human lamang sa RMN 558 Manila nga musunod na karunda yun.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Centavos para naman sa kerosene. Good news sa mga gumagamit ng gasolina dahil posible magkaroon ng pisong tapiyas sa kada litro. Nitong linggo nagkaroon ng big time oil price rollback kung saan umabot sa mahigit 4 hanggang 10 piso ang naging bawas sa presyo ng produktong petrolyo.
4: RMN Network News.
5: Sa mga Ilonggo dyan, maayong aga, alas 7:10 na po. Sa ibang balita naman, kinwestiyon ng United Filipino Consumers and Commuters ang basihan ng Department of Energy na pagtatakda ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon dito kay UFCC President RG Javiliana, ipinagtataka niya kung bakit mahal ang langis sa Pilipinas gayong wala naman itong relasyon sa giyera ng Iran at Israel kahit pa sarado ang Strait of Hormuz. Katunayan na niya, nakakita na ng ibang dadaanan ang mga oil refineries. Kinala pa ni Javiliana, may nangyayaring price manipulation kaya dapat maimbestigan ito ng Department of Energy.
6: Ang tawag natin dyan, price manipulation. So, yung sinasabi, moderate the greed, they don't care kung maghirap yung madagdagan ang mga mahirap na Pilipino, mahirapan tayo. These people, ang kanilang Diyos ay tubo, profit lamang. Kaya bakit hindi natin imbisigan ang mismong Department of Energy? Itanong natin sa kanila, saan nyo ba binibase ang inyong mga presyo? Kung gusto nilang maging transparent sa publiko, no, kesa unahin natin yung mga away sa politika, unahin natin yung problema sa sikmura.
5: Kinundi na rin ni Javiliana ang tila pagiging manhid ng mga politiko sa pinagdadaanang hirap ng mga Pilipino. Sa gitna na rin to ng gulo sa Senado na niya ay posibleng lumikha pa ng negatibong impresyon sa economic policies ng bansa.
6: Wala ba silang kaluluwa? Manhid ba sila sa kahirapan ng taong bayan? So dadaanin tayo dun sa mga usaping impeachment, yung agawan ng posisyon sa Senado, yung mga pagpapapaltik ng mga tao sa Kongreso. I think mas malaki pa itong problema ng petrolyo dun sa usapin ng flood control. Dahil ito'y araw-araw. Ang laki ng epekto nito sa inflasyon. Sige, mananalo si Alan Peter Gaetano, si Gatchelian. Ano connection ng pagbaba niya ng gasolina? May mangyayari ba?
5: Bahagi pa rin yan ang pagpapaliwanag ni UFCC President RG Javiliana sa interview ng DZXL RMN Manila.
3: Samantala, barangay official arestado sa ilegal na pagbebenta ng produktong petrolyo sa Dagami, Leyte. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Tacloban, si Rajuman Justin Raya.
7: RMN Live Report. Arestado ang isang babaeng barangay official matapos mahuli sa isinagawang entrapment operation kaugnay ng umano'y iligal ng pagbebenta ng mga produktong petrolyo sa barangay San Benito, Dagami, Leyte. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Yana, 55 taong gulang, may-ari ng isang sorry store sa bayan ng Dagami. Batay sa ulat ng pulisya, nahuli umano ang suspect habang nagbebenta ng mga produktong petrolyo ng walang kinakaukulang permit at otoridad sa suin mula sa pamahalaan. Na-recover ng mga operatiba ang 38 plastic jug na naglalaman ng diesel, 2 litro ng diesel sa mga plastic na bote, 4 litro ng unleaded gasolina, isang 500 milliliter na bote ng unleaded gasolina at 2 litro ng premium gasolina at 3 boteng may lamang premium gasolina. Tinatayang umaabot sa 66,992 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpis kang ebidensya. Dinala ang suspect sa Dagami Municipal Police Station at inihahanda na ang isasampang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1865 laban sa suspect. Kasama mo mula sa RMN Tacloban, Rajuman, Justin Traya Tatak, RML.
5: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:13 na po. 3 naman sa 10 Pilipinong vulnerable o nanganib na malugmok sa kahirapan. Batay po yan sa Philippines Poverty and Equity Assessment ng World Bank, nasa 27.7% ng mga Pilipino ang natili naman sa panganib na malubog sa kahirapan. Batay pa sa report, mga kasama, bumaba sa 15.5% ang poverty rate noong

0: 2023 at maring bumaba pa ito sa 12.3% pagsapit naman ng taong 2028. Kabilang ang banta ng pagtaas ng presyo ng langis at pagkain sa makapagpapababa sa antas ng pamumuhay ng milyong-milyong mga Pilipino. Ay naman dito kay World Bank Senior Economist Liliana Sousa, ang mga mahirap na pamilya ang pinakatinatamaan ng mga oil price shocks dahil sa wala silang sapat na ipon para sumalo naman sa mataas na gastusin. Dagdag pa rito malaking hamon din ang mga kalamidad gaya ng bagyo na nagdudulot ng pinsala sa ekonomiya taon-taon.
1: Sa iba pang balita, kinansela na ng Estados Unidos ang diplomatic at tourist visa si dating House Speaker at late First District Representative Martin Romualdez. Ito ang kinumpirma ng kanyang pinsan na si Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez. Wala daw hawak na iba pang detalye ukol dito ang ambassador. Tumanggi naman na magbigay ng detalye ang embahada ng Amerika hinggil sa rason ng kanselasyon dahil sa confidentiality. Matatandaan na naglabas ang precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kay Romualdez sa gitna ng imbestigasyon sa multi-billion pesos na flood control anomaly.
2: RNN Network News.
0: Samantala naman mga kasama sa ibang balita, sa Lunes na ng umaga, ihahain ang arrest warrant laban naman sa kontratistang si Curly Discaya. Ayon po dito kay DILG Secretary John Vicrimulya, batay ito sa payo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian dahil sa sarado ang korte ngayong weekend. Walong buwang nasa kustudiya na ng Senado si Discaya matapos ma-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Una rin tinisyuhan na rin ng Bulacan RTC Branch 20 ng arrest order laban sa mag-asawang Discaya at siyam na iba pa dala naman sa kasong malversation. Kaugnay na manumaliang flood control project doon po naman sa Kalumpit sa Bulacan.
1: Patuloy na pagtawag sa Bagman Isaldico bilang 18 Marines inalmahan ng Armed Forces of the Philippines. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Marjo Domingo.
2: RNN Live Report.
3: Itin Marie sa mga naging Batman ni dating Congressman Zaldico. Sila ang mga individual nagdala ng mali-maletang pera sa ilang umanong mga personalidad. Sinilabas na mensahe ng AFP, sinabi ng Chief of Public Affairs Office ito na si Colonel Sergeant Trinidad na nakikiusap ang militar na huwag nilang tawagin na 18 Marines o ex-Marines ang nasabing grupo. Bukod kasi sa katotohanan, hindi naman sila lahat member ng Philippine Marine Corps. Binigyan din ni Trinidad na lahat ng mga dating sundalo ay wala na rin serbisyo nang magtrabaho ang mga ito bilang security ni ko nabatid ng sinabi ng Philippine Navy na sinibak o dishonorably discharged ang ilan sa mga nagpakilalang marines na ito dahil sa mga paglabag. Kasama mo sa DZAC Cell Armin Manila, Rajuman Marjo Domingo, Patak Armin.
0: Mga kasama, abangan pa ang detalye mga senador na nagsagawa ng umano'y bogus na flood control hearing, posibleng makasuhan.
1: At ill-gotten wealth case ng pamilya Marcos, ibinasura ng Sandigan Bayan.
2: RNN Network News.
4: Mayubutag Pilipinas sa idupos
5: ng foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections, nangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
6: Ako po si Radyo Manel Maracol. Magbabalik ang RNN Network News.
7: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
8: Apat ang arestado sa paihi mo. Impeachment complaint.
9: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
7: Sila ang mga mukha at boses ng RNN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan Ricky Rosales at Xander Cayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
2: RMN Network News. RMN Network News.
0: Sa mga taga-Bicol, marhay na aga, alas 7:20 na po ha. Nagbanta naman si Senator Erwin Tulfo na ipaparesto mga senador na nagpupumilit magsagawa ulit ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Ayon kay Tulfo, kung hindi magagawa na matauhan ng Office of the Sergeant at Arms, ay siya mismo ang bibit-bit at magpapalaya sa mga senador sa mismong pagdinig. Gita niya, siya ang litimang Blue Ribbon Committee Chairman at hiring-hiringan lamang ang ginawang pagdinig ng paksyo ni Senator Alan Peter Cayetano nitong nakalipas na Huwebes.
10: Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Mm-hmm. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw na usa, bibit-biting kita, kukunyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Mm-hmm. At yung ginagawa niyo, kalukuhan.
0: Isa si Tulfo sa mga pinangalanan ng mga dating miyembro mano ng Philippine Marines na mano'y tumanggap ng maleta ng flood control kickback. Itinanggi ng senador at sinabing kakasuhan niya ng libel ang managakusa sa kanya.
1: Mga senador na nagsagawa ng muna'y bogus sa Blue Ribbon Committee hearing, posibleng maharap sa kaso. Kasama natin sa balitang yan mula sa Senado, si Radyoman Conde Batak.
2: RMN Live Report.
11: Posibleng masampahan ang kasong kriminal ng mga senador na nagdaos ng tinawag ni Senator Ping Lacson na Pekeng Blue Ribbon Committee hearing kung saan humarap ang 18 na umano'y mga naging bodyguards ni dating Congressman Zal Dico. Ayon kay Lacson, pwede silang maharap sa cyber libel at iba pang krimen dahil iyon ay bogus na pagdinig at hindi sila pwedeng mag-invoke ng parliamentary immunity. Ang maopisyal ng gobyerno na lumahok sa nasabing pagtitipo ay maaari rin maharap sa kasong usurpation of authority or official functions. Pinagbatayan ni Lacson ang Article 177 ng Revised Penal Code kung saan sino mang gumaganap na mga opisyal na tungkulin ng walang legal na kapangyarihan ay maaaring patawan ng prison correctional sa minimum at medium periods nito o 6 buwan hanggang 6 taon na pagkakakulong. Iginiit ng New Majority Bloc na hindi tunay na Senate hearing ang idinaos ng paksyon ni Cayetano dahil napalitan na ang pamunuan ng komite. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN.
2: RMN Network News.
0: Sa mga waray-waray dyan, maupeng agahay yung atanan. Alas 7:22 na po. Idinulog na sa Korte Suprema ang gulo sa liderato sa Senado. Sa nihaing petisyon ng high school teacher na si Barry Tayam, hindi lang niya naideklarang lehitimo ng korte ang pagdeklara ng quorum ng 12 senador na nakalipas na Hunyo 3. Ayon kay Tayam, nakabatay kasi ang kanyang petisyon sa naging disisyon noon ng Supreme Court sa kasong Avelino versus Cuenco.
12: Balid naman po, meron naman po tayong existing jurisprudence about that. And then nangyari na naman ito noong 2015 na nagkaroon ng quorum ng 12. Ina-affirm ko lang po, para hindi po sila nalilito kung sino talaga yung Senate President. Kasi mahirap po na dalawang Senate President natin. This is a petition under Rule 65 of certiorari. So tinitingnan rin po dito kung may grave abuse of discretion.
0: Una nga rito, kinisyon ni Senator Alan Peter Cayetano ang legalidad ng paglukluk kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Iginintaman ni Cayetano na walang bisa ang hakbang ng 12 senador dahil sa umano ay kawalan ng quorum. Kailangan na niya ang boto mula sa 13 mga senador upang makapagpatalsik ng opisyal o makapaghalal ng kapalit ayon daw sa nakasaad sa konstitusyon.
2: RMN Network News.
1: Pagkasama, kinikilala ng House Prosecution Panel ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chair at Lead Prosecutor Jervy Luistro, susundin ng Prosecution Panel ang posisyon ng Kamara na kinikilala ang bagong liderato ng Senado. Sakali ani na mag-issue ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ng hiwalay na notice gitnang panel na kay Gatchalian sila haharap. Dagdag pa ni Luistro na kumpiyansa siyang kayang gampanan ni Gatchalian ang pagiging presiding officer ng impeachment trial. Nakikitaan niya si Gatchalian na may sapat na disiplina at kahandaan para pangasiwaan ang impeachment court kahit hindi ito abogado.
0: Sa ibang balita naman, mga kasama, nanawagan ng Malacañang sa mga law enforcement agencies na aksyonan ang mga report tinggal sa manay planong pagsugod sa palasyo ng mga pro-Duterte sa mismong araw ng kalayaan. Iyan po ay sa darating na Hunyo 12. Sa isang statement, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa mandato ng mga law enforcers at investigating bodies na aksyonan ang ganitong illegal na aktibidad. Ayon po kay Castro, hindi na bago ang ganitong banta ng destabilisasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Paalala niya sa publiko, mag-ingat laban sa mga kampo ng kadiliman. Sa naunang Facebook post ng kolumnistang si Ramon Tulfo, sinabi nitong nagkaroon ng biglang closed door meeting sa Camp Karami ang mga regional directors at mga hepe ng iba't ibang units kasama si DILG Secretary John Vic Rimulya. Sa pangalawang post nito, sinabi nitong ayon sa kanyang source, nakatanggap umano ng intelligence report ang PNP hinggil sa planong pag-atake sa palasyo ng isang religious sector. Pati ito ang naging agenda ng meeting sa Campo Karami kahapon. Pero ayon naman dito kay PNP PIO Acting Chief Police Colonel Allen Raico, wala silang natatanggap na validated intel hinggil naman sa nasabing banta. Kinumpirma naman ni ko na nagkaroon ng pulong sa Campo Karami pero ito ay para sa SONA, seguridad sa Senado at tinatawag na Safer Cities Initiatives.
1: Sa iba pang balita, hinihimok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong law graduates sa Iloilo City na laging magsilbi sa bansa ng may integridad at katapatan. Yan po ang mensahe ng Pangulo sa third commencement exercise ng West Visayas State University College of Law sa La Paz, Iloilo City kung saan nagtuturo itong si First Lady Liza Marcos. Umaas ang Pangulo na laging pipiliin ng mga law graduates ang kanilang prinsipyo at pagsiservisyo kaysa pansariling interes.
13: Not be swayed by fleeting opinions or the lure of convenience. So long as you remain anchored in integrity, fairness, and truth, you shall never lose your way. May you always choose principle over convenience, truth over falsehood, and service over self-interest. May you use your expertise to help build a nation worthy of the aspirations of our people.
1: Isang sikat din na quote ni dating President Ramon Magsaysay ang ipinarating ng Pangulo sa mga nagsipagtapos.
13: He once stated that those who have less in life should have more in law. This is a reminder that your chosen profession carries a responsibility to ensure that the poor, the vulnerable, the marginalized, the disenfranchised are not left without protection simply because they lack wealth or influence or power.
1: Samantala, binanggit din ng Pangulo sa kanyang talumpati na naglaan ang gobyerno ng 1.3 trillion pesos para sa pagpapahusay ng education sector sa bansa.
0: Sa mga kababayang Ilocano na imbaga bigat, alas 7:27 na po ng umaga, ibinasura ng Sandigan Bay na titirang asset claim sa forfeiture case laban sa ill-gotten wealth ng pamilya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa disyong inalabas ng Antigraft Court, ibinasura ang civil case number 0141 matapos ihayag ng Presidential Commission on Good Government o PCGG na hindi ito magpresenta ng karagdagang ebidensya. Sa manifestation ng gobyerno noong nakarang buwan, karamihan sa mga rariyang saklaw ng kaso ay nabawi na ng gobyerno. Ang civil case number 0141 ay kabilang sa mga kasong sinampa ng gobyerno noong pangtaong 1991 na layong mabawi mga rariyang pinaniwalang nakuha sa pamamagitan ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman o ill-gotten wealth. RMN Network.
2: Network News.
1: Inilunsad naman iba't ibang grupo ang RISA na 2028 movement para sulong ang pagtakbo ni Senador Risa Hontivero sa pagkapangulo sa 2028 elections. Pinawanahan niya ng grupong Akbayan at Magdalo na dinaluhan ng ilang mga kinatawan ng manggagawa, kabataan, akademya at iba pang sektor. Ayon kay Akbayan President Rafaela David, ang kanilang suporta ay batay sa legislative record ni Hontiveros, kabilang na po ang batas gaya na expanded maternity leave law, expanded solo parents welfare act at mental health act. Gayon pa ng grupo, layunin ang maiwasan ng pagbabalik ng umunay extrajudicial killings at tugunan ang katiwalian, partikular ang maanumalyang flood control project. Dagdag pa ni David, nagkausap nila si Hontiveros at bukas ani ito sa pagtakbo sa 2028, pero iginit na kailangan munang bumuo ng malawak na koalisyon. Una nang sinabi ni Hontiveros sa bukas siyang tumakbo sa pagkapangulo kung magkakaroon ng pagkakaisa sa oposisyon.
0: Dumako tayo ng kamera, pagbabalik ng Pilipinas sa Rome Statute ng International Criminal Court o ICC, panawagan kay Pangulong Marcos ng isang leader ng minorya. Itali mo lang kay Rajuman Grace Mariano. Grace?
2: RMN Live Report.
14: Nananawagan si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibalik ang pagiging miyembro ng Pilipinas sa Rome Statute ng International Criminal Court o ICC. Nakasabi ito sa inihain ni De Lima na House Resolution No. 1056 kung saan hinihiling din niya sa Department of Foreign Affairs na asikasuhin na ang mga hakbang para muling makasali ang ating bansa bilang miyembro ng ICC alinsunod sa ating konstitusyon at mga kaukulang batas. Nakapaloob din sa resolusyon ni De Lima ang paghikayat sa kapwa mambabatas na ito ay suportahan para mapalakas ang paglaban ng Pilipinas sa impunity and atrocity crimes at pagtataguyod sa dignidad ng sangkatauhan at pag-iral ng batas. Dagdag pa ni De Lima, mapapatibay din ito ang pagsusulong ng ating bansa ng katarungan at pananagutan, gayon din ang pagbibigay proteksyon sa karapatang pantao. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Tumanggi naman magkomento ang Philippine National Police hinggil sa ulat na namataan na nagtungo sa isang probinsya itong si Senador Ronald Bato de la Rosa sakay ng yate. Ayon kay PNP, PIO Acting Chief Police Colonel Allen Ray Co, hindi muna silang magsasalita sa anumang operasyon ng pulisya upang hindi ito makompromiso. Bago dyan, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kanila pang bineberipika ang nasabing ulat. Posible kasi aniyang nililigaw lang ang mga law enforcers para hindi maaresto ang senador. Huling namataan o nakita itong si Bato noong Mayo 14, ilang oras matapos ang nangyaring putukan sa loob ng Senado.
0: Sa mga Surigao noon, Marajaw na buntag, alas 7:31 na po ng umaga. Nanindigan ng Department of Environment and Natural Resources Region 11 na mananatilang suspension sa order nila sa New Carmen Sanitary Landfill doon po naman sa Davao City. Ito'y habang nagpapatuloy ang search at retrieval operations, evacuation at rehabilitation sa landfill kasunod ng nangyaring trash slide noong Mayo 20 kung saan 15 kabahayan ang natabunan. Dalawang nasawi rito sa insidente habang dalawa pa ang hinahanap. Nilabas ng ahensya ang pahayag matapos tambakan ang basura ang harap ng tanggapan nito sa Davao City, alinsunod umano sa utos ni Mayor Basti Duterte. Sa kanyang public statement noong June 4, sinabi ni Mayor Basti na ginawa niyang collection point ang Department of Environment Office para personal na makita na mga opisyalis nito ang dami ng mga basurang posibleng maipon kapag inaantalang isang malagang serbisyo nang walang malinaw na timeline kung kailan ito magiging operational ulit. Iginit ang alkalde na sumusunod sila sa lahat ng requirements ng DENR. Samantala, tiniyak naman ang Department of Environment na tuloy-tuloy ang koordinasyon nila sa Davao, lalo na ang local government unit hinggil sa muling pagbubukas ng nasabing landfill.
1: Sa kaugnay na balita, DENR 11 magsasampa ng kaso laban sa mga nagtapon ng basura sa harapan ng opisina. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Kirby Manson ng RMN Davao.
2: RMN Live Report.
15: Naglabas ng babala ang Department of Environment and Natural Resources or DENR 11 laban sa mga individual na illegal na nagtatapo ng basura sa mga pampublikong lugar. Ayon sa ahensya, ipinagbabawal ang basta-bastang pagtatapo na paghuhulog at pagtatambak ng basura alinsunod sa Republic Act 9003 or ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ito ay matapos ang isang hindi otorisadong pagtatapo ng basura sa harap mismo ng tanggapan ng DENR 11. Ayon sa ahensya, naghahanda na sila ng legal na aksyon na laban sa mga responsable sa naturang paglabanga. Dagdag ba ng DENR 11, natukoy na ang mga sasakyan at mga taong sangkot sa insidente. Nagpaalala rin ang ahensya sa publiko na sundin ang wastong pamamahala ng basura upang maiwasan ang mga parusa at kasong maaari isang pa alinsunod sa batas. Pero komento ng ilang Dabawenyos kagaya ni Bailon Musin na alam ng DENR ang toneto niladang basura araw-araw dito sa lungsod kaya dapat lang na magkaroon ng alternatibong dump site matapos isinara ang landfill na gumuhok kamakailan. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.
16: Sa mga Chabacano, Buenos Dias, alas 7.34 na po. Halos 65 million pesos na laga ng illegal na droga mula sa bansang Liberia, Africa at India nasabat naman sa Port of Clark. Mula sa Remin Bataan, may detalye, Radyoman Mike Sigaral.
17: RMN Live Report.
18: Nasabat ng Bureau of Customs, Port of Clark ang humigit-kumulang 15,732 gramo ng hininalang shabu na may itinatayang halagang 64.9 million pesos mula sa tatlong makakaiwalay na shipments na dumating mula sa Liberia, Africa at India. Ayon sa ulat, ang mga kontrabando ay natuklasan sa mga parcel na idiniklarang car parts, resin materials at industrial pistons na at nakatakdasan ang ipadala sa Cavite, Angeles City at Camarines Sur. Dumating ang unang shipment noong May 20 mula Liberia na naglalaman ng 432 grams ng illegal na droga, habang ang ikalawang parcel mula Africa na dumating noong May 22 ay nakapagtago ng tinatayang 8,500 gramo na shabu sa loob ng resin material. Ang ikatlong shipment naman ay mula sa India na naglalaman ng humigit-kumulang 6,800 grams ng kontrabando na itinago naman sa mga industrial piston. Kinumpirma ng PDEA na sa pamamagitan ng pagsusuri na ang mga nakumpiskal sangkap ay shabu na saklaw ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
1: At high value individual, timbog matapos mahulihan ng 340,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu dyan po sa Asingan, Pangasinan. Kasama natin sa balitang yan si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
17: RMN Police Report.
19: Arestado ang isang itinuturing na high-value individual matapos masamsam ng mga otoridad ang tinatayang nasa 340,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon sa bayan ng Asinggan sa lalawigan ng Pangasinan. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinagsamang pwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit, iba't ibang unit at Asinggan Municipal Police Station ang nagsagawa ng operasyon. Nakumpiska mula sa suspect ang 10 hit sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng 50 gramo ng hinihinalang shabu, bukod pa sa iba pang ebidensyang may kaugnayan sa kaso. Binigyang diin ni Perwan Acting Regional Director Police Brigade General Jovencio Badia Jr. na patuloy ang pagtugis nila sa mga high-value target at pagpigil sa operasyon ng mga sindikato ng ilegal na droga sa rehiyon. Kasamang mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak RMN!
17: RMN Network News!
16: Pagkasama, balita naman sa Bayong Dagat. Ibinasura ng Russian President Vladimir Putin ang posibleng pakikipagnegosasyon sa gobyerno ng Ukraine para tapusin ang gyera sa Eastern Europe. Reaksyon ito ni President Putin sa open letter ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky para magkaroon ng face-to-face negotiation sa gobyerno ng Russia. Sa isang pagtitipon sa St. Petersburg, iginit ni Putin na walang dahilan para makipag-usap kay Zelensky at sa halip ay nanawagan ito na itigil ng Ukraine ang pag-atake sa kanilang bansa. Duda rin ito na anumang tigil putukan ay maring samantalahin at magbigay pa ng pagkakataon para mag-regroup ang Ukrainian forces. Nakarating din kay President Zelensky ang pahayag ni Putin sinabing mas pinipili nito ang palawig ang digmaan.
1: RMN Entertainment News. kasama, tinipon po ni Chrissy o ni Chris Aquino ang kanyang pamilya at mga close friends para sa pagdiriwang ng 31st birthday ng kanyang eldest son na si Josh. O hindi na pala baby si Josh.
20: Kalaan dahil na, 31 na.
1: Oo. Sa kanyang IG, pinasili...
20: Lampas na to sa ano? Kalendaryo.
1: Correct. Hindi na baby si Josh.
20: Oo.
1: Sa kanyang IG, mga kasama, pinasili po ng dating tinaguri ang Queen of All Media ang intimate party na ginanap sa kanilang bahay para nga po sa kanyang anak. Kabilang sa mga present sa party ay si Bimby, ang mga kapatid ni Chrissy at ang kanyang glam team. Sa caption, ipinahayag po ni Chris ang kanyang appreciation at pasasalamat kay Josh sa pagiging vital part ng kanyang support system sa gitna ng pakikipaglaban niya sa autoimmune disease. Wish pa nito sa anak na sana'y makasama niya ito ng 7,000 hanggang 10,000 steps kada araw at sinabing inspirasyon at mahal na mahal niya ito.
16: Mga kasama, balikan lamang natin ating mga headlines. Ang bagyong si Esther, inasang lalabas pa ng buong bansa ngayong araw pero habagat patuloy pong magpapulan sa ilaga at gitnang Luzon.
1: DepEd all set na sa pagbubukas ng klase sa Lunes pero dalawang araw bago ang pasukan, higit 40 paaralan sa Bulacan, lubog pa rin sa baha.
16: Sa Cadiz City, Negros Occidental, grade 10 student patay matapos malunod habang naliligo sa ilog.
1: Halos 65 million peso sa halaga ng illegal na droga mula Liberia, Africa at India, nasabat sa Port of Clark.
16: Diplomatic at tourist visas ni Congressman Martin Romualdez abay kinansila na po ng Amerika.
1: Bangayan naman sa Senate leadership, idinulog na sa Korte Suprema. Senator Erwin Tulfo nagbantang ipapa-aresto ang mga senador na magsasagwa ulit ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee.
16: Ulat naman hinggil sa Manoy planong pagsugod ng mga pro-Duterte sa Palasyo ng Malacañang sa araw mismo ng kalayaan sa Lunes, pina-aksyon na ng Malacañang sa mga law enforcement agencies.
1: Patatlo sa bawat 10 Pinoy nanganganib na malugmok sa kahirapan batay sa pag-aaral ng World Bank.
21: Live via satellite. RMN News Nationwide.
22: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines
23: sa ato mga balitang lokal, Cebu City Schools Division, mapasigarabon nga nakabot na ining kalampusan, gabagaw palang natapos sa 2026 palarong pambansa. Dulaan sa isyantos ka mga tao, nasita sa kapulisan sa lalawigan sa mataglungsod sa Usakadlaw nga pagpatuman sa Safer Cities Initiative. Samtang balita sa sports, Casimiro, yano nga nakuha ang timbang, samtang Neri napakyas. Sa NBA, ang Spurs musuway pagtabla sa NBA Final Series. Kira ang headlines sa ato mga balita.
22: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
25: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi may iwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Be extraordinary with MX3.
28: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in their lap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Unsa ang ambisyon nimo?
29: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di mo undang ang pag-eskwela niya.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 3 Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 3 Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyoman Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-laing gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalu Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: At oras karon alas 7:47 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kainro para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: At oras karon alas 7:48 na. Unya ayaw kalimot kay karon taon-taon. Ay napunta sa ato DYHP Answer to Win na promo. Sa ibantay mo niya ha, kay karuntaw-taw, mapadangat na tao gusto ka question nga inyong tubagon para makapil mo ni ining DYHP Answer to Win na promo. Doon na may chance na magkaroon atong 200 pesos nga GCash. Basta matubag ninyo ang atong simple kaya nga pangutana at o ragyo nang ikuha diya sa atong mga balita. Kaya gikinanglan lang na maka-follow you ka sa ito na promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa ito mga Facebook pages. Ang DYHP Element Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo ka-Facebook page. Katong yung dunay blue nga mark check din sa kilid sa iyahang pangalan, ha? Sa Facebook page. Kaya i-follow, i-like, i-share ang maong mga pages. Na i-share po ninyo ang programa karon ni Attorney Rufil ang Straight to the Point para dali na to nga makita din ha no ang inyohang pag-appeal o niya usa na sa aton tan-aon sa no, niya sa ato nga gipasubay ninyo nga mga mechanics sa ato nga promo. I-share ang Straight to the Point nga program ni Attorney Rufil ang inyong tubag o niya kinala naka-like, naka-follow ka, naka-share sa ato mga Facebook pages. Nanalang ka sa yun ha? Hala, bantay-bantay mo rin kay karon taon-taon. Mapadangat na ta sa ato nga question. Man lang ining pagpadangat na to sa pasiuna nga mga detalye po sa ato mga balita. Alas 7:50 na karon narinata sa tubaga balita ang Cebu City Schools Division mapasigarbon sa nakabot ni ining kalampusan sa bago pa lang natapos nga 2026 palarong pambansa. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
6: CYHP Tatak RMN Report.
7: Mapasigarbuhon ang Cebu City Schools Division sa Rangap OT ng Kalapusan sa bag-ulang natapos ka 2026 palarong pamansa. Ditugod ka ang iskutang division na mutang na si kaupat ka top performing schools division offices Lokop Nasud. Kinitulusom sa 17 ka gold din hakot nini gawa sa 17 usom ka silver o 19 ka bronze medal. Ang Cebu City Schools Division nga kabahin sa Central Visayas Delegation nakapaisa usab sa pwesto sa rayon gikan si kapito sa Mayaging Tuig ngadto na si kaupat usab karon. Una nang isaad ni Mayor Nestor Archival ngayong katagar o incentive ang mga student at lead sa syudad nga makalangkat og medalya kanuman nga sa Mayaging Tuig. Ang city government nihatag 5,000 pesos sa gold medalist, 3,000 sa silver og 2,000 pesos sa bronze medalist, samtang 10,000, 7,000 og 5,000 pesos sa team sports. Subay nini nanginahay sa city schools division superintendent Nympha Bongo nga dublihon sa mayor ang ihatag karon nga incentive.
8: Times to mayor case number 4 staff among the divisions sa all Philippines.
9: Last year kapila ron ta
8: layo mga 30 kapin
7: si Dr. Nympha Bongo kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
6: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Radyo mo nationwide.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
12: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
12: ACS.
14: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal ang ubos nga vitamin D3 level sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa og Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
15: Ang kinis na niya?
16: In fairness, nag-glow up.
15: May budget? So

0: Ang sulit, ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: At oras karon, alas 7:53 na. Arita sa itong question para sa itong DYHP Answer to Win na promo. Na paminawa lang ha, kay simple kani nga itong bagotan na karon. O niya, gikan rin sa itong headline po gaganina. O nakapamati mo og maayo matubag ragyod ni ninyo. Arita sa itong balita sa sports. Kaya mo manigi paabot sa karon. Sa itong headline kaganina, unsa man itong team ang gusto nga ilahang determinado sila. Ilang matabla ang series o ang NBA Best of 7 Final Series. Ang katog yung napildi last time. Nala, unsa man itong team? Ibutang ninyo din na sa comment section sa nag-live na itong programa karon, ang Straight to the Point ni Attorney Rufiel. Kaya mo nang balikan ka ng taon-taon ha, na mas kasamang names din rin nga maoy mo tanaw kung kinsa ninyo ang nakatubag o sakto, plus naka-follow pag yun sa atong promo mechanic para makadawa itong 200 pesos sa GCash. Padayo na nata sa atong mga balita kay ni Idulan, 600 ka mga tao nga nasita ni Kapulisan, mataglungsod o sa kaadlaw nga pagpatuman sa Safer Cities Initiative. Unya, 170,000 ka pesos, 170,000 pesos nga multa. Ang kinitubok ang makolekta sa mga violations ni kani atong ilang mga nasita. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold de Bustamante.
5: CYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Dulaan sa 600 ka mga tao ang nakalapas sa mga lokal nga ordinansa sa tibuok probinsya Sugbo at Torsig Ipatuman ng Safer Cities Initiative sa Kapulisan o sa lokal nga kagamanan sa kalungsuran. Ang maong operasyon kamahin kini sa pagsunod sa kamanduan sa Department of Interior and Local Government kundi ALG ubos sa pagpangulo ni Secretary Juanito Victor John Vic Remulla Jr. o agresibo nga pag-implementar sa Uplan Bulabog, Uplan Sita o Night Watch Operations din ang tumong mao ang pag-promote sa kahusay kalinaw, disiplina o siguridad sa komunidad. Sa talaan sa Batang Police Station sa probinsya sa Sugbo, nakalusad sila og 216 ka anti-criminality operations nga resulta sa pagsita sa mga manapason sa nakariang ordinansa sa Batang Lungsod. Kasagaran sa mga kalapasan nga natala mao ang City og Municipal Traffic Ordinance nga maabot sa 381 ka mga violators, samtang maabot usab sa 84 ang na-rescue nga mga minors nga nakalapas sa Curfew Ordinance, 71 ang nasakpan nga nag-inom sa publikong lugar, 26 ang naligarilyo, 20 ang isita nga nagsurusuroy nga wala mag-t-shirt ug doon ang ipangbadlong tungod kay nagvideo kay bisan sa laom na ngagrii subay sa hugot ng pagpatuman sa lagda sa mataglong sunog syudad. Nakakolekta ang gobyerno og 132,000 pesos ng multa o penalties samtang nga maabot usab sa 270 ka mga malapason ang gihatagan ng una og warning og gibuhian rasab sa Kapulisan. Ang maong nga parayon nga operasyon kamahin kini sa pasalig sa Kapulisan nga hatagan og pagtagad ang kasamok sa publikong lugar, pagpugong sa krimen og ang pag-implementar sa disiplina sa komunidad pinagi sa pagpanambo sa police visibility labi na panahon sa kagabion. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang hepe sa Kapulisan sa Laluigan sa Sugbo may pasabot ang ilang kampanya dili lang pulos pagdakop sa mga malapason sa matang ordinansa apan musagop kini sa kultura sa responsibilidad o pagsunod sa publiko. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Rajaman Arlo Samante Riway HP Tata Carmen.
5: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Mo Nationwide!
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: Makakasama ako ang inyong radyo man si Paul Lauro. Doon natin maayong balita ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtan takbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at Ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318 1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsulasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
11: Sports ngayon. Sports ngayon.
4: Ato nga paminaw nagkaroon ng ato balita sa sports gikan sa atong sports analyst ng International Boxing Judge kasama ni Edward Liga sa tulinya nagkaroon kasama ni Edward Bayng Buntag.
12: Mayong buntag kasama ken kining ato balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Yano ra nga nakakuha sa iyang timbang si General Cuadro Alas Casimiro mitimbang kini og 123.4 pounds nagpasabot nga nakuha niya ang catch weight nga 124 pounds og underweight pagani siya samtang ang iyang kontra sa unang timbang nga si Luis Pantero Neri na nakakuha kini og 127.3 pounds diin na sobra kinig 3 pounds sa ilang catch weight giya nag-reduce kini og usa ka oras apan pagbalik overweight gihapon og sub halos sa 3 pounds sa 126.9 pounds no so halos sa 3 pounds ang overweight ini bisan pa man ni ana madayon gihapon ang away apan ang epekto ini ngadto ni Neri maong posible pamultahon siya dako sa iyang pagka overweight ikaduha posible nga magsulob siya og dako nga gloves instead og 8 ounces adto na kini sa 10 ounces og ang ikatulo maong posible perpetually ban na siya sa Japan sa sunod pa unya og di na siya makaaway pa sa Japan tungod kay kini ma ikaduhang higayon nga nag-overweight Luis Neri sa maong away ang Japan Boxing Commission no kanang istrikto kaayo labi na sa mga timbangay sa mataga boksedor o dili sila mutugot nga mag-overweight gyud umusobra sa timbang ang bisan kinsang boksedor nga muaway sa Japan sa mga fans ni General Casimiro posibleng paldo na si Casimiro tungod kay wa kini nakita nga problema sa timbang kondisyon kaayo pero bisan pa man ana sa boxing daghay mahitabo bisan pagpasulobo ni mo og medyo dako nga glove si Luis Neri apan posible gyapon kini mudaog no pero kasagaran gyud basta overweight piga kaayo ang maong boksidor. Ang uban usab nagduda nga gikan sa Mexico ang biyahe paingon sa Japan taas kaayo, mao sigurong na wala maka adjust ang iyang lawas o nag-overweight yun kini sa timbangay. Ang away ni Casimiro o Neri may tabo karong gabi dito sa Aichi sa Japan. Arita sa NBA, suwayan sa San Antonio Spurs nga itabla ang serye nila kontra sa New York Knicks kay numduman nga sa Game 1. Gipildi mismo sa Knicks no ang Spurs sa ilang kaugalingong tugkaran. Apan ang Spurs determinado nga ilang matabla ang serye karong buntag. Kini atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na amang nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excess